0: with regular use.
1: Sway it with SunSilk.
2: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo o kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo o aprobado nga herbal. Ang BioTroof Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTroof Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausus ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTroof Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTroof Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga tuang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Og mapalito sa bang BioTroof Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? So

0: kalimutan ko.
1: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro ug natural.
2: Kuyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
3: Pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
4: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
5: Makakasama ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin mayong balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system ug kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas ug makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga motumaw kung ubos ang Vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta kamo adto alang ang ato mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatamay mo tang sa Osmeña Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
6: At first I was afraid.

0: sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab Quality yan.
0: Vitamin B-complex at generic Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
3: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
4: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
5: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
3: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
9: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Jolly Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manikulisa.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may galas 8:19 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the Point.
4: Now, arita may galas itong balikan itong mga issues karong buntaga mga kaigsunan. Balik tamay gala sa Senado kay tua dito nakatutok ang mga matas mga tao ron ang atong Senate of the Philippines mga sukintig paminaw purbida ang uban makaingon only in the Philippines yagi talaga to katawa mahigala kumpleto rekados ang ato mahigala mga panghitabo sa politika sa Senado mga kaigalaan dunay purely politika dunay mahigalay love triangle ni Robin Padilla ni Kiko Pangilinan kay Pulos Mahigala dunay kaagi ni Sharon Cunita dunay po'y dinaganay pinagi ni Senator Ronald Bato de la Rosa

0: O ang latest mahigala doon na po in a national television makikilaan nakasulti nga na higugma. Ano higugma? Ano higugma bitan eh? Ginan bitan si Pia kay Tano nga gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Kilig-kilig moments, kumplito, mahigala. O sa pelikula pa ni makikilaan mo, kuwan eh? Mo click ning maong pelikula day og himuan ni teleserye or himuan ni og movie mo click ni mga kaigalan ha kay kumpleto Ricardo's man gisagul-sagulan man tanan ke ha pareha banton sa kanang story bitaw sa World War II inday ken itong World War II story giram gito iyang butangan og love story para man mo attract sad mga kaigalan kay duna may uban nga ganahan tan og gira yang uban pon may gala ganahan tan og love story so kadto mga lalaki gusto gira ke ganahan tanaw. Katotoang World War II. Ang katupong uban, may kalang mga babae nga, mahilig kayo sa kiniyang love story, mutan na huwag yung mga mga oras at tumigil sa Titanic, kinabunod mo sa Titanic, ang Titanic, mga kagilan, tinood niya panghitabo ang barko day. Nga nalunod. Huwag mo nang i-present, mga kagilaan nga, nalunod niya barko, buhay no daghay mga interest, anak. Pero ang uban na naman, buringan mo sad. Pero present nila may gala nga doa si tuwa si Jack o tuwa si Rose may gala nagkahinigugmaay dito sa Sud's barko. Katong sa World War II nga story day, kwanto day ito sa Pearl Harbor, no? Pearl Harbor to nga, kwan, ang title to movie pero kinini ang naghisgo to sa World War II. Katong itong gubat may gala sa Amerika o Japan. Nagkunbuya mahigala ng Japan o Germany at that time. O imutong i-present niya, kuan, labi na history mahigala. Ang uban, mahilig o history, mahilig o gira, da, maganahan. Pero, ang katong mga babae, uban niya, ah, di lamay, lari lamay sa love story. So, gibutangan, insertan yung love story, yun ang dating. So, dubling igo, kasamang kay. Mausat tong Titanic. Ah, ang Titanic, mga kagalaan, o imong i-present na barko na lunod ang barko dahi. Buino ganahan kay mo tan-aw naunsang hitabo pero meron boring gamay ba para why boring butangan dito nga do na mahigalay babae nga katos ngan lag Rose nga diin na kaslunon na siya mga kagilaan unya wa say ganang mo pagkasalbot na sa mo ambak sa barko og didto mahigala nagdupa-dupa nas barko kay mo ambak og didto na anghilan siya ni Jack. Kadihang naanghilan siya ni Jack kasamang kay, dito na Jack ang ginoon siya. Eh, katoon, kana na ang imutong i-present as documentary presentation nga morning, katong Titanic, nidakong barko, nalunod ni anak. Medyo boring ba? Ay, kanang uban bitaw, ganahan mo tanaw, documentary, hindi kin, kami sa una sa atong estudyante pata Mascom, kami Divcom, hindi mo yung documentary, ala, medyo boring ba? Pero, movie na ganun, sagulan ni mo, documentary, movie na, butangan ni mo, isirta ni mo mga kuhanke, oh, as kang ilngiga. Unya, may labaw itong katong kang sa Titanic, murag dako bang istorya sa love story, nga, equivalent sa love story, doon na po siya eh, kanan ang gisagul tanan ba? Ang action, ang love story na, di perfect na paghimo na dako akita itong Titanic na eh. Patingil ngiga itong paghimo akay, kung man, kinini ang kumplito Ricardo's man. No? Taghay niya nananaw. Niya itong maong salida, may gala. So, gisagul tanan, na history, na documentary, gibutang ag love story, dito nas love story, yun kay, ha? Excuses me niya, bitang tanaw niya Titanic, ana? Di man, more on sa katotoo sa history. Dito man sa tanaw, yun nga, si Rose, gidrawing na ni Jack. Ato niya, agi katong katawa, mahigala. Mausa niya itong Senate of the Philippines, Lord Porbida. Kumplito Ricardo, so, himuan niya mga higala, kininiang kwan. Himuan ay movie, may kailan morag mo salir ni. Kaya di ang mga higalay, ginukdanay ni Bato, ustaga NBI, di ay awais politika, init mga kailan, dahil ni walk out, Pero luyo anang tanan, di apon may kila love triangle ni Robin Padilla, Kiko Pangilinan, butangan pamahigala ni Lito Lapid, o ni Pia Caetano nga, o na national television, nakaingon yun mahigala si Lito Lapid, nga gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Askang alegriha, mga sukintig paminaw. Na ato rin balikan ron, mga kagilaan. Kini nga portion ron ganito, mga kagilaan, sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligon sa itong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, makafunction sa bugmayong atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, ripanay mo sulod sa atong mga cell wall. Busa, inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building o gaman sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting niya Jollibee. O niya, sa pikas gabahin, kinisab nga portion to gato o mahigala sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang pag limpyo mahigala sa atong tinai o kulon. Kinito malikyan nga magpundo mga hugaw, nga mo'y makaingon, ano'y mga kulon polyps, o na'y mutubo sud sa itong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong nga hugaw sa atong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa walo ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagantaman ang kahupay sa imong kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga kulon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag-inom, magwala kay usa ka sachet sa Super Fiber, magsagol sa usa ka basong tubig, ishake kung maayo, og unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong idungan sa Life Extension Vitamin D3.
1: Straight to the point.
0: Okay, balik ta sa itong mga isgutanan sa Senado. Apan sa pikas nga bahay niya po'y usa ka balay dito sa may barangay kalunasan na tumbahan man eh. Og usa ka dako mga higala nga kahoy. Uy, naunsa man yung kalakiha mga higala. Doon na may bagyo nga nagsingabot dahil no? So mangandam ta ning kalakiha ha, kato mga dunay mga balay, dunay mga kakahuyan das dool, delikado kayo. O sa man duna bay hangin-hangin kagahapon o kagabi ing ano man nga nakalit magkatumba ni mong kahoy. At sa tagag pagtaga duman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong ng pahinumdo. Alas 8:27 na.
2: This time Jack is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa punta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan punta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaxan Extra.
7: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sabon na pa lang! Masarap na ang GSM Blue! Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Atong attack na alas 8:30 na mahigala sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
2: Straight to the
3: kini nga portion sa mga kagalantod ganito sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab ang libihan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila ug bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan ug gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit sa mga butika ug mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
2: Straight to the point.
3: Okay, ni mga ulasa mga kaigalan, usa ang tagapagtagadangan no maning natumba man imong kahoy mahigala. Usa ka balay sa may barangay Kalunasan natumbahan kini sa eucalyptus tree. Ato i-check ko na ang report ubanay kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane.
2: DYHP. RMN report.
3: Okay, Jane. Okay, gamay lang, mahigalahan, naputo lang atong linya. Atong balikan karong atong taon, mga kaigsunan, alang sa dugang report kasamang Jane Gallardo, mga sukintig pabinaw. Kini nga portion sa mga higala tod gato sa said liniment oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon, apan dunay maayong balita gikan sa pait, kana ang said liniment oil nga may muhatag og hupayan sa tunggi antos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga kitul-kitul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, mga pinakasgagmang mananap o mga insekto, bisan alamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na makapanyawan sa seed liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil, ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak, magaling.
2: Straight to the point.
3: As 8:32 na, tumalikan, may guest kasama Jane Gallardo, labot ini usak kabalay nga natumbahan o kahoy. Atong paminawan ang report. Yes, Jane?
2: DYHP. Tata, RMN Report.
4: Yes, Radyo Man Atty. Rufiel, wa niya mahitsura ang usa ka balay din hi sa may sitio Kalubihan, Barangay Kalunasan, Ingdakbayan, Susugbo, Atty. Rufiel. Human kini matumbahan o usa ka dakong punuan nga gitawag ni nila o eucalyptus tree. So mga 20 ka tuig na daw ni Atty. Rufiel ang kining maong punuan, hinunggan nga dako-dako na gid ni siya pagkatubua. Pero ang pagtuon sa mga residente din ni Atty. Rufiel, tungod sa gunsong nga pag-uwan nato ni Aging Adlaw, gahapon po nakasinati kung pag-uwan din ni Atty. Rufiel, ang pagtuo nila nga nahumkan ni ang yuta nga gitubuan ni ining maong punuan.
3: So yung wala na ingon nga nabali, Jane, kundili ang iyang gamot yun, mula sa'yo na luka ang iyang pagkatumba.
4: Yes. Yes, Atty. Rufiel, dili ingon nga nabali siya, gikan din siya sa iyang ugat, Atty. Rufiel, atong ipakita din ni kay na butang man siya sa medyo bundo, ay murag bundo nga yuta niya, na yung mga basura gamay, Atty. Rufiel. So, gikan good sa iyang ugat, maugid ang na usab din, Atty. Rufiel, nung dahil nga na kuwan din siya na tumba. Niya kadung siya ni ining usaka, balay nga doon po ni siya itindahan at ni Rufiel. So napikas din ni kung akong kita din sa akong video kay napikas din ni ang kining maong balay kay natunga man ni among punuan
3: sus, at ni Rufiel. May ganit taon kaya why na disgust siya kasama Jane?
4: Atong higayon na Atty. Rufiel, doon ay tao, usa ka pamilya diri ang nasa soda. May nalang gani kay dinhi ay sila sa kilid. Matod pa, bago sila humagpanihapon Atty. Rufiel sa naglingkod.
3: Pagkaswerte. Okay, at umalikan sa kasaman Jane Mahigala. Surti kay hanga, naaday tao sunod sa balay Mahigala, pagkatumba na, kuyawa itong hitabuan na ikin. Oh. May ganit Mahigala kay naasla sa kwan la. Surti yun. Wa pa dili pa ilang panahon. Di ba kag matumbahan ka ng kahuya Mahigala? Guba good ang balay, oh. Oh, pati pagka kwan na mga kaigsunan. So surti kayo, kada sa skili dapit mga kagalaan na niadto panahon na nag-stay, no? Ato nga balikan sa kasama nga Jane, dako-dako ning maong kahoy mga sukid ni paminaw nga natumba nga napikas ni mahigala ni maong panimalay nga natumbahan ni maong kahoy. So nagka-survive ni sa milabay nga mga bagyo nganong na kung magkagabiin nga man tay hangin-hangin gabi. medyo katingalahan ha. Pero okay. Atoning yes, go ahead Jane. Ana. Okay. Sige, gamay lang. Okay, yes, go ahead Jane. Yes, Jane?
0: Yes, Attorney Rufil?
3: Okay, go ahead.
0: Yes, Attorney Rufil, balik tayo na nahumkan ang yuta mo'y pagtuo sa mga residente din ni Attorney Rufil. Kay pila na good ka bagliw food ang nangagi karon tumuraga na humkan gid ni ang kining yuta nga gitubuan sa maong na mao ang eucalyptus tree. So, ako yung gayon na ito ni Rufil, mga alas 8 pasado kagabi, nahitabo niya ang pagtumba sa maong punuan. Doon ay usa ka pamilya din ni, ba nag-asawa niya, napod ang ilahang anak, doon ka buok, bayi o laki, ito ni Rufil, nga naa atong gayon na. So, matod pa, ang kinahimutangan na niyong mong punuan, ito ni Rufil, doon ra magdunta niya siya, duwaanan o computer sa kaning anak nila ng lalaki. May nalang gani, kaya wala nagduwa niya itong gabi una o sa gabi eh, kaya ni natugog sa'yo dito sa iya sa soja kwarto. So ang kining na-injured ra, minor injury ra, ang kining ilang anak nga babae, 19 years at ni Rufil, kay nasagira ng iyahang tiil. So mautong gitabang pod kagabi dayo na sa atong mga taga-barangay pod, niya ang katong ba nag-asawa at ni Rufil, binhi sila kilid sa ilang balay galing pod lingkod.
3: Unsang orasa exactly na hitabo ni Jane?
0: Alas 8 pasado sa gabi.
3: So igu-igu, human sila panihapon?
0: Humangyod sila panihapon.
3: Asa dapitan is kalunasan? Kaya ka na musaka tala, familiar kay ko diha, kaya naaman yan TV5. Sige matagsaka sa una diha. Kinini ang, o sa mani, dool niya katong sa Sibuso kani adto, or kanang, di ba na dagang kakahoy na dapit sa may Girl Scout, or unahan, or wapakabot?
0: Kanina ay may Camp Marina, Atty. Rufil, at Bangyod sa Ubos. Kanina ay Girl Scout. Girl Scout Attorney Rufil, may ilang kampo din ni ubos at atbang gid kaayo daghan kay mga balay direk sa atbang niya puno pod sa mga punuan Attorney Rufil. Lain-lain mga nara daghan kay klase klase nga punuan diri nga makita naton ay mga lubin ay mga germelina Attorney Rufil daghan kaayo. So kaning punuan kaning eucalyptus mao ni ang nakatumba dinhi sa maong balay nga nakaguba gid in town Attorney Rufil. May nalang gid gani kay safe ra gid in town tanan ang sud. So makita pod nato nga duna pod ay tindahan Attorney Rufil. So nalumping gid in town ni ang ilahang tindahan gani ilahang mga tindat na apa.
3: So ang magtiayon naglingkod-lingkod sa gawas nga bahin ang ilang mga anak pila kabuk ni ilang anak kasama Jane.
0: Duha ang ilahang anak Attorney Rufil o sa kalalaki nga manghod niya ang maguwang kaning babay 19 years mauto ang gikataho kay initial manghod na to nga nakuha Attorney Rufil dunay injured mauto nga gitabang kagabi sa atong mga taga barangay nahibaw-an nato nga iyang TLDI ang nagarasan Attorney Rufil pero may nalang gani kay dili grabe ang naangkod pod niya nga samad. Karon kay wala sila dinhi nangatog sa maong balay at ni Rufil kay di naman gid ni Matsura diri sila sa babao sa igsoon ni ining kaning nama sila igsoon sa kaning ang kaning magtiayon na igsoon diri sa babao at ni Rufil diri sa sila gipatog kay di naman ni Matsura nang ilahang balay kay porti naman gubaa so atoy gayuna diri sa kilid at ni Rufil na usa ka portahan dinhi nga side naglingkod-lingkod ang magtiayon atoy gayuna. So kung makita na to, lagway na to, Atty. Rufil, ang punuan na siya sa tunga. So na-appeal din niya sa kilid. Wala na-appeal sa kilid.
3: O sa muna, pag hinahinay niya, kaya naman iro nga gituguay. O sa muna, kuha na.
0: Dagan sila iro, gabantay din niya, Atty. Rufil, may nisugat na to. Diri hinon, di, butangan man ni yellow line po siya to ang mga otoridad din niya, Atty. Rufil, kaya dili pa kaayog din sa duulan kay medyo wala pa mong good nakuha ang punuan. Masa mo, balik pa ang mga taga-barangay din ni Atty. Rufil para gabson. Kaya kung atong makita, dako kaayo ang punuan Atty. Rufil. Merdigid gani ni Madaog. Lima lang sa mga tao nga magtabang ani.
3: Di na madagak ko siyang punuan na, Jane.
0: Di na madagak ko. Kinakalan kong pare. Kinangilang Paris para makabuot niya ito ni Rufil sa barga ko. Dako
3: o duha na ba? Kapit kamay ang duha. Madana.
0: Madana ito ni Rufil. Mone kine, mone ginyo. Pero minahangilan ang kitang Paris.
3: Ayan. Mudawat lang makakaukuan. Mudawat lang makakag mahablang kausuman.
4: Basta,
3: taluhon na ito na itong dakod-dakod magastuhan ng likod-likod.
4: Pero sa atong mga nakita din ni Atty. Rufil, no, ang kini nga kahoy, di niya pamanggid siya ingon nga laya si Atty. Rufil. So, bungi kaayo siya nga kahoy mo na murag katingadaan kaayo nga kalit kaayo ang pagkatumba.
3: Matingala, bitaw ta, kay nakasurvive siya sa mga bagyo ka na to, nakasurvive yan sa bagyong Tino. Nga, wa may hangin-hangin kagabi, ingon kalit na katumba na siya kasama din?
4: Nga pag-uwan kagabi, pero matod sa mga residente din ni Atty. Rufil kay gahapon, nag-uwan. So, ang kasagaran po na yuta, matod pa din ni Kimrag, humok ra Atty. Rufil, nga dagan ka ayo o mga punuan. So, mauna ay nilang pagtuo. Pero gireklamo ay, I mean, kuha naman ni nila Atty. Rufil nga, nihang niyo ang tagtungo din ni nga, ilahan na lang unta nga ipaputol. Kaya, delikado. Pero mauna...
3: So, doon na nihang niyo dahil sa una pa ang tagtungod? Doon na nihang niyo?
4: Balay din natin yung pinlihang yung matod pa nga, ilangan na lang ipaputol kay delikado na, labi naghumo ka ayo po ang yuta din ni. Pero maulag ito, dagan pagpapeles ang kinahanglan, nito malog permit. Nga wala din na, wala na lihok po natin yung pinlihang, mauni, karon siguro, kung inani na ang nahitabo, inani naman ang nahitabo, basta na, kuha na ginoo ni Atty. Rufil, magabas na ni kay, wala man, natumba naman ni. So, kinahanglan mang gid ni, makuhaon kay porti kung luuya sa pagbalay, naguba gid kayo ang ilahang sinoyanan, tungod lang ni ining pagtumba, ni ining mong kahoy niya. Atong nabantayan ko din ni Atty. Rufil, doon na po yung mga punuan din niya, medyo murag, nagkahirig naman siguro ni Nara, man siguro ni sa babaw po na ni nga balay at ang Rufil, doon na yung murag, nagkahirig po nga kanyang punuan. So, unta po, da, ma-inspection po doon sa ni Ato ni Rufil, no, kay daghan kaayo o mga balay din ni, daghan kaayo mga residente po din niya nagpuyo, nga gipalibutan po, kasi doon ay mahimong aksyon kung unsay pwede niya mabuhas po. Yun, ang ato ang mga taga-barangay Ato ni Rufil, matod pa, mabalik ka ron, kay para kwao ni or gagso ni, kay ang una pa manilang nakuha ang mga sanga-sanga pa Ato ni Rufil. Pero ang karig yung punuan sa kahoy, napagin siya tunga sa balay. Mo nang atong naabdan na napagin siya, napikas pagin siya sa Nirofil ang kininga maong balay. So wala na lang sa gipa sudlan sa mga tagbalay karon din he. Wala lang sa sila gipa togay sa dilip pagin ni mahuman o kuha po. But swerte lang o maayo lang din kaya sa Nirofil nga wala gyoy na grabihan sa maong pangitabo o luwas ra ang pamilya nga nagpuyo din sa maong balay at yung Rufil. But so far, muna itong nakuha, gikan din sa may barangay Kalunasan, may tumunining o sa kabalay nga natumbahan o dakong punuan. Kauban, hapon ako sa itong Armament Patrol at Speed Pilot, Rajaman Jesse Sumampong. Ako sa banginyo, Rajaman Jane Galliardo, DYHP, Katak, Armament.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. O niya arita may galas tunduga mga isgutanan karon mga kaigalaan. O arita tumalikan may gala ang Senado sa Pilipinas. Kaysa ako nang giingon mahigala kompleto Ricardo's money. Apil ang love story. Pero ang pangutan ng dako, ako ning gipa do na gani koy gikuanan eh. Pangutan na sa ato mga higalang kinini ang matawag nato mga higalang FB page, no? Sa akong FB page may gala Attorney Rufil Fernandez Banyok nga naay blue check. Ako ning gipapulsuhan gamay sa ato mga followers kung kinsa may nakadaot sa inyong tan-aw. Kinsa may nakadaot sa dungog sa Senado, kay maingoman ang integridad sa Senado na daot mga higala gumikan sa pikas nga grupo o pikas nga grupo. Iyahay ang narratives mga kaigalaan. No? Sa iyahay nga narratives, akong ipapulusuhan sa ato mga followers, kung kinsa man para ninyo, kinsa may nakadaot, ang minority ba or ang majority? Muna yung atong ipapulusuhan. At isgutan na itong taon ha, malamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:45 na. We'll be right back.
5: Hala, tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years na po kami.
6: We are World Connect, your visa to a better future.
3: Kainit sa panahon pero usahay mukalit ng pudoguan maunang usahay muresulta ni sa ubo-ubo. Hassle kayo, disturbo sa trabaho, labinag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gibuhaton ug kung dili gyud madala maka-absent pata. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban, labinag magsigit og paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tangtang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
8: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
9: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
10: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
8: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
12: Available na sa Mercury o mga suking butika.
13: Psst! Break time na baya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix Cheese na dito! Dali!
14: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
15: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
16: Tag-init na po. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bye!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabi?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
7: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 254286 series of 2026.

0: Now, up to 8 hours with regular use, results may vary. Starts at 15.50 pesos SRP lang. Uy! Ha! Makabaho nga germs! Pag all new Protect Soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Good morning, my dear plants.
3: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
2: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
4: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
5: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
1: Atong takna, may galas 8:53 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon o ginyong tulumanon.
6: Straight to the Point.
1: Okay, kining a portion sa may galatod ganato sa DTX 500, taas ba ang presyon sa mudugo, ikaw ba dunay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, unyawar ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mong dugo. O sana kalason, nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang mong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa mad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagka-impotent sa mga lalaki. Busa iyon na kulata pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 doon ay challenge gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo ang blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500. Your best choice against sa diabetic induced hypertension.
6: Straight to the point.
1: Okay, ato tagag pagtagad mga kaigalaan ni ining hitabo aron. Okay, now kini ni ang grabe man gyud ang tag of war dire sa Senado. Karong Lunes na pod, another na pod ni inday kinse may tabo sa Lunes pohon. No? Matag semana na lang yun eh. Nig Lunes pohon unsa ka makuha na ka ang liderato ni Senator Alan Peter Cayetano. Mapulihan na ka siya kay isig binirahay man nun. Ang mga senador dili sa minority o mga senador dili sa majority. Ang majority gipanguluhan karon ni Senator Alan Peter Cayetano o ang minority gipanguluhan karon ni Senator Tito Soto. Isig binirahay nilon. Niya gahapon gipasakaan nagkaso formally si Senator Jinggoy Estrada, plunder niya kaso, malagmit, mabalik ni bilangguan si Jinggoy. Another kini mahigala nga makahatag o paghulga sa grupo's majority. Kaya naman sa mga gipabati-bati, hindi kin. Nga kini, naagi mga preso, pero naraman ganyan tako na yung way out on that. Ha? Doon na naman tako na yung pumapangitaan naman tako na pumaagi ki. Apang kineng mao mga senador, hugot na sa ilang baruganan, bahalag mga preso, inana. So, delikado, masod sa bilangguan, kini si Jinggoy kumugawas ang warrant of arrest gikan sa Sandigan Bayan kay Warabay girecommend nga bail. So, no bail recommended. Ang mahitabo ini, preso si Jinggoy. Hinoon, nakasuway naman ka preso si Jinggoy sa una. To na nag-una-una na si Bong Revilla. Pero kasi Bong Revilla, dili mag-sa incumbent senator karon. So, immaterial ang iyang buto. Kaya di man, sa mag-appeal. Ang dunagi material kayron si Jinggoy, nga ilang ipapriso. So, karon iyahay mga higala o binirahay, karong Lunes na punpuhon, unsaman mailog na nila ang leadership ni Senator Alan Peter Quintano. Kung ilang ilogon, kinahanglan sa 13 votes. Kinahanglan sila mabira o duha. Gikan mahigala sa majority. Kinsa kay ilang mabira kung makabira magaling. Kay buingon ang majority, sige lang, hawa kamay na ta. Di na ta magkuan. Padayo na ta dire. Malagmit nga lisod na ginang birahon. No? Pero wata kasabot ha. Doon nag-iuban mahigala nga di makagwanta sa pressure nga madama mga kaigalaan. Gahapon, Jinggoy magipasakag kaso, sunod si Chase o si Joel, depende o monegosyate. Kaya mauman na yung giingon, may galaw. So, pasabutan na paingon nga mga priso, pero doon ay way out la. O, muhugot yun sila, mubarog. Sa majority, mga magahi yun mo, o mga priso, di kabira o duha. Magpabilin sa majority, pero majority sila gihapon ang grupo ni Alan Peter Quintano. Wa na diha nila mga membro dahi. Inigbuting problema sila. Alkansi sila sa mga rulings nga himuon every time when the Senate decides mga higala nga ilang i-divide ang house. Malanganin sila. Muni ang tuyo sa nahitabo na itong Martes nga nag-walk out ang mga senador. Nya ang pikas mahigala ang minority majority iyahay og himog narratives. Maingon mahigalang minority, nadaot ang integrity sa Senado, nadaot ang dungog sa Senado, gumikan sa majority. Maingon po majority, mahigalang nadaot ang dungog sa Senado, nadaot ang integridad, ang nakadaot ang minority.
6: Straight to the point.
1: Maingon po mahigalang minority, kadtong nahitabo sa Senado, nga naa si Bato, nadaot tunong integridad sa Senado. Nga no kunong gitaguan mahigala ang kriminal. Nga mao si Bato. Kay tan-aw nila mahigalang Bato, doon na warrant of arrest gikan sa ICC. But ang tan-aw po mahigala sa majority, dili pa na sa epektibo. Kay kinini ang wa pa may ruling sa main case gani, ang Supreme Court hantod karon. So lain-lain mahigalag narratives. So iyahay pamasangil, kinsa kunoy nakadaot ah, sa dungog sa Senado. Muna ako mismo sa atong FB page. Naghimo tagpulso, ay kani-kani, akong ipapulsuhan. Katong uban, nakakuha na mo sa akong pulso. Gipapulsuhan ko lang ni. Gitanaw na ko. Haman to number, napa ito, pila na kabukang comments sa inimso? Naman to names? Katong akong gikuha ni mo, pila na to ka comments? Murug na ato? Murug mga 6,000 ato ka, 6,000 ka comments tanan? So atong gipa check mahigala, mostly sa mga comments mahigala. Kung ikaw ang pasultion, kinsay nakadaot sa dungog sa Senado. Muna akong gipapulso sa ato mahigala ang kuan. Kini ni ang FB page, no? Kung ikaw ang pasultion, kinsa ang nakadaot sa dungog sa Senado? Si pakita ko na to, names ka na, names. Okay. Kung ikaw ang pasultion, kinsa ang nakadaot sa dungog sa Senado? Ang grupo sa minority, open parenthesis, 13 close parenthesis, ni Senator Alan Peter Quintano, or ang grupo sa minority, no? Ni Senator Tito Soto. Muna itong question. Kinsa ang nakadaot? Kinsa nakadaot sa dungog sa Senado, ang grupo sa majority o ang grupo sa minority? Ha? Pag-post na ko ni, daghan na yung mga nag-comments, akong gibasa mga higala, daghan yun ang niingon nga ang nakadaot, kinig yung minority? Iyahay man sa pamasangil, mga higala, maingon man grupo ni Tito Soto, ang nakadaot nga no, ang Senado ron, nadaot na nga tong rating, gumikan ninyo, majority, gumikan sa leadership ni Alan Peter Quintano. Tubag po mahigalang grupo ng Alan Peter Quintano ang nakadaot sa dungog sa Senado ang grupo sa minority pinanguluhan ni mo Tito Soto. Sa atong ipangutanas ng pulso, daghan gyud kayo miingon nga ang nakadaot ang minority giray. Sa akong pulso diri sa atong FB page sa Attorney Rufil Fernandez Banyok nga FB page, no? Mulag pusot-pusot gyud ang kuan nila nga ang nakadaot gyud kini yung 11 kabo, kini kabo gyud Tito Soto, kamo gyud nakadaot.
6: Straight to the point.
1: Mao ilang sulti mahigala sa mga tao nga ni appeal sa tong pulso. Pero sige lang, ato ni hatagag dugang paghisgot ron taon-taon mahigala. Standby human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Atong takna alas 9:01 na.
7: Ang oras atod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua, basta right med kay gusto namong maulian kamo.
8: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa ni mo kugos, karga, og duyan, dili yun mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time, ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years na po kami.
10: We are World Connect, your visa to a better future.
8: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc. Sa Straight to the Point.
1: Atong attack na alas 9:05 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
1: Kini nga portion may gato-gato sa sugar troll, daghan karon ang adunay gipamati, sama ining insomnia, constipation, high blood o inguman kining diabetes. Kung ikaw na aniini, dunay herbal food supplement nga para nimo. Kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement mahigala dunay kini A, B, C, D nga formula. A mahigala para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Din kining ilang mga dahon maugit ang gigamit, isip herbal medicine mo nang epektibo kayo mahigala nga maka-address sa atong problema sa paglisod pagkatulog, sa maining insomnia, constipation o ingon man makapugong pagsaka sa blood sugar level nga may mahimong hinungdan ining diabetes. Busa sama ka nato, matag-adlaw nag-sugar troll.
6: Straight to the point.
1: Alas 9:05 na sa atong pagbanuban kaloning atong tulumanon, inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
1: So kalon, iyahay o himog na latibs. Maingon ang minority, anakadaot ang majority. Maingon po ang majority, anakadaot ang minority. So gusto nang pulihan og Senate President, karon gong tuiga, o karon nga administrasyon ni BBM, ikapilang pulipuli ron og Senate President. Pagsugod siyang administrasyon, si Mig Subiri, gipulihan ni Chief Escudero, si Chief Escudero gikuditasad, gipulihan Tito Soto. Si Tito Soto gikudita po, gipulihan ni Alan Peter Cayetano. Si Alan Peter Cayetano, gusto na po nila manghigalang pulihan? yung spitter nga, wana yun, kinibang, power mahigala mo yung tanaw, o unsay kalaki pagmanyuber, tungod ni, sumpay ni sa impeachment gihapon ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa gawin mo yung hukman si Alan Peter Quintano, nga Senate President, maayo ba sa performance o dili, kanang adlawa nga gihimo sa Senate President, gusto na sa pulihan dayon day. So muna iyang speech, mahigala itong milabay yung Lunes, at tumalikan nga may hak itong iyang pagbarog dito sa plenary, mahigala itong adlaw Lunes. Okay, tumalikan dong. Kani, Alan Peter Quintano. Nga, iyang mga privilege speech, mahigala dito sa hawanan sa Senado. Okay? Tumalikan lang galali.
11: Senate President.
12: Good afternoon, Madam Chair, Madam Senate President, dear colleagues. Let me start with a biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. Baliktarin po natin. Ito po ang ating inaani ngayon. So balikan natin ano ba ang ating tinanim. So allow me to put on record three topics. First, ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador? Number two, when we talk about the dignity ng Senate at yung kasagsagan, kailan ba nag-umpisa yon? And pangatlo, na tingin kong pinaka-importante, ano ba priorities natin and how do we move forward? So, dun muna tayo sa ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador.
1: Okay, pause, pause.
12: Gusto ko pong...
1: Nindot ha, ang iyan yung kuhan ang iyang speech, may galahan ay kayo ha. Tulo ka mga topics. Atong gibalikan ni tulo. Una, unsa man gyud trabaho? Unsa may karapatan o responsibilidad sa usa ka senador? Unay unang punto, unang topic na. Ikaduha, unsa man dai nakaingon gyud niya ang dignity sa Senate na daot? Kano sa man na daot diay? Karon ni na daot o kaniadto pa na daot na? Karon ni na daot sa leadership ni Alan Peter Quintano o na daot na daan sa leadership palandaan ni Tito Soto? Muna niyang gidiscuss. Ikatulo, unsa ba'y priorities din nato karon? Okay, proceed na kasamang names.
12: Sa tingin, sa sarili ko at sa bawat membro ng Senado, nahawak mo yung beat. Mga senador, hawak natin ang beat. Ano po ibig sabihin? Hawak natin ang mic, lalo sa mga panahon na to. Kahit sino po sa atin ang magsalita ay news sa panahon na ito. So kung pipiliin natin ay pag-usapan ay edukasyon, katulad ng sinabi ni Senator Bam sa kanyang vlog, yun po ay mapupunta sa record. Kung pag-uusapan natin agriculture, agricultural smuggling, problema sa taniman ngayon, problema sa fertilizer, pag pinag-usapan po natin yung 7% inflation, pag-usapan natin ilan araw pa ba meron tayong gasolina. At yung po ba ay katulad nung the last 60 days na dagdag ng dagdag o panipis na po ba ang supply worldwide? Pag pinag-usapan natin, fiscal space po natin at dolyar sa peso, hawak po natin ang bit eh. Tayo po ang pwedeng magdikta kung anong pag-uusapan. Pero tignan po natin yung interview since May 11. Dalawa lang naman eh. Paano palitan muli si Alan Cayetano? At pangalawa, bakit bumagsak ang dignidad ng ating Senado? Okay. I'm talking in general, ha? Pa isa-isa po.
1: Okay, pause dong, pause dong. Nindot ang karang kung ano, Peter, hanay ba? Hanay, no? Iyon sa tulog ka topics akong isultiron. Una, unsa man gyud ang responsibilidad sa usa ka senador? Unsa may karapatan? Ikaduha, unsa man din ang dignidad sa Senado? Kanus ama din ni bagsak ang dignidad sa Senado? Karon ba ni? O, wa pa ko mo pa president daan ang bagsak. Ikatulo mahigala nga topic unsa may itong priorities. So pag yun kay tanong hawak natin ang bit. Ngabot pa sabot na naan nimo kay ang senador mga higala karon. Ikaw mo ay ang sinit may nagtrend karon. So kung imong ipalabi unsa itong isgutan nun, unsa itong priority karon, mo na sundon sa balita. Pero matod pang Peter Alan Peter Quintano mahigala, Senator Alan Peter Quintano. Mas duha lang kabuok ang narratives nga mao gigi pa gihatag og priority. Unsaon pagtangtang ni Alan Peter Quintano og nganong niubos ang dignidad sa Senado. Imbis kay lain mahigala nga mga hisgutanan moving forward because naatay bagong Senate President, pero ang gihimo mga higalang prioridad niya mga topics mao nga unsaon pagtangtang ang Senate President. So wala pa mahigala makabuylo, wala pa mga higala premature pa kayo nga imong mahukman o maayo ba sa performance o dili, kay mo pa may paglingkod ni Endekin. Ha? But tungod mahigala sa power struggle diya sa Senate, doon ay kakulian. Karon pa ni mahitabo Senado nga porbida grabiha. Doon ay kudita mga kagalaan, taod-taod kwan. So kanun ay ginahamok mahigala ang leadership, gumika ni sumpay mga ano yung mahigala ang impeachment ni Vice President Sara Duterte.
11: Straight to the point.
1: Okay, padayon mahigala Senator Alan Peter Quintano. Proceed na dong.
12: Sa salita tungkol sa inflation, kanina lang po, si Senator Rafi Tulfo ay sinabi nga niya na dapat yung mga importante sa ating bayan. Pero ito pong Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ang pinag-uusapan po yung 13-11. Pinag-uusapan fireworks, pinag-uusapan papalitan. I'm at your service and I am at your disposal. Show me 13 hands or 13 signatures. I will even administer your oath if you want to. Ano po ang nasabi po last week? Bumagsak daw po ang Senado. And alam niyo po, kasundo ko si Senator Win.
1: Okay, pause.
12: I wasn't
1: sure. Pause, ha? So, ikaw ang Alan Peter Quintano, ha? Kanunay man ninyo nga hunahunaon nga ilisan si Alan Peter Quintano. Ingo siya, huwag na mo yung number, show me the number. Kung na mo yung 13, okay. Kamu yung majority, okay. In fact, ako pa may mo administer sa inyong oath. Kung kinsa si noon nga Senate President, si Alan Peter, ingon siya, kung gusto ni mo, ako yung mo administer. So muna, nga kalon, binirahay yun eh. Kung kinsa makakuha, may galas majority. So muna, ilang giplanuhan nga, kung panalitan, makuha ang majority, ang minority karon sa Senate, makabilas na duha, na sila na po yung majority, ilang ibutang si Win Gatchalian, nga maumahigalay ilang Senate President. Pero sa akong punto magod, panalitan lang makuha nila, ang sa ako lang ha, kini ako, objective lang taan nga komentary ha. Once makuha nila, panalitan lang, kaya grabe, mangyipresyo sa majority ron. Pwede man sila nga hugot sila karon. Damor mahiga lang nga presyo ron, damor nga maghugot. Pero pwede sad nga doon ay mabira. Once doon ay mabira, para nako lang, objective lang ko, dili kay ko uyon ni Win Gatchalian day. Nga mo ilang himoon. Why? Because na mo ko impeachment lagi. Nga ang Senate, nag-convene as impeachment court. So para nako, ako suggestion lang, ila naman, sila na mahigala mo ay majority, panalitan kung mahitabo na, ako suggestion si Kiko na lang. Mahimoong presiding official, mahimoong Senate President, pala samay mo preside, inig impeachment. Kaya kinahanan tag lawyer mahigala nga mo ay mulingkod, isip Senate President, karon nga na ay impeachment trial. Why? Kurti na magunigod. Daghan mga technicalities, daghan mahigalang mga rulings nga himuon sa presiding officers, mga questions, objections, o uban pa, medyo maalanganin kung dili abogado ang mulingkod. In fact,

0: kung makuha gani ang liderato sa minorities lang na pa yung majority, sa Diyos, si Kiko nalang ibutang. Alang sa impeachment. Kini ato, klaro-klaro lang ba? Inighuman sa impeachment, pwede na si Win Gatchalian. So pagkakaroon, may gala medyo, dili kayo ikotapabor, kay doon na mo yung mga objections, doon na yung mga rulings, kay kinahanglan, unya ang imong background sa jurisprudence, importante kayo. Wa ko ingon nga nakaminos kung Win Gatchalian, ha? Maya na si Win Gatchalian, okay na siya. In fact, maari man na sa itong si Biana, nag-interview man ta na diri, ah, mabisita man ako na diri. Pero karon magod niya, doon na mahigala impeachment. Kung kinahalan tawag lawyer nga mo ay mo lingkod, isip presiding official kay hinumdo mo, impeachment may galang irap si David Eagle may nilingkod, Supreme Court Chief Justice, because naman as constitution, kung ang president may under impeachment. Sunod, ang kang impeachment may gala ni Corona, kisa may Senate President, timing kayo si Senate ta President Juan Ponce Enrile. So klaro kay na, sakto mga background ba? So karon kinis Alan Peter Cayetano, sakto na ni. Pero kung ilang yung pulihan, para nakuha, kinis Cayetano, perfect ni nga, maoy mo daron na eh. Labi na nga doon ay impeachment trial. Pero ang minority magod, gusto magod sila, kanunay magod nga tira yun ang majority. Delikado, og anytime, delikado, doon ay mo give up nila. Although, pagkakaroon mo, di pa ni mo makita. Kaya mo, ang uban, musugot naman, sige, okay, papriso mo niya, papriso mo. Basta dili imi mo, kwan, di mo sibog sa among prinsipyo, bisag sa inyong offer mo, ano among baruganan. Inanak man ang uban. Pero wata kasabot sa uban, ha? Ang ako lang, ane, kung abot ang panahon niya, mailog nila, mas mayo og skiko na ibutang. Aron niya inig objection gud anak mahigala mo. Kuan maguka? Leading question, misleading. Do na mahigalay assuming a fact not in evidence nga mga kuan ba inig tan-aw nako kini mga bugadong sala eh, gi-presume na sa nakuha nga mga lalaki ni. Eh. O takaila ni kay dito man sa Manila mga kilala kun ilan as Fortune. Kay Fortune usa na sa mga lawyers kanadto pod ni Irap. So kini ni ang gipresyon na to. So kung mahitabo ana every question malagmit dunay mga objections ba. So lisod kayo kung si Win Gatchalian may mulingkod ni anang puntuha. Para nako lang. So kung ugaling mailog ang leadership karong Lunes, posible mahigala kay kanunay mang gihamok ni Cayetano unya kisa ba mahigalay ang ubang senador unless iso gining 13 ha man gingan lang sa brave 13 Malacañang ko imong kontra. Digo basta-basta na day. Ikaw kung mo digo ka sunod-sunulan sa Malacañang. Hindi na basta-basta. Why problema to may galang? Wa may risgo. O ganito ka sa minority, okay ra ka. Safety ka. O ganito ka sa majority, kuya-kuya man. Malagmit pa yung pwede ganito mo. Papriso mong tanan diya. Pero og hugup din sila. Bahalag man kinaunsa. Kuyog kita dali. Di ganito mailog ang leadership. So muna nga hitabu ang mga sukitig paminaw. So kinsa yung nakadaot ko no? Muna ingon si Peter Cayetano, kung doon na mo yung number, show me the number, okay man ko. Ako pa yung administer sa oath. So ato ipadayon mga kagilaan ang pamahayag ni Alan Peter Cayetano.
1: Joking, I was making him smile, but I would vote for him. Pero sabi niya kanina, ibalik ang dignidad ng Senado. Okay, I'll take it with good faith. Ang problema, Senator Win, yan ang narrative ng minority. Na simula nung Mayo 11, bumagsak. Sinabi ni Senator Ping, may allow and correct me, Senator Ping, kung mali. Sabi niyo, yung biruan ngayon, mas mabango pa yung House kaso sa Senate at usually kasi mas mataas ang Senate. I will take exception to that. Why? Because the Pulse Asia, if I'm not mistaken, in December 2019, when I was Speaker and Senator Soto was Senate President, the Senate was 66%. And the House was 66%. When I was Speaker, pareho lang po ang trust rating, ang performance rating ng House at saka ng Senado. Bumagsak po ang Senado nung nagsimula po yung flood control. Dahil po, ilan ang binanggit sa minority. Pero ilang beses po sinasabi ng minority, bakit ganon? Kapag ka minority, may insertion daw.
0: Okay, pause. So, giklaro ni Alan Peter Cayetano nga ang biruan ko no karon, komedya-komedya karon, si Lacson Mahigala ingon nga, mas humot pa kuno ang lower house kaysa Senate sa pagkakaroon. Yung si Cayetano, dili na, kaysa siya mo oy Speaker of the House, pariha og score ang House o ang Senate. Sa pagkakaroon, og nibagsak ang dignidad sa Senado, dili si Peter may nakabagsak. Pagsugod na ng flood control project, flood control scandal, nga

0: Kay kayo, ang Senado, gipili-pili, kinsa imbisigaran, kinsa dili, diha nabagsak ang dignidad sa Senado.
1: Straight to the point.
0: Muni ang pamahayag ni Alan Peter Quintano. Okay, proceed, Dadong Nims.
2: Minority Amendment. Una, napakaraming ghost, tapos konti na lang. Tapos si Senator Jinggoy, ganito daw in-insert, tapos nung sinupina ng ombudsman ang LBRMO, yung pong may hawak ng dokumento, wala naman pala. I won't go into that because I do respect the hard work that every single senator, may it be Senator Marcoleta, may it be Senator Erwin Tulfo, or our chairman, Senator Lacson. I respect the work. I disagree on many things, but I do not criticize. Did I say bumagsak dahil sa'yo? Sa'yo, sa'yo, sa'yo? Wala po. Kasi hawak natin ang bit eh. Sasabihin niyo po, yes, but 24 tayo, yes. Pero kung 11 sa atin ang sinasabi, ang problema ay si Cayetano, palitan yan, at 13 naman tayo na nagsasabing con as yan, at impeachment yan, etc. yan, edi 24 na tayo na yun ang pinapakinggan ng tao. Hindi inflation, hindi yung ekonomiya, hindi yung teenage pregnancy, hindi yung tumataas na bilang ng mga may AIDS, hindi yung problema sa PhilHealth, hinding-hindi po nakawalan ng flu vaccine ng ating DOH. Napakarami pong issue. Mr. President, bakit po ba na yung linggo ng May 11 ay naging napakamasalimuot para sa atin? At yun po ay naging bullseye para sa marami. First of all, hindi po nanggaling sa bagong majority na kapag ka nag-take over etong majority na to, ay i-dismiss po ang impeachment. I-delay ang impeachment. Magiging partial ang impeachment. Kailan po niyo ako narinig na sinabi ko yung dating majority o minority ngayon? Pagka kayo ang majority, siguradong ma-impeach. Siguradong guilty si Senate, si Vice President Sara. Wala po. Kasi nirerespeto ko politika niyo. Pero once na mag-oath kayo, naniniwala ko, impartial na kayo. Mahirap maniwala. Mahirap sa mga statements nyo tungkol sa Vice President. Mahirap maniwala na kayo'y magiging impartial. Di ko nilalahat. Ilan lang po sa inyo. But I recognize it's the same for us. Nahihirapan kayo maniwala na yung ilan sa amin na malapit sa Vice President, ako personally, malapit ako sa dating Pangulo. Hindi po ako malapit sa Vice President. Pero kung ako'y maniniwala na kayo'y pwedeng maging impartial, why can't you give us the benefit of the doubt that we can also be impartial? Even Senator Padilla, who's very close to the Vice President, na ang dami ng statement, sabi niya, kaya nga nagsasalita bago mag-oath, kasi once na mag-oath, susundin niya yun. Ako po'y Kristiyano, siya po'y Muslim. Pero pareho kaming naniniwala, brother, di ba, na once nag-oath ka, kasalanan sa Diyos ang wag sundin yung oath. So, Madam President, it's a two-way street. What's the difference? The difference is the minority keeps speaking outside the session hall na hindi natin basta't masagot.
0: Pause.
2: Senator.
0: Okay, so muna yung mga kagalan, ha? Iyahay og narratives. Inikahuman mahigala, magpa-interview ito sa media, muna mauna. O niya sa Manila, po, paborito nilang interviewon ang kadtong naa sa minority. So muna, mga higala nga, malahi ang narratives. So pasinginlan ang majority na may nakadaot. Muna si Senator Alan Peter Quintano, sulti sa siya. Wala man daot ang Senate under my leadership. Daan pa ni atong flood control. Nga ang mga tao nagtanaw na unsa man, si Ping Lacson, PNP chief ni kani atong mahigala, suito nag-investigation, pero karoon mo niya likoy man mahigala niyang inibisigaran. Na, kana may pananaw sa uban, ha? Pero muna, sa ato sa mahigala muna, magkainta nga, si Ping dapat iyang ipatawag itong mga naas Malacanang. Balag iyang tabunan nga dili, way labot sa BBM, ane. Kaya iya man itong absulto na daan niya, gigamit lang nga ni BBM. Pero, ano mo ito ipatawag eh? Sige, luwasan lang sa BBM, pero ano mo ipatawag? Nahadlok, mahigala sila nga, naana sa doorstep sa Malacanang ang korupsyon? Klaro-klaro lang ba? Atong ipadayon, mahigala ka rin duman lamang sa pipila ka mga mahinumdanong pahinumdum. Alas 9:25 na.
1: Ang oras atod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua, basta Right Med kay gusto namong maulian kamo.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
5: Oo, gyud. Tungod sa online study, pirmi ka po yung muhanap na akong mata.
6: Ako pun, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
4: Ayaw ka balaka, naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
6: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
4: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
7: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
8: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bye.

0: Patak Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Mayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kuy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang handa.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Unsa ang ambisyon ni mo?
19: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may gala alas 9:30 na. Kining a portion atong gala to may gala sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement nagkadaiyang doon na kini nagkadaiyang mga vitamina, mga minerals nga haum alang sa pagpaligon sa panglawas o ginguman sa atong immune system. O na pinaka-importante may gala, no? Doon na kini vitamin A, E, o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, o thiamine. Lakit po sa mahigala sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ingon man ang ginseng, kamunggay, o ang luya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company, o FDA approved kini o gi-distribute kini sa Belgian marketing. Bisa pa man sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin nga tag-12 pesos o 50 centavos lang ang matag-kapsula. Munang barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
1: Straight to the point.
2: Atong balikan may galang speech ni Alan Peter Cayetano. Ay doon na ni may galay mga punto niya mga gibuhian niya mga statements sa mga kagalaan. Atong gibalikan eh. Kay mao man yung pasangil good iyahay og narratives mahigala nga sila nakadaot ang minority may nakadaot ingon po minority ang majority may nakadaot so man mga puntong ala no ato paminawon og padayon dong names
3: in the session hall na lahat sila ay pwedeng tumayo. Number two, outside the session hall walang out of order, dito po meron. I'll go to that later kasi meron naman po tayong rules at may way forward tayo. But the first thing po, yung binansagan po ang majority na ang dahilan daw po ay yung impeachment. We've proven that wrong. In fact, I'll ask for another caucus tomorrow to finalize matters regarding the impeachment because on Thursday, may final meeting naman yung secretariat, yung magiging clerk of court, and we want to get your inputs. Secondly po, Senator Bato, he's a member of this establishment. He is entitled to go here and to vote. Bakit naging issue na pumunta dito para bumoto lang? The leadership of the Senate determines the direction of the Senate. The Senate is the last line of defense when it comes to democratic issues or issues that affect our democracy. That's been the history of the Senate, pre-martial law and after martial law. Kaya ngayon ang hinala, bakit inabolish ng martial law? Because the independence of the Senate is very important. Yun po ang ginamit sa akin ni Senator Coco then Senator Tito Soto, who I respect. During Duterte's time, sabi nila, we have to have an independent Senate. Wag si Alan kasi masyadong malapit. Well, I'm the first one now of four SPs since 2022 na hindi ko makiklaim na malapit sa presidente. Have any one of you given us the benefit of the doubt that we will have an independent Senate? Hindi ko na narinig yun eh. Panay sinong malapit sa Malacanang? O yan, walang gagawin niya kundi lalabanan ng Malacanang. Eto, ganyan. Yan ang usap-usapan. That's the not-so-secret. Why can't we bind together, minority-majority, and be an independent Senate? Not to confront the executive, to collaborate, but also as checks and balances.
2: Oh.
3: Last point po, before
2: okay,
3: I go to
2: words. So mo ni mahigala, kay history ko ng Senate, mga sukit di paminaw, ang history ng Senate, mga kagalan, kanyang adto pa, mubarog siya. Kayo na mga principle of check and balances. Unsaon man, pag himo o pagbarog sa Senate, nga dili siya sunod-sunulan sa Malacanang, kung ang Senate President nagduko-duko sa Malacanang mahigala, tila nga ito sa Malacanang. Kaya ang Senate mahigalang at least doon na ba'y mubarog? At least doon na ba'y makabadlong? At least doon na ba mahigalay matanaw nga makacheck sa sitwasyon? Kaya kung parihan na lang tanan, musunod na lang tanan unsay sulti mahigala sa Malacanang wa nagay makababag mga sukit di paminaw, Wa na. Mula na tagbalik na ito sa martial law years anang kalakihan.
1: Straight to the point.
2: Kung nandun ay three equal branches of government, co-equal, nga dili pwedeng andiron ang usa, dili pwedeng andiron ang usa. So, mubarog sila mahigala matag-usa. Unsa o manaron og ang sinit mga kagilaan sunod-sunuran sa Malacanang. Ang history anang sinit kanyang ito pa, panahon pa sa martial law, mahigalaan tod kuan nga, na-maintain ba ito, hindi kin, nga dili siya mo sunod-sunod lang sa Malacanang. Muna'y nakataas og rating sa Senate as compared sa House. Kaya ka na mga congressmen, may galag kinsay, naglingkod sa Malacanang, adto man na sila. Pat ang Senado, dili. Mabita na sa una panahon ni Marcos, dunay mga senador nga nangapriso sad. Papriso na sila. Katong panahon ni Marcos Senior, kinsa man itong mga nangapriso, sila si Chufisto Ginguna, Ninoy Aquino, daghanto sila day. Suod sa prisuhan. Nga naman, ilang gipakita nga dili, may magpadaas inyong dikta. Basta na kami among kaugalingon diri, nga wala po'y magkabadlong ninyo din ha, kung bisikon sa inyong buhaton, musunsunuran lang tanan. So muna ang punto may gala ni Alan Peter Caetano, ato paminaw na padayon dong.
3: A way forward. Ba't ba nag-umpisa to at ba't ba nangyari yung May 13? Can you show the video kung anong ginawa sa ating empleyado? Madam President, can I have permission? This is a very short video. It's of public record. I just like And I want to honor Senator Miggs kasi siya
4: recognize.
2: Okay, proceed. Sumpay ito dong, sumpay dong. Okay na to siya. Padayon lang to siya. Padayon lang to dong. Okay na to dong. Okay. Sige, gamay lang kayo. Naputol ang audio. Kaya nindoto siya nga portion na kaya sa Senate man itong pagkakuan. Nag-present ni Senator Alan Peter Caetano Mahigala. Okay, sige lang. Labo to sa ilang security sa Senate. Sige, padayon lang dong. Usama na imong na preserve diha. Sige, padayon lang. Usama na siya. Lahit na po rin nga topic. Okay, sige ko no. Oh, go ahead. Okay, ito paminawan ang audio mga kagilan. Kini nga portion sa mga kaigsunan, hatod sa kanato may gala sa GDTOX Plus Herbal Capsule. Mga timailahan nga kadunay ka mga toksin sa mong lawas, maong dili karigilan nga makapagawa sa mong hugaw, dugay ka mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan luta-lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mulawas alam maangkon ang may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog ng herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
1: Straight to the point.
2: Okay, ato balikan mahigala si Senator Alan Peter Caetano kay tulunin ka mga topics ang iya mahigala nga gibutyag. Katong porsyon na labot na to sa security sa Senate mga higala nga co-equal branch of government. Pero giharas mahigala ang ilang Senate Sergeant at Arms, ang ila mahigala mga gwardiya dito sa Senate, nga foul na mga higala, gumikan kay co-equal branch man ng Senate. No? Sige, nakuhan pa rin ha, i-check ko no. Kung basin o ga, katusumpay na ito nga, kuhan dong, pwede na ito sa masumpay, katutuang pamahayag mga higala ni Senator Alan Peter Caetano. Okay. So, sige, so karong nga tuntaon, mga kagilaan, gamay lang kayo, ato ning ipadayon, kinimaong sitwasyon, mga sukit ni Paminaw. Pag-explain niya na labot mga higala sa mga panghitabo dito sa Senado, mga sukit ni Paminaw. Okay, gamay lang kayo, mga higala, no? Katong posyon na dong, okay ito siya, ato ito ipadayon, ito dito napita, kay doon naman ito iyang i-explain nga ano nga nahitabo tong May 13, no? Unsa man to hitabo, unsa may president ato. Kaya nag-iahay naman po mahigala og himo og narratives nga sadaan mahigala ang NBI, sadaan mahigala ang Senate Sergeant at Arms, nga na ba? Sige, explain na ni Senator Alan Peter Caetano, mga sukit ni Paminaw, kana nga punto. Ato nga balik-balikan karo nga taod-taod mahigala, no? Gamay lang kay mga kagalaan para nga atong masuta, mga sukit ni Paminaw, kini nga mga pamahayag. Sige, gamay lang kayo, ha? Kanto lang siya nga portion ni padayon lang to nga portion daykin. Tanawa ko nun diha sa atong kininiang video mga higala. Okay. Sige, gamay lang. Kaya toan dito, mahigala, gipakita itong video, inday? Gipakita itong video labot atong pag-dakop mahigala sa Senate Sergeant at Arms. Nga muni ang hinungdan nga nikanit mga higala ang panghitabo kay ang Senate nga co-equal branch of government, doon na sila ilang kaugalingong mga gwardiya Pero lang kaugali yung gwardiya may gala, gipanghalas. Katong usa ka kauban nila sa Senate Sergeant at Arms, nga gigunitan mahigala dito sa mga alleged nga mga membro mahigala sa NBI.
1: Straight to the point.
2: Tawag mo itong puntuha mga sukit di paminaw, no? So atong tagagpagtagad mga kagalaan, kini maong portion mga higala nga gihimo ni Senator Alan Peter Cayetano mga sukit di paminaw. Pero sige lang, ato lang ito i-preparar unya lang names. Ako sang hangyoon kadali si Kwan Idol Boyki o si Idol Mikey, basig ready na sila mahigala nga Kwan. Okay na ba itong ilang stepping ka sa atong straight to the point mahigala nga jingle? Wala ba itong mapibaw si Idol Boyki daan da? Ato mahigalang gihimuan tong Boyki og ni Mikey og Kwan kanini ang stepping. Ang ato mahigalang jingle ato sa mahigalang hatagag pagtagad mga sukit di paminaw. Kay maito lang pagkahimo niya ato tong kanon kay mga daghan ay nagsayaw ano yung mahigala. Papriparaha sa kadali si Idol Boyki dito si Idol Mikey. Labot ano yung mga kagala. Tapos sa dawato ng report sa ni Paul Day o samtang ila sa andam-andamon siguro kay oh, sama na, basi niya ka-ready na siguro sila, ato sa silang palindihon, kadali mahigala, ato sa dawato ng report ni Rajiman Paul Lauro, kadali mga kagilaan, kay manayaw si Idol Boyki o si Idol Mikey, kay ilang himuan og stepping ning atong kwan, kaniba, kani? Yeah!

Himo anong stepping na Idol Boy kay Idol Mikey? Atong tanawon ron taon may gilapos dili pa ato sa H6 sa Radyo Manpulaw Roro mga orasa kay dunay dugang pang police report o sa mga kagalaan. Atong hatagag pagtaga dili sa may inayawan niya bahin mga higala. Inayawan police station ato sa hatagag pagtaga mga sugid di Paminaw. Nakakita kong Idol Boy kay Idol Mikey nga nagpost mga higala sa ilang gihimo nga kwan. Kinini ang stepping sa ato mga higala nga kwan. Kinini ang ato yeah! mga... atong jingle mga sugitig paminaw ha so ato ning tagagpagtagad mahigala doon na rin naging muhimo na po ang Idol Boy Kino ang uban mga kagalan kay Dansable kay iba

0: Love, okay na sa Idol Boy Kick, Idol Mikey, mahigala kay live ni Ron, ha? Kalong tutaon, mahigala. Commercial sa tagadali kun, okay? Commercial sa tagadali. Nga kalong ng humans commercial, makikala to na makita sa Idol Boy Kick, Idol Mikey. Kay basig sundugon po ni sa ito mga kwa na unsa ilang stepping ba, kay plano ming kasamang Aida nga magpakuntis na ni Boy Kick. Okay, standby may gala kalong tataod lang una. Ato sa ipadangat ang pipila ka mga mahinundan ang pahinumdo, mga sukit di paminaw niya balik ta kalong tataod niya ato ng atagag pagtagad ni may gala o sa stepping ani kaya itong sundugo ni Ron Idol Boyki may suito kaya nag sa Idol Mikey mga kagalaan alas 9.44 na.
1: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
2: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga ka diskarte siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Niya antok karo lang din din ako. Antok karo lang. Ayaw na ko. Humikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bis ka.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
5: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
2: Mami, makahinumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob si pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
6: Bag

0: Swakto ba?
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now, easy patakap. 45 pesos lang.
3: Nag-init na po. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
5: Atong atak na alas 9:50 na mga higala sa manuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon. Ato sa mahigalang gi-invite si Idol Boy Cake, Idol Mikey dito sa atong announcers booth sa EM. Kay tie up ning ato mahigala sa EM ug FM niya. Ako sa gi pare sa kadali kay sila may maayo mohimo mga higala og kuan ani. Ini nga matawag nato mahigala pulso ani. Apado usas mikropono kadali kasama ng Idol Boy Cake ha. Kay, si Idol Boy Cake mahigala ang atong counterpart sa FM division mga kagilaan. Maayo man ni si Idol Boy Cake mga higala kay kana na ang pagtukal ani mogi pagkuan ako bang la na jingle ng himo ni jingle. Salamat kayo sa naghimo sa tong jingle mga sugid tig paminaw. Salamat pud kay ni Idol Aiko kay iya mga friend ay mga kagalaan. Wa pagi mi makita ani Boy Kit ngalidyo na tay mga activities di WHP no aton imbitalon no at imbitalon may buntag Idol Boy Kit
6: mayong buntag Attorney Rufiel, may buntag sa tanang mga idol kasama.
5: Oo nya akong i-great pagbalik no ang nagkumpos aning atong naghimo natong jingle si Jade Paghubasan og si Jamaica Marie Paghubasan sa Cebu Best Weddings and Events Planner. Oh, so kini ni ang pagkabati nako pinagi ni Idol Aiko nga kwan, uy, dan sabo lagi ka ining kantaha Idol Boyki. No. Oto kuno na ko ha, basig mahimo ani gas tipin ni Idol Boyki ni ha. So kini ani pagkabati namo nga kwan mo lagwan sa di ba lisod ang stepping Boyki?
6: Kay bo ka toy ni kanang gigamit nako nga stepping ron.
5: Oo.
6: Kay freestyle na to. Ako
5: freestyle
6: lang gi-feel ang music nimo.
5: Ya si Idol Mikey ba to sa apilon diri ba? Idol Mikey, good morning, Idol Mikey.
7: Good morning, Attorney Rufiel. Sa tanan na itong mga suking tigpaminawan, maayong buntag.
5: Maayong buntag. So, kini sa Idol Mikey, Idol Mikey, kini sa mga, kwan gani? Mga danceros gani sila? Kini ako mahigala kay tingog, more or less. Ang sayaw po, labaw pa sang more or less.
7: Na, hala ka, Attorney, kaya ba ka sa comment section, Attorney, niya, ano ba sila, mas nindot ko na ang jingle kung masayaw
5: kini sa Idol Boy Kay, unahon ta sa Idol Boy Kay, Idol Mikey, pag sa stepping lang mga higala, no, kay ang uban nundog naman, pero unahon ta sa sila, kay sila maoy atong ikuna na maghimog stepping ani maong song. Kay pagkabati na ko, hindot na, kanta ba? Niya bisaya, nindot na pagkahimo, niya paghuman, kana na ang dansabulk, ayun, no? Ikaw, sa may kasulti, Boy Kay, sa iyang, kwan, iyang, ang iabitong cadence, ang iyang,
7: Naadjoy oh. Recall ang mga listeners Attorney Rufiel kay ang tono kana bang danceable siya ang beat no kanang
6: danceable relatable ang lyrics
7: ang lyrics oh.
6: Kana bang sama sa programa nimo Attorney sama nimo Attorney nga kana ganing murag maoy mo pa mo murag mo pa spark ba kumbaga kung sasakyanan pa murag spark plug ba nga mo pa kirig
5: ato imbitaron ni si kwan Jade Pohon og natay mga activities ba no kayo ta kami tani salamat gud dako nga do natay mga listeners gud ayboy ki nga kada nang himo sa kon ba nya ang iyang gi-compose ba kanang iyang gi-describe ang atong program
7: no creative siya Attorney Rufiel unya kana bang kahibaw jud ka nga suki gyud siyang tigpaminawan kay punto per punto sa mga lyrics Attorney ikaw man gyud ang pasabot
5: no di kwan yun niya ba
7: oh, atong programa oh
5: ta ko mi ta ko mi na bitaw ko mao iyang pag-describe sa atong program sa Straight to the Point mao iyang pag-describe nako no so mo to ikaw niya nindot ka ba kahimo ba dan sabol kayo sa ato ning memo ang stepping. Nya si Idol Boy Kay magud mahigala kay daan man ni dance troupe pag sa Idol Boy Kay kabantay mo sinayawan Idol Boy Kay. Bawaan gani mga humok pitang mga lawas ba. Dance troupe ni sa Idol Boy Kay sa UP kanadto, University of the Philippines. Ah, nya kini sa Idol Mikey sa dance troupe man sa ni sa si inyo, ah. Cebu Normal University. Nga muna nga kinini ang ikaw Gerald, kinjual maibay punom sayo Gerald.
6: Tinod attorney.
5: Kini si names.
7: Nakita na ko to sila na nayo attorney nagbitbit pud og botilya.
5: Asas kisos minya la ba paske may maibay kay sayo. Bitaw so mailbaw ani mo dunang gift man tingali ning pagsayaw boy kay or talent nimo nga imo na or makatunan nimo na murag kan siguro no gift siguro no
6: siguro attorney kuan gid siya na gid siya kumbaga inheritance gamay ba kaliwat kaliwat ba at the same time ang environment nimo mogi makapa push nimo nga mas ma enhance ba mapalindot attorney unya maka-imagine ko attorney nga dugay na ko nga nasayaw pero pag abot na ko sa arraignment kay hinayaw sad mo natay makalihokan mo chatsa tanan niya labi na pag pandemic kami ni Mikey mag TikTok. So mas kana bang og di mawa ni mo attorney ni passion ni mo di magin mawa attorney. Mm.
7: Aso passion gid ni mo.
5: Passion
7: mo
5: passion.
6: Siguro tinuod
7: lang. Pero ko attorney Rufil kay na expose mong guko upat ba mi kababayi man nagsuon attorney Rufil. Ya kana bitong basta na yung mga party sa silingan tig attend ra man mi pobre man mi attorney. Tig attend ra big party pasayawon gyud mi per mi attorney. So murag ngara pod na ko nakatunan ba mas na expose ko mo nang mas naganahan tag sayo sayaw.
5: Oh, pero may buan gyud daan niya kanang pagkabata pa lang daan ka na ay potential gyud maayo sayaw ba humukon og lawas. Dili gyud dili gyud wa kay gift sa pagsayaw. Ni sayaw ni Kiko gyud kay buki. Mana gyud nga kaming mga inana nga mga more or less Kiko tap sayaw. Mura lang og maahagat lang sayaw kanang magbitbit ka butilya ba. Ito. So unsa ba pamaagi? Gyud sa man ang pagunahuna buki nga kini mo stepping sa atong atong jingle.
6: Sa tinuod lang attorney, di lang sa gyud ko nga dancer lang. Mm. Pag high school choreographer gyud ko.
5: Oh, kada gyud.
6: Gyud for festivals sa Solisoli, no, sa amo ang mga youth ang organization even in UP Cebu, under ko ni Ma'am Gaying nga kana bang sa upstage attorney Rufil na theater man, so na ay kanta, na ay sayaw, drama, no. Pero gi-assign gyud ko pagkita nila sa ako ang sinayawan, gi-assign ko nila sa sayaw. So na ay mga presentation upstage kaniyan to ako ginimo choreograph sa invocation sa kanang mga
7: kay kung gi-assign pa ka sa pagkanta bi kay maragana ni mo kanani ana gyud ginuo atong ayo sa data dito ay hatag ang kanan
6: ay ayo ay kay basig ma in love niya kag samot sa kanang mga
5: kay kay kana gyud mo mga teachers ba tan-aw sa nimo tan-aw oy may ni bataan ulit butang dire so dire kag gibutang sayaw unya og pultan maikam ka ta dire ka appeal ka dire do na bitaw ko kung kailan abuhi kay nga kanana ang medyo piki to gamay to niyang sinayawan niya yang tingog sa piki ipapil sa choir kay kanabang inig ka high school ba inig dahil graduate sa high school ba di ba manganta ta na no na yung atong song bitaw na nga kwan sa batch na to nga song ana kanta kanta na sa so, imong kwan ana niya di ay tenor di ay bass di ay soprano di ay alto ana kap sige na niya pag guman manganta na pag ingon na nga kwan ingon to yung teacher kadugayan niya kanang ayaw lang utingog na lang. Medyo apike mo yung tingog yun. Labaw pas more or less. Dahil na ito more or less. Kakanta-kanta mata. Katuya lisod yun niya. Ginan sa nga. Ayaw lang tingog. Sunduga lang buka yung baba. Unsay kanta ba? Kanta lang anak. Pero ayaw tingog. Oh. Para sulbol yun niya. Mayabang niya itong kwail. Kadugay yan. Buki pag actual na yun niya kanang. Sa graduation na yun. Ginan sa nga. Ayan na lang apila. Ang mga assignment ko lang kayo. Kita na ko nga. Kung nang ato lang yung mga assignment sa ikalib dagkot sa kanabi taong kanang ko bitaw kanabi taong
6: kandila.
5: Dili ka na mo fountain ba ikaw
7: ba?
5: Wagan. Masabot ba higala nga mida. Ari sa tingog. Medyo ko. Pero nag-iuban nung nga kanang gifted. Ganoon. May pa mo sayaw. Palang jello ba? Inana. May mo sayaw. May mo kantang. Anong gikuha nung natanan ng Mikey? Ilan tanong gibahin-bahin na sa uban?
7: Or sa kanang mga Pinoy pop groups na to karon sa Bini, sa Kaya, YGIG, basta Pinoy pop group attorney Rufil dapat may jud ka mo sayo, may ka mo kanta.
5: Yeah, ano?
7: Gary Valenciano. Mm-hmm.
6: Sayo ba?
5: Ah, pero ah layo ra sa inyo sayo
7: Mikey. Sayo sila tanan.
5: Arita sa atong jingle, atong asa man totong Camila Rald, atong Ikuan Rald, i-adjust gamay Rald.
7: Attorney Rufil, naminaw po din silang idol Chicksy karon kasayawon po this idol Chicksy kay memorize na niniyang stepping idol boy kay silang na. Ninyo naminaw sila karon samtang nagbiyahe daghang kay salamat Chicks
5: sana all hasta sa idol icon sayaw na sa idol
7: sayaw na sayaw na sayaw na
5: asa may mong entry ano Gerald wala pa si idol Mikey o si idol boy kisa atong tagag pagtagad mahigala atong hawanan gamay na pwede naman yung gamay naman yung atong kuan boy kaya kaya
6: lang
5: okay kato bitong si Governor Pam kanya ito sayaw nga nanayaw mo okay naman kayo diha okay mo na mahigala ha ang atong stepping mga sukit di paminaw ha kay aron nga ato ni himuan o kuan pamaagi ning ato mga higalang kinini ang atong jingle mga sukit di paminaw ha sige na siguro ni okay na ba ka na idol boy kay okay na mo diha
6: mapahibaw lang may nga kinira ba first take ka gid attorney
5: first take oh
6: si Ma'am Aida man ang QA siya sir nindot na kayto so akan ang una na kong mura gifeel na ko music mo na sayo mo gipadayon og kopya
5: oh kana gyud no okay mga higala standby alang sa ato mga kagala ang paghimog stepping nato nga jingle mga sugid tig paminaw eh do na natay mga entry sa niya pohon ha okay atong tagag pagtagad mga higala sa idol boy idol Mikey salamat kaayo sa ila mga higala ang pag imo og mga stepping ani mga kaigalaan larga isa isa kami lang wa pa ma live rag i-live na live na kay murag wa dili dito dili or okay na ni okay na ba ma live na ni sa dong sige ko no atong kanan ko no nilag ang kuan isa ilaglag kay importante kini gamay lang kay Mahigala ha, kanila gamay. Tanawa ko no, ugwa na pala mapurma na daan ito dili ang mga sukit ng paminaw. Ang ato ni mga members dance troupe kani adto ha. Yan, pero may bawaan ganyan mga humok yung mga lawas baka nang kamao yung manayaw no. Nga nang kuhan yun. Pero pagkakas Gerald na yung palupigsan ha. si Kesus Minya o si Nimuel ngilingi kani manayaw sa mga kagilaan. Okay, okay na dong. Ato ipakita sila dong sa itong kamera, adong names. Para nga, kwan, okay na muna ni. Sige, larga ha. Okay, uy la, i-adjust sa gamay dong. Ano mo na dong? Adjust gamay dong, kana dong. Adjust gamay dong, kana. O, oh, klaro, okay. Nasa imo sa pika si mong kwan, adjust na lad. Larga na lad. O, oh, sige, muna itong stepping mga kaigalan ha. Idol Mikey o Idol Boyki has kangilngiga. Yeah!

0: Astangil ngiga may gala. Salamat kay Idol Boyke 1.5 ang atong mga nanonood sa live sa Facebook o 6,000 ang atong YouTube. Astangil ngiga mga kailan. Salamat kay sa mga listeners. So na ito'y freestyle itong sakuan. Itong uban.
1: Kadofil na.
0: Oo. Nga ito sa chorus mo. Kuan ito?
1: Oo, chorus, chorus.
0: Oo, kaya alam niya kuansan. Kaya mo ito, Lald? Kaya, kaya kayo, Lald, no? Ah, practice? Oh. Ato pa, kung ano na eh, kay, doon na mo hata kung mga interest ano eh, atong sabuton si kasama Aida, o sa'y maayo ano yung Aida. Okay, total na yung sa Idol Boy King, sa Idol Mikey, salamat itong pa, hook mo na mga kagilaan. So, salamat kayo, Idol Boy King, Idol Mikey, o sa may inyong mga mensahe ron sa ato mga kaigsunan nga naminaw na to.
1: Padayon lang yun nga mo suporta ato ni Rufil sa ato ang mga kalihukan no, sa DYHP Gaya FM kay kinintanan para kanila ato ni Rufil.
0: Ayun, Idol Mikey.
2: Dagang salamat ato ni Rufil o ginaot mga magpabilin ta o padayon mga magsuporta para magpadayon ta nga overall number one.
0: Kanag yun. Salamat kayo. Si Idol Boy kay Idol Mikey, paspas ka nakahimo sa dayon o mga stepping. Oy ha? Yes, Buike?
1: Nanos adong imo atoy eh. Kano, million kita yun eh.
0: Dako pag upratisunon, Buike? Sayon-sayon na itong freestyle, sayon-sayon na ito. Nagkatong sa chorus, managkuhan mo ito, no? Ngatong, kuhan na, medyo, di isa basta basta ito na.
1: Gipahaom sa ito na mo, atoy niya, pang TikTok ito.
0: Oh, pang TikTok.
1: Ngatong ano? Mga dance moves kayo, murag TikTokable, murag
0: nanabot. Oo, oo, oo. Murag kuhan kaysa, no?

0: Okay, stilan may gala. Salamat kayo, Idol Boy K o Idol Mikey. As kangil ngiga, mga kaigalaan. Pero wala matay kong uras, mga sugit di paminaw. Alam mo, iban niya nag-sundog-sundog na totong sayaw, mahigala. Ato ninyo, magsabot ming inday aida kung sa'yo maayo, ani ha. Ato ninyo, tagag-pagtagad, mahigala. Pero wala matay kong uras, sa nga na lang sa kinitibok ang puwersa sa DYHP Arimin Cebu, magtiwas sa umang adlawa sa ato mga issues, mga kaigala. Ato itong gisagulan, mahigala, mga niya may nag kumpos ko dog jingle para nato para sa itong programa. Magpasalamat ko dako mga kagalaan nga ni himo sa volunteer sa himo ano mga kagalaan no at nagita ito mga listeners prebuyag nga kwan yod no so nalipay kita ani niya gihimo ang nagstipping nila ni Idol Boy Kick Idol Mikey so indot kayo mga sugitig paminaw kay dansable kay ni maong kanta pero umak na magtiwas mga kagalaan no sa ato mga tulumanon ato mga issues o komentaryo ugmang adlawa mga kagalaan sa nga na lang skinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu kus kasamang Rufil Fernandez Manyok manamilit kaninyo perigas pagingon sa tanang panahon usta nang higayon dalay gud ang Dios mayong buntag Pilipinas tatak RMN
1: not just number one simply dominant. Yo!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasul Tihon. Pasul Tihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay koy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
2: Kun ako sabag Pasul Tihon, ako sa moingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
1: Kuin ako ang Pasul Tihon. Tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang Pasul Tihon, dalit sa RMN Drama.

0: Ang maski pa-epektibo, ug maski paninot nga Catalyst Ointment, ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929, karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap, muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap, manalipur sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka-epektibo, kay ka-maayo, kay ka-maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
4: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454, Series of 2026.
5: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
5: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
8: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
16: nga naman, Marie.
15: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
16: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may magkasuhay anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininigusuhan.
15: Yun sa man ninyo, Marie.

0: Bakit may 200 pesos matagsako? Barato na! Nindot pa kayo ang tubo sa baboy!
1: Unifeeds?
0: Kaayo, Mari! Imagine na, Mari, ha? Sarap po kapakting nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas dagan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy!
1: Kadap ko di ay, Mari! Tudlo iko!
0: Oh, dahil feeling guide, Mari, oh. Nanay number sa ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
2: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tarangeum Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
3: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
6: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
4: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
7: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
6: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako dai Senyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 hanias.
10: Wala pa kanina mo Koi Herbal Capsule, ma'am. May giba matini.
9: Daghan, high blood, sisakit akong ung, libong-libong ko.
10: Karon ka, nakainom mo Koi, ma'am. Ito may, kumusta itong giba matini na rin?
9: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalan dyan ko mo inom ko. Koy para nga ma-live ako ang pamati sa kong lawas. Daghang salamat sa original Koy Herbal Capsule.
8: The original Koy Herbal Capsule.

0: Nagsumi na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang ni siya glaag? Labiha na ka-successful sa kinabuhi. Unsao na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
1: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo sir, bago akan trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Wala, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo di ba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, lapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makabuha man yun ni kakapoy.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
7: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
8: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukat med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
9: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
10: Suwayi ang iBerry.

0: Very Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
1: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magkasimanang awa ko kalibang.
3: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
1: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Nag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, sigurado ah, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
5: Hi! Hello mga kasama! Kinigapan ninyong Kuya Joel Benzi, kaupan sa ko partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan? O sa tanong mga kaiksunan mga kasama, awhagong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa Zed Marketing Incorporated. Sama sa Zed Liniment Oil, Zed Panyawan Coffee Mix, Zed Celebrity Kojic Soap, Zed Celebrity Beauty Soap o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Zed Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngaan nga titay. Kinigibotag duha sa radyo ni Ray Arellano. Kailaan nga itong magtatampo si Titay.

0: ba?
1: May kanyang sumpay ang paraw.
0: Awit ko'y iyong pakinggan at pagkatatandaan. Mahal kita, Titay Inday, kay akin.
1: Wala me.
0: Ano ka?
1: Bari
0: ay. Ano ka?
1: Kapoy ni mo.
0: Tuto ka.
1: Ano siya yung ka? Nagkatakan ta diri, pero ni sapaw yun ka.
0: Kasi problema ka na, ha? Naramanday ka din eh. Abi na kung tuwa ka sa imong sinina.
1: Karaan ba ni mo, George? Karaan kay kagnaong. Ikaw, no? Pulos ka lang yun hinanggaw, ay.
0: Ay, kuwan mo ko, diba? Karan. Kung may mong itag, ilir ko yung nangawala ko din eh.
1: Kay asa man day ka? Mula ka o ka ba?
0: Adili, hanira ko.
1: Nya, magpalimod ka pang kagdunay mangita ni mo.
0: Ay, storbo kay matulog ko. Nga, kay anhato diya, ang mga tao mangita to, matuto. Astang hasula ng matawan na, probida.
1: Kinsam sila mga nangita ni mo, ka ng mga mangita ni mo, kinsam na sila.
0: Ikaw nang taga, Malacan yan sila, si Rocky Destacamento, kung si Hal na to. Sa
1: pwede, ang bugiro ba ni mo, taga Malacan yan yun?
0: Oh, Rocky, taga Malacan yan. Basta kung doon ay mangita na ko, ing nawala ako.
1: Sige. Ingno naman ka na kung wa ka.
0: O, ingna, nga wa ko, ha? Kuhaan, kining. Ingna lang, ha? Samo kayo ng mga tawahan ng di ko katug, di ko kapahuway kung mangita na nako.
1: Ikaw, good. Pero basig kinsa ng mga nangita ni mo, ha?
0: Ay, wala ka na, eh. Kanang nangita na ko. Lahi na sa mga nangita ni mo.
1: Ah, naibaw de kang nay nangita na ko.
0: Ako, kabaw kay ko, ana, ha? Anong di mong kukibaw, ha? Ha? Mamay pirming matiming nga mangita silin mo. Ako'y pirming matiming.
1: Time pa, wala gikon ni mo sultihin nga may nangita na ako.
0: Ay, wala lang ko pa paibawa ni mo. Di manggihapon ka makakwarta ato.
1: Nga naman?
0: Ikaw may pangurtahon ato.
1: Unsa da ito sila nga nangita na ako?
0: Tagalindi na ningil!
2: Huh?
1: Awa pa dahil na sila mahumag paningil na ako?
0: Sabi ko baro ako kay Bayan Bayan!
1: Huh? Sali na ako. Huwag din ako sila mabayaran. Sila mo'y sad-an-ana. Kay naapamantay, kay kung naapatay ka bayad, di man na sila mangani.
0: Ah, basta.
1: Mangani raman na sila guwatay kwarta.
0: Oo, lagi mo gani. Ha? Ayaw ko, ay lang ako glayin nag-istorya dahil. Mga unay mangita na ako, ay gisulting niya ako, matugo na ya. Basta, mau na to ha. Naimangita na ko, ingnang, wako, larga ko sa Manila, okay?

0: Mayo! May Redlaw!
1: Hala na ay tao. Kinsa ka na. Ako lilion bi.
0: Mayo!
1: Hala kinsa man ni.
0: Ay tao!
1: Huwag mo ko kailaan ni. Aida, basig mo ni ang giingon ni George nga nangita niya or mangita niya. Adi ni ako. Kay, dili man ni mo akong kolektor.
0: Mayo!
2: Lagi! Kadiyot lang! Nag-ilis pa ko!
1: Akong gawson, akong ingon nga wali ni si George.
0: Mayo!
2: Tana, abli na! Ansay ato?
0: Pwede mong utana.
2: Nangutana, bitaw ka?
0: Ha?
2: Nangutana na, bitaw ka? Nya kay bawo ko si mong pangutana. Nangita ka sa kong bana. Wa di rin, nilargag Manila. Kay gipadas iyang amo dito. Tuay gipatrabaho. Balik lang unya.
0: Kitsa may nga dyan mong bana, ma'am.
2: Si George! Siya gipangita ni mo, di ba?
0: Di man, ma'am. Babae man eh. Asa ni si Christy Tita?
2: Ha? Asit titay!
3: Patay ako na gipangitaan ni.
0: Oh, ma'am. Asa man si Christy Tita? Morning bahay niya, ma'am?
2: Oh, maon eh. Pero patay naman na si titay.
0: Ha? Huh?
2: Patay na siya. Dugay na. Naghikog.
0: Mau ba?
2: Oh, mau deh nga wamu kaibaw nga dugay nang namatay.
0: Ay, bagkom ko nga kolektor ko, ma'am. Ako may gipuli pag kolektor ko niya. Mingon mo tong kolektor niya sa una nga renew ko nun niya karon niya. Karon nga, karon ako nung i-release.
4: Ha?
2: Ah, ang sayang?
0: Wala magsulting tong kolektor daan ko nga namatay ni Dennis Christy Tita. Sayang ay, release unta niyang renew ron.
2: Ah, oh, kanang bitaw do kanang ako bitaw si Christy Tita.
4: Huh?
0: Ha? Ikaw si Christy Tita?
2: Oh, ako.
0: Ay!
2: Ay!

0: Bio-Draw Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
0: Bio-Draw Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Bio-Draw Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
0: Bio-Draw Herbal Capsule.
2: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
2: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to

0: Giahag na limot ko. Renew man di ay nako atong usa ka linding nako mao di ay to wala giahag na kasayang sa ko renew.
1: Ay. Siya pita atong taon din higilin na. Siya pita ako? Ako yung pita.
0: Inahak tong kolektora to. Ay. Kuan ka nang nagtuo kong maniningil. Abin akong imo to.
1: Unya. Unya.
0: Renew dito na ako. Ron, abin akong maningil. Ako managi pangita ato. Abin akong imo tong maniningil. Sus kay ako managi pangita. Ya, abin akong maniningil. Akong giingnan nga patay na si Tita. Alo di na mo balik. Maoto. Giingnan ko nga dugay. Na ko, giingnan ako sa dugay ng patay.
1: Ah.
0: This was releasing. Manday na ako. Ron sa akong renew. Inahak yun to. Huwag man magsulti dayon. Ay!
1: May kasing dito ito ko ang tagiya to iking binding and roof installation si Sir Argel. Ningil to ni mo por bida. O niyan, dagan. Anong to siya gito?
0: Not look man. Ako lagi giinan nga patay na si Tita. Mao to ni dagan. Kaya binyag multo ko.
1: Huh?
0: Inahak sa tauhan na.
1: Wapa sila multo.
0: Doon na rin pa ko lagi sa aran at itong bayran kung makarinyo na ko.
1: Aw, mabalik sa to.
0: Brayo, saan pagbalik ato? Mapurti mang karatil og dagan kay nahadlok abinyag multo nga ako nga iyang gikaatubang. Ani maram sa tutawhana, wa man magsulti dai ko sa toyo ni ha.
1: Ay, la pagdako ma to ina unsa. Pangutang lang lain ibling.
2: Wa gyud mo balik atong kolektor nga maay mo release unta sa kong renew. Wa na mo balik kay nahadlok man. Alawan sa tutawhana, eh. Mao nga wala na dyan ko magdahom at nga mubalik pa. Unya, asa ka?
1: Ato ko ila pari, Romy.
2: Kagunsa man ka dito?
1: Kuan?
2: Lingaw-lingaw ka dito? Mamangaw ka?
1: Mangaw? Takap lang ko. Suroy lang ko dito, mangaw.
2: Musuroy, lagi. Unya, ato na lang sa baniod to. Di ka mauwaw, ha, George? Nakasabot na sila. Nikadto ni mo. Ikaw rin libakon. Nag-abot pa lang ni mo silang tugkaran. Wa na, magyaw-yaw ng asawa, anak. Muingon na ay. Ay, wa na. Hurot na sang sud-ana to, ini.
1: Huh? Putan mo sa Romeo Ryan.
2: Pwede ay.
1: Siguro ka mo rin sultin lang.
2: Oo, oh, nakadungog ko.
1: Pero ka?
2: Katong sige pa tagatus ila.
1: Oh, ikaw di ilang balugdungan to, di ako.
3: Huh?
1: Oh, say, ah. Sige mo kagatus ila.
2: Bahala ka di ay. Eh, sige, lakaw dito, ganahan ka.
1: Oo, sige. Eh, saan mo ito, Mr. Romy?
2: Lakaw, bahala ka. Huwag mo pugong ni mo.
1: Ah, sige, sige, hatol ko.
2: Wait, sa.
1: Kadiyot
2: sa, kadiyot sa.
1: Kadiyot sa, ha?
2: Inikuli ni mo ba?
1: Ah, ano man? Ha? Di na ko pasunlo ni mo rin, Mr.
2: Dili, oy.
1: Ako sa man eh.
2: Inikuli ni mo ba, pag dagbring house ha, o na-ay lechon, laksia ang duwag tiil.
1: Bakit?
2: Lakaw na, sige na, lakaw na.
1: Sige, hatol ko.
2: Sige, amping. Ayaw paglabang og naay motor, ha?
1: Ay, salamat. Kay pinangga po ito, orkos ko kasawa taon.
2: Pag-amping dong. Usbon ko, ayaw paglabang kung naay motor. Huwatang truck.
1: Ah, huh? Bukong siya kay pagkakidot, le!

0: Patuog yun yung mga sawa ko sa isulte, ha?
1: Adi, sa tanang higayon, pre. Ato na lang silang tamanan siya ang gusto kay mabusaro niya.
0: Aho, mausar.
1: Ander, mamam, ander pa lang tamo na.
0: Ngay ko yaw, anderon ka.
1: Ako, asakop ander? Ako, padre di pamilya ko ko. Pa-ander ka? Ay, na maayot pa yun.
0: Padoong dire, ne.
2: Oy, Rumi!
0: Ay, ay, patay.
2: Palitis ako dito ko ang binapkin, be.
0: Ay, ay.
2: Katong with wings, ha?
1: Oh, bida. Muro ka magnagsugog imo anak. Sama, inahanta ka? Sawat ako ka. Banda ko ni mo. Di ko ni mo anak. Kanaong ko ni mo sugo.
2: Ah, di ay. Okay. Bantag, mututoy ka karong gabi, ha?
1: Ha? Ah, ay. Joke ka to, eh. Joke ka to. Ay,
2: ay. Ay, pagkikapikap diya. Kaya di tika anak.
1: Ah, joke ka lagi to, eh. Kana siya. Ano ko doon tayo? O sa mga napkin na, eh, ha?
2: Ambot.
0: Ay, ay.
1: Aki, ahak. Wala. Ang luod man.
0: Pre, papa din na malutas yung sawa, pre.
1: Ha? Ha?
0: Malutas na. Papa din na.
1: Ingon magunod akong doktor, pre. Nga, before ka matuog, ha? Before ka matuogan, ikinahanglan nga...
0: Saban?
1: Mau inom ka ugatas, pre.
0: Baba?
1: Before ka sa di pa ka matuog.
0: Oo ba? O di ba, tutoy lang kasi mo sa awa kayo may palit gatas?
1: Mapugos na lang ko, pre, kay huwag may bibiron para sa madag ko.
0: Ha? Kakidor, pre!
1: Kadir, pre, ha? Kadir. Ako sa ito, maaman ako asawa, pre. Iyara ba rong birthday? Ah, una na, Pedro, ay! Pre! Dali na, pre! Soon nga na, pre!
3: Kaniyara ka, pre?
0: Ah, taw-taw na, doon kaya sa di mo eh.
3: Ha?
0: Di mo chikin sa imo.
3: Pre, ayaw na, pre. Subay stodling, pre. Ika ba? Ako, ganihan naman ko. Walang kumaduol na yun ni mo. Ninyo.
0: Adi, hindi ka. Ang anong kumaduol ka buduol?
3: Ay, naragod niya. Lubis palibot, pre.
0: Mo ba?
3: Hmm.
0: Ay, porbida. Nga, ang saban. Ha, okay na ka? Sige. Anda mo na si sister mo. Kaya mo, tata. Sugunan na ito ka ta, para makainom ta, kubate na yun.
3: Oh.
0: Yan, damo na na.
3: Okay, pre.

sabay nakaingon sa imong pangluon. Pananglit day ko ni mo kong abalibaran, iloom ko na lang unya ang tanan. Pagkasakit, pagkapahit sa hugayimtang, imo man lang ako inday duladulaan. May adlaw ra unya inday ikaw magmahay, sa gihalad kung gugmang imong hisalikway. Sultihan ko ikaw inday suway lipon-lipon, ang gugma ko kanimo polos tinoon. Bisan tigulang na ako lingon pagtuhon, ang nakaibgan ko ikaw, ikaw ragyon. Busa, maluoy ka, in town, ako sugta. Kay ang dako na kong gugma, karoon naglognot-lognot na. Kilitag yun, ikaw iday pagkasakiton, kanunay ko, ikaw iday hapyod-hapyoron. Magpadool ako sa nunay si mong dughan, unya ikaw, ako na yung

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butikang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
3: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
4: Uy, ano naman, Marie?
3: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
4: Mauna diya, Marie. Mahal mang kukayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininikusuha.
3: Yun sa man niyo, Marie?
4: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindang pagkikayo ang tubo sa baboy.
3: Uniface?
4: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa rapukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kaayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
3: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
4: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
5: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tarangeum Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Bevers Sandal.

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko awan ah, nga kaloy sa Dios nawala. Wala na ko nakapatik apay wa naman ko gibati nya ka antok karon nag minute na ko. Antok karon ayo na ko unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amo isa sinta nakapin.
3: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
4: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
5: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
7: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
8: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
9: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
10: Para sa masulhay ng pagpamuhin,
9: Super Fiber.
10: Mabakal sa mga butika.

0: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos siing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating ani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako duha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mao na ito. Pag-tick na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
5: Ah,
6: asin.
5: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
5: Oo.
4: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. We'll be right back.

0: Kisam dan lagi, Pri. Kisam nang nagdag sundang, Pri.
1: Ayay, perbida. Ingon ka, okay na mo, Pri. Unya, napa, pa di mo patsa, Pri.
2: Ba, Pri, isukay na, di maduulan, Pri.
1: Marag, kasi gito, no.
2: Isukay na, sa, Pri.
3: Kisay isog niya.
1: Ayay, patay. Daraman niya, Espedro, ay isog kayo.
0: Ako binuang niya, Pri. Binuang niya, Pri.
1: Binuang nga. Di ba isog niya ka ganina? Isog ka rin ba niya?
0: Ganina naman to. Joke naman to.
1: Ganina. Bungot sa ito.
3: Kisay isog niyo niya.
1: Ha? Siya, ganin, Pri. Ay, Pedro, Pri.
0: Dili, tao, dili. Dili, ayaw, buta ka niya, Pri. Tudok maka. Marirome ito.
2: Oh, no. Ay, bumiwa niya. Matigbasan ka niya. Na. Ay, tao to. Dito.
3: Ah, di ay. Maayuan eh. Kamung tolo ba akong pamatyo?
2: Patay.
1: Kakatay.
2: Ito, boy. Hoy.

0: Dai, dai.
1: Apa yang mau bring house?
0: Si bring house ko tau laporti na mo panaga taon. Nagwild ang nag-birthday celebrant.
1: Ah, nga naman.
0: Gaway mong parirome, gisapot ang asawa. O niya, nagdag-sundang, bida, gipadigbas taon mi. May kilikin na kadaggan pag itaon mi.
1: Yati, ragod. Unsa naghurumentado siya?
0: O, may ingon-ingon yun eh. May rayong kang huwag kumukuyong taon, day. Away siguro, ikaw to tibig-tibig. Hinay mo kika managa, tigbasan yung kato.
1: Kuya, huwag ko na niya, good. Gusto siya ako may maghurumentado?
0: Ah.
1: Huwag siya kahibaw kung unsa ko o mo'y maghurumentado, ha? Huwag siya kahibaw, ana?
0: Huwag, aday.
1: Pwes, pakit-on ko siya kung unsa ko kung maoy maghurumentado. Asa! Asa ko pugakang asa ko.
0: Ay,
1: pag-aliba! Tingalik, ikaw rin akong maigos akong pugakang ron. Ikaw akong ikon. Bawa niya, kaya doon ko na mabayaran na sila. Ampo lang siya, di siya magawas sa ila. Magawas ka rin, bughag yun.
0: Day, titay!
2: Nadadyo ko sa kong kalagot tungod tingali to kay way nadang bring house si George. Mga dali kay nisaka akong dugo. Nisamot pag yun pagkahibaw na ako nga sila hapit panigbasa. May nalagay kay nakadagan sila. Mauto nga gisong na ako sila sa ila. Karon, gikiha ko sa barangay. Nangita sila sa akong pugakhang. Ako to isurrender? Nahadlo ko nga muto himuon lang ebidensya para mapriso ko. Unsa akong buhatoin, mulayas na lang ako sa among lugar sa. Unsa manu kamo ang pasultihon, titay.

0: ikaw sa tanan.
1: Sorry, nagsigali ka sa'yo.
2: Ah, di ay ba? Si Dudong?
1: Oo, mga sayloon.
2: Kutsyal, kutsyal.
1: Sayloon, pamilya sa Arpakusan.
2: Ah, di ay ba? Sir Dudong Kaskiho, ano ang inaamahan ni Inday Gia Aulia? Gigian Kaskiho, ang atuang kutsyal di
1: Aswan. Kaskiho, Siding Kaskiho.
2: Silian Kaskiho, ang atong
1: silingan sa nang Jorge Dong, Jorge Pakit, o nga, Bibing Pakit.
2: Ah, di ba? Okay, thank you kayo. Nya, salamat po kayo. At si Gigi, ikaw
3: sa... Kuya, alam, pasalamat kita permis sa ato ang mga mupalit sa ato ang Don PPW kay Tasang Energy sa mga bata. Happy, happy permis sila. Labi na rong summer. Nga sige, glaag ang mga bata. Mo nang inom gid mo Don PPW ha. O nya, para sa mga dagko, Don PP Dark Chocolate. Ugum-ugum sa buong sa Dayamon Yema o Yema Special. Palit mo kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
2: Okay, the best kaya na. Paulitos Macaroni Crunch o ganyan ito ang Tasty Fish Cracker. Crunchy, crunchy. Lamig ka na. Kagubkub kaya na kanon taon. Nga ugum-ugum. San mo giyay may special. Ugubi yung may special. Lamig kaya na ugum-ugum mo na ito. Unya, mga bata, inong yung tagdod, Pepe Tablia. Kaya the best kaya na ito, imnon. Kondisyon ka, panintun mo ang mga bata. May suri-suroy mo. Ugum-ugum sa ugubi yung may special. Diamond yung may special. Mauna nindot kayo. Unya, kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. The best kayo na nato imnon mga bata. Dili mga bata, mga dagko. Ang mga bata, dun pipi tabliya. Kay happy man kay kaana. Nya mga dagko, ang ato ang trabaho. Kinahanglan ng mano na to. Ang imno na to, ang said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, nga gipainom ang said Panyawan Coffee Mix. Unya, samantaon dog JR Pipito o day inday Shane Pipito ang tagiya sa Brumits PH. Ang iyang mga tao po diha nga mo trabaho sa Brumits PH kay limpyo-limpyo mong ginang Brumits. Kinahanglan yun ang kondisyon kapirme, kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Covenant. Sa opisina po ni Vice Mayor Choi Asnangar, sorry kay Asnangar, sorry ayan kanki, Ma'am Kasmer Araw, ang ilang gipainom sa mga tao, kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Covenant. Ati Pres!
4: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. O sa Panyawan Herbal Capsule, sa Panyawan Herbal Capsule with garlic, sa Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutas og sugar. Ingon man kanang mga bukol-bukol nato sa itong kalawasan, ato nang imnan og sa Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katuluso sa kada inom. Sa buntag, una kamukaon sa imong pamahaw, inumdaan og sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo, maugyapon, usagyapon kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una kamukaon sa imong paniuto. Maugyapon sa gabi sa di pagkamukaon sa imong panihapon, inom na po daan o gusto ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang niya ito na problema aning kidney o UTI. Ayaw na magkahadlok, tungod kay doon na magkatambal ana. Kani mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon lawas, bas Kugon.
2: Okay, salamat kay Ate Pres. Unya sa tanang nato mga kaigsunan nga migamin sa ito ang Sed Liniment Oil. Thank you kay niyong tanang gihimo yung number one nga itong Sed Liniment Oil. Nga tinubuwag kang sa ito ang panuhot pamaol para kitsa klawat sa brikos bilis katul-katul kutu sa kabataan. Ili kay pagita sa dingi kung mga haplasta sa ito ang Sed Liniment Oil nga anara mapalit sa butika. Di ba, Dwin?
5: Tinood na sa butika rin kita makapalit pero naagay Facebook page ang Sed Marketing Incorporated. Ang Panyawan Herbal, ilalangit ay Panyawan Herbal, yun niya makita tanan produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Limit Oil, Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita kung layo-layo sa tas butika kay natas kabukira nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
2: Shopee lang ta kay atod pas ato abam.
0: Good morning, Ma'am Kunching Sigido, Rich China Sigido, Mr. Bibot Sigido, ikaw man ang Donaire family sa Tigis, Puro Kamotis, kumusta ka mo? O yung usap ka ni mo, Ma'am Amelia Cuenca Sanchez, diri sa Sambagdos. Ayaw ka mo kalimot ha, sa ato ang Celebrity Kuchik Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Adunay sangkap nga natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Celebrity Kuchik Beauty Soap. Doon na ka mo black hits or white hits, doon na ba kay pogis-pogis o up-up, doon na ba kay katol-katol, lagom-lagom sa inyong mga panit, labi na napit sa naong, said Celebrity Kuchik Beauty Soap, magpabilin kitang batanon, younger looking cutis artista, cutis porcelana, said Celebrity Kuchik Beauty Soap, magunta na laman sa butika para original yun ang ato mapalit, ha? Thank you.
2: Okay, pasalamat po na ako sa tanan na itong mga kaisunan po, ha? Thank you kayo. Doc Joan Initay, board member Joan Initay, Joanna, o Sir Alex Initay, Kapitan Fabian Aranaido, thank you kayo. Unya magkaisunan ang toxin mauni mo daot sa blood cells sa lawas sa tao. Ang atong blood cells importante kay mo itigatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Hindi ka daot ani mustiki bulapot ang atong dugo. Baunang kinahanglan yung kaminom og G-Detox plus herbal capsule kay og di kaminom ani sakit ka, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uban pa na itong balatian. Kundi nila ni mo, huwag tangon ang mga toksin nga naa sa imong kalawasan. Kaya ang toksin, grabe ka na mo daot sa itong blood cells. Unya, kung madaot ka, mamatay na ka ng kalakiha. Munang i-flush out na nato sa ato ang pinaagi sa pag-inom sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay usa kini ka natural nga detoxifier. Usa ka natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients nga mo'y makapaligun sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA Registration Number FR 80715. Busa kung gusto ka mo, tangka ng mga tuksin sa imong kalawasan nga mahinungdan sa imong balatian o garoon ligon gyud kanunay ang ato vital organs indom gyud tambatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog ang number one kining mutangtang sa tuksin sa ato ang kalawasan. Ate Press?
4: Okay, ang sender nato karong adlaw.
2: Titay Ate Press. Titay. Isog dyan si Titay. Pero si kayo... Sungkul sa pinatianay po.
1: Karo, kuha ko itong bukakang niko.
2: Oo, muna. Ang giwa.
1: Sulungan ko ito siya. Nabawag po kong abana ko eh. Antoon mo niya. Sulungan.
2: Mauna di ha. Saon lang ani nga.
1: Pero tayo ginito ha?
2: No, matod po siyang Titay nga. Nadalan taon siya siyang kalagot. Bakay tungulan sa siguro ito nga. Why dang bring house yung ba na? Muna.
1: Sa
2: kukuras na sa wakada. Mao ni, saom na niya, ay, disimpor ba ka niya. Tay, ayaw lang, apil-apil, anong may nana. Tay, kay, asawa, mang kalisun, kaya na, niya ka itong itabuwa, sa, iyaham sa itong asawa. Ay, lang pag apil-apil, kay, may dalisura sa nila. Ilaham ng, o, ilaham ng kinabuhi, tay, ilaham ng kinabuhi sila pamilya, asawag ba naman na sila. Ay, lang pag apil-apil, kay, lisun, kayo. Umapil-apil ka, daghan na kay maduhig.
1: Mura ka si JC Barrio, daghan na mag-away, musagbat tayo.
2: Oh, ayo, JC Barrio.
1: JC Barrio, musagbat lang nagdai ko, ah.
2: Ayo, si musagbat, JC
1: Barrio. Kita na yung nagkakipatik na yung lawas.
2: Amin ko, latahan mo anang nanik.
1: Buna yung doon na buko-buko ni JC Barrio.
2: Babo, sa'yo ka sila din mo, babe.
1: Yung andang radyo niya, ay.
0: Kaneng ilaha,
2: Sabam.
0: Kiniya hanga kahimtang ino tama. Kiniya asawa isog yun siya.
2: Isog yun.
0: Isogon yun niya asawa.
2: Limang karay po kakang iya po ta na sa gikihar ba kung taon siya bam?
0: Oh.
2: Onya iya ba kung nung surrender niya po kakang?
0: Dili kaya ang problema mo kung siya mo gunisong.
2: Oh. Siya mo gunisong. Wa ba siya badayon bam no? Usong or nasong siya? Nadagi siya tayo sa tatuwa.
0: So, sa kayang iyang pangutana din, he. Ang iyang pangutana nga, kanang na ang murag ni Sungka din sa ayato. Liyo na ito ko sabi ang pangutana.
6: Asa da pito yung pungtama doon? Asa tong last page draw?
2: Ay, dry, dry.
6: Punta na. Ni nada ko sa kong kalago. Tungod tingali ito kay Y, nada nga bring house ni George.
2: Mga
6: dili, dali misaka nga akong dugo misamot pagka hibaw na ko. Ang hapit sila panigbasa o maay nalang gani kay nakadagan sila. Maong nga gisong na ko dito. Gisong lagi sa pare rumi. Karong gikiha ko sa barangay nangita sila sa pugakan kay akong isunod na hado. Ang number one ko ni mo sa ma'am kay nanugun na ni, nanung manggog ka. Nanong manggog ka niya kanang na ang pero kaning dayo sa kalinya ni Mudre na da ko tungod tingali to kay Y na da nga bring house si George. Wala kwaan lang tanin na to kay murag gaan ra kay ni Unura kay ni Linya ha. Nga naman, wag kakalunga ko pa ni hapon na naurasa nga, naghuwat ka bring house.
2: Hangol-hangol gini siya mga party-party.
6: Kani ito, wani lang may nga pangatunahan ka nga naanin nga kon, so wag kay kaos inyo. Dili kayo buka ating pautanan, karing buka dili kay imong gisong. Dili ka magbato ng ingon anak ka, dapat ka ikaw asawa, ikaw to mo ibugnaw, no? O ikaw to mo ibugnaw kay, dili man sa pag-ingon nga kanang ang asawa iwag sa panimalay apan ang ako ba nga kanang ug ari gud kasbala ang kasulatan ningon ay Tagalog mo na ko nakuha lumapit okay Mateo 28 versikulo 18 lumapit si Jesus at sinabi sa kanila ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. So naa niya kaya't habang kayo humahayo gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Ang but-sabot ni gisulti ni Jesus nga naata na niyang gahom. So ang imo na lang buhaton karon nga ang imong mga karapitong bansa kanang musel maligo ba sila, ang hugas baka sila plato, ang tanong baka siya tamatis, mangyon ko nga Ginoo, uban ang gugma, gihalad ko nini mo, akong gibuhat karon. Ingo na ana bitaw? Nay mapakong, Ginoo, ako ning ihalad ni akong kon nay nasama da kong sama sa BTS, mangyon ko nga Ginoo, ako ning gihalad alang sa pagpasaylo sa kumasa. Sa mana ko no ka?
2: Karon.
6: Kaning imo ni sungka mure bugat-bugat ni siya nga kaso para nako kanang way bring house sag din lang ang bring suwa ka kasin parang litagikiya ka sa barangay imula na to bangon unya mo resundog ka nga ang imong bana mao masagoy gigukod og sundang ang imo pagpakita na lang sa paglaban sa imong bana kay siyempre bana ko na nimo gigukod og sundang mao na tarungan la pagpa-rason tarunga lang ang pagsulti dito sa barangay, unya ka ng manginaot ko nga, mahilot ka mo. Mahilot ka mo. Pansin, dili pa ka mo ato sa kunaging ulagi, tawgo ni mo si Ginoong Hesus, no? Ha. Mateo 28, versikulo 18, kaya ang tananggahom na aniya, unya, sa diyang masakal siya sa langit, ihang gibili ng Holy Spirit nga maumimugiya. Na ang ganyan panulat yun sa Biblia, nga inig ato sa sakahusay, ayaw ka mong kabulaka kang imong litukon si mong dila, dili na imo sa Holy Spirit na. Ana lang, unya, naagali mga itabu, sabi ngun ani, kanang kalma-kalma lang, ayong ayaw lang kayo pada sa init sa
2: kana mo na siyang tubam. Unya ka itong pagkakal ni Moday, ayaw lang ito i-surrender. Ayaw na ito. Ilabay lang ito kay lison kayo.
6: Ano nang batong sa siyang pagkakal?
2: Maulang kita. Saan na pagkakal? Ba't siya? Kana bang improvise nga posil ba?
6: Para pare posil sa langgam?
2: Dili. Dili. Pwede na ni. Kana ang pagkakal? Pwede na ni mo.
1: Ngalansang ka na itong manggawas.
2: Pwede na nimo balahan o balas shotgun. Napoy po kakang ang bala, balas armalite. Mao na, kanang usari buto. Boom, tagsari buto ba?
6: Ay, ang karton.
2: Mao na po kakang.
6: Ang karton sa langgam, itawag itong iskupita.
2: Iskupita, o ergan. O kanay mo po kakang, ayaw na nang kay badakpan, ma-prison po gyapon
6: ka. Ana na lang inday kay, kita na ba mga asawa, iwagtas panimalay. Hiluta lang madaron, mahayag ang imong panimalay. Wala ang gibuhato na to inday, kita mga asawa, mga bana, aligis panimalay, kitang mga asawa, na apotay kong gibuhato, katong danan nga, pag patindog sa haligi.
1: Ikaw ka na. Mm. Pagkahi mang mo sa haligi, day.
6: Ikaw na, kalagom, kalagom. Salamat po na natin kung dalaman nun.
4: Kula ko ang paso, Tihan.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: Mayabang ka, Angel! Wari mo tayong hilap, diha! Albi pa lang sa makadungog, iunsa di ka!
9: Maupit ako akong tuyo! Na magtuo ang makadungog, gagiunsa ko ni mo! Oh. Aron mo anis sila, o ira kang gulatahon!
8: Usa!
9: Sige na! Sige na!
4: Si Angel kay nakalimot.
9: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganin mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Oh, kung magkontrabida gud ka, pagdahom na lang ang daog-daog kung gud ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy. Makaugtas. Maunga naka-decide ko nga mupahuway una ko. Huwag ako na sang self ang akong ati manon.
10: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
9: Hmm? Unsa di ay mong iampo?
10: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
9: Unsa?
10: Angel. Dukay na kay kung na in love ni mo. Will you

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
7: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato ba yung resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: This time check is brought to you by Kelly, Popeye Kelly, para everybody, every bubbly.
9: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
10: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
9: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
12: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
11: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pingan ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Sed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
14: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
15: O karong mga igala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of Fortune.
14: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
16: Wow! Wow! Wow! Wow! Wow!

0: pwede, Barona? Ayaw ko giapil sa imong kabuang.
1: Yes, ato pa? Nagkagusto pag yun igihapon ka ni Ryan?
0: Oh.
1: Ngayon din yung makabutabang na ako. Asa man, nagplano pag yun ikang makikbalik niya?
0: Pasalamat ka nga ni atas sa gawas. Igo rati kang gitukmod.
1: Pero kusog pagkatukmura, ha? Hmm. Ngayon ikaw maging pabida, na di man ikaw ang asawa.
0: Pagkaagig naong ni mo eh.
1: Dili lagi ikaw ang akong kaistorya. Ayaw pag-apil. Irene, ato bang ako? Klaro eh, ikaw na ko ba? Saman mo, tabang ka na ako o dili?
0: Dili. Sana, Angel. Salamat ka na eh.
1: Bangga

0: kilo dini? Nakatimbing sa ni siya da? Musa ka pamanggid ang views o shares ini ba? Liman ka? Ang kabit ni nangaway sa asawa o may demand pagyod nga ipabalik niya?
1: Unsaon man sad ako pagbalik nga wa man ako ang akong bana? Yabag yun. Asa ka na gibutang yung utok, no? O gwa na gid siya uwaw bisa gamay. Siya ragin may nagpaka-uwaw siyang kaugalingon.
0: Makita ka ni Migbalik atong Raya, no? Tutukan dito na akong maayo. Masin walang kikukabantay siyang kagwapo ba? Naliman ka? Duhagin mong nabuang niya?
1: Siya na lang, uy. Wa na ko'y amor atong tawhana.
0: Sure?
1: Sure.
0: Bantay bitaw ha?
1: Promise. Magtikom na gani ko aron. Aron ako nang malihok ang among annulment.
0: Pwede ba na ko'y mugasto sa inyong annulment?
1: Gusto na ko nga ako yung kaugalingong kwarta nga akong igasto, Angel. Dili ko pwede nga mapahimo sa imong kayo na ako.
0: Oh, sige, ini na lang. Utang na lang. Bayari ko kung kaya na nimo.
1: Oh.
0: Di ka?
1: Oh.
0: Storya lagi na nimo. Ngawa na kay amor ni Ryan.
1: Wa na ko yung planong makibalik niya. Honest.
0: What if kalit siyang mabago?
1: Huh.
0: Seryoso.
1: Oh.
0: What if lang? Imong dawaton kun mangayo og second chance?
1: Maayo ra nas primero. Mubalik ka gyapon nas daang bisyo.
0: What if tinud-an na yun?
1: Oh.
0: Ako sa imong dawaton.
1: Dili na ko. Dili na ko mamasin pa.
0: Hmm.
1: Pwede ba di na lang ta magkiskot niya? Mga una nang tagtarong, Bi?

0: Baga ang kabuang bayan na.
1: Kasi yung plano? Gisong mga siya rin. May gani, naasab day dito si Angel. Gani namin na hitabo. Live man itong video ganina.
0: Attorney, unsa kay mayong buhaton?
1: Dili ko mo advice ni mo ana. Imong decision yun ang gikinhalan ini.
0: Di ko musulyan ni Rona, attorney. Di na kumuhatag o gigayon nga mag-atubang pa mi.
1: Okay.
0: Pero, na-worry ko nga natultulan na ni Rona ang gitrabahoan ni Irene.
1: Abin ako katbang ra ang inyong gitrabahoan ni Irene.
0: Oh.
1: Aw, imo ra nga ma-protect si Irene.
0: Pero, wapamugod ako'y plano nga magpakita niya, attorney.
1: Pero kung ingon ana nga nakatultol na si Rona dito, posible kayo nga iya na nga balik-balikan si Irene. Di isang tingali ni mo, kaya nga mutanaw lang, di ba?
0: Mausalagi, attorney. Murag mo samut kagubot kung magpakita ko na lang doha. Si Irene, attorney!
2: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Maayong adlaw! Makauba na to karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
11: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lumang uri ng sakit.
12: That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye-Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye-Bye Fever.
13: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
14: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at Pagcor.ph.
15: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: Ang galing! Pang matagalan!
17: Parang tayo lang, han.
18: Everest Appliances.
16: Babe, ano ever best decision mo in life?
17: Siyempre, building a home with you.
18: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Happy fiesta!
1: Kinahanglan, extra nganda.
19: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Naana mga bisita? Kadyot
14: lang! Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
19: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello!
20: beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3, tunay, natural, at original.
23: Kining corned beef na lang usab, okay na?
24: Mami!
23: Angeline!
24: Di man sa'yo pang okay ra.
23: Pero,
24: sa Star

0: exercise na ubdud ka. Star Noodle Meats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Adoni, si Irene ge hostage.
3: Oops, ayaw pag dali. Tingali, padiskalas sa si Irene kung may buhaton ka.
2: Pero, Adoni.
3: Kalma lang yun. O talawa.
4: Brad! Brad, ay pangangin! Brad!
5: Kamu! Ilo mo, ilo mo! Kamu, kamu! Ayaw mo pag-inabuta!
2: Adoni, hindi na ko pwedeng pasagdan ng akong asawa.
3: Manawag sa kupulis. Malayming pata, kalusap pwede mo.
2: Pwede ka ko asawa!
3: Ryan!

0: Ay, palabi. Gitabang na si Ryan sa mga doktor.
1: Angel, Angel, nahadlok ko. Daghan kayong dugo ang miagas niya. Nahadlok ko.
2: Angel?
0: Asa na? Natanggong na ang suspect?
3: Oh. Og hayon lang siging tawa na.
0: Bantag imo tong dawaton sa atong rehab.
3: Oh.
1: Attorney, attorney si Ryan, tabangi si attorney.
3: Ha?
0: Irene, abogado man is attorney. Di man ni doktor.
1: Kung may dautan man mahitabo niya, Angel, ako gin mo ihilungdan. Na-disgrasya siya tungod na ako.
0: Ayaw ka guilty, oy. Iwan tong kabubuton. Di ba ni mo sa nga madunggaman siya?
4: Kinsa ka sa awa sa pasyente?
1: Ako.
4: Ma'am, sunod lang ako, ma'am.
0: Sa ato pa di ay ni, kung mabuhi na si Ryan, pagkabalik rin at sa Irene, sa ingon anak lang kasayon.
3: Whatever will be, will be.
0: Has kagasabot ni Ryan ang nang hostage sa? Na, maayog yung pagkasuod sa litang ni Irene.
3: Angel, ayaw palabi sa imong imagination. Kami ang nagkuyog ro ni Ryan. Kung wag ka nimi mahibaw, wag mi maglahom, nga dito sa demo sa restaurant. Kung magkabalik man ganit sila tungod din hitabua, ato na lang kong irespeto.
0: Respeto yourself. Basta, kay para na ko. Unfair ni.
3: Kung mahigugma ka na niya, makasabota ka.
0: Oh.
3: Ay, mintag, okay na si Ryan. Walang untay daw tamay tabot niya.
0: Mudapig yun ang lalaki sa iyang isig kalalaki, sa?
3: Really, bukod sa iyong nana.
0: Ay, na lang ta.
5: Hay si Ryan! Hay nang akong bana!
0: Hoy!
5: Ay, buhi ko! Buhi ko! Ay, ako ato si Ryan! Yan!
0: Hasula ba ni mo?
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
11: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
13: ECS. This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
14: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana mga bisita? Gadget
11: lang! Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jun, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
11: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
16: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
17: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
18: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
16: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
17: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
18: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
19: Available na sa Mercury o mga suking butika.
20: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
21: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
22: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
23: Unsa ang ambisyon nimo?
24: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-isip.

0: kuldesyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldesyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
3: Mga igala, at ang iang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, writer Baby Omega Flores, director Ricky Bangis Garing, soundman Jomel Arizo, recording editor Lloyd Gabiana, spinner Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
5: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
6: Uguay mo siyagin! Tama! Lahat ka ng kwarta sa bangko! Patali! Ang kwarta! Krip!
5: Nidagsang ang tulisan.
7: Sumpay!
8: Mami! Ayaw! Ayaw! Ilang biyag akong anak! Ayaw!
5: Kidnapping, kahilayan.
9: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Kana!
10: Wow!
9: Sige pa! Pakintami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong gipaon ang musika? Kinsay!
11: Down ang maskara!
5: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Ispares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Alduin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin yung sa RMN Drama.
12: The original Koy Herbal Capsule.
13: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana, aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Mura to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
14: Wala na yung bukol man.
13: Wala na yun, wala na ko ipamati. Daghan kayong salamat sa koy, nga, salamat.
12: The original Koy Herbal Capsule.
1: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aniniya.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Lady's Choice.
5: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
6: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
9: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
10: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
9: Ang Seth Liniment Oil makatapang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Nga, kining nadakpang tulisan. Usaba sa mitulis niya.
2: Unsa?
1: Akong patug-anon. Hatagan ko dakong kantidad ang maong tulisan. Aron mutug-an siya kung kinsa ang ilang mastermind.
2: Unsa?
1: Yerta ni Ho Federico.
2: Daddy, ayaw na lang pangilabot, ana.
1: Pero man.
2: Daddy, piligro kayo. Kamantay ka, ana. Itikalig. Ito ang kas mga kauban, ana.
1: Unsa?
2: Pasag din na lang ang kapulisan, mo'y mahimo sa investigasyon. Ayaw lang pagkapilapil pa.
1: Dili mahimo, Federico. Usa kini kalaing maayong higayon nga mahibaw-an nato kini. Kinsa kaning maong mga tulisan aron mabungkag ug madakpan ang ilang leader ug mahunong na kining sunod-sunod nga pagpanulis.
2: Sorry.
1: Bahiyo.
2: Hello! Daddy! Oh, shit! Daddy, sa day. Di-off na niya.
3: Wala problema. Bawang kibot.
2: Hanggaw. Dali, bawang kibot. Kakibot.
3: Kana.
2: Abi na mo, sultihan tika. Akong daddy ba? Katong hanggaw na kong amahan ba?
3: Nga naman.
2: 2 as 300 kapulisan. Kay iyang tanawon ang nadakpan. Nga tulisan.
3: Sa una lang. Ano man, usito yun niya.
2: Iyang patuganon. Kung kinsay leader.
3: Paldo.
2: O si Paldo?
3: Kibot. Kibot. Bawag kibot.
2: Si bawag kibot.
3: Bawag yung kamot. Kibot.
2: Gusto kang may bawaan o kinsay leader.
3: Dili kibot. Dili ka kibot, pero mapil mo si daddy ni mo.
2: Akong giingnan nga di apil. Akong giingnan na pasagdan ang kapulisan. Gabaoy mo imbestigar ini. Pero ni supak.
3: Usa ba gito yun niya?
2: Gusto gid siyang ikatubang ang tulisan. Iyang patubanon. Iya kininga tagan og dakong kandidat. Para mutugan. Kung kinsa ang mastermind?
3: Kung mauna kagibot, sibat na lang kagibot.
2: Unsa?
3: Biligro nga masingalong ka to. Mukanta to. Nga ikaw ang...
2: Shut up! No. Keep your mouth shut! Nakadungog ka kagibot!
3: Kagibot. Kinahanglan ka pugna ni mo ang imong daddy. Biligro nga mukanta to si kakibot. Nga unya, makadawat unya dakong kanti si kakibot. Unya muntuk ang siya.
2: O di man!
3: Lolo.
2: Ayaw. Ano ha? Bada. Kaya nisamutura kong kabalaka. Ani malbayan imong kakibot! Kibot lang ba? Animal!
3: Nisulti lang ko sa posibleng mahitabo. Wala.
2: Gusto?
3: Lolo.
2: Gusto. Si Marga! Ay, si Galahalari. Si Marga. Kira! Siya mo yung makabadlong kang daddy. Tuhuan siya ni daddy.

0: Federico kini. Nga naman kang nanawag man siya. Tupagun ko pa ka. Si Darlene Ralph. To sa suwad. Di ko yugan sa polis nga mo'y desk officer ang makikita sa dakpan niya tulis.
1: Miss Darlene!
0: Ola, ngano?
1: Ay, gitawagan ko na si Rafael. Nga pa doolon ko ni mo. Aro mapaypayan ko. Dili ko na dili siya gusto nga maalimutan ka.
0: Oh, mao ba?
1: Oh, uy! Nananawag ni mo!
0: Biha ka una.
1: Ma! Uy, napalayo? Ano man? Dili siya gustong mahibawaan kinsang nanawag niya? Oh! Nalimahong lang si sa isda. Kung sa in-English pa, something fishy. Ano ba yan?

0: Ani bal. Tu baga dayon marga. Tu baga.
1: Hello.
0: Hello. Marga, my dear.
1: May gesa ko pugang mo, ha? Ano na nawag galit si?
0: Ay, kung balik ka sa Marga.
1: Federico.
0: Iramdumi. Iramdumi lang, Marga. Nga sa usa ko lang sa pagpitik sa kong tudlo. Hmm? Sama ini. Oh, sorry, di maliga kita. Ah, iramdumi lang. Nga sa usa ko lang pagpitik sa kong tudlo. Mahanaw ka sa kiliran ni Dati Rafael.
1: Federico!
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Nga nung dugay agad mawala anang sipuna, ma.
4: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maung dugay maulian.
5: Mag-Neozep Z Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa.
2: Ah, kuya waoy.
5: Basta Neozep Z Plus Forte. Karon naay zinc.
6: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
8: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo ka balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: This time check is brought to you by Kelly. Papay Kelly. Para everybody, every bubbly.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
17: Tunay Natural at Renal.
16: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Lumbi, pwedeng San Miglitro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
0: Carl, palihog gani sa litron.
13: Carl, palihog po ng bupis, please.
6: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miglitro. Oy, ishare po, babe.
20: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miglitro. Kananay, huwag katawanan. San Miglitro, share sa kalami.
6: Ihatagan ni Carl ang bill.
13: Carl? Asa man si Carl?
20: Drink responsibly. San Miglitro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
12: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Lady's Choice.
13: Unsay tuyo nimo? Nganong nanawag ka?
3: gusto kong pugnani mo si Daddy. Nga dili siya manghilabot sa mga pulis kanay tabo.
21: Unsa?
3: Naamagun mo sa presinto sa kapulisan. Aron sa pagsusi. O pagtanaw. Kung kinsa ang tulisan nga nadagpan. O iyang patiguanon. Kinsa ang mastermind niini.
21: Yes. Mao ka na ang tumo. Aron sa ingon, mabawi itong kwartang natulis gikan kang Ola.
3: Ayaw na kasi pailap ta, ana. Kabantay ka, ana. Pasok di ang mga pulis. Hmm? Dili ko gusto nga dumtang siya. Hmm? Dili ko gusto mamatay ang akong daddy.
21: Federico?
3: Pugi si daddy, ha? Pugi. Nagkasabot ka ba? Hmm? Pugi si daddy.
21: Tuwan na hinuon sa suit? Hindi ako si Gawas. Wa ko na yun ikuyog dito sa selda.
3: Ah, ah? Agpasa, agpasa.
21: Oh. Okay, sige. Sige. Akong agpason.
3: Good. Liho kayong, liho.
21: Oh. Uy. May ambulansya nga ni Abot. Nganumin ka?
22: Ispari ka? Ispari ka? Ma'am!
21: Ola? Ola nga yung nagkagubot?
22: Ay, na ako ni Pineriso nga nangkikog!
21: Unsa?
22: Oh! Si Rafael, ni Asia.
23: Marga,
22: darling. Si Sir.
23: Marga. Buseta! Buseta!
21: Darling, ngano?
23: Ang tulisal na nagpan. Naghikog!
21: Unsa?
22: Tinawag ka, Sir!
23: Hinungdan nga na nawag na yung kong ambulansya, pero tanaw na ako. Dilagom! Patay na kini!
21: Unsa?

0: Dai, Tarte. May sogo ka? Tiyos man ka na ko. Padulong ko ni mo. Ansa man?
1: Ah, inting butikol.
0: Ah.
1: Dautan nga balita.
0: Ha? Oo, dautan nga balita?
1: Nagpaminaw ko sa radyo ron. Dili palang gidugay. Giflash report. Nga ang tulisan nga nadakpan ni Abel naghikog sud sa prisuhan.
0: Ah! Ano? Ano?

0: Inol ka ba? Ba
1: oh, bay. Maunin sa ulti 30. Paminaw ko nun sa plus report ni Paul Lauro.
0: Kung maong. Ngilingig na maong sindikato.
1: Ah? Ha? Nga naman?
0: Naghikog siya. Naghikog na hadlog na makatugan sa ilang grupo.
1: Oh, sabay.
0: Karaan na pag-iha.
1: Maubak!

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents.
3: Hain! Hain ang ako!
4: Oh. Iba ni bag, miss?
3: Ikaw na, sad!
4: Ta! Oh. Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, sab?
3: Ay! Baka ko na!
4: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
3: Siyempre. Kay estudyante man tika.
4: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
3: Dili. Klaro, anak.
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
3: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa ba kinin yung duha ang tinuod na si Piolo?
4: Ako, ma'am. P.S. Love you.
3: Piolo?

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Puligida nga to'y pain. Bago paghani ka ining sakinan. Na, nakadasmagda ka.
1: Ganaw. Ganaw, padali. Nadaw, patay na ba?
0: Unsa? Puyag, buhay pa, noy.
1: Tiwasi!
0: Unsa? Atong tiwasa, noy?
1: Sama dahi, tiwasi. Wabi tayo nakasaksi.
2: Ako di ay. Musak siya ko. Nakaligis mo.
0: Patay.
1: Nilom di ay. Mukong ka naman gani niya. Tingo pa gani ha. Ikaw na biro. Tanawa ka na. Tanawa kong unsan na itabo di sa tubangan. Basing na doon na nag-iida di ha.
0: Sige na ay. Kadiyo.
3: Sikang nakaway niyo eh.
0: Mapagka na ipagawas na mo. Usap ay pasahiro. Ya, bukong pag yun. Yan. Nakaligis na yun. Og.
4: Wala.
0: Uy. Wak man.
1: Saan naman, Milo?
0: Ah, Noy. Wak man din sa tubangan, Noy. Oh. Nakadagan tingali itong iro. Wak maligsi og dayon kay... Kuan man. Nakabreak man din ka.
1: Oh, mo ba? Arina. Sakay na balik din eh.
0: Oh, Noy.
1: Eh, bro, nakaligis kita na. Tuwasan naon tayo na ito, kay lahat kita naon, magtinga pa kayo, luhay kita naon. Mas luhay kung dugay pang mamatay.
0: Mili ko lagi kagbalik, may. Asa man ka? Kung may iro sa ilaw, ako mga gilili, huwag mag kayo naligsan, Noy. Huwag mag kayo maligsan kung mapadayon ka.
1: Mamalik tayo sa agi.
0: Ha? Nga naman?
1: Kay dili ito maayo nga tilimadun. Itong nga iro nga kalit na milabang. Nagpasabot nga doon ay di maayo, nagpabuntos unahan.
0: Usa?
2: Oy. Hindi kang ba na yung biyahe pa yung? Uli ako.
1: Ulisin niyo, oy.
2: Usa, on malay ko, magpanlimos kong. Tanto ko sa mo. Kawa, gawin mo.

0: La.
1: Ah.
0: Ato na ko, la.
1: Uy, kasayo gud imong mulakaw. Asa ka man?
0: Mangon doktor og sayo. Wa bay may madayon kag biyahe ka bii kay nahadlok sinoy paing tungod ato nga mikalit og labang nga iro nga itom. Sige, la. Ato na ko. Og kun dai la, giandam na natin kag painit. Nanay pandisal diha og initubig na stermos.
1: Tay pa. Dili na lang ka mamahaw, ha?
0: Ah, sa karinder yan na lang unya. La, sige na. Akinig la. Ay paghago-hago, ha? City pretty ka na diya, ha?
1: Ay paghilom, ay! City pretty. Isira na! Ay.
0: Okay.
1: Bisag bugoy ning bataa, pero maghihuna-hunaon kaayo. Bugoy alang sa uban, apan buutan tayo siya nga apu alang nako. Kuniya palang unta si Ella. Kung buhi palang unta siya hangtod karon. Makita unta niya kung unsa nakadako og kagwapo ang iyang anak. Ay, Ella, kuniya ka palang unta. Nakasiguro kung natapos na gyud unta sa iyang pagtuon karon si Piolo. Pasaylo ako kung wa ko makahimo sa pagpalampos sa imong anak. Apan ipanikuro ko ni mo, nga gipadako ko siya nga usa ka buutang bata o matinabangon.

0: Yay! Paghapit at mula pa sa usa ka oras ang musabot ni Noy Painga. Paabot at turun ako sa ilang kapitan. Sikang haka ba yan eh? Paspasan ako kung mga lakang bi. Yaha, pero gidangat. Ni ano sa misiya. Ulihay ko.
1: Wait! Lumir!
2: Na,
1: mula! Oye, ay,
2: nasao ko ni mo. Huwag ko madayon o katumba sa iyo, Daoy Loms.
0: Nounge, panuway.
2: Kaduha na si mong naong sa kong naong. Pwedeng mo kiss?
1: Clover! Clover!
2: Nga nung ikalitan man ko ni mong buhi. Eh, lain ka ikaw! Natapilog na gani ko! O niyo, human! Abi po lang kay babae kung bayaran ingon lang ko ni Munini sa pagtratar.
0: Kuber, di man sa ingon.
2: Bayaran na ba ako magabi iha, pero libre na ba ako kung ikaw na mo gamit na ako?
0: Unsa?
2: Tanan na. Ihatod ko sa amo. Sakit ba ako ayaw nga?

0: Kunti El. Hello, tako pa. Huwag ako pa yung bayad ni mo.
1: Unsa?
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nila Intinado, 44 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor interregion kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Mata kong ingon na ginutunduhin ko kung sa akong angay ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag ipamati pareha sa ako ang interregion, dangot-dangot mo sa makabuhay kay Moray, makatabang sa atong kinabuhi.
9: Makabuhay!
10: Ah! Akong bugas-bugas!
11: Akong katul-katul!
10: Matay ka butangan!
12: Bugas-bugas o katul-katul?
13: I-DTX 500 na!
12: DTX 500!
13: Aduna kini antimicrobial properties
12: nga makatabang sa pagkuha
13: o pag-ayo sa bugas-bugas
12: o katul-katul!
13: DTX 500!
12: Wow! Mabalik sa pinatabol ng butik sa iyong lugar!
13: DTX 500!
14: Para sa Janice, okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kumbanao, DTX 500, keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
13: DTX 500!
12: Mabalik sa mga butika!
15: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
16: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, muna to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na patong.
15: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
18: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
19: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ay, dali nga pa. Saan ako og balik?
3: Clover.
0: Ihatod na ko sa amo.
3: Clover, kaning kuan mong good.
6: Giga! Sayo, ha? Kawa ba ninyo mga delikadisa, oy? Mi, alam mo saan?
0: Nasa ka niya?
6: Hoy, Clover!
0: Hoy, saan ka?
3: Ten! Ten! Kung madol ka na mo, ten,
1: Klaro ginako kung unsa kagamay ng bukto ni mo.
6: Unsa?
0: Si bukto ni mo, Tin.
6: Grabe sa! Ganyan, gani, gani, gani, ha? O, oh, nawa, o, oh, o! Oh. Gawas ilagga mo gani, ano, o, oh, nawa, o! Oh. Sa sahon, pati ka!
1: Tinood, Tin? Magkadaog ka na ko, Tin?
6: Sige ko kaasak para sa gym!
0: Hambugino! Taba ka niya, ha? Daot mang gani kayo ka?
6: Pero kusgan! Daot ako tanaw, pero pulos ni maso ang akong lawas!
1: Ay, mau ba, Tin? Ah, sige ko no, Tin. Dali-dali. Alsaha ko no ni si Clover kung makadaog ba ka?
0: Ha?
1: Sa'yo
6: na?
1: Dali-dali! Ay, pagsyagit! Ay, pagsyagit! Doon ka gano'y!
0: Ay, iliko! Tinsaw! Pagay mong pangutana na ako! Iliko! Iliko! Iliko mo yung masagot ko!
1: Ikaw ang tinudo!
0: Tin! Ayaw ba? Ibutan ko ba? Kanaong lagya, pero to ka ng tomat ginawa ni mo! Ibutang sa ko! Ibutang ko kay mabungkag o niya kaputin siya!
1: Ay, di lagi! Kusgan lagi na siya! Ingon siya! Di ba, Tin?
6: Ha?
1: Di ba, Tin?
6: Oo!
1: Kusgan, kusgan!
6: Kaya ka rin ako, Clover!
0: Dili lagi! Dili lagi ko ni mo kaya! Nagkurog na ka! O, klaro kayo!
1: Kurog ka! Ay, wala magkurog! Tin, kanay, ihato na sa ilahat, Tin. Ano nga, mahibaw na si Clover na kaya kayo ni mo siya. Sige na.
0: Ihato
6: na ka sa iyo, Clover.
0: Dili lang ito, masagot. Dili ko ni mo. Ay, si Piyolo ang ako. Piyolo! I love you, Piyolo!
1: Hay, kinibayhan na. Sorry, Clover. Pero dili ko easy boy. Samot na hinoon ko kalangay da. Sus! Ha? Ato na ko.

0: maubakal ni din niya ang akong gilakuan. Ingon mo itong babae kanina nga, anikulo ko din niya mga taong sakyanan. Kikutong narab ako da. Mukha ko nalang tinghali ko daan. Maiko kong inikabot ako dito sa kainan ng hinggila. Maupi ako ikaw. May kananan sa atbang ay. Mayo tinghali na diya kay daghan man ang nangaon. Mulabang ko.
1: Ay! Akumbag! Ibalik ang akumbag! Tabag!
2: Pili na niya magsunan niya. Yo, Leo, Leo. Kinila ko larang. Lamikin lang sabaw-sabaw ako.
3: Linatan lang ako. Huwag nga makapangayo tagko ng daghang sabaw.
2: Amay, non.
3: Gaya ko palihog din yung linat ang baka. Palihog. Gini, gini, gini.
2: Wala yung kibag lambik.
3: Kining...
4: Wala yung...
3: Usara gina nga ako, day.
4: Ay,
3: Lamat.
2: Ay! Meri singkit, snatch na tingali na eh. Nagdagdag mo yung milabang snatch yun. Uy, mauna gine.
3: Koptino yun.
2: Ha? Kainit ba ni? Nakusun yung tunol ako. Asam ka?
3: Tabangan na akong babae doy.
2: Ha? Uy! You know!
1: Ambin na! Ibalik na akong bag, maluhuwi ka! Nahadihan ako mga importanteng mga documents! Maong ambin na! Kakusog din mitagan o milabang saan pang umulang mahatlo kamaliksan siya! Ambin na akong bag!
5: Hoy! Hunong! Hunong! Hunong ba? Ikapoy ako ha! Gikuto para bago! Kayo ako pabahaw! Hunong ba? Ikaw mo hunong? Bi? Ambakan, bi? Amawa ni boy! Buhay ni bag! Kung di ka gusto ang subagon!
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets og uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay, nining Sulmiox Advance, naagid kanunay sa itong kabinet, tungod kay prone food sa pilit nga ubo, nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na, paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days. Kung mainom ko, 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pilak adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
9: Good afternoon! Time check! Siesta time! Kapuya bitaw guys, ganahan ko mahimo na lang kong baby. Specifically, ganahan ko mahimong newborn baby nga nakasulubog EQ Dry diapers. Kaya padayon ng ilang comfy sleep. Tungod ang EQ Dry na ay new messy poo packet. Maong bisan rani ang poo og nakahigda si baby, likay sa paglaho sa iyang likod. Maong bitaw, don't switch diapers, mommies. From day 1, EQ Continue ang comfy sleep ni baby. Use EQ Dry. Available in supermarkets, pharmacies, and retail stores nationwide. Unta na ay pang-adult ani, no? Joke! Here is our next song.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3,
4: tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
12: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
13: The Wonderful Supplement.
14: DX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puro, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng maabuhay. Moringa, neem, guilleban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
15: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
17: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at orihinal.
8: This time check is brought to you by iBerry.
19: Mga kasama, ako si Radio Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.

0: Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenar Jewel Bense. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kinin.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: At oras karon alas 12:38 na.
3: Ani na ang inyong bagong partner sa maayong panglawas, Kasayuran sa PhilHealth. Paminaw o kakisayod kapahin sa mga benepisyo o serbisyong PhilHealth. Uban ang tigpamaba sa nag-unang health insurance sa gobyerno, Kasayuran sa PhilHealth.
2: Mga kasama may hapon, adlaw tagaroon niya Biyernes. Uy, happy na sad matapos ni buwan sa Mayo. Kay Pizza 29 na tagaroon sa buwan sa Mayo tuig 2026. Pilak adlaw na lang, no? Mo tikang napunta nga to sa bag-o nga buwan, laing buwan na pod. Karong hapon na, ubanimin ninyo sa tunga sa oras na to nga programa ang alagang PhilHealth sa Central Visayas. Kay karong hapon na, doon na tayo, importante sad kaayo nga tukion. And labing siguro, ani, daghanang nagduwa din na sa inyo mga pangutana, no? Kung kini nga bag-o or additional nga beripisyo o programa sa PhilHealth on saon na to pag-avail. Atong hisgutan karong hapuna ang cancer screening nga tests, no, nga ubos sa atong yakap or PhilHealth yakap. Ang uban nato may ngon tingali nga wa pa gid mi maka-enroll, wa pa mi ka pang pili sa atong yakap clinic nga pwede nato adto ta didto nga magpa-check up, avail og mga services. Labi na gyud kining importante sad kaayo, no, kay kung adto ni nato i-avail sa mga pribado nga mga ospital nga dili nato iagi sa yakap, mahal-mahal gini mga cancer screening. Unsa ri siya nga mga tests ang appeal, no, sa matang sa cancer ug unsaon pag-avail ni ini, so man aton tukion karong hapuna uban sad sa atong mga bisitang ikauban karon sa atong programa ang public relations officer sa PhilHealth dinis Region 7. Unahon nato si Ma'am Dina Sanchez. Ma'am Dina, maing hapon.
4: Maing hapon ati Ken ug maing hapon sa atong mga tigpaminaw.
2: Uban ni Ma'am Dina karon yang partner si Sir Harold Ballioner. Sir Harold, maing hapon.
5: Yes, maayong hapon ati Ken, no, o sa tanan nga nagpaminawan ni atong tuluman nun.
2: So, kung ginan yung mga radio din, ha, no, kay para bisan on sa pay inyong gikabisihan, at least makapamati gihapon mo. Of course, makita po ninyo o ma-view sa atong Facebook Live ang atong programa karong hapuna. So, dito maglangan ang atong tugikion naman ni noon. Ito kion karon or ang atong topic, mao kining cancer screening tests, pinaagi sa yakap. No? Kaya atong siren karong adlawa, ang kabahin sa cancer screening tests nga party sa atong primary care benefit sa PhilHealth Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP. Maayo nga ato ding masabtan ang kabahinong danon sa cancer screening tests usab, no? Ang pamaagi nga ato ding ma-avail or mapahimuslan kini nga maong serbisyo. Kay dinha sa prevention or dinha sa atong pagpa-screen, no? Og doon naman galit tayo medyo maduda-duda taba nga unsa man ni namor magmay bukol-bukol dire. Mas maayo nga atong ipa-test gyud, no? Kay tamas sayod kung kana siya ordinaryo bala na nga bukol or medyo doon na kay rason nga medyo mabalakag maalarma ka mo na nga atong ipa-test or atong ipasusi, no, sa usa ka medical expert unya sa atong pagpasusi niini or pagpatan-aw unsaon nato paghimo nga malibre ta sa pinaagi sa yakap. Ato ning siren, ha, kun unsaon ning mekanismo nining or mga pamaagi unya unsaon nato pag-avail. Pero sa dili pa, Ma'am Dean, no, kini may atong topic karon. Ato nang ihatag tong atong hotlines PhilHealth kay labing siguro ning atong diskusyon daghan ang ma-interest ni ini. Kay kini rabang masakit kag cancer, so simba ko lang palayo, no. Gastuso kaayo. Do na man tay kaabag ang PhilHealth pero di pagihapon ta kana bang maayo nga mangandoy ta aning sakita, no, kay porting mahala ni ini all throughout sa tibok nato nga pagpatambal maglabad gid ang atong ulo. Although natay kaabag ang PhilHealth. So mao na nga sayo pa lang gani pwede na itong ma-prevent or or mapugnga, no? Nga kanabang dili siya mo grabe or masuta na to kung anaagid ta sa in the pink of health ang atong panlawas, no? O tigihambin nga mga sakit. So, Ms. Dean, ato ng hotline sa PhilHealth.
4: Yes, mga dunay pangutana, amo po mong giyawag nga mo interact, no? Pinaagi sa text message sa mga naminaw sa radyo, 0915-842-6048. Akong usbon, 0915-842-6048. Yeah. Sa mga nagtanaw via Facebook Live, pwede gihapon sa Momo parangat sa inyong mga pangutan na pinaagi diha sa comment section.
2: Mm-hmm. Okay. So, dito maglangan, Ms. Dene, unsa man ning mga cancer screening tests nga covered na ilam sa PhilHealth Yakap.
4: Yes. So, parte sa Yakap ang cancer screening test for preventive, no? Kanang likayan pa. Wala pa ay mga obvious kaayo nga kaning symptoms, no, nga na din ha sa imong gipamati, ma-screen na tadaan. So, parte ni ini ang kaning gitawag natong ultrasound, apiliha ang sa upper abdomen, ingon man sa pelvic o sa breast, no, or sa suso. So, apil po na ay mammography, no, aron ma-check for breast cancer, no, possible breast cancer. Unya natay alpha fetoprotein, liver ultrasound, colonoscopy, o low-dose chest CT scan. Kay kaning nga mga sakit, no? Kaning mga cancer, muna sila'y nag-unag yun sa mga kanang klase sa cancer nga mo'y hinungdan sa kamatayon sa kadaghan ng Pilipino, no? Base sa mga pagtulunan. So, muna ang giprioritize una sa PhilHealth, no? Kay taas kayo ang chance for survival once early ang ma-detect no, ang screening ani nga mga klase sa cancer. So, cancer sa breast, sa lungs, sa liver, ug sa colon, no, or kanang colorectal nga cancer. So, kani nga mga klase na atay ma-avail, no, nga cancer screening, pero dili ta mo diretso po dito sa Yakap sa cancer screening facility or accredited nga kanang cancer screening test nga provider. So, moagi kita sa ato ang Yakap. So, parte siya sa ato ang benepisyo nga primary care kay preventive man ni ato ang PhilHealth benefit nga Yakap.
2: Tinuod na kay kanabitang usay, no, makamakuanta na ibukol-bukol baron nga atong mahikapan, no, sa atong lawas niya. Nabi mo encourage na to nga, uy, patanaw na, uy, kay lisod na, karong mga panahon na baya, no, tungkol sa atong lifestyle, pagkaon, usa sa makapugong na to, kanagin mo ito, mahal na ba ng cancer screening, uy? So, na yung mga pamagi, pwede na siya ma-avail, no, nga libre, no, through Yakap. Pero, Ms. Dean, matingay ang atong balik-balikan po, no, kay hibawaan na to, napadyuban nga, wala makasabot ba, on saon magpili sila aning mga Yakap clinics na to. O niya, kay magtuom gud sila nga kung membro na kas PhilHealth automatic maka-avail dayon kaani, no, moadto dayon sa mga accredited o kato mga Yakap clinics nato only to find out ginaabot ta na paday prosesong sundon.
4: So una gyud ato ang timan-an, no, nga kinahanglan tang mopili og ato ang preferred nga Yakap clinic basta miyembro ta or na-declare ta as dependent sa usa ka PhilHealth member. So kinahanglan gyud na siya nga naatay record kay base nay uban wala pa gyud marehistro as member or nay uban wala pud ma update ilang record atos lang giauhag nga ipa-update po ilang record, no, labi na katong mga ni-retire na ni nahimo ng senior citizen. So ipa-update ang inyong record or katong mga kaniadto employed nya ni resign na mo shift ta as self-paying. So i-update lang pod aron hapsay sa pag-match, no, sa atong mga records later on. Kay once nakapili na ta sa atong Yakap clinic, mo bisita ta ngadto, naman na sila i-access nga PhilHealth check utility. So i-screen ta, i-scan ato ang naong dito atong profile niya, mo match na siya sa record nga naa sa atong database. So kana pod daghan tag option sa pagpili sa atong Yakap clinic. So pwede gamit ang eGov PH nga app, pwede pod ang PhilHealth member portal nga naa sa PhilHealth website or moduol ta sa PhilHealth office, no, kan atong mga local health insurance offices. Gani aside sa ilang offices, moadto na sila og mga lungsod or mga barangay, no, mo tie up na sila sa mga LGU or naay mga grupo nga ni request, no. So makakandak na sila didto, pwede po din ha through ana nga mga kaning online services or kaning on-site services, pwede tang magiyahan sa atong pagpili sa Yakap clinic.
2: So, bitaw, tino nakamatikon bitaw ko ana, Ms. Dino, na yung mga LGU, na yung mga barangay nga kanabang active pud kay ilang pagsuporta sa PhilHealth, no, kay didto mismo sa ilang mga lugar di, sa mga community na yung mga inani, no, nga kanang pwede day ka mo register o mopili og Yakap clinics through aning mga on-site nila mga activities.
4: Yes. So, kana gyud ang gipanghingusgan sad sa atong mga local offices, no, sa atong satellite office nga makabot gyud na nila nga area, and even gawas ani mga yakap caravans, no, nga naagi dito ang services sa yakap clinic, no, nga naa mismo sa LGU. Napod gyud na sila yung mga mobile desk, no, mo-schedule na sila bisita og mga lungsod nga dito sila mo accommodate og mga transaksyon. Ya, apil na gyud na din ha ang pagpili sa atong mga members sa ilang yakap clinic.
2: Tinod man, no, kay kiribito ang mga services under yakap, no, kanang anugon kayo dili na to gyud mapahimuslan, no.
4: Correct.
2: Bitaw mga tawo nga naay mga maintenance medicines, bisan ba paliton lang ka nang mga na may ubang doktor nga okay ra gyud katurang mga so tawag nila ana kanang mga generic, no, pwede ra day kaina natog makuha or ma libre ha, ma libre ra gyud ta ana, no, kun mo avail ta aning sa yakap, no, or PhilHealth yakap. Okay, na karon nakapili na ka sa imong yakap clinic, no, nga gitawag nato unya pwede na siya mo kalabi na tong maka-provide ani mga cancer screening at tests nga atong gisgutan kaysa may pwedeng maka-avail ani Ms. Dean.
4: Yeah, so gawas sa kinahanglan PhilHealth member ka or dependent, no, napod siya'y specific nga kaning mga edad, no, or na siya'y risk or health assessment sa yakap physician mismo. So kung maingon tag katong ultrasound, pwede na siya for bisan unsang idara sa bata. Basta, based sa assessment sa doktor sa imong health profile or imong condition sa imong pagpa-check up, kanang naa siya'y nakita, no, nga mga possible risk nga kinahanglan jud kang mo-undergo ang screening. So, napod sa ubang cases, sa mammography, of course, mga kababayinan man ni, no, ang pwede gyud, recommend gyud ni siya sa katumang labi na nag-edad, nag-50 anyos pataas, no, but pwede ra pod younger, mga 40s, no, kay diha kasagaran manggawas na siya nga mga sintomas. So depende gyud na siya sa assessment sa doctor, kitan-awon pod niya imong family history, no, na siya mga na siya mga kanaman na sila standard clinical practice nga standard atong mga healthcare professionals. Unya kaning alpha fetoprotein para sa kanang screening, no, sa atong liver, kasagaran ani ang nag-edad na pud og 40 anyos pataas, no, common siya diha, and ingon man ang liver ultrasound. Now for colonoscopy, pwede gyud bisag bata pa, no, maka undergo ni ana, but as applicable, no, base sa recommendation sa doctor. Pero kung nag-edad na og kaning 50 pataas, no, high chance na sad nga posibleng maigo ana nga balatian, i-require sad gyud na siya, i-recommend na siya, pwede na siya i-recommend sa ato ang mga yakap physician. Ingon man ang low dose chest CT scan, no, kaning low dose chest CT scan sa pag-check for possible lung cancer. So kung makita siguro sa doktor nga ay smoker din ni siya or exposed din ni siya og kanang second-hand smoke o unya ani, so napagyoy family history, posible nga mo recommend na gina ang doktor bisan og 20 anyos pa ka or 40 anyos pa, no, pero sa mga nag-edad nog 50 hangtod sa 70 o pataas, kuan na gini siya, pwede gini siyang i-recommend yun sa mga doctor. So, tanawon yun ka sa imong yakap physician kasi sila may maka-assess.
2: Kagbaayon, no?
4: Correct, oo.
2: Miss, di na ba'y kanang, pwede ba na siya nga pananglitan, no? Kanang malasa sa Ginoo nga kanabang tanan nga mga cancer screening test ba, no? Nakita ba nga taas ang risgo diha sa imuha?
4: Posible siguro.
2: Ihatag ni niya kanitanan nga posibli, cancer screening test.
4: Posible ma-recommend sa doctor, no? Depende gud sa assessment sa katong yakap physician or doctor. Kay siya man gud ang mutan-aw ana, siya man pud ang naay.
2: So pwede ra under ani nga program.
4: Yes, o wala man siya.
2: Kung na I need gud.
4: Oh, kung na I need. Unya, wala man pud ni bayad sa part sa member. But si PhilHealth mo bayad tangad to sa accredited nato nga mga cancer screening facilities, no, sa ilang ma-provide nga mga tests nga to sa atong mga members.
2: Pila may ma-covered nga kantidad ani Ms. Dean, no, sa PhilHealth aning atong gisgutan nga mga cancer screening tests?
4: Yes, akong i-enumerate ang mga kantidad, no, pero dili na maghunahuna ani atong mga members kay dili man sila ang mubayad na ani. Kay for cancer screening, free gud ni siya basta ilom niagi ka sa PhilHealth yakap. Okay, so for mammogram, 2,610 ang atong ibayad ana ngadto sa atong accredited nga cancer screening facility. For breast ultrasound, 1,350. for
2: lining best breast ultrasound o kining mammogram lahi-lahi.
4: Oo, lahi siya, separate siya tiken. Yes. And then for low dose chest tomography or CT scan for screening sa lung cancer, 7,220. Mhm. For alpha fetoprotein nga screening sa liver, 1,230. Unya liver ultrasound lahi pud siya, 960. Unya for colonoscopy medyo dako-dako gini siya, 23,640.
2: Ay, mahal day ang colonoscopy. Oo. No.
4: Although ang colonoscopy sad nanay sa due case rate ang PhilHealth ni ana no kung bisan og wala ka sa yakap but na kay procedure nga colonoscopy natay case rate na ni ana.
2: Ah, okay. So kani nga mga amount nga imong gisgutan bisin dagko naman gid ay ni no kana bang sa to pa og mo undergo ta ani nga mga cancer screening tests no kay gi-recommend sa ato nya ato na pay muslan sa atong yakap clinic nga napili wala na gitay bayran.
4: Oo, wala gitay bayran.
2: Wala na gitay shell out nga additional. Yes. Or ni sobra ba excess.
4: Oo, kay parte sa agreement na to ani sa guidelines ni PhilHealth for our accredited nga mga cancer screening facility nga no co-payment gid ni siya.
2: No
4: balance bill.
2: Sabang nga nanginahanglan ani bitaw nga mga tests no kanang maayo na kaayo ni nga kalambuan bitaw sa mga programa sa PhilHealth. Okay. Kada bitaw mingon nga mammogram ay di lang ko bisag na kay nahikap pang bukol-bukol ba. Ay di lang ko oy wa ratingali ni. Mahal kay na magpa-mammogram. Mahal kay nang magpaunsa pa to magingan lang din nga mga cancer screening test no, but with ani nga programa yakap PhilHealth yakap no nga malibre na dai ni nga klase sa mga examination. Kubuton naon dili kita magproblema no unya makasiguro na ta ba nga ug na amang gay ginagmay din na ma-prevent nato nga mudako mo-grabe pa siya kay ma-detect nga early, so meaning taas pa no ang chance nga kanang ma-overcome nimo or maka-survive ka in case og cancerous mangali nang naa sa imuhang panlawas. Pero Miss D, no, kanang asa man kani kay moingon ta libre pero ang pangutana ma-avail na ba ni nato asa mang dapita ta pwede maka-avail ani.
4: Yes, so sa mga accredited lang sa DIOD nga kaning cancer screening test facilities nato ni siya ma-avail no niya. Unfortunately dili pud tanan nga for example natay 21 ka accredited nga cancer screening test facilities dili pud tanang cancer screening ma-provide nila. So ang gikuana na sa ato ang opisina no nga through the yakap physician, ang yakap clinic, mutabang sila og kaning refer sa patient ngadto sa mga clinics, no? Dapat aware sila nga mo ni atong accredited cancer screening test facilities, nya dito nila ma-refer sa sakto nga maka-provide gyud ni ana kay dili man tanan no nga nagpa-accredit sa PhilHealth maka-provide sa katong katong unom nato ka klase nga cancer screening test. Nay uban nga pananglitan na ay Don Emilio Del Valle Memorial Hospital dito sa Ubay, Bohol, duha ra iyaha, no? Si ang kuan la iyaha kana alpha fetoprotein og breast ultrasound naapoy usa ka hospital nga kaning breast ultrasound ra iyahang ma-provide, no? Pero naapod mga hospitals kasi karon yung hospitals no nga kompleto ang ilahang ma-provide nga cancer screening test no sama sa kaning ACE Medical Center sa Bohol. Ingon man ang Governor Celestino Gallares gihapon no sa Tagbilaran. So ang Cebu South sakto ba ni akong ang ACE nga diri sa Cebu no dinhi sa May and Bacalso kompleto pod kompleto nga cancer screening test. Ingon man ang Cebu South Medical Center.
2: Cebu South Medical Center mo man ni sa Talisay no?
4: O ang kaning Talisay District Hospital o so kompleto sad sila unya
2: no?
4: Ang Mactan Optimal Medical Center diha sa Agus Lapu-Lapu City. Ingon man ang kaning University of Cebu or UC Medical Center diha sa Mandaue og ang Vicente Soto. So napay uban nga accredited pud nato pero dili to tanan ang ilahang ma-provide. So pwede nilang tan-awon bisitaon atong PhilHealth website alang sa mga cancer screening test providers.
2: Parang lit Miss Dino ganyan ang napili katong usa ka yakap clinic nga duha lang ka cancer screening test ang iyang ma-provide. Unsa may tabo kung parang litan si Bako mag-need po siya day adtong lain nga screening no or test unya wa adtong iyang napili nga yakap clinic unsa umang pagkalaki na?
4: Sa yakap clinic kung pwede dito man gita fix no magpa-check up mag undergo atong mga lab test pero kani sa cancer screening pwede ra jud ka i-refer kung asa accessible sa imuha so dili ka fix nga kung Yakap Clinic diha na pugka magpa cancer screening kay dili man tanan Yakap Clinic nato cancer screening accredited sa sila nga provider so nagi referral from the doctor so mo nan diha nato makita ba ang kanang pag kana unsa tawag ani na ay
2: na sila ibang coordination
4: sa coordination yes so kana na ay coordinated care alang sa atong mga pasyente so lagi. Pwede sila makasuggest nga ma moni ang ato ang moni imong gikinahanglan nga test no although dili man ato kinahanglanon yun siguro all the time ang tanang test
2: ito grabe na po na no kaning tanan undergo ani
4: perfect attendance kayo pero kaning pwede ra gyud nga kung unsa didto imong gikinahanglan so kung moingon si doc nga ang imong kinahanglan is liver ultrasound. So, kani, halos kani sila tanan na itong mga accredited facility, maka-provide sila ng liver ultrasound. Pero, kana lang, no, naagi coordinated care gikan sa ato ang Yakap Clinic.
2: Pero ako na-notice, nga wapa din na ma-appeal ka itong dagko na ito ng mga private hospitals. So far, wapa sila magpa-accredit di ay.
4: Yes, wala pa, no. Although, naan na may uban, nga accredited na po, pero dili, wala na ako na-mention, no, kay ang ilaha is dili kompleto. No? So, mga level 3 hospitals na to sama sa Chongwa Hospital Mandawi alpha fetoprotein ra ilaha ang low dose chest CT scan ug liver ultrasound so wala pa sila ni apply nga maka provide sila for breast ultrasound colonoscopy no, ug ang mamo
2: hopefully makaning uban nga screening tests no makuha na po nila ma-carry na po nila sa umaabot nga mga adlaw unya kining unsa may atong angayang timanan ug buhaton Ms. D para siguradong maka-avail taani nga mga maayo kay nga mga programa sa PhilHealth.
4: Yes, so kana no importante gyud to nga rehistrado ta and updated ato ang record para hapsay na inig maneuver no less ang hassle kung mag-avail ta kay aron dito magbalik-balik no or kanang dili ta masango no so always po dadun nato atong valid ID no kay kato lang sa gi-mention ako ganina nga na I feel health check utility nga gamiton atong mga Yakap Clinic so kasagaran ana kung naana kay sakto nga record sa PhilHealth na registered po ka sa PhilSys no kay naana may agreement ang PhilHealth o ang PSA no nga i-merge nato ang mga record para ma-verify gyud no nga kanang sakto ni nga kanang identity sa usa ka individual. So naay time sa liveness check, mo na gitawag natog liveness check dito sa Yakap Clinic kung wala kay wala pa kay PhilSys nga record or national ID naa na siya kuwangan ka dito. So, pangitaan kanila og proof of identity nimo. So, muna magpakita kag ID. Pero kung naa na kay national ID, registered ka nga PhilHealth member, sayon na lang na siya. Dili na kanila kutikutihon. Pero kana lang, katong mga wapay national ID, ma-requiran gud ka og imong valid ID. Nga, picturean sad kanila.
2: I see. O, sarab ako daw. Wapa ko'y PhilSys ID. May nalang gali na kay PhilHealth ID. Nala, okay, so, namin nag-request din ni Ms. Dean, no, pausap daw sa number sa PhilHealth. Kaya basig mo text ni Dea o question.
4: Zero
2: o, na tama break.
4: Yes, sa mga naminaw sa radyo, i-text inyong pangutana sa 0915-842-6048.
2: Okay, so ato nang balikan karong taw-taw ng inyong mga pangutana ng ipadangat no, sa hotline sa PhilHealth. Ang uban, po din yung ipadadri sa atong Facebook Live. Mupadangat lang una tag mga pipila ka importante sa kayo nga mensahe o niya sa atong pagbalik ato na ning atimanon ang inyong mga questions. Atong oras karon untop ng alauna.
6: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya,

0: Naku, ang mahal naman magpa-check up.
1: Baka sa bahay na lang ako magpapagaling. Hindi naman ako member ng PhilHealth.
2: Sa ilalim ng Universal Healthcare, may paaabot ang kalinga at kalusugan sa bawat Filipino. Sa UHC, sama-sama tayong lahat, kaya alamin, makialam at mag-contribute. Sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph.
0: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko, pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
2: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth member portal gamit ang iyong PhilHealth identification number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.
3: Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan.
4: Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer.

0: Atong oras karon ala una tres ay kalimot ha, naguban gihapon ta dinhi sa atong programa Alagang PhilHealth sa Central Visayas. Kung doon may gustong ipangutana labot sa atong topic karon kini mga cancer screening tests, pinaagi sa PhilHealth Yakap or ban pa nga mga butang gusto ninyo ipadangat dinhi sa programa na to, no? Like inyuhang nasugatan dinhi mga kakulian pag-avail baka ha or uban pa nga mga pangutana. Pwede kayo ninyong ipadangat sa hotline nga gi-repeat ka ganina ni Ms. Dina or aribas sa atong Facebook Live. Okay, rita ni Sir Harold na kay siya maoy tigtanaw sa mga pangutana. Sir Harold?
1: Yes, Ati Keno na yung nangutana diri. Maka-avail ba kuno no ang iyang beneficiary or dependent ng yakap? Nang yakap, no? Kay cancer patient daw, no?
2: Ang iyang patient. Kung cancer patient, depende siguro unsa na iyahang need, no? Pero si yakap manggod primary care siya. Kung cancer, naana siya cancer, nag-undergo siya og mga kaninang gitawag na to og mga chemotherapy, radiation therapy, naman tayo case rate, ana. Pero pwede gihapon siyang magpa-check dito sa yakap clinic. Mopili og yakap clinic for iyang regular nga check-up po, no? Para maka-avail po siya atong if ever na siya other maintenance meds gawas sa cancer medicines nga iyang gina-take, no? So, pwede na sad good gihapon siyang maka-avail.
0: Diya sa atong mga kanang tambal nga ma-avail na to nga free, Ms. Dean, wak pa ma-appeal kay since appeal naman ang mga cancer screening tests, wala tayong mga tambal din na
2: pang for cancer. Wala pa. Kay si yakap primary preventive manggod siya. So, dili siya ang katong pang kanang inpatient na nga treatment, no? So, dili pa ta sa primary preventive nga side pa nag kumbati karon. But hopefully, later on, yes, naatay mga additional pagyud nga mga ma-avail nga benefit ani labi na sa mga tambal.
0: Okay.
1: Yes, Ate Kenon, natin na dawat diri gikan ni Florito Avenido sa tong Facebook Live. Pwede ba daw ko no nga makapili og more than one no nga accredited nga yakap clinic.
2: Actually usa ra gyud atong pilion and good for the whole year diha ta magbalik-balik. No, kay once mo sugod naman gud ta din ha, mobayad na in tranches ang PhilHealth. Sa dihang nagpa first patient encounter pa lang ka, nag-profile dito sa imuhang kanang health, no? O niya, nagkuha sa imong mga vital signs. Pwede naman mo report ang yakap clinic, no? I-submit na nila kinsa na nagpa-first patient encounter. Niya na nami, ibayad ana sa PhilHealth nga to sa clinic. So, kung magbalhin-balhin ka, dili na nila madawat ang tibuok nga agreed na mo nga payable amount sa facility, no? And also, gi-encourage po na nga kita, once mo pili ta, diha ta, unta magbalik-balik, kaya aron ma-monitor yun ang ato ang health. Kay kung sige kag ambak-ambak, wala na yung continuity sa care nga imong gikinahanglan, no? Kaya nilahi na po ka diri. Imbis nakita na to dito sa facility ang imuhang health history, no? Ni balhin na sa kaglaing lugar. Although, dili masad yun siya nga hangtod sa hangtod, diha na lang ka. No? Muhatag manggihapon ang PhilHealth o chansa nga mubalhin ta kay like, ni Harold, no? Kani ato, lahi among napili nga yakap clinic.
0: Karon na balhin na dahil mo niya.
2: Siya, nakabalhin na siya. Ako po, nakakontemplate ito. Kuno, mas nindot kung panalitan doon lang sa opisina kay aron mas makadalikyat ra ka kung lain ni mong paminaw nga na kay most of the time, the whole week, na amang gidmi sa most of the time, naman gid mi sa opisina. So, marag mas convenient di ay nga na doon sa mo opisina.
0: Marag-katag-an ako, sa mo napita naman.
2: Wala pa. Ako wala pa kabalhin. So, sa una, ang among yun-una, mo palang limited pa lang man po good ang yakap clinic before, no? Di pa nga nakadaghan atong option. So, lahi po. So, makita na ito nga mas convenient day dito. Pwede ragyod. Pero, makabalhin lang ta iniga ng end na sa year niya, para applicable the following year. Labi na ka itong mga naka-first patient encounter na, no? Sa ilang unang napili ng yakap clinic.
0: Para makabantay lang sila, Ms. D, no? Kay paspas sa magkayong dagang panahon. Eh. Unsa maging buwan na dapat sila. Palita karong panahon na ba lang nag-una na silang daan nga. Babalhin ko yakap clinic. Unsa may best month nga pwede na slag mo himo ana nga lakang
2: within October to December karong tuiga.
0: So last quarter
2: of the year. Pero mind you kay ang October taas-taas pa napakay duha ka bulan kung nakay bation or ganahan ka pa check up dili naman ka maka-avail sa imong bagong balhina, no? Di pa ka dito
0: mo avail. Dito pa ka mo start gid January.
2: So maybe once, mga December na lang, no, para gamay-gamay na lang adlaw imong paabuton. Pwede na gyud ka dito sa imong nabalhinan nga yakap.
0: So kun day ana, once mo balhin ka palitan as early as October na pa-process na kanoy abalhinan ko or nabalhin na gyud ka dito yakap clinic lain. So automatic na nga dili na ka maserbisyuhan sa mosunod nga 3 months or maybe from October to November ana nga current year.
2: Okay, nibalhin naman ka, nipili naman ka. Lain mo mo atras na sad, no? So muna ang best ana gyud is dito na
0: sa December.
2: But si Phil Health mo dawat na siya by within October.
0: Pero di pud niya palapason dito sa January.
2: Oh yes,
0: dili na pud pwede.
2: Oh, dili na pwede.
0: Ah, okay, sige. Para na sa timan.
1: Yes, natin nadawat tari Ate Keno sa itong FB Live gihapon. Agi ka ni Miss Virginia Bangoy Patinga. So, bingon siya, ano, nangayon na siya katinawan kung saan daw kuno pagpa-activate siyang PhilHealth kung saan po daw no, pag-appeal no, sa yakap nga program.
2: Pag-update sa imong record, mo fill out kag PhilHealth Member Registration Form or kanang PMRF nga available sa atong mga offices, ma-download po na sa PhilHealth website. Depende yung sa imong i-update, no, kinahalan ta mo attach yung supporting document. Appeal niya na ito ang government-issued nga ID as atong proof of identity. So, sa pagpili sa yakap clinic, pwede na po tayo options. Kung mo-submit ka na sa PhilHealth office mismo sa imong pagpa-update, magpag-iya na lang po ka dito sa pagpili og yakap clinic. Or kung medyo techie ka, gamit nimo ang PhilHealth member portal or katong eGovPH app, no? Na apoy mga guide anang videos sa PhilHealth Region 7 nga Facebook page, no? Na anay step by step dito nga mga videos nga matabangan ta sa ato ang pagpili sa yakap clinic gamit ang online platform.
0: Ako lang ni ilakbit matud pa ni Iggy Pose, good program DYHP PhilHealth, informative. Salamat kaayo.
2: Salamat.
1: Yes, na tip texting na dawat gikan ni Nelly Lauro, no? Gikan sa Barangay Talamban. Naka-register daw siya sa usa ka yakap clinic, no? Siyang barangay. Then, pag ato daw kuno niya, parang daw kuno siyang maintenance, wala daw sila, no? Wala po daw sila siya ingna kung pabalikon ba daw siya or pagkuha siyang tambal. Parang iya sigurong gisulti lang din kung sayang na sinati, no? Kakakulian, no? Sa pag-avail sa yakap na service.
2: Yes. Nindot na nga mo feedback mo, no? Sa inyohang kaning mga kasinatian. Kay para ma-actionan po na sa PhilHealth. Ma-verify nga to sa facility. Ma-call out ang attention sa facility nga nga nung ingani man ang nahitabo. No? Nga nung ingani ang sitwasyon nga na tagamtaman sa ato ang mga members. So, kung mahimo, no? Mahatag ninyo ang yakap clinic or maka-send baka mo og email, no? Sa ato ang hrmc.pro7@gmail.com, no? HRMC. Kay naamantay kana regional committee na siya nato nga magtan-aw na sila sa mga complaints against sa ato ang mga yakap clinics, no? Dili na sa yakap clinics, mga accredited na to nga health facilities sa ilang performance. Kay aron na ma-investigate, no? Ma-verify og ma-actionan.
0: Okay.
1: Yes, no, gikan ni 7386, no? Ayang banad ako, no? Wala na yung trabaho sukad pa 2021 o kanag-uma na lang daw sa ilang gamay nga yuta, no? And then siya, 65 years old na, yung bana 59 years old. Unsaon ako, no, para maka-avail pa, no? O mga benepisyo ang yung bana.
2: Ato, itanawon siguro kung kinsa gyud ang original nga ang nagpamiyembro, no? Kaya kung miyembro po yung bana, pwede man nga, mupadayon lang usa siya, hangtod mutungtong siya sa isinta. By then, sa 60 years old man good, dili na ta i-require mo bayad sa contribution kung dili na ta gainfully employed or earning. No, so, basin po, nakaabot nag 10 years ang contribution na ito ni sir, by the time mo 60 siya, mo apply siya for lifetime membership. No? Anyway, padayon man gihapon siya maka-avail sa benefit, no? Kung siya mismo ang member. Pero kung mo decide sila nga magpa-dependent na lang yun sa wife, no, nga senior citizen na, pwede rapod. No, kung labi na, wala yun marehistro si Sir Daan, isip member. So, pwede na nga i-make sure lang mamakarga ni mo siya as dependent aron maka-avail po siya sa benefit.
0: Sir Harold, na ipangutaan na diri, pwede nang, unsa mo ng PEG sa yakap? PEG, PEG.
2: PEG.
0: Unsa mo ng PEG?
2: Basig FPE, unsa may iyang pasabot? Wala, di ko familiar sa PEG.
0: Si Rome Tumulak, sige, chat ko nagbalik, sir. Unsa'y pasabot ni mo na ng PEG, PEG.
1: Yes, natay, text ring na dawat, yika ni 4751, no? Nanguta na siya, kung pwede ba kuno maka-walk-in, pwede, asag daw kuno pwede maka-walk-in, no? Sa mga opisina sa PhilHealth para makapangayo o PhilHealth ID.
2: Mm. Ang pangutana na mo, taga-asa ka, ma'am or sir, no? Kay naman tayo mga local health insurance offices, napod the express offices sa shopping malls. Kung taga-Central Visayas ka, whether na ka Cebu, Bohol, Negros Oriental or Siquijor, naagin tayo mga offices, no? But dili lang kada munisipyo. So mas maayo mahatag nimo imo ang specific yun nga town or city. Aron na maka-advise taon sa pinakaduol diha nga PhilHealth office.
1: Mm-hmm. Yes, na tayo lang pangutan na rin. Nagtrabaho daw siya for 4 years, no? So, sa Kamol, no? Dili sa Cebu. O karon wala na siya contribution. O sa kuno yung buhaton.
2: Mm-hmm. So, kung nanerbaho ka kaniad to, dili na ka-connectado, dili man po na siya automatic nga. Di na lang ka mobile sa contribution, mm-hmm. no? Na atay self-paying category. Dito ta mo padayon kung dili na ta employed or formally employed. Basta na atay any source of income, maunay atong basihan sa atong bayran ng contribution. So, magpa-update lang po sa record. Gikan employed nga to sa self-paying or self-earning.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Yes, gikan ni 1996. Until what age, no? Musta pag-contribute, no? O sa ka-worker sa PhilHealth.
2: Mm-hmm. Alright. So, nindot na pang-utana. Kitang tanan generally inig senior citizen na nato, no? Diha na ta muhunong gyud og contribute.
0: Mm.
2: Pero napoy mga seniors nga nagtrabaho pa man sila, no, gainfully employed or earning, labi na katong naa sa government, up to 65 man ang amo ang mandatory nga age of retirement. So kung nagtrabaho pa, like kami na aming mga office mates nga 60 na kapin, naagid gihapon sila deduction monthly sa ilahang kaning basic nga monthly nga sweldo, no. So diha na ta muhunong gyud kung retired na ta, ni abot na tag 60, nya dili na ta gainfully employed or earning. Mm. Ang exception lang ani katong mga uniform personnel na to, mga military, no, nga ni abot na sa ilang age of retirement.
0: Mm-hmm.
2: Kasagaran nila 56 na, no, ilang mandatory age of retirement. So kung 56 na sila, kani atong mga policemen, mga naa sa BFP, BJMP or AFP, no, kung dili na sila manarbaho og balik, pwede na silang mo-apply for actually lifetime membership bisag pa sila nagsaysinta.
0: Mm.
2: Kay ni abot naman sila sa ilang mandatory age of retirement. So kana ang ilahang kanang murag pribilehiyo, no, sa pag-serve. So ang atoa is pero kung mobalik sila og kanang panarbaho, no, diha mo ibalik pud to ilang record ngadto sa employed. So kana ang atuag yung timanan lang sa age of retirement.
0: Mm-hmm.
2: Onya dili na ta gainfully employed or earning, magkuyog na sila, no. So mm-hmm. mo na atong basihan.
0: Okay, last question, Sir Harold.
1: Yes, gikan ni Lumen Lumanta, ma'am. Gikan ni sa tong Facebook live, no, nga pungutana. Mm. Ma'am, ngutana lang ko, unsay angay buhaton, ma'am, kana wala daw sila, no, sa pagka-indigent. So meaning mingraduate na sila. Mm-hmm. The automatic daw nga nahimong self-employed or self-paying member sila. Mm-hmm. Kapila ra man daw ilang sweldo.
2: Mm. So kung nagihapo tayo kita ang balaod nag-require mangod, no, nga mo contribute yun ta. So naaman siya kaning mo depende man siya, no, sa ato ang income. So kung muubos po din mong income, ang base rate po nga kanang premium ang ato ang subayon, no, which is katong 500 matag bulan.
0: Mm.
2: Kaya dili mangod kita ang mo-assess na, bisan si PhilHealth, dili si PhilHealth ang mo-assess kinsa ang financially incapable, no, or katong mga moingon nga pobre yun sila or indigent sila. So, naay mo assess, ana. So, kung pananglitan, wala na mo sa kaning programa sa DSWD, ang katong pantawid or four-piece, no, or kananaapan na sa mga modified conditional cash transfer ng mga beneficiaries, mo pala yun sa self-paying. Kaya kung natangtang mo dito, pasabot, ni tawid na mo, no, sa kalisod. So, kanang maka-independently survive na ang family, no. So, meaning, maka-contribute na po dito sa PhilHealth. Pero kung dili

0: sa dito sa inyong lungsod or sa inyong barangay, no? Licensed nga social welfare officer, kay sila ang authorized nga mo-assess gyud, no? Sa kung kinsa ang financially incapable or di walay kaiguan mo bayad.
1: Miss Dean o Sir Harold, no? Daghan kay pangutana dire labi na sa atong Facebook Live, pero nay nangutana sa atong number og balik kay tingali ba sig off-air na lang pud pwede na to siya ma-entertain, Sir Harold?
2: Yes, no? Katunay mga pangutana, no? With regards sa PhilHealth, pero mahimo ra gyud nimong tawagan kini mga numeros, no? 0915-842-6048 o pwede po nato nga atong mo-chata, no? Pinagay itong Facebook Messengers na itong mga mensahe, no? Diha sa PhilHealth Region 7 kay atong online support team andam ra gyud kaayo, no? Nga mutubag sa inyong mga pangutana.
1: Pero kung kani-aning Sabado o Domingo makatubag pa bagi hapon.
0: Dili na po.
1: Ari na sa Lunes.
2: Yes,
0: regular working days na po.
1: Okay, so say announcement na to dugang Miss Dean, Sir Harold, una tamo end.
0: Yes, so ni partner ang PhilHealth with DepEd, no, sa kaning mga brigada eskwela nila. So naalig i-identify po ang PhilHealth at mga local offices nga asa sila nga eskwelahan mo pwesto, no, sa part sa brigada eskwela para mo serve sila nga to na sila yung mga transaction pagpa-update sa record or katong ganan magpa-member or mo pili sa ilang yakap clinic. So karong June 1 na dayon ang ato ang local office sa Baiz mo alaga din ha sa San Vicente Integrated School sa Cambasahan, Baiz City, no. So naa sila makuha dito nga services kabahin sa yakap. Unya ini ka June 2 ang ato ang local office diri sa Cebu na adiha sa Lahog Elementary School, no. Martes na siya 9 a.m. to 3 p.m. So pwedeng mo kaning pahimulos niini ang ato mga parents, ato mga teachers ug tanang moso diha sa Lahog Elementary School. Ang ato ang local office pud sa Mandawi naa silay desk dinha sa Subang Dako Elementary School sa June 2 gihapon. Ang atong local office tagbilaran na diha sa Dr. Cecilio Putong National High School ini ka June 2 sab. Unya sa June 3 ang ato ang Leo Talibon na diha sa Zamora Elementary School, no? I'm not sure lang kung asa ni Talibon sa baka ni, no? Wa naman nato nakuha ang address sa June 4 dito ang sa Talibon, June 3 sa Piyapi Elementary School sa Dumaguete City. Unya si Kihor Integrated School sa June 3. Unya, napabakoy nakalimtan sa South, sa Cagayan Central Elementary School, Dalaguete, Cebu, sa June 4.
1: So, okay.
0: Sa mga taga-Norte, i-finalize pa sa atong local office sa Dana kung asa ang kaning ilang location. Pero pwede ninyo bisitaon ang PhilHealth Region 7 nga page alang-anang mga services sa Brigada Eskwela.
1: Okay. Unya, ato na lang po ni Isakay Dinhi kay panglawas manggihapon ni nagkinahanglag dugo type O+. Pasya nga si Philip Faustor Pilonio na hasta Lisay District Hospital. Mao naman ni atong Cebu South Medical Center karon, no. Duha ka bags, contact lang ni Mergy Pilonio Ridiha 0923-173-1116 ugang 0924-542-4004. Gikan po ng Consiel Francis Espares. Wa naman tingo nga oras, Miss Dean o Sir Harold, salamat kay sa lain na itong programa. Kano someday tinuta sunod, magdungog balik sa atong programa. Medyo malayo.
0: Balik na sa tagka ng Thursday, na second Thursday, kay wapamanta ka shift sa katong straight na 5 week. Pero, basin, kay June 12, holiday man ginatikin, so, dito tas June 11.
1: Masayo-sayo ta. Okay, at ang imin ninyo sa June 11, tinood, no, pastila ni, kuwan, ani, Lunes 1, na June na punta, paspas kay mga adlaw. Sa atong pasalamatan na sab, nga PhilHealth, no, sa kanunay nga pagpaking-partner na to para sa paghatag og impormasyon, pag-edukar sa ato mga listeners, unsa ni mga benepisyo kag giandam sa PhilHealth para kanatong tanan. Pinagay sa atong programa Alagang PhilHealth sa Central Visayas. Barpa na ako diris control kasama ang Nestor Homicilio og Gerald Albius Nemskenyones. Ako sa inyong Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong hapon, karon taon-taon, musunod po ng atong drama, kini ang akong suliran. At oras karon, alauna, 21 na.
3: Inyong nabati ang kasayuran sa PhilHealth uban ang Public Relations Officers sa PhilHealth Region 7 ug ang inyong alagad sa kahanginan, Ken Galenea. Kasayuran sa PhilHealth, ang inyong partner sa maayong panglawas, matag Biyernes alas 12:30 hangtod alauna sa hapon, dinhi lang sa DYHP 612 sa inyong mga dial.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Kini nga balita, hatod ka natin sa SED Marketing, ang tigamautiga prapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipagaban. Detalye sa itong balita, nakakabot na ang Estados Unidos o Iran o kasabutan paglugway sa ilang ceasefire o libkaso ng mga restrictions sa operasyon sa Strait of Hormuz. Ibutya kini sa kasaligang tinubdan, bisan si US President Donald Trump, wala pa mo aprobar sa maong kasabutan o rinpaybausab ang Iranian State Media. Nga wala pa kini ma-finalize. Nasuta nga ang maong nakabot nga agreement mahimo mo extend sa ceasefire alang sa line 60 kaadlaw ug tugutan ang normal nga operasyon sa Strait of Hormuz. Kini samtang padayo na pagtuki sa mga negosyador sa lain-lain mga issue sama sa nuclear program sa Iran. Kon kini maaprubahan sa liderato sa Washington ug Tehran, makonsidera na kini nga labing dakong lakang o kalambuan subay sa pagkabot sa malungtaron nga kalinaw tali sa duha ka mga nasod. Suka nagsugod ang kasungian niini nitong Pebrero 28 ning tuiga. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYH Tatak Arimen. Kanto mong balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas ipakusgan, mas ipaninur, mas ipahumot o mas ipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Subog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili nimo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad niini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod niini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: GTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. GTX 500 adlaw-adlaw. GTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. GTX 500 pabalik sa mga butika.
9: Woo! TG Eggs, 500.
10: Sa Janice, okay kayo maman ako menstruation din, gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako, Vitex 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa Vitex 500.
9: TG Eggs, 500.
11: Pabali sa mga butika.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nakuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
14: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454, Series of 2026.
15: Zed Health Report.
16: Health Report.
17: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
18: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
19: Uy, nga naman, Marie.
18: Nibarado na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
19: Mauna diya, Marie. Mahal mangkod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
18: Yun sa maninyo, Marie.
19: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
18: Unifins?
19: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
18: Kadang ko di ay, Marie. Tudlui ko.
19: Oh, di feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
20: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa ubay 0385001686.
21: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
22: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Zed Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
23: Dagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagpuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita nako ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
15: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabang.
24: Life Extension Vitamin D3.
25: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
26: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
25: Hindi po kayo gumaling?
26: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay. buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
24: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay.
3: Urinary tract infection o kon UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
11: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
28: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
29: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
28: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
29: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
30: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
26: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako niya nga sabon. It is because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano gid siya, makatabang gid siya sa imo. Dili maingon nga makapagwa pa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmus siya, tapos basta maglugid ang imong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin dyan kayo ni siya.
31: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
32: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
33: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
34: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
35: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
36: Biotrope Herbal Capsules.
34: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
36: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
37: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
32: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
33: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
34: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
35: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
36: Biotrope Herbal Capsules.
34: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
36: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
37: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
2: Nawan ang nabakaugana sa kama?
5: Basin og may diabetes ka?
2: Ang TTX 500 na!
5: Ang TTX 500!
2: Adunay powerful extracts,
5: nga phytochemicals,
2: ug antioxidants,
5: nga gigan sa palaya,
2: ug desugared sugar cane,
5: mga organic compounds,
2: nga effective,
5: batok sa sakit nga diabetes.
2: TTX 500!
5: Kapalit sa mga butika.
2: TTX 500!
5: Ang tubag
2: kontra sa sakit nga diabetes.
5: TTX 500!
2: Epektibo
5: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
2: TTX 500!
5: Imo sa desugared sugar cane extract,
2: ug anti-diabetic property,
5: gigan sa palaya.
2: TTX 500!
5: Garantisado
2: and recommended
5: sa mga eksperto.
2: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.

0: Maingat law ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilabi na ka ninyo, Doktora ni Oprah o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat soliran. Ako si Rosa, 31 anyos, minyo o may anak, nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong soliran, aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga paghitabo. Ma, pila naman kakaoras niya, oy. Paway sad ka, ha?
1: Ganahan lang matiwas ko ni, kaya puwaon na ni ugma sa akong suke.
0: Someday lang gitahe ni mo ba?
1: Mga 14 na. Para mo ko nun sa hotel.
0: Mao ba? Nga, unsa man ka ni kao na ka?
1: Dawa pa, oy.
0: Hala, ma, ha? Alas 2 naman in taon sa hapon. Uy, unyo pa ka mukaon.
1: Huwag palagi.
0: Naunsa ka, baya, ma? Kaon sa kuno pa yung dahil sa na?
1: Ay, kadingat na lang ni. Mubarog na ko ron.
0: Hukaran na lang takadaan, oy.

0: Aray, Rosa, nabangon ka pa. Sakita sa punti eh.
1: Kadiet, kadiet lang, ma. Nang sumunay ka?
0: Eh, sakit ka ayo, kunti El. Nasubrahan tingali ni sa sigig lingkod.
1: Na, mauna lagi na. Grabe sa day ka makadaltahi diha kod. Unsa pagod kang orasa nagsigig lingkod diha?
0: Eh, ay nanagod pagsigig yaw-yaw diha kod.
1: Ang anga, badlungon mas sa day ka. Palapas wakas oras sa imong kaon.
0: Hilom na, hilom na. Badlong nabitaw ko mukaon. Hilom na.

0: Milagro, ma. Wa ka man nahi ron.
1: Ay, unsaon. Ihubag man nga akong tiil.
0: Lanaon sa mana?
1: Na, matla po nga no ni Oy Rosa. Ay, kadiya, Rosa, agakas ako na ibipengon si R kay mangihi ko.
2: Saan, Tarasel? Bangor ka kaya nangihi ka, iunsa ka.
1: Ambutin eh. Sige man sa kong inumong tubig, kay pirmi man kong uhawan. Rosa, dali na. Agakan ako kay kaiyon, kay ko.

0: Unsa ma? Naay buwa ang imong ihi?
1: Oh, anak.
0: Lunganong ka na.
1: Ay, ambot lang. Kung may baw.
0: Kung magpa-check up ka.
1: Isas. Ayaw ra ay, check up. Para kanera. Huwag ko lang ipamati. Gawas aning akong hubag sa tiil.
0: Sure ka ha. Basing may gitago lang ka na mo.
1: Ay, wow, uy. Masulti ko ninyo kung naa.

0: Nak Rosa, HP terbang exam si Mamang ko di sini ka.
1: Oh, mau ba pa? Lawa pa rin ako yung sweldo pa na. Ah, sige lang, pagitaan lang ako pagi pa.
2: Wala pa kay sweldo, te. Makahangyo raman sad ko. Pwede lang ako mag-promissory note.
1: Pero maliit kag exam. Ah, sige na. Ay, kabala ka, anak. Pagitaan ako ng pagi.
2: Pasensya na kayo, naka. Unsaon nga wala pa manggit ko kapanahig balik, God. Kaya wala pa yun ni, mamaayo ang akong ubag sa tiil.
1: Ingon pabitaw ko, magpa-check up na lang ta. Huwag mong ginahiyos-iyos, maoy.
2: Nak, ayaw lang lagi kay kas o kwarta. Ipahuway ko rin eh.
1: Ma,

0: Na am ko'y ekstra diha. Kana sa may gamita para tuwisyon ni Mika ngayong manghuda.
1: Sure ka doon?
0: Oray. Pamilya ba nani mo?
1: Oh.
0: Ang usap pa. Kung nalang ko'y katabang, putabang yun ko. Kita ko sa rabaw na tabang sa sma magpapa ni mo na to. Libre ang atong puyan din eh. Ubi sa kausa. Huwag yun ko'y nadungog nga batigi ka nila.
1: Salamat kita itong ha.
2: Lark! Rusa! Oh. Si Mama ni mo!
1: Oh. Ano? Oh. Nang sang dekas, Mama?
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Zed Health Report.
6: Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kag-tagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
5: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
8: Lamang ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag perminti. Kung madunlan na inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong seed panyawan capsule. Kay karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
5: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
9: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
10: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya unta mo pag-inom na pugko. 3 times idi kapi gyud ko nga. Paragis bila-bila.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
12: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
13: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
11: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
12: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
13: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
11: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
14: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
15: Uy, yun naman, Marie.
14: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
15: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsa kinsa katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
14: Yun sa man ninyo, Marie.
15: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ra gyud gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindo pagil kayo ang tubo sa baboy.
14: Unifins?
15: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napu kabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado gyud kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
14: Kadako di ay, Marie. Tudlong iko.
15: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
16: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
5: Zed Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay Chef Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
5: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
17: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
18: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
19: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
20: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
22: Kapoy, kaya niya nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Kidrawan eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkong hiyahari.
23: Pwede lang, makakas.
22: So, ano ka, 90 na ka?
21: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay Chef Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
5: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
24: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
25: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
26: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
27: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
28: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
29: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
30: Bili, di ko katlaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung bii maigmata sa bumitan.
31: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
32: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
33: Mensahe alang sa maayong panglawas.
34: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
35: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Nakuyapan si mama na itong tumura. Hinungdan nga naratol yun ming tanan o dali dayo na mo siya ngida sa ospital. O unya.
1: Doon na siya ay CKD kung chronic kidney disease. Muna na kaingon ko nga nung niyo pag ang iyang tiil.
0: Unsa, Duke?

0: Marisel, nga naman ka musultir mo, ani?
1: Tungon kay dili ko gusto nga mabalaka mo. Naguna-una, manggod ko nga ang kwarta nga igasto para check-up. Ibayad na lang sa tuition ni Mika. Pero mas importante man ko ang imong panglawas, ma.
2: Hilom na mo, eh. Ang importante nga ni Anata, huwag nahibaw na ta sa matuod na kahimtang ni Mama. Magpaabot na lang ta sa dugang advice sa doktor.

0: Mo ni problema na mo pero ni mama. Kay posible ko no nga makinahanglan si mama o kidney donor sa umaabot. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. Basta may inong dan ining chronic kidney disease. Kaliwat ba ni? O tungod ni sa lifestyle? Napa ba ni kaayuhan? Ikaduhang pangutana, matod sa doktor, nga posible nga magkinahanglan si mama o kidney donor sa umaabot. Posible ba nga may kausaban pa? Nga dili ra siya magkinahanglan? Kung kinahanglan man yun si mako, pwede ba nga ako mismo nga iyang anak ang mahimong donor? Unsa may kinahanglan ako, aron mamahimo kong qualified donor? Ikatulong pangutana, unsa man nga mga tests ang kinahanglan sa akong mama? Maubasab ni ang hinungdan nga magsige siya og ihi-ihi ato? Kung wa pa makuyaping ako mama, wasab na mo siya madala sa doktor. Dili gyud dayon mi mahibaw nga naaday siya anang sakita. Unsa kay posibleng mahitabo kung mas dugay pa namong nahipawan? Posible ba na delikado ang kahimtang ni mama? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Kung kaliwat man ng chronic kidney disease, posible ba nga mapasa ni namo nga iyang mga anak? Unsa may angayan namong buhaton o bantayan? Palihog, tabangi o tambagi ko, kini ang akong soliran, Rosa.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong soliran. Ano yan na sabi ko? Si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related ng mga problema. Kaya usaman ako ka medical doctor o sa ka psychiatrist o sa ka drug addiction specialist. Klasik-klasing pamahagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede ka padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page o dribas mong buhatan sa third floor, UCR, Martinez Milingos Mina Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga asa man niya, mangita. Sometimes we are tested not to show our weakness but to discover our strength. Agoy mga tao gyud nga mangasar gyud nimo. So remember na when you are tested, patestingan imong pasensya, ang imong pagkatao, unsa kang klase ug kuan ba ka, may pagkabayolente ba ka. So dili is because nga git kuan nga madiskubre ang imong mga weaknesses, ang imong mga depekto. Kundili, sometimes this can reveal your strength. No? Unsa ka katatag. Silence kuno is louder than shouting. Do not make major decision in your life when you are angry, when you are extremely happy, or when you are very sad. Okay, devastating ang mahitabo. Paghuwat lang sa kuno mo decision ka o if you are in your normal mood. Alright, so ang ato magtatampo ko na dalawa, si Rosa, 31 years old, Minyo, may usa ka anak, taga Cebu City. Musta naman dahil si Mino Gabisay diya sa Bunbun. Ha? Mga Pilo family diya sa Guba. Cebu City, no? Gilbert, kung si Maria de la Serna sa Talisay. Ha? Mga Impasis family diya sa Dumdum, Dawis, no? Mga taga... Asa na sila? Taga-kuan, Mountain Barangay sa Talisay, sa Maghaway, sa Tapol, sa Klupan, sa Lubas 1 ug 2, Manipis, Campo City. Mga Luwanya family, si Peter, Ifer, si Samuel, Toto Dikit, Mia Duti, Jerome Argoncillo, si Orlan Kilyubi. Mga Sunok, taga-Sunok, Nilia Mendoza, Bunsukan, ang Palayuhan family, si Lino, si Tess, o si Sitch Mark. Of course, nung Bert Abela o si Brad Rene Abela, musta? Nga Ordanisa family, diya sa Sibunga. Ha? Pirmi, salamat kayo sa mga butong ninyo, Ruel o si Monique. Ha? Gatong nga kaubanan diya sa National Bureau of Investigation Region 7 atong Regional Director Jose Ernie Monsanto. Ha? Musta, sir? RD, Regional Director niya siya. Si Wilmer Gamutan o si Dave Istorco. Mga taga Alupes, Cebu City, si Crispin or si Crispa Libud-Libud. Henry Ortega, si Lourdes o si Momoy, ako na nanggingan. Ha? Okay, so going back to our sender, si Rosa. Punto medical ang problema ni Rosa. Unang pangutana, matod sa doktor, unsa may hinungdan aning chronic kidney disease? Kaliwat ba ni o tungod ni sa akong lifestyle? Oh, so daghang kay naghinungda ng inunta kidney problem, posible ni siyang kulang ka og calcium, makakus nag inunta coffee, kusog kayo, anya imong blood pressure, makakus ni siya og kidney stone, no? Kung kulang ka ni mga inunta citrus food, vitamin D, ng mga kuan, mga source sa kuan, sa kung sa makina pa fuel. So hinungdan ani is daghan, no? Infection, kidney permission, kanang urinary tract infection, too much uric acid, too much sweets, mga artificial fruit drinks, di na siya maayo, ha? Unsa may mga simptoma, ha? Mas maayo siguro mga isigutas mga simptoma ng naana kay kidney problem, ha? Like stone permission, decrease ang imong energy level, imong mga muscles mag-cramp, imong mata murag magluwa-luwa, mangubag, imong mga mga tiil kamot mansuwalin, mangubag. Ang imong ihi murag kanang kwan, laig baho, kanang murag nay fruity ba, murag nay kanang prutas, murag juice nga kwan. Nya, in the worst scenario, na kay dark brown urine. Imong panit dry, nya katul, lisod ka ginawa, di ka katog. Pumuha na yung mga hinungdan. Ang anong naamay mga kidney problem. So, more on diet and physical activities, no? Sunod nga pangutana, matod sa doktor nga posible nga magkinahanglan si mama og kidney donor sa umaabot. Posible ba nga may kausaban pa nga dili ra siya magkinahanglan? Kung hinanglan yun, simba ko, pwede ba akong mismo nga anak ang mahimong donor? Unsa may kinahanglan ako aron mamahimo kung qualified donor. Yeah, mausa na sa mga trabaho sa una, di ba, kung si Vicente Soto, ako may chairman sa ethics committee sa mga committee sa mga mo-donate ang kidney, no? Daghan kayo kong experience, ano eh. Pero people member of the family, kay ikuan pa na og compatible ba ang recipient o ang donor. So mga na nga, mas maayo og member of the family. Kung pananglitan, moabot ang panahon nga makinala ni mama ni mo og kidney transplant, usa ka sa ginakonsideran nga donor. But of course, after proper laboratory workup, cross-match kung compatible ba? Adili by wa by tissue rejection. But hinaut ko nga dili mo abot dihang punto, ha. Ang uban magpa-dialysis, no? Akong balikon sa makausap pa, kining dialysis dili ni siya tambal, ha. Temporaryo na siyang alibyo sa or rather ingon ta himuon nga ang imong dugo instead nga moadto sa imong kidney, kay di na mahimo ang imong kidney, dipiktuso na, piagi og machine, dialysis machine nga i-purify, i-filter ang sabay mga toxic nga mga impurities niya nga dili mahilo ang imong lawas. But after 2 to 3 days, mukaon naman punta, nanaanap po ilang mga dili kinanglan sa itong lawas, nga i-filter na saan, muna mabalik na po ng pasyente nga to sa dialysis machine. So dili na siya tambal, kung dili temporary alibyo lang, nga dili ka mahilo sa mga toxic substances sa dugo, nga dili ma-filter sa kidney kay dipiktoso na. Sunod nga pangutana, unsa man mga test ang kinahanglanon sa akong mama, maubasad ang hinungdan nga negative siya og ihi, or magsigi siya rather og ihi, yes. Kung wala pa nakuyapan ng akong mama o wala namo siya madala sa ospital, dili gyud mi maybaw nga naa na di siya aning sakita. Unsa kay posible may tabo kung mas dugay pa namong maybawan? Posible ba nga madelikado ang kahimtang ni mama? Yes, this is a serious problem. So ako nagginingon, kining kidney, o man mo filter sa atong dugo, maapuan, diha ang yan. Pero ang usa ka tao, bisag usa ra ka buo kidney, makalive siya normal life. Of course, you have to limit his activities. No? So, ang inunta, ang kung naamang gani kidney stone permission, the surgery is kinahanglan, dialysis is pagayamoon, o niya, nephrologist, saka nepro ang doktor nga muhandol ani, ha? Mo ni sila mga eksperto ani mga problema ingon ani. Kung mag-take lang yung kag tubig nga more mga 2 to 3 liters per day, o nya mo take kag mga analgesic nga para mukuan sa sakit, this could be a plus factor nga dili mo lala, dili mo grabe ang imong kahimtang, no? So, mayo gani kay dali ra na discovery ang sitwasyon ni mong mama nga basing pagmata, pag medical intervention, dili na surgical, no? Kung kaliwat man ning chronic kidney disease, posible ba nga mapasa ni namo? Yes, posible. Unsa may angaya namong bantayan, ani, imong inyong diet, ha? Yung diet. Tingnan na, you have to take plenty of water. Nga, ang caffeine is not good. Ang good nga mga pagkaon nga kinalan nga, mainom, makaon ka, banana, garlic, avocado, mga citrus, oranges, kani mga isda, mga dairy products. Nga, magpainit ka na sunlight, na vitamin D na siya source, no? Nga, kinalan nga, na kay regular check-up. Routine urinalysis can help diagnose some kidney problem. Kaya kung simbakulag na ay stone formation, na naman tayo mga pamaagi ron nga, dili na lang mo undergo open surgery, no? Naman tayo mga laser, mga wina, nanay, mga yun, anak karon. Regular laboratory workup, i-transfer the family, yes, but dili gid siya pareha ka kataas lang yung hirido familial inong ta posibilidad sa mga heart problem. Okay, so now takasabot ka sa akong speaker ni mo Rusa din sa Cebu City. Yung ato sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Diyan kayong salamat. So, pumalaba sir, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide at Takaraman. Nagang salamat o maayong.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo'atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: RMN Newsbreak, Newsbreak.
7: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadie. Sa tuwang balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga mautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang baratian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, moos o sampletian sa aeroplano ato sa unang tunga nga bahin sa Hunyo, human ni Hupay ang surcharges sa lana nga gitugot sa airlines nga kolektahon. Base sa latest advisory ni ini ang Civil Aeronautics Board kun cab ni Paibaw, nga applicable a passenger or cargo fuel surcharge alang sa domestic o international flights. Gikan sa Hunyo 1 hangtod sa 15, mahimong kunuran nga to sa level 13, gikan sa level 15 nga gipatuman ni atong Mayo 16 hangtod sa Mayo 31. Ubos sa level 13 ang mga airlines, mahimong maningil og fuel surcharge nga 423 pesos nga to sa 1,237 pesos alang sa domestic flights. O gikan sa pin 1,300 pesos nga to sa pin 1,300 pesos alang sa international services, depende sa distansya. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule caps of Lost Mangosteen, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ugang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa panyawan coffee mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang panyawan coffee mix? Kini tungod kay ang said panyawan coffee mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangosteen nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imong palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion, ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing. Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Drama presents Hanjumanan Sosa Ta Awet. Ano pa daw sa yung kaagi karon? Mungkin ay usa ka babae nga nagpuyo sa Tagbilaran, Bohol. Ang atong matatampo, nagdasangan nga, May May.

0: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayos mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: DGX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butinga sa iyong lugar. DGX 500.
3: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500, duha lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best dude og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako, minsan lang po magkasakit.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Sa kalamion sa cheese and crunch. Mulami po ng break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu.
8: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
9: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
10: Hala, luyan ni Muga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
4: Super Fiber, ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Baka din sa trabahoan.
1: Sure ka? Kasi maglis ang tagsakay.
0: Ayaw ka bala ka. Magbukra ko.
1: Ah, okay. Kaya bala. Ay, kalimot sa pag-dinner, ha?
0: Yes, babe. Anira ko sa office mo kaon. Magitan ako kasabay na ako.
1: Okay, babe. Amping. Tawin lang ko kung magkinahilan ka na ako, okay?
0: Yes, babe. Bye. I love you.
1: I love you too.
0: Kinsa kayo pwede na akong ikadungan o kaon, ha?
2: Mm, ako. Dungan tag-dinner.
0: Red? Ganina na ka di, ha?
2: Medyo.
0: Kuan na ba? Busog pa man di ay ko. Sabayin na lang kumukaon.
2: Naglikay ba ka na ko, may?
0: Ha?
2: Pila na nagkakahigayon nga mga agda ko ni mo, pero sige na ka balibad. Malain naging ko ni mo kung mabalibad ba ka na kaoron. Sige na. Doon ang taga kon. Libre na ko. Peace.
0: Sige na lang, good.
2: Nabusog ka?
0: Oh, thank you, ha.
2: You're welcome.
0: Anong nitutok mo ka na ako?
2: Walang. Nitutok ko na ako sa babae nga akong gusto.
0: Naanasab ka, Ana. Red, kaslunon ako.
2: Kaslunon pa lang. So, meaning, di ba umin nyo? Meaning, pwede bang mailog?
0: Red.
2: May, may bagay ka na dakuwi ko gusto ni mo sa una pa. Pero huwag ko ni mo atagi chance.
0: Red, oyab na mi si John sa dihan na paramdam ka na ako.
2: So, sa ato ba, kung di mo uyab ni John at ang time, ha? May chance din ko ni mo.
0: Ambot. Siguro, huwag ko may baw.
2: Sa'yo matubag. Murag, doon lang sa gigikay na feel ako. Di lang kakasulti kay mado ka makasa.
0: Red.
2: At least now, kaibahan ako.

0: hold yourself in town day ha, minyuno na ka. Ano ni-entertain pa man itong kang Red? Uy!
1: Para katura gani. Na-entertain na dayo na. Siyempre, bukal ko sa mga relasyon ni John, no? Kapila na ko gibalik-balik niya, minyuno na ko.
0: Pero gayong ganag-o si Red, good? Kailadyo kay ko anak niya. Bisag nahibaw na siyang doon na kanay fiancé, mangita gigihapon na siyang paagi, matagad ni mo siya.
1: Day.

0: At ano ka, babe?
1: Sure ka mo ulit, gid ka? Andi na lang kakatuwag din sa kong apartment.
0: Ayaw na. Tingalihin niya, di ko magkapugong sa kong kagaling, unog, doon ay mitabu na to. Gusto ko nga, inigkasal na to, babe.
1: Ikaw, good. Sige, babe. Amping ka, ha?
0: Oh, ikaw po na, amping din eh. Ikaw rin ba yung usabi niya sa iyong apartment?
1: Ayaw ka, bala ka. Safer ako din eh.
0: Okay, sige. Bye. Good night.
1: Good night. Ay, salamat. Day off gitawan ako, umaan.

0: lumbi, puding San Miguel litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
1: Carl, palihog gani sa litron?
2: Carl, palihog po ng bupis, please.
0: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel litro. Uy, ishare po, bi?
3: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel litro. Kananay o katawanan. San Miguel litro, share sa kalami.
0: Ihatagan ni Carl ang bill.
2: Carl? Asa man si Carl?
3: Drink responsibly. San Miguel litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
4: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Nagharaong tambang ipang inom, nagsinaw balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, hinta na yun akong ibati.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: Be extraordinary with MX3.
9: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
11: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
14: Sakit na gito ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan.
15: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.

0: nagun sa ka din eh.
1: Nibisita rin mo.
0: Red.
1: Ganiim na rabit ko din is gawas. Nagpaabot lang ko nga malakaw na si Jen. Dilabok ni mo pa sa dun? Uha, okay ko na.
0: Oh. Huma na kang inumog tubig. Pwede na ka mo pa uli.
1: Ah, laya po. Pag-ubugan ni pag-abot na ko, papauli o na mudahin ko niyo.
0: Red, sayup ni. Tapi na ba't ikasulti? Hingamin yung unon na ko.
1: Sayup? Ang sama yung sayupan ni, May. Gawa mo tagi buhat. Gusto rin kong mag-iistorya ni mo. Unless, makuyawan ka nga doon ay mahitabo na to kay kitarang duha din ni Ron.
0: Nganong kipadoli mo yung mga naong din hinako.

0: Paulin.
1: Oh, puti.
0: Red, nakasahat na ko ni John. Dili ito mo nga itong gipuhat.
1: Pero nalipay ka. Kaya kung wapa, di ko niwapasag na may tabo to. Nato, di ba?
0: Natinta lang ko.
1: Natinta ka itong kahit gusto sa kunin mo.
0: Mahal ako si John Red.
1: May, di pa mo kasal. Pwede ba ni mong usbon ang imuna una?
0: Red, please, pauli na.
1: Ah, okay, okay. Sige, di ko gusto masukupin ako. Ah, pero May, sabang ma-feel ako nga ganahasukan ako, dili kumuundang hangtod, dili ako'y imobilyon.
0: Red!

0: Oh my God! Kada ko ba ng problema ha ngayon mo gisukyan, day? Uy, naunsa man ka!
1: Day, nadalang ko.
0: Ay! Tugani ko sinuot, Pia. Eka gusto kang red, no?
1: Ha?
0: Hala, galibog ka. Ay, kaya namahal ni Masiya.
1: Ambot. Oo, ako may baw.
0: Sana mali, uy. Day, tambag inamigan ng ako, ha? Timbang ako no pag-ayo kung kinsay mas bugat nilang duha ni John para ni mo, mintas wa pa ka makasal.
1: Day.

0: Eh, pasensya na ha. Kung mapuspunan dahil sa tugasal. Siya ang niyamgo sa papa sa ospital.
1: Okay, Ramim. Nakasabot ko. Luoyan ni Tito, eh.
0: Maulag, eh. Di pa kuhan na, babe, na mawa siya. Gusto ko nga na siya ni kasal na to.
1: Babe, ayaw ka pala ka. Mag-ampo lang tanga ma-okay ra si Tito. Huwag ang kasal, makahuwat ra na. Mas importante ang health ni Papa Nino.
0: Salamat sa pagsabot, babe. Unta, dali mo sa mga imong una-una. Mahal kita ka. Huwag isaan na ko kung maminya unta. Ikaw niya ang pinakalabing malipayon ng asawa. Kaya maningkamot ko, babe. Nga mahatag na kunin mo ang life na deserve mo.
1: Babe...

0: Hey, love. Coffee or?
1: Love?
0: Oh. Cute man, di ba?
1: Red, sa gawas na magstorya, kita nga rin baka dungugon niya ang uban din eh.
0: Love, nga nang mga pa mo kita din sa gawas na magstorya?
1: Red, kunungo na tani.
0: May.
1: Dili ihusto. Mahal ako si John.
0: Nganong di naman lang ako ang mong pilion. Ipaw kong mahal sa kuli mo.
1: Red, please. Kausa na tumahitabo. O bisag ka doon sa dili na tumausban pa. Maong, please. Kung mahal kit ko ni mo, respeto ang akong desisyon.
0: May.

0: Dakong sa kaayo nga doon inihitabo na mo ni Red samtang kami ni John. O grabe akong konsensya. Nahibaw magod ko unsa ko kalab ni John. E plano ko mutog aniya sa tinuod pero nangita pa lang kong timing. O giandam na sa nako kung kaugalingon pa ng lit, dili madayon ang among kasal tungod sa nga akong nabuhat. Dinhin na lang kutob. Dagang salamat, RMN.
1: The original Koy Herbal Capsule.
2: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Dagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
1: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Andin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS. Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinyo mo.
5: Mga kato mga higalan, kaagay ni Maymay nga tagatag Bilaran Bohol. Uban sa awit, ngayon kipangayo, awit nga regulohan, to know I hurt you.

Ang mong kaagi, gibatan udo sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyo ni Priscilla Rakanas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa usag kaawit. Yadres lang na ning tulumanon, handumanan sa usag kaawit care of, RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubakaha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pag

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakos Alim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Said Health Report.
6: Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawag ko kabitag os kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalagkalag ayongon ni Gross Oriental.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
10: May buhay sa makabuhay!
4: This newscast is brought to you by iBerry.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
11: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
12: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Dantan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na ako sugod. At nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur, 40.
4: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
13: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
14: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
13: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Tanansagin na ni Attorney Samson Lero, Daddy. Nakabiya na.
1: Hinaot paunta nga mapadali ang pagproseso alang sa kagawasan ni Misael, iha.
0: Misael na sa... Ay, basta lang ka ni mo, Daddy, mi?
1: Iha, aliya.
0: Importante man alang ni mo ka ng tawhana na.
1: Natubag ko na ikaw, bahin niya ng pangutanaha, iha, aliya.
0: Dad, misali ka so sa katao nga kriminal.
1: Oh.
0: Og ako'y nabala ka, Daddy. Tungod ibadlungon sa katilingban ka ng tawhana. Oh, nabilang ko man gani kay nakapatay, di ba? Nga sa ato pa, bangi siya matanga sa tao. Pero imong gitabangan nga magkagawa sa prisuhan, pinagi kang attorney Samson Lero.
1: Aliya, iha. Wa ko ikaw tudlo aron maghukom sa imong isigkaingon.
0: Sorry, Dad. I'm so sorry.
1: Ibaw-ibaya nga dili tanang nagpakadautan bangis na lang yun nga matang sa tao. Kinaay pipila nga napugos lang sa pagbuhat og dautan tugod kay biktima sa kagayunan.
0: Oh, naaday mga ingon ni Ana, Dad.
1: Kung dili kita open-minded, lisod sila nga masabtan. Kay kasagaran man gud ang tao judgmental sa isigkaingon nga kung unsay makita. Hukman na dayon nga ingon siya ni Ana.
0: Daddy Mark.
1: Sa kaso ni Misael, makaingon ko nga ang iyang pagkadautan. Sugo lang yun sa dimalas. Tungod sa naang ko na ining dili maayong badlis sa iyang kapalaran.
0: Basta, Daddy. Kaya yung paghimo na itong dautan, choice na nato ko, Daddy.
1: Managlahi kita o prinsipyo. Mahimong imo sana. Og di ko ikaw mahimong lalison bahin ni Ana.
0: Ang tinuod? Naintriga na ba ako bahin ni Anang Tawana, Dad? O gusto kong makakita niya sa personal?

0: Gaspar, Mitchell, Gaspar. Nia, tawatakin na nimim taulus pistol.
1: Usaon ko man ang 9mm taurus pistol.
0: Gusto ko makasigulo din niya. Gusto ka na makasigulo. Puhi pag yun din mga simpatiya ba? O ka na loyalty ba?
1: Madam Jing?
0: Ikin na. Dawata. Dawata. Ikin na. Alunin mo pun masailan ba kanaon sa ako gusto mahitabo kalon ba? O kanon sa gusto sa organisasyon para sa imuha ba?
1: Biskota, mapahamak mga kuining kalagiya.
0: Mitchell Gaspar, punta na. Nga no ikaw, Luspad, ha?
1: Ambi, madam.
0: Oo. Kanda. Naalaman doon, ha?
1: Kung sa mga kining maong seremonyas.
0: Okay, Mitchell Gaspar. Ikaw ayaw lisnag anak bangag imo ilog. Ikaw ayaw hadlok ba?
1: Wako mahadlok, madam.
0: Dili pa untak panahon ba? Apan ako ba ako, Madam Jing? Talig sa imo haba. O kinisilimonyas, maokin ni ba makawala sa ako abati o nalaay ba?
1: Kung sa'y buot ni mong ipasabot.
0: Kaneka, ikaw pa minaw, ha? Medyo minaw ikaw, ha?
1: Oo, madam.
0: Kalon ka na naman sa imuha ka na almas. Ako hatag bunyag sa imo ba? Ha? Palahintit na ikaw, himo miyemblo sa gulupo sa Malca da Lagoon. Ambi ka na imo, almas. Ambi. Ikaw hatag sa ako at na imuha kalgada na imo hawak ba? Ina, ambi.
1: Pero, nga naman?
0: Kung ikaw ka na ba entilisado ikaw sa dalagon, ikaw ang tangi mo pagduha-duha ba? Ha?
1: Okay. Sige. Nga kong almas. Dawata.
0: Salamat, Mitchell Gaspar.
1: Wala ko magkasabutin yung buhata.
0: Ikaw ka na inggansa na almas na hatag na ako sa imo, ha? Yigit. Ikaw ka na pusil na sa ako, ha?
1: Unsa? No.
0: Ikaw pusil na sa ako, ha? Yigit na! Pusil na sa ako, ha ba?
1: Unsa makinig buhat, ha? Gano makinig siya?
0: Sige na! Ikaw pusil na dayo na Madam Jing ba? Sige na!
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay mong ko. So, ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mong ko, kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka, kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katulkat sa panit.
9: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
8: Ang Zed liniment oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
10: Igunta si ako. Pilo niya. Niya. Buhi pa, Madam Jing.
11: Blank cartridge ni. Mau ba?
10: Oh, Mijol. Mindset pa. Mindset, mindset. Nagdili na bugo ang si ako ba? Nga musugo sa imuha pala ako pa tunay mo, Mijol ba?
11: Madam, imo magunang gingigan sa nga kong kargada nga naani mo.
10: Balang kaltid siyang bala sa alma sa kuhatag sa imo, ha, Mijol. Kinita mga bala sa imo, almas. Kung mubuto ni tumong sa imo, ha? Imo halawas pa. Dili ka ikaw maunsa, Mijol Gaspar.
11: Madam, ayaw ba yan? Ayaw ba yan? Tinuod og original ang mga bala nga naas magasin ni ana, Madam Jing.
10: Ikaw ba sigulado, ha?
11: Uf, pinduwa ang iyan kay mo. Pachulog yung katingali ko ining insika.
10: Ako pusil sa imo agamit kini imo, almas.
11: Ayaw! Madam Jing! Madam!
10: Medyo! Abinin mo ikaw patay na?
11: Madam!
10: Mijol! Ikaw kalma! Lilas! Lilas! Blank cartridge gapon ng mga suit nga pala sa magasin!
11: Pero, unsa pagkaunsa, madam? Tinuod man o original? Ang mga bala na suod sa magasin, anong akong armas?
10: Kung ikaw, abtik si ikaw, mas abtik ang si ako ba?
11: Madam Jing?
10: Kini armas ako agamit po sil sa imo, ha? Balang kaltis po kini ba? Kini. Maokin niya tinuod ni mo pusel. Ikaw tanaw. Ikaw tanaw, ha? Palihas lang. Diba? Kay ako ilis man ba? Tilo. Ikaw, lipat ba?
11: Madam Jing, kamtikti iningin siya.
10: Utok ba? Utok. Mindset ni Judas Pal. Mindset ba? Noon sa ikaw, lipat man na isyo nga medyo ba? Lipat?
11: Huwag yung kumakabantay. Ngayon mong gilisan nga kung armas nga gitunol na ko ni mo, Madam Singh. Kay, ang imong gilis nga armas, nikilado man po nung kumuplats.
10: Dili matago sa imo haka na naong ba imo. Kipati ka halok ba? Ikaw ka na luspad. Unya lis nga bangag sa imo ilong.
11: Nakalitan yung kay ko. Kay, wato na ko dama. Ang akong nasinati.
10: Lis nga bangag imo ilong. Imo hakasun isa. Masapod ba? Ikaw ka ihi sa hadlok ba?
11: Naka-ihi ko?
10: Ikaw, ayaw uwawa. Tana nulman lang. Nulman nga ka-ihi ikaw. Midyul kay, ikaw hadlok man ba? Kunglats ha! Kunglats, Midyul Gaspar!
11: Salamat. Salamat, Madam Jing.
10: Kunglats, naka-ihi ikaw ha! Ano, kine. Dawada kini subli na asudagan ko walta.
11: Salamat kini, madam.
10: Pilo kini, ikaw timan eh, ha? Ako ka na abdik pa ka sa imo ha? Nga opisyal ka pulis pa. Maong ako na aman ka palado, daotan sa Madam Jing. Ikaw ka na isip-isip. Tatagani gayon ba? Kay bisan wala ko dala almas, ako ka na pwede patay tao. Tamit kini ako tudlo paslak bangag sa ilong. Agulak Midyul Gaspar. Ikaw ka na higpit, sakop sa gulubo, malka dalagon.

Huwag yung kumagasabot sa kong gibati, ganina. Nalain di sabatiun ko na ang kasabung aus kamatayon. Dili mo spilling ang kahadlok gan grabing katulba gako gibati. Abi mara ko patayin ako. Human at tong sunod-sunod ng mga buto sa armas. Gagituhuan akong mao ang akong armas gagitunol ko niya. Kanahang insika. Taabtik niyag mga kamot. Huwag yung kumakapantay nga giilisan din niya ang akong armas. Ugso sa magklase og kolor bangag sa ilong.

0: Dalipay ko nga gitabangan aroma padali ang paggawas nako dinhi sa bilangkuan. Bay Sarge.
1: Ay, yam sa kapagawson, bay Misael, kay kuwang mga ebidensya sa kaso, batok nimo.
0: Tinood ka na, Bay Sarge. O kamo nga nakailagid na ako, sayod mo. Nawa ko sa nga dili ako mo'y nagkapatay. Dini naman ang abogado na mo'y mulihok sa pagproseso niya.
1: Kung kinsa man ang tabang gikan, Bay Misael?
0: Gikan sa retiradong general, nga si Sir Mart.
1: Oh, mo ba? Kinsa man ang abogado ha?
0: Si Attorney Sam Sanlero.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nilambo ang produksyon sa mga manok din sa nasod og balik 5.8% gikan nitong Enero hangtod sa Marso. Ipakita sa datos sa Philippine Statistics Authority ng PSA nga ang lokal na produksyon sa manok din sa nasod nilambong ato sa kapin 585,000 ka metrikong tonelada ato sa first quarter sa tuig gikan sa kapin 553,000 ka metric tons nga natala usamang period nito may aging tuig. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa Tanang Butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget. So

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itunuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Pagihigala atangi aguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabbiara. Balik kayo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Man eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kulumnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inindapita. Di ko mangunay.
4: Pagkagit ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ikot ka mahadlok na ko.
4: Di lagi. Kaon mong kungo.
5: Jani, ngano ka sukaon man ka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato! Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
8: Karong May 27 to June 5, 2026.
9: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
7: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
10: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Said Health Report.
12: Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina napainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kabtag us kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.
14: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
15: Life extension, vitamin D3.
16: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
17: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension, vitamin D3.
18: Balik na og available na sa mga paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
19: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3. Dito ako, believe.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Upat ka musuliyo ang niya karon din his mentiryo nga nagpapicture si Lolo.
2: Bitaw no? Huwag nga nang iyamang yung itudlo ang nitso sa ubos.

0: kayo, abay?
1: Sa magiging apuhan ni mo, uy. Gano'n ka ang ganahan magiging siya nga magsipulturiro, no? Nga pwede man siya nga magnegosyo. Unya, may tinigong pagit siya. May yuta, dakumbay.
0: Mauna diha, abay. Ingunana ka misteryoso nga kong apuhan. Bata ba ko nga maglibog ito ko siyang ipanulti.
1: Nga naman di, abay. Unsa man di panulting lolo ni mo sa una, ha?
0: Sa una, pirmi ko niyang sultihan nga naay bahandi sa ginabuhi.
2: May bahandi ang ginabuhi. Apan mas taghan o bahandi ang wala'y ginabuhi.
0: Nga naman, lo.
2: Taghan mga tao nga nagtigong o bahandi na iling kalibutan na yan.
0: Taghan man sila kwarta, lo.
2: Mahimong mo taghan ang kwarta dyan. Timandi ka na.
0: Munang kanunay isulti ni Lulu Pilon ako, abay. Mudaghan kuno ang akong kwarta.
1: Daghan ang tato kung wapakuhaan naman ang alis siya, Poldo.
0: Aw, naingon natin alis sila, anak. Kay, di man sila ang paboritong, kuan, apo ni Lulu Pilon.
1: Yan o din, paborito man ka ni Lulu Pilon ni mo.
0: Amot lang ka, ha?
1: Anak ba ni Lulu ang imong inahan o amahan?
0: Ah, ang akong ambahan. Na akong papa mo'y anak ni Lulu.
1: May mga din nas mamalis siya?
0: Oo, ang akong papa, si Romulo.
1: Oh, maoba?
0: Pero, wala naman ko makaabot ni papang mama.
1: Maoba, bay?
0: Daghan agad ang mga pakulba ni Lulu Pilo, na?
1: Abay, doon na kinirason kung nga nung gitudlo ni Lulu ang sawg.
0: Gusto ka, bay? Parihas ko lang niyang pagkapusing sa tanang ritrato nga mapapicture siya sa musulio, no? Ano ka nini?
1: Aon sa man, magdugay pata din, bay?
0: Ako nang tunanog maayo ang upat ka musuliyo, bay. Nga naas lulo.
1: Aon, sige. Muna na lang ko din mo.
0: Ah, sige, bay. Pero, kwan, ayaw na ni isulti sa uban, ha? Labi na ni Tia Alicia o ni Agaw Poldo.
1: Aon, sige, bay.
0: Sige. Lo, kung saan magandang imong gibuhat? Nganong nagpapicture makainig upat ka musuliyo? Naglibog niyo ko.
3: Hello, Johnny!
0: Milche?
3: Ako ka, ano?
0: Uy, hello. Ayaw ko kuha yung picture, Milche. Ngawa ko may baw.
3: Anong dili man? Nagpakuha lagi kag videos may agi mga adlaw.
0: Sa may agi mga adlaw mo to. Kay nagbayad na magana ko. Bayad mga ato. Karon laem sa ning ibo kong gikalitag picture lain na sa ning bayad.
3: Unsa?
0: May bayad, bay.
3: Sige. Kwenta ko na sad nato ni. Kinsa may imong amahan dyan ni?
0: Ang akong amahan mao si Romulo Altruso.
3: Unsa nga si imong inahan?
0: Dili mo sulti si lolo nako eh. Kun kinsay akong inahan? Nasuko mo gud siya sa akong inahan.
3: Unsa?
0: Oo. Kwan. Matod ba ni Lolo?
2: Ang imong amahan ang ipaangkal sa imong inahan. Jani, busa dili kaangay maghiskot sa imong inahan.
0: Suti lang ko, no. Mag-isan siya nga ng butsa kong mama.
2: Di na ko gusto nga mabuhi pa ining baya ang naan sa imong inahan. Busa ayaw na punta na kung usay iyan. Importante nga anak ka ni Romulo Arturo.
0: Ang ganay ko kung makainom nag sa kong inahan, ngawingan.
3: O, wasa ka makabantay nga doon ay babae nga may abot sa inyo nga nangita siyang anak.
0: Akwan, huwag may nangita na ko. Mauna ang rason nga, bisan unsa na lang nga trabaho nga kong sudlan. Aron makatigom ko kwarta para mangita ko sa akong inahan.
4: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gon nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og ka normal.
4: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Bone, puti ka, White Rose Papaya.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ang lamig!
4: Teka, yakapin kita.
3: Sarap ng feeling.
5: Everest Air Conditioner.
3: Han, ano ever best place mo in the world?
4: Siyempre, right here with you.
5: Aww. Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Zed Health Testimonies.
8: Health Testimonies.
7: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
9: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal na pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
7: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangat. Atol.
10: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anak kita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
11: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
12: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabi?
13: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Dalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo ng sakit.
15: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, Ana.
17: Rexino Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Mao ba? So, sa ato pa? Ang imong lolo na lang gid ang imong nailhan nga may padako nimo. Kada bang nangunay og atiman nimo pakaon?
23: Namo yaya si Yaya Sita.
22: O niya, ahay naman imong Yaya Sita.
23: Mibiya man si Yaya namo kay nagminyo mo ko no. Mo na gisulti ni lolo. Grade 3 na ko sa diyang milakaw nga akong Yaya Sita.
22: Mao ba? O niya? Anong gidungog man mo nga kalingo, kaliwat mag-ungo?
23: Ay, kwan. Nagdako na ko nga mao nang isungog sa taon ako. Parang makakailan ako. Mao nga, ako nalang gidawat nga ungo mi kadugo. Pero, may mga taong namatay din eh tungo sa ungo.
22: Diin magdigi ka na maong storya?
23: Ang ako nabatian, nga ang among lulo sa lulo, maugid ang ungo ining tapita. Ang unang henerasyon ba sa mga altruso? Ikatulo naman may kahenerasyon. Pero ang istorya, napagyapon eh.
22: O niya, kanang imong gigunitan? Sa manang imong gigunitan ng pictures?
23: Ay, pictures ni Lolo sa mga musuliyo sa dato.
22: Ngayon na po picture mo ni Lolo ang mga musuliyo?
23: Iga, tingnan ni sundugon kung doon ay magpahimo og musuliyo. Panday masagot ang akululogod. gusto. Mauna ang rason kung anong nagpapicture si Lulo ini mga musuliyo. Maudi ay. Sige ha.
22: Asa naman ka?
23: Paulit ako. Tingnan pag ubuhaton sa bay.
22: Okay. Uy, hala. Nakabili na ako sa ka-picture ng yung gigunitan. Maudin niya ang naong sa lulupilo ni Johnny? Nagidungog na ungo?

0: kinahang lang makahikay kong daan sa panood to. Sa mong magdukduk. Kika sa mong payag ni Chani ang dukduk. Shay! Doon ay misa ka sa mong payag?
1: Uy, hala. Huwag may sod. Ting, kung ano, kinumulag sugo nga kawayan sa bumbong.
0: Ay ka na mga tibuokbo sa kawayan. Ang posible nga ay sod nga kwarta. Sige ko no.
1: Uy, di sa tingali himong alkansiya ni Lolo kining haligi, uy.
2: Pempao, nga, nagkonsari mo din, eh. Nga nang giduktok mo na ninyong haligi? Mahugno ng kusina?
0: Ay, pagbuot ko na amo ng dukdokon. Ay, pagbuot, ha? Kung among dukdokon ng tibuok lawa sa kawayan nga dapat inimpayag.
2: Ah, nagtuo mo nga naagihapon na isuod nga kwarta, no?
0: Ay, posible kayo, di ba?
2: Pero mabungtag ning bay kung inyo ng tigbason.
1: Ayok pagbuot yun. Ay, busam.
2: Ay, sa godunong ni nana ninyo. Haligi naman ang inyong gidukdok.
0: Ayaw pagbuot. Ang ako nga mahan ang tag-iya inimpayaga. Busa, mahimo na namong gubon.
1: O, singan?
2: Apurbista po daan.
3: Ano nga na?
1: Agoy.
2: Abay!
0: Hoy! Hoy, Johnny! Ayaw pang hilabot sa mong buhato ni Payaga, ha? Kaya nga akong amahan ang tag-iain, eh.
3: Tiya, anak sab ni Lolo Pilo ang akong amahan. Doon na may katungod sa iyong mga katangan. Labi na ni aning payag na gibasunod ni Lolo Pilo nako.
1: Doon na gini misteryo nga nagpaluyo kung nga nung gihatag ni Lolo ni Mokin Payaga.
3: Ha? Huh?
0: Kwarta! Klaro kayo nga daghan og kwarta nga gipangsuksok si Papa din, eh. O gamo ni pangitaon. Bahala na og magkuba ning payaga.

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati kani o, pag-check up ko dito. Tapos duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ron nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI, wala na yun siya kuan. Okay na yun, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad ka ron nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na yun kaayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning na produkto. Siyempre, ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan yun ko o ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niyang utom, inom na po ko. 3 times, hindi, kapi yun ko nga. Paradis bila-bila. Lisa, Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
0: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
4: Rexido Forte.
5: Mas paspas, banat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Mga anak, napalit na ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
11: Wow, mama, you know I love the all new Protect soap.
12: Me too, mama.
10: Ay, kauwi sa ano nila, oy. Aw, potropod ko. Pag all new Protect soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
13: Ako porod, love na mo ang all new Protect soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
12: Papa!
10: Mga mi, tabangig Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all new Protect soap. With regular use, results may vary.
8: This time check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed, United Home Supraseed.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Bang hapon, kinisig sa mga Eli Bolonos. Huwag na itong balitaan ng urasa sa kaponon. Ito na ito sa Koy Herbal Capsule. Imbestiga ko na sa Konseho Siyo de Sugbo sa Hipodromo Barangay Captain Roberto Dondon Bacolo Jr. Kinisubay sa reklamo sa Osaka, Juna Marie Sinisa Inok. Nga ginusun, niningat ito sa buhatan sa Visayas Ombudsman Batok sa Barangay Kapitan. Apan ang anti-graft office ni Pasan, niningat ito sa kagamanan sa dakbayan alang sa paghibog tukmang lakang. Ang reklamo resulta sa gayong kanunay ng pagbahaw pollution na sanati sa mga manupyo sa sityo kahit pasan ng isutang barangay. Subay nini, ang City Council, palagi ni Konsel si Senyo Andales. Idosok sa nasigutang reklamo ng ito kang ABC President Franklin Ong alang sa ipigayong investigasyon. Tang konseho ni Awag na hinoon sa Engineering Department o sa Department of Public Services sa City Hall, pagsulbad sa problema ng nasalati sa mga malupyo sa sityo kahipas sa Barangay Hipodromo.
2: Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule matang adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkanyang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa nagkang balatian, sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, ug uban pa. Dito kay original Koy Herbal Capsule, dunay sa gulong nga paliya, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulo sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon. Samtang tag usa ka kapsula usab sa kabataan, sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. O sabi nyo gipaabot, palit na!
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilano.
4: 10 years ka kan karon. Paboton gihapon ko nimo.
5: 10, 20, 30 years. Magpaabot pa gihapon ko.
6: Imi maluoy ka. Nagpaabot mi sinday nimo. Balik na namo.
4: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nakong gipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabot. Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ganon ni aga gihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
5: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o gagatong kagahapon. Sama sa usag kanin mga dilip mo biya karako. Mauniya,

0: ganyan ang Pinoy.
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Nanette Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na napakukidni. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay yung kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koi. Kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
4: Original Koi Herbal Capsule.
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyagbaglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulay pud ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa masanagon, himsog nga panit. Gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
13: This time check is brought to you by iBerry.

0: Uy, Ginoo ko kamahal ini. Ay, naka, desa na ka. Tabagon sa nilang nai, ha? Wait sa, ha? Si Josh. Josh!
1: Ay, baby. Finally. Napati rin akong ibang tingog.
0: Ikaw, good?
1: Guess, hain ko karon.
0: Sa imong opisina?
1: Nope. I'm driving right now.
0: Unya, ano na nawag man ka nga nag-drive man di ay ka? Hala ha, pabadlong ha. Bawal mangud na.
1: Gusto ko magkabati si mong tingog. Gusto ko makita ka. O nga, di ako. Paingon ko si mong ipuyan. Kay gikan si mong gitrabuan, sa ospital, di on ka madiay. So, anaon ti ka sa inyo.
0: Ansa, uwa ko sa Byron. Uway tao ka ron ito.
1: Then, where you are?
0: Ni ami sa syudad, ng Laag. Gisuroy na mo ni Dave sila si nanay o ang bata.
1: What? So, kinanglan din akong mas paspasan pa ang akong pagparagan ng sakinan. To get where you are.
0: Onsa?
1: Please, paabuta ko kung hain to man karon. I am coming for you, baby.
2: Josh, nilig mong palabi kang pag-usap pa dagan, ha?
3: Are you worried nga tingali madisgrasya ko?
2: Alangan. Uy, pagtarong ba? Paghinay ha, pag-amping. Tingisi na kin ka, pagtarong di ha, uy.
3: Gosh. I can't help but smile. Knowing nga, bikir sa di ay ka na ko.
2: Natural, uy. Igalat ka, Josh. Hindi ako galing kayo na wabala ka sa mimo. Wabala ka mga ni ko sa mga kianting man akong pasyente nga dito na ko'y konsa or kaila.
3: Can I keep you worried?
2: Ansa?
3: Aron mabalaga ka na ko. O una-unaon ko na imo kanunay. In that way, ako na kadunay ang mukupar sa imong nauna. Ugwa na ilain pa.
0: Pagtarong bitaw, kontinuod man nga nag-drive ka rin. Pag-amping ha. Kada... Ang bata...
1: What did you say?
0: Si Elaine, nawas akong kibid.
1: Oh, tingali, naara ka na sa palibo.
0: Josh, babay una ha. Tingali, gahain na ang bata. Babay na. Elaine? Elaine?

0: Dave, do you see Elaine?
1: Huh? Di ba, kamo man ang naguban? Ikan ko nga mili niya sa counter aron sa pagbayad ini. Kamo may naguban?
0: O lagi, pero kalit siya nawas akong kilid. Nagtubag ako sa tawag sa akong cellphone. O, ay, si nanay, tingalik di pa ingon niya ang bata. Kadiyot.
1: Ay, taray. Ay, lingkod kay sakit ko nung iyang tuhod.
0: Diyos ko, wamaniyaw ba ng bata?
1: Nay! Nay!
0: Nay!
1: Si Elin, midul ba ni mo din ang bata?
0: Nay! Niduol sa din niya?
2: Oo, paano eh?
0: Kinuo ko. Ay, madi siya pa ingon. Uwa siya magkabantay nga nagsigira kung sunod niya. At dili layo niya. Ay, kalami na gyud ang gakson. Ibuwag siya gikan sa kilid ni Jenny. Uwa kini magkabantay nga uwa na ang akong anak. Nara siya doon sa escalator. Magunsa siya diha. Oh, mihunong siya sa kilid ni ini. Unag sige siya glantaw sa ubos. Oh, musunod siya o sakay sa escalator?
2: Dito ako yung taon. Ay, naman ay paingon na nga kung ako.
0: Sorry. Huwag na ako mapatay yung taro nga bata.
1: Shhh, ay paghilak. Makita na nato ang akong anak. Pinalig, may gawas lang. Ato ang lang taraon. Kung dilig na ito siya makita, muduol na ito sa mga gwardya.
0: Sorry. Tatay! Lola! Nanay! Itatayain na mo! Nanay!
3: Elaine! Anak!
0: Ay, ayaw ba? Ako kini, si mama ni mo. Huwag ka na ba mag-ilan ako, anak? Ako kini! Pagkagsak ko, anak!
2: Dilik ko! Dilik ko!
0: Ay! Elaine! Kitukbot ko ni Ma! Huwag ka ba na imingawa ni Mama? Nalimot ka na ba ni Mama, anak? Ali! Ali ni Mama!
2: Dilik ko! Dilik ko ni Mo!
0: Oh, Elaine! Elaine ay magdagan! Anak! Balik! Elaine!
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: My budget.
7: Sus!

0: Dili ko ni mo. Aga.
1: Ano kayo pagdagan? Kasi galing bawa ka. Huwag maglisan na si tatay ni mo sa pagpangita ni mo.
0: Dili ko ni mo. Nanay. Nanay na ako. Nanay.
1: Ako ang imong inahan, Elaine. Ako si mama ni mo.
0: Nanay ako. Nanay.
1: Elaine.
2: Tora ang gwardiya. Atong tulon para tabangan ta.
3: Ginoo ko yung taon. Wa ba ka tao tubukoy yung kumlaing tao ang bata?
1: Wala ko tanay.
0: Tanay!
3: Ginoo si... Oh. Dib! Ang bata, Dib!
0: Elaine! Elaine, anak! Nanay! Anak! Diin mang ka! Ganun ka lang nakabibiya sa akong kilid. Di ba na ikaw kunin mo nilig ka bubiya na ako? Nasayon ka ba? Ska ba na ka nga kung gibati ka ganina?
4: Nakita na ko siya nga Miss Rod ato na naog sa escalator. Inundan nga ako siyang disundan.
2: Imi! Ka!
4: Ate!
2: Salamat sa pagluwas sa itong anak. Dako na kayo siya. Diba?
4: Oo. Ako nakita og misabot ka gwapa ang nga nagkadako ang atong anak o ganan ang buk.
2: Elaine, si mama ni mo.
0: Nanay.
2: Busy ka? Uban na mo. Manuri pa mi sa duanan sa mga bata. Balipay si Elaine kung ikauban ka na mo. Di ba, nak? Di ba? Ganaan ka nga uban na to si mama ni mo. Di ba?
4: Sorry, Dave. Sorry kay... pero may lakaw pa ko. May nung danon. Sorry nga dili ko makauban ninyo karon. Sige, muna na lang ko ninyo. Elaine, anak.
0: Lilik ko ni mo!
2: Elaine.
4: Sige, muna na ko ninyo. Jen... Nay. Dilit na ako ang akong anak. Dilit na mo doon ako ang akong anak.
2: Elaine. Dili maayo ka itong tibuhat ni mo si mama, ha? Huwag ko malipay si mong tibuhat. Inahan ni mo siya.
0: Nanay ako. Dili ka niya. Nanay ako, Jenny.
2: Nagbarda ka, ha? Nagbarda ka, ha?
0: Tatay!
3: Dib. Ang sapa. Pasmol. Buhay inang bukos bata.
5: Elena, kilom na. Kilom na, ha? Dili na mo kay, ha?
0: Itaman ko ni mo, nanay.
5: Sige na, hilom na. Ni ana si nanay. Hilom na.

Dili na nako ang akong anak. Mas miila na siya ni Jenny. Nga mo'y ang inahan kay nako. Pag dili ko siya mabasol. Gibiyaan ko siya. Gibiyaan ko ang akong anak. Ang akong pamilya. Giusikan ko ang gugma sa akong pamilya kani ato. Karan ang inusara na lang ko. Pasaylo ako, anak. Pasaylo ako ninyo. Pero si Dave, nakita ko ang kalipay siya mga mata kaganina. Sini ang iya ko nakita. Ug iya paghihapon kong gikakos. Buot mang ipasabot na. Nga dawaton paghihapon ko ni mo, Dave. Kung mabalik ko.

0: Salamat taon kay nakatog ng bata. Ikapo ito na kinilak ganina.
1: Sorry kayo. Ako ning sa ang tanan.
2: Pero may nahimong kaayuhan ang pagkawa kaganina ni Elaine, Nay, Jenny. Kay kuno pa siya mibiya kaganina. Dili siya makita ni Amy.
0: Dave.
2: Nakita ba nimo kaganina, Nay? Ha? Ikaw, Jen, di ba nakakita ka? Huwag ko itukmod ni Amy. Diyang ako siyang gigakos. Gipasagdan ako niya, migakos niya. So, kuhay siyang giingon ako kanadto. Nga, dili na ko niya tagdon. Kung ako masyang ikakita pag-usap, bisan asa nga dapit. Gitugutan ko ni Amy nga gakson siya, Nay. Wala siya masuko na ako. Mahimong mubalik na siya na ako, Nay.
3: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good set up.
3: RMN, Newsbreak, Newsbreak.
4: Mayong hapon ako si Radyo Man Josephus J.Q. Ganos na news muli kay Karakapura hatunga ko sa Betaeg sa 503 pinibang mamataon ang naalainan pag Betaeg sa 500 ka. Ang Betaeg sa 500 ay mas superior at usdans kumawi gapitin sa masinyo na pinamas kansos batok sa drivers ka free early house o kay pagrabi sa fosyon na yung risk mabisyo sa mas pinom sa alkohol o ang pagparabako. Sa itong balita, pasakaan ang kasong homicide, hindi sa mag-umaga nakapusil patay sa yaga sinigan dito sa may sitio Bukaw, Barangay General Climaco, sa sinad sa Toledo ng Tumayaging Adlaw. Ang suspect sa gitanggong nakaroon sa Toledo City Police Detention Cell, dahil haga si Eduardo Abadiano, Conte City Adios ang Poligon, o sa mag-uuma. Siya may ditumbog na suspect sa pagpusil patay, nining usa ka sekretary sa news nga si Juan Ingaling, sinigan sa mauga suspika sikon sa imbisigasyon sa nasaran sa kapulisan sa Toledo City Police Station na tining suspek o giaga igagaw nag-inom at tugigayuna o gadihan ang hubog nagkalalis nagkasugi o gami sangko sa gingong minitong na paglalis mikuha kinig armas ang suspek o giyang tiunan o armas kiniyang igagaw iyang kalalis sa pagkinig biktima sa kinig mi uwang sa away hino ang kinig na aksidente nakabitan sa suspek ang gato sa armas hino ang naigaw kinig sa buko-buko gabi mga masuta sa igadalik at kalapayon. May suway sa pagsipat ang suspek kapag sa gibog hapos sa depresyon sa kapulisan sa Toledo na takwa sa pinimaong ang suspek sa gitanggong o gipalhog na karoon sa Toledo City Police Station. At ang news mo rin, kalong ka pula, hatong ito sa Betex sa 5-3, ang Betex sa 5-3 kampiyon niya produksyon na 1.3 million orak yun sa antusan sa video kini pangontra sa mga free radical sugaw sedation. Sa Betex sa 5-3, ang panit mabataon, internal organ ayuhon, ang Betex sa 5-3, dito ba sa Betex, fatty liver disease, glaucoma, katarang cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, cancer formation of PCDT, insomnia, acute pancreatitis GERD. Ang Debex 500 ang sekreto sa pagkagwapo.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sabon na pa lang! Masarap na ang GSM Blue! Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

Manghigala dapitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon nga sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubos sa direksyon ni June Caracapuanes. Spanner Jewel Benze. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alguin Nakurta. Dalit sa RMN Dramas.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlo. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Pasaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahanglan mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahanglan ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Aisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga karimutan kong atong pagkamanag suon!
1: Ayako ka doon kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ah! Aisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunubog kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
7: Protection?
8: Yakult!
7: With 8 billion live LCS?
8: Yakult!
7: That may reach the intestines alive!
8: Yakult!
7: Helps improve digestion and boost immunity!
8: Yakult!
7: With proper diet and exercise?
8: Yakult!
7: Kaya panalo ka dyan!
9: Samok na ubo, ubo, ubo! Undangi na! Tusiran Forte! Mutabang magpaundang, undang, undang sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok! Pag tusiran, tusiran!
10: Tusiran Forte!
11: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it!
14: It's a belly.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pagbalik sa mga butika. DTX 500.
2: Sa Janice, sabay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC. September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako

0: Capsule. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
1: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
2: Ako si Anna, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko kaklaro, bista layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukat med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa buntan.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo. Malagang pala, ang iBerry, hindi ka makahindi dapat gamitin pag gamot sa mga
6: ulas. Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Cagüechurgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: Hoy, Kapsul. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom na ulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya
1: sa Paragis Bilabila dili naka mag-agwanta pa.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
5: Food's here, guys.
4: And feel the vibe.
6: Best concert ever!
4: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Armor up for adventure with Biogenic.
8: Kung moingon si mama nga,
9: sige ka gaw, inanani mong tambal.
10: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
11: Ang iyang buot ipasabot.
12: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
13: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
14: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Zed Health Testimonies.
16: Health Testimonies.
15: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
17: Kas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
15: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
18: Long have we waited.
19: Panduway First Five.
18: Zach Tabudlo.
19: OG.
18: December Avenue.
19: Parokya ni Edgar.
18: And Kamikaze.
19: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds. Panduway First Five.
18: Brought to you by Panduway.
19: The world's number one rum.
18: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
19: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
18: Promo runs from February 27 to May 29, 2026.
19: Purdue HFDA CFR permit number
18: 02430 of 2026.
19: Drink

0: responsibly for 18 years old and above.
1: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita?
2: Kajud lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
9: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
10: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
11: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
13: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
14: Kargado!
15: MaxFit Kargado!
6: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
8: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
17: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mga sa punta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay, pamaulan punta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maunggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.

0: O karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Buang na ko para ni mo? Ha? Ken?
3: Oh! Nabuang na ka tungod sa imong gugma sa patay ng sikara! Nabuang ka na! O dili na katugutan na buhatan o dili maayo sa iyesa!
4: Ayesas.
3: Ayesas. Noon saan ka?
4: Gusto na taon mo. Ayaw mo pag-away. Saba na kaayaw mo. Sakit sa dunggan. Ganong dili naman mo magkasinabot nga iksuon raman mo. Ikaw. Ikaw. Ikaw, Hans. Maguwang man ka, imo rin sabton imong manghod. Imo na siyang atiman nun, kay maguwang ka man. Musabot yung ka sa imong manghod. Ikaw sab manghod. Sabton sa nanimong imong maguwang, dili ka magsingig paning ka.
3: Ayusa, hubog ka na.
4: Wa ko mahubog. Kariks pa kanina akong utok. Yungit ko, pero laro pa kayo kung utok. Kita pa magay ko ninyo, oh. Ano kontra magkikayo mo kay iksuon naman mo?
3: Ayisa, katulog na.
4: Ano ba katulog ko ni Makwanibuket? Ano maglalis sa set mo?
2: Lingkod, Ayisa.
4: Ikaw malingkod. Suka ko.
2: Lingkod.
4: Kasukawan ako.
2: Lingkod na.
4: Dili ko.
3: Ayusa.
4: Mau na ni. Init. Wow! Nag-uwan!
5: Ayusa! Ayaw
4: mo sa kanil sukaw! Sagdi ko ninyo! Gusto kong bugnaw!
5: Hey, isa! Isa ka! Hindi ka ba to?
4: Asa ko to? Wow! Wow! Ganindot sa feeling! Sige!

0: 밥 막 뭔가
1: 가이 오늘 뭐 하나다
0: 후야 아이언 셰프 시사 먹고 나오고 그만 호구 형 무사 학대는
1: 무슨 방법 뭐 하나가 뭐 나올까 어디
0: 아이사, 호부가, 아이오브라 플린디하게 막봉가.
2: 안돼 고마 학봉고, 골데모 딤타 파린티.
1: 오노가?
2: 에어갈 로간 노메로스 안스. 에약다코 고사 시긴 방홀가 에마마.
1: 아이사, 바삭 나다.
2: 아, 바삭 나가 이거 따오가.
1: 바삭 이거 꼬소.
2: 에만 데코 어디 고야 봉? 사길 lagi ko ninyo. Ganahal pa ko magpauwan. Sir, sir, may mainom? Oh, man.
0: Kaya sa, manaog na tasina.
2: Hindi lagi.
1: Basta man, gusto kang yuro na takadi, ha? Ha?
2: Yuro?
1: Palagutoy ko naman. Ay, kung katawag, ha? Kaya wala ko mahimawot naman yung gibuhat, ha?
2: Ano sa mga sakarihin mo, Sir Hans, ha? Isukat ko, abot din sa inyo. O, magiging ko makakita kami, pahiyom ka. Ay, nakakita, anay ko. Sa TikTok, sa imong mahal.
1: Diin ka makakita, ni Cara.
2: Mahal? Ang ngayon pa ko sa akong boda?
1: Gusto ko ng pasok ko, ha?
0: Kuya, pasak din ang una siya.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick, ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
5: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
6: Kuyawang Dan, uy!
5: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
7: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
8: Lagag na kaon nga oily food, maka-acid na.
9: Pag may acid, Supra-Sid.
10: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
11: United Home.
12: Unilab yan.
13: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
15: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, sabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
14: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, tita?
15: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
16: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na
19: ug ang motabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for sulfate iron with proper diet and exercise.
12: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Discover the beauty of playing brightly with NewStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NewStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NewStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra. Oh,

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
4: Carl, palihog gani sa litron.
5: Carl, palihog po ng bupis, please.
3: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, babe.
6: Kung barkadahay, paringas tanan. Share sa San Miguel Litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
3: Ihatagani ni Carl ang bill.
5: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly. Goodbye.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget?

0: Can't stop scratching because of dandruff? Try all-new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
1: Sway it with SunSilk.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigaganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain mesra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Wala si Mom!
4: Don't worry, Dad's got this.
3: Wow! Fries with dip!
5: Egg sandwich! And mac salad!
6: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Lady's Choice.
7: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
8: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ang mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Food's here, guys.
8: And feel the vibe.
10: Best concert ever!
8: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Armor up for adventure with Biogenic.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kajut
13: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
11: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
17: Nagtuo kang di ko kahimus pagdari mo sa ubos, ha?
18: Aray!
19: Kuya, pasag din ang una siya. Ayaw lang una siya pagkanauga.
17: Pagkanauga na siya.
19: Ayos, ha? Ayaw pagyaka din sa simento.
18: Masag din ako diri. Iganahan ko diri kay Pugnaw. Ganong isog man siya.
19: Isa, hubog ka kayo.
18: Nalipong ramanggod ko, pero ako mahubog. Igasabot mo ko sa iyong ipanulti. Bisa migaya kong dila, pero makasulti pa man ko. Napabasag ko yung utok.
19: Husto na, husto na. Tuwan si kuya sa ubos.
18: Wala. Nabasa na yung noon ka. Buang munggod ko.
19: Shh! Ayaw pagsulti, anak. Ayaw sa dili ka buang. Hubog ka lang.
18: Ingon bitaw ko nga, ayaw ko paim na. Gipainom gyud ko. Away noon. Sakpan akong maoy.
19: Ayaw na lagi paghilak.
18: Masag din ako po hilak. Kinahanglan pa ba kong mahilak?
19: Ayos ako sa naging uwan, oh.
18: Higa na akong nalang dito. Anin ako matog.
19: Ope, Ayisa, ayaw paghigdad niya sa siminto. Balintan ni Klanan. Sige na.
18: Anin lang lagit ko.
19: Dirit na ka mo inom, ha?
18: Ayun, bata ako hindi ko mo inom. Ipainom yun ko. Hindi man ko makapugong kung nakainom ko. Mabuhangan ko.
19: Gusto na, gusto na. Kuha natin kagpayong to, Alia. Okay?
18: Ayaw nagkasuko, Sir Hans. Magpinuotan na lagi ko.

가 이물 먹고 이니까라.

0: 为什么给要红包安度呢？而不打中的你们活动，我的红包安是一时人做的题目。咖啡的红，啊不呀！
1: 艾莎，艾莎，你来发扬我，你不脱鞋，你不 jacket， 阿哥的领带。Nakatubo niya siya. Ay, ako lang siyang payuhan. Ano nalang sa kumuling kutupan niya? Ay, salamat kami hulo ng uwan.
0: Ayaw ba?
1: Hindi ba niya si Isa? Masaan niyo eh.

0: Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Hey, pusti lên. Khi sao bình yên là đau ác. Ôi, si Ayesa. Hello, hello, Ayesa. Hello.
1: Ikaw ba ang ginahan, Ayesa?
0: Ako. Kisa ba ka?
1: Ako si Kent. Higala ni Ayesa. Kung gusto kang mutabang si mong anak, apasa siya diri sa bahay sa kong maguwang.
0: Aha? Ha-ha-hain! Hain mo na napita!
1: Pamati.

0: Ay. Uy. Uy. Ons van nie. Nie om ko skort. O ganang akong sinina. Anong ni amang po din eh. O ang sami na itabok gabi eh. Kang kaya't man yung kwarto. Anong naabot man ko din eh. Uga. Kisa may nagkubo sa butang akong gisuloob gabi eh.
1: Ayos, ha? Good morning.
0: Kent, kesa may nagdaan ako din sa kwarto, gikan sa rooftop.
1: Ako. Basta kay ka, unya, hubog pag yun. Mayo gani, kaya huwag ka maglangas sa pagnaog na to. Kaya kung naglangas pa ka, mahuhog ito sa hagdanan.
0: Unya, kesa may nag-ilis na ako.
1: Ako.
0: Oh, hoy! Nakakita ka sa...
1: Nagpiyong ko, oy.
0: Oh. Ayaw ninigus ba, ha?
1: Sorry. Napugos lang ko sa pag-ilis ni mo, kaya dili ko gusto nga masakit ka. Pero ayaw kumala ka. Wa ko nakita. Oh. Oh. May tao sa gate.

0: Masugin ang muntik paminaw ning akong pangidaron karon daghan ang mga sakit nga motakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita kog food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen ginama sa said marketing.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is a generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
5: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
6: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta right med.
7: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
10: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future

0: Singing Diva sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Oras gihatod kaninyo sa EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
2: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee.
2: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Nawan ana makaugana sa kama?
5: Basin og
4: may diabetes ka?
5: Ang DTX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Adlay powerful extracts,
4: nga phytochemicals,
5: ug antioxidants,
4: nga gigan sa palaya,
5: ug de-sugared sugar cane,
4: mga organic compounds,
5: nga effective,
4: batok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500!
4: Kapalit sa mga butika.
5: DTX 500!
4: Ang tubag!
5: Kontra sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500.
5: Epektibo
4: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
5: DTX 500.
4: Imo sa de-sugared sugar cane extract.
5: Ang anti-diabetic property.
4: Kikan sa palaya.
5: DTX 500.
4: Garantisado.
5: Highly recommended
4: sa mga eksperto.
5: Mabalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
6: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
7: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Biodrop Herbal Capsule.
12: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
11: Biodrop Herbal Capsule.
12: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
11: Biodrop Herbal Capsule.
12: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Calus Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
11: Biodrop Herbal Capsule.
13: Dayanda, nganong masulubon man kanang naong nimo?
14: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug ayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
13: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrop Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrop bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
14: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrop Herbal Capsules. The wonder food supplement.
13: Biotrop Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
15: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
16: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
16: Oras sa DYHP, alas 5:10 sa kahaponon. Headlines. Ulohan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival ni auhag usab sa Korte Suprema nga tukoron ang Judiciary Complex di sa South Road Properties kon SRP. Samtang nga tulo ka station commander sa Cebu City Police Office naghupot sa mga dagkong police station gipang lahugay aron mahatagan og higayon nga musaka ang posisyon sa pipila ka mga police official nga dugay na nga nahimong happy sa usa ka police station. Samtang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi ni hangop sa paghatag og sa PRO 7 og mga kahimanan nga magamit sa kapulisan sa maong syudad. Samtang Senador Jingo Estrada nakapian sa Sacason Graff may kalamigitan sa flood control issues. Mga kata mga headlines. Sugbo ka bisayan og Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news update. Ano karong Biyernes magkasama mo, weekend na usap? Mayo 29, pagkadali rayod sa panahon. Tulak adlaw na lang yun, maghunyo na sab. Back to school na sab, magkasama mga nanay, mga tatay. Sugod na po ning labad sa ulo. Sugod na sa ning pangatols mga ulo, gumikan kay ang baon, ang mga bayranan sa eskwelahan, tuition fee o guban pa. Niya na po, atubango na po. Pero importante mga kasama sa padayon nga panikaisikay, padayon nga paningkamot, kanang tanan, maluwas na yun. Naminaw sila mga radio karon 612, maayong adlaw ninyong tanan sa itong digital platform, DYHP Elements Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Maayong adlaw kaninyong tanan. Padayon na lang pagpaminaw sa DYHP RMN Cebu o ingon man sa IFM gumikan kay mga pahalipay. Ihatag na usab sa DYHP ang atong tag. Makakilong bugas, chorizo o gaman pa mga pahalipay. Aging pagpasalamat na gumikan sa lain o nagpadayong kalampusan sa DYHP o IFM. Nakarong bago sa first quarter survey sa 2026 nigawas nga overall number one radio station ang DYHP o IFM diri sa Cebu. Sumunan pa kos gila na inyong radio kay maagian gali mo sa ato mga kaubanan sa research department. Siguradong makagrasya yun. Ingon man sa ato ang digital platform, DYHP Arimen Cebu Facebook page, YouTube channel at tangi ha, atong online nga ka-promo mga kasama atong question and answer dili sa DYHP. Di makaduwat mo og 200 pesos GCash. O karon sa detalye na sa ato mga balita, sa Cebu City Mayor Nestor Archival ni auhag sa Korte Suprema nga tukuron na ang Judiciary Complex di sa South Road Properties kon SRP. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
17: DYHP Tatak RMN Report.
18: Giauhag usab ni Cebu City Mayor Nestor Archival ng Korte Suprema nga tukuro na ang Judiciary Complex di sa South Road Properties kung SRP. Kinitukod nga hangtod karon, wa pagkasugdi ang pagtrabaho nini diha sa gidunar nga luna sa reclaimed property alang sa maong katayuan. Ang city government ni hatag 1.5 kaektaryang luna diha sa SRP ngadto sa labang hukmanan alang sa planong Judiciary Complex ni ini. Apan kini wa pagyapon masugdi, so kay gilagaan ang kasabutan 7 ka tuig na ang nakalabay alang kang archival. Ngayon ang tukuro ang building alang sa Judiciary Complex diha sa SRP aron magamit Cebu sa katuyuan ni ini.
19: Gusto na nako makuha na gid na para nako. Kaya importante na masugdan na aron mahuman.
20: Iwa man gusto sila building sa pagkakaron, sige lang official pangapang.
19: That's correct.
18: Si Mayor Nestor Archival na sayran niya City Council una nang nipahinumdum sa Korte Suprema labot sa pagsugod na sa nisgutang proyekto. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
16: Nationwide. At oras sila 5:14 sa kahaponon. Nagkagaminaw, mayang hapon, Ma'am Elmi Sarangani. Nag-tune in karon sa DYHP. Salamat kayo. Asaman mo destination karon. Nagpaminaw sa DYHP. Mayong pagpaminaw. Dihan kayong salamat, Ma'am Elmi Monterde Sarangani. Unya, good afternoon. Naminaw karon din sa Banilad, Marlon Mercado. Maayong hapon, sir. Sir. At oras sa 5:15 sa kahapon noon sa Tangtuloka Station Commander sa Cebu City Police Office, naghupot ni mga dagkong police stations ang ipang lahugay, girevamp. Aron mahatag anong higayon nga musaka ang posisyon sa pipila ka mga police official nga dugay nang nahimong hepi sa mga police station. Asa man rin napita, unsa man nga mga police stations, kansa ang mga hepi, gipahulipan, gilahugay. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
17: YHP Tatak RMN Report.
0: Police Major Eric G. C. Gingoyun is relieved from Police Station 4 and reassigned to City Personnel Holding and Accounting Section. Police Major Tom Ed L. Taghoy II is relieved from Police Station 5 and reassigned and designated as OIC Station Commander, Police Station 4.
21: Mihimo og minor revamp ang Cebu City Police Office sa tulog ka mga dagkong police station nurot sa paghatag og higayon sa mga police official nga ngayon na nga musaka ang ilang posisyon.
22: I hereby relinquish the position as Station Commander of Police Station 4, Cebu City Police Office, Philippine National Police, effective May 25, 2026. And I sign.
23: I hereby assume as Officer in Charge of the Police Station 4, Cebu City Police Office, Philippine National Police, effective May 25, 2026, and I sign.
21: Ginilibuhan sa katungdanan ni si Pepe sa Mapuno Police Station si Police Major Eric Hinguyon, huwag ang nihulip kaniya mao ang hepe sa Carbon Police Station nga si Police Major Tom Ed Taghoy, isip officer in charge. Si Hinguyon kasamtangan nga ginistino sa CCPO headquarters o ginagdang ibutang kini sa usa ka unit alang sa ihang career enhancement. Samtang ang ipili nga mahimong hepe sa Carbon Police Station, mao si Police Captain Vince Tain Buntilaw, ang station commander sa Guadalupe Police Station, o gang nihulip kaniya, maong iyang DPT nga si Police Captain Gabriel Mota, gihimo ang turnover of office ceremony sa conference room sa Cebu City Police Office sa magpangulo sa hepe nini nga si Police Colonel George Ilanan. Mato ni Ilanan nga ang pagrelibo ni Hinguyon isip hepe sa Mapuno Police Station o gibalhin sa headquarters tungod kay muhupot kiniga staff position. Sanglit ang ayan na nga musaka ang ranggo nini, gikan sa pagka-police major nga tuna sa Police Lieutenant Colonel. Natagbaw si Ilanan sa performance ni Hinguyon sa Mapuno Police Station, sudod sa katuig kapag dumalan ini, dindaghang kining accomplishments.
24: Ang uban, dugay na sila ang posisyon, so kinahanglan na ituyok. And some has to go up. Si Major Gingoyon has to occupy a staff position here in Cebu City Police Office in order for him to be promoted to Lieutenant Colonel.
21: Gipasalamatan ni Ilanan ang iyang tulog ka mga station commanders nga nakahimo og maayong trabaho sa ilang gibiyaan nga police station o siya masaligon nga sa bag-o nining tahas ilang makampot ang ilang tinguha.
24: Our incoming station commander, your assumption of office carries with it renewed trust and an even greater responsibility as you step into the role. You lead with integrity, competence, and a strong sense of accountability. Embrace the challenges ahead with determination and uphold the highest standard of discipline and professionalism.
21: Si Police Colonel George Ilanan, mando niya sa tulo ka mga police officials kay patigbabaw ang mithi sa disiplina o professionalism sa trabaho, isip usa ka tinugyanan sa balaod. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Rajaman Arbo Samantri YHP, Tata Carmen.
16: At oras alas 5:19 sa kahapon, ang kining portion dalit kinato sa DTX 500. Ipanaghamin pag mga sakit karong panahon na mag-DTX 500 na matag-adlaw. Doon ka ni Charantinikan sa paliya ang nagsuhid sa insulin function. Pwede mong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkatabang, magkapalindot sa imong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia, o gaban pa. DTX 500, the best show. It's against diabetes-induced hypertension. At oras sa 5:20, lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi nihangop sa paghatag sa PRO 7 o mga kahimanan na magamit sa kapulisan sa maong syudad. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenia.
17: DYHP RMN Report.
25: Wala nang buhay nang ma-pull out ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa Mandawi City ang namatay na isang German national sa naganap na sunog sa isang pension house sa Barangay Gizo sa Mandawi City. Karina Masal.
16: At balikan ang report ni Radio Man Ken Galenea. Kabahin to sa paghangop sa Mandawi City Government sa lakang sa PRO 7 sa paghatag og kahimanan na magamit sa kapulisan sa maong syudad. Ito na nga timbayaon o gigreet ang mga tigpaminaw karon sa DYHP. Karong oras, adigan kayong salamat. Naminaw karon kan Sancho Lisondra Dennis. Kaming hapon, kas mga ilabas, shout out, always ginaminaw, sukar pa sa una hangtod garon. Aha, Cansancio, Montesino, Flores, Lisondra, Coya, Parish, Quizon, Dong Gennardante, Montesino, thank you. From Cansancio, Lisondra, Dennis, watching from Punong, Trinidad, Gihulngan City, maayong hapon niyo din ha. Ramil Abing, good afternoon, listening here in Dahili, Mabinay, Negros Oriental. Ang pagkaminaw, di asad sa Kanlingo, Sabang, Danau City, Anali Enero Kawaling. Samtang, sa dugang pang balita, mga kasama. Niapod-apod ang Metropolitan Cebu Water District at MCWD o sa isenta ka water container sa Tangke Elementary School sa Talisay City o ka mga water drum sa barangay Sabagdo, ning syudad sa Sugbo. Isipagpangandang pagbatok sa epekto sa El Nino.

0: mo ang kalihukan o gawang lain pang personnel sa MCWD. Inexplikar si MCWD Liaison Officer Engineer Cesar Pilarca o simple nga water storage setup at an automatic valve system para mas epektibo ang pagdaginot sa tubig. Dagkong pasalamat ang gipadayag ni Barangay Captain Keith Noel Wenceslao alang sa tabang sa MCWD o niyawag kini sa iyong mga residente nga mandan ngandam kaliwa sa padayong epekto sa El Nino phenomenon.
1: YHP, una sa lahat. Traffic update.
0: Ato karong subayon, atong kadalanan diri sa Dakbayan sa Subo, guban pang mga balita ning kahapon nun sa adlong adlong Biyernes, weekend na sab. Tagad baya, basta Biyernes o niya, kung ting swildo usab, kasi mga nisunan mga uban nga magswildo karon. Ato i-check ato mga karsada, Radyo Man Joseph Osquijano, kasaman JQ.
1: YHP, una sa lahat. Traffic update.
2: Yes, salamat sa pagrantong malayin na sa itong kapagandiyan doon sa Tawas Kamahid na kawarasa sa kahapon ng weekend na itong garong gabiernes. At ang lahat sa kung namunta na garon sa may Jones Avenue doon sa may Osmia Boulevard doon habig sa may Skina, San Chanco na ito namunta na garon sa may Skywalk at ito nakita karon ang gikan sa Frente Osmia padong rin sa may Abiliana o padong rin sa may Skina San Siango o Gagulon, Mudritra, andagan sa mga sakyan karong kapag oras sa video doon ko ang napita. Pero dito habig sa may Abiliana position, video ko doon, andagan sa mga sakyan nito napita. Pag-abot rin sa may unaha iskina sa may Pedro Rosario, waray ko yung daon, no? Mudritra, andagan sa mga sakyan karong kapag oras sa Mtang Picas Lane, gikan rin sa may downtown area, padong ito sa may Cebu Provincial Capital, o gikan rin sa may Magian aga Vinte Osmeña, Mudritra, karong kapag oras paningang Osmeña Boulevard, ikan sa Philippe Padong sa may Cebu Provincial Capital, moderate to heavy traffic ang mara sa Padong sa may Iscario, din sa may habig na sa may Kamputaw, o Glaus rin sa may Skina Gordo, o din sa may Iscario Extension, sa Tilaga Bayan sa flyover, sa may Pag-ibig, o Tilaga Bayan sa flyover, na dool sa may BAR, Padong rin sa may Governor Cuenco sa Bantal area, no, Bantal Road, sa Manila Talamban Road. Ang kanin nilambuhan niya, ang Pumjan Polisikan Street, karong baga orasa, gikan sa may Finti, gikan sa may Mabulo Church, Padong rin sa may IT Park, slow moving karong baga sa kanan, Padong rin sa may Barangay Apasa. Samtang ang panagdait, gikan rin sa may Ayala Business Park, moderate to heavy traffic sa karong orasa, Padungi sa may Hernan Cortez, sa may Lugarta Street, sa habing na sa may Sumagnaco. Samtang ang North Reclamation Area, ang Isos Menya, raandagan sa masakan, padungi sa may Wano Avenue, padungi sa may Planel, ganyang Reclamation Area, padungi sa may District Hospital, nakasinatin na si Kaon sa dagang sa masakan, kang maurasa sa kapunon. Ang Downtown Area, Uray Kabalakan, ang Magallanes, ang Manalili, Colon, ay ako salim og ang hapdi sa may Mabini Ligaspi o Recoidao karumara sa Mudet andagan sa masakanan samtang ang South Gabayan ang Inbacas karumara sa may Hot andagan sa masakan parang sa may flyover Mapaling o napiktuan nili ang Masakpardo Highway o panong sa may Bulacaw Simusiting Bulacaw Talisay samtang SRP Mudet andagan sa masakanan karong gamagrasa sa kahaponon malablakas siya tasol garon sa kadanan ng kahaponon sa loob ng Biyernes ikatari sa kawas alang sa traffic update kanyo Radyo Man Joseph Osgano DYHP Tataka Arman
1: DYHP una sa lahat traffic update
0: ingat salamat Radyo Man Joseph Osquijano. Samtang dako og matabang sa pagpalambo sa operasyon sa kapulisan ang mga kagamitan nga nadawat sa Mandawi City Police Office ikan sa PRO 7. Si Mandawi City Mayor Junki Uwano nagpasalamat sa PRO 7 sa paghatag niini og balor 15.1 million pesos nga police equipment aron mapalambo pa ang police operation sa MCPO sa komunidad sa siyudad sa Mandawi. Si PRO 7 Acting Director Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad may ni-turn over sa magkahimanan nga doon sa MCPO. Lakip sa gihatag sa PRO 7 nga mga kahimanan mauang na po ka mobility assets nga doon ay unom kasakyanan, opat ka motorsiklo, tactical gears, mga vest, communications equipment o makagamitan nga magamit sa PRO police operations labi na giyon panahon sa kagabihion. Ang turnover ceremony ipahigayon sa MCPO headquarters. O gitambungan usab sa kinagkuan sa Police Advisory Group pinagi sa chairman niini nga si Steven Yu, happy sa MCPO nga si Police Colonel Cirilo Acosta Jr. Kuban pang

0: Ipaabot nga dengan pagpupiyansa kasama ang Marisa. Gumikan sa dag ubay-ubay man ni mga pangalana, ubay-ubay man ni mga personalidad. Mga kanhi official sa DPWH nga nalutsan o gawaran, may kalamagitan sa anomaloso matod pa nga flood control project. Ato oras alas 5:31 samtang arita sa dugang balita gikan sa kauluhan. Hugot nga gihimakak ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang mga taho nga iyang taktakon sa pwesto. Si DILG Secretary Junvic Rimulya. Ato sa gipahigayong press conference dito sa Japan. Gumikan kay tuaman sa Japan si Pangulong BBM alang sa Osaka State visit. Ipibaw sa Presidente nga nagpabili ng iyang pagsalig sa kalihim nito kang Rimulya. Paliwa sa mga isyo nga gitubang niini sama sa impormasyon na nahimutangan ni Zaldico o ang mga taho kabahin sa timeline sa giingong arrest warrant bato kang Senador Bato de la Rosa nga sa pagkakaroon ni Sibaw ang mga pangalan. Labi na kay padayong gipangita karon o padayong giauhag si Senador Bato de la Rosa nga mo patimaw. Samtang sa dugang balita, nadismaya si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga kontrobersiyang nahitabo karon sa Senado. Lakip na niini ang gihulagway niya nga peke nga shooting incident. Shoot pagpamusil. Nga nahitabo niya itong Mayo 13, 2026 dito sa Senado. Matod pa ni BBM, nadako ang kausaban sa Senado sa pagkakaroon kumpara ni atong usa pa siya ka senador. Sa dihang nagsilbi pa siyang usa ka senador. Samtang ani-anag yun ang reaksyon o ang pamahayag ni Presidente BBM kabahin sa online voting sa mga senador. Misupak si Presidente BBM kasugyot nga usbon ang Senate rules aron tugutan ang online participation o electronic voting sa mga senador nga dili personal nga makatambong sa session sa Senado. Nagkarayon ang Presidente nga isip usa ka kanhi senador dili siya pabor sa mga sugyot. Matod ni BBM, gitugutan lamang kaniadto ang remote participation o online voting tungod sa hulga sa COVID-19 pandemic. Idugang ang Presidente nga walay bisan unsang pandemya o anaaba sa susamang sitwasyon sa nasod sa kakaroon nga mahimong rason aron ibalik ang maong sistema. Nagtuusab si Pangulong Marcos. Nagituyo pagduso ang maong sugyot alang kang Senador Ronald Bato de la Rosa aron makabutar bisan pag wala kinimuto nga sa Senado tungod sa giatubang niining warrant gikan sa ICC. Ato oras alas 5:34 na sa kahaponon. O kining portion, dalit ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang aron mapaligon pa sa to immune system kasama pagbatok pagyod sa mga sakit-sakit o pagbaton o ligon nga resistensya. Life Extension Vitamin D3 girekomendar sa mga medical doctors 100% ang himo sa Life Extension sa USA. Nasayod ba mo ha? Nga nagpadayon ang libre nga medical consultation sa Life Extension Vitamin D3 sa mga clinics ni ini. Osmeña Boulevard, Cebu City, Buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building. O ingon man sa Barangay Kansaga, naa sa ADM Building at mga anang Jollibee. Diya sa May Kansaga, ang ilang opisina, alas 8 nga to sa alas 5 sa kahaponon, Lunes nga to sa Sabado, ugma kay Sabado man, so open ang Life Extension Vitamin D3 Clinics mga kasama. Life Extension Vitamin D3 for longer life. May magkaming nausap na to ni Nanay Eri Boyles o Vanessa Peralta Boston Amari Van Nicolette Boyles o Gola Boyles and Minik Boyles sa Ubay Bohol. Ika na ni Chacha Boyles. Kanya, happy birthday sa mga nag-birthday karon Mayo 29. O happy birthday nga to ni Ma'am Agnes Aresco. Aming pagpamina o maing hapon. O happy birthday, Ma'am Agnes. Gikan sa Lupon sa Barangay Hipodromo. O gikan sa Aresco family diha sa Panalipan, Katmon, Cebu. Kaya ko kami na. O happy birthday, Ma'am Agnes sa Jewel Aresco. Na nag-birthday, karong adlaw. Happy, happy birthday, ma'am. At oras sa 5:36, dugang pa mga balita mga kasama sa ato pagbalik ko man sa mga pahinungdol.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo o sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Ang mahugaw nga colon ang makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo og kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
0: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural at orihinal.
8: DGX500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes.
9: DGX500, epektibo
8: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
9: DGX500,
8: ibo sa disugard sugarcane extract
9: ang anti-diabetic property.
8: Kikan sa palaya.
9: DGX500,
8: garantisado,
9: highly recommended
8: sa mga eksperto.
9: Mabalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
8: DGX500.
10: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX500.
9: Pabalik sa mga butika.
0: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, sa makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, dyan akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka ka adlaw bunta o gabi eh. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Maudyon eh, nakatabag na ako, nga wala na ako, masakit akong dugan.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
4: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
5: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
6: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
7: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
5: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
6: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
7: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
8: Available na sa Mercury o mga suking butika.
9: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
1: Mga kasama, pabag-bag-o na usab ang panahon. Apan dili na ka na bag-o. Naana na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atching. Apan pasagdan lang tungod sa sobra kabisi. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya ug pwede ta makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NuZip Z Plus Forte. Mag NuZip Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalugan ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maltate Paracetamol and Zinc ang generic name na NuZip Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo. ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
1: Mga higala, karong panahon na, daghan na kayong herbal supplements. Bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod ni ang pinakaunang herbal supplement nagihimo sa Unilab. Mao nga, saligid ko ani ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Pagkatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisan nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: TYHP, una sa lahat, weather update.
1: Magkasama arita sa pagbana-bana sa kahimtang sa panahon o sa may lakaw sa ato ang weekend. Kumusta man ang ato ang panahon labi na sa mga biyahidor? I-check, Manny John, agbay sa pag-asa mag-tanser. Manny John, maing hapon!
14: Yes, mga hapon saan, mamayda, o sa imo ang mga kumintig paminaw mo. Kanya ito ang latest with update para karong adlaw to ng karong weekend. Para sa update sa itong gibantayan ng bagyo nga si Domeng, as of 4 PM ganiha, ang tropical storm nga si Domeng kay nasigputan kininga na sa 1,120 km east of Central Luzon. Kini si Domeng nagdala sa hangin nga maabot og 85 km/h, dugang sento, gustiness maabot og 105 km/h. Kini nagairog pa west northwest sa kusgun nga 10 km/h. Og base yang forecast og intensity posibleng kani si bagyong Domeng may mong usa ka typhoon category ugma sa gabi or untag and posibleng nga mag-exit na siya sa par Lunes na sa gabi. Sa pagkakaroon wala na siya ay direktang epekto bisang asang party sa itong nasod and kaning trap niya o kaning hinungaw ang mo na naka-epekto din sa may eastern section din sa Visayas. Kung para sa itong forecast weather condition para din sa Tutibol para kung adlaw ang tunang karong weekend makas natin itadri o kung sa mga panganurun ito na sa mga dagungon nga kalimitan may mga chance ang ipon sa mga isolated na mga ulan o mga thunderstorms, labi na sa hapon o gabi, imikan ang mga localized thunderstorms. So, posibleng ipon ng mga urban flooding o mga landslide, labi na kung mga kalit na pagbundak sa ulan. Samtang hinay nga ito na sa kasarangan ng hangin, nga nagagikan sa bagatang kasadpan, nga ito na sa kasadpan ang mupasalabi din sa tibok Visayas. Din ang balod sa tuwang kargatan hinay, nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sa pagkakaroon, wala tayong i-issue ang warning din sa Visayas. Din sa Subo nga itong dagat ni Hunas alas 4:24 ganiha o mutaob alas 10:24 karong gabi. Temperatura karong adlaw nag-range gikan sa 27 to 33 degrees Celsius. Maximum heat index na ito din sa Metro Cebu 42 degrees Celsius. Sunset na ito karong alas 6:02 sa hapon. O gumawalang ka na itong latest with the update. Ini si Manny John Agbay. Maang hapon o happy weekend.
1: Sir Manny John, o gumabaadlong Sabado o wanon gihapon ta o baka sa Sunday?
14: Yes sir, dari sa Metro Cebu, karong weekend, expecta nga natin mga kalikalat ng mga pag-ulan o cloudy skies. So, binato kalimdan, no? Magdalatag pa yung ikumagawa sa atong panimalay.
1: Dengan salamat, Sir Manny John!
11: TYHP, una sa lahat,
15: weather update.
1: Weather specialist Manny John nagbay sa pag-asa magtan. At oras alas 5.52 sa kahapon samtang sa dugang pangbalita. Trauma shelter, planong tukuron sa kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
15: TYHP, Tatak, RMN, report.
16: Usa ka mental health ug trauma recovery services shelter ang gilaro nga tukuron sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo isip pagpalapad sa proteksyon sa vulnerable groups sa lalawigan. Atol sa tigom sa Provincial Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children, pinanguluhan ni Cebu Governor Pamela Barikwatro. Ingon man ni Provincial Health Office Chief Dr. Sheila Fasol, gitukiniini ang mga medical ug mental health framework nga magamit sa pasilidad. Nalakip na ang psychological first aid, trauma processing ug mas dali nga access sa pagpatambal sa nagkadaiyang mental health conditions. Alang sa mga bata gilara usab ang pagtanyag sa specialized care sama sa play therapy ug art therapy aron nga masuportahan ang emotional recovery niini. Matod ni Fasol nga nakakuha na ang probinsya og supply sa medisina alang sa mental illness, anxiety ug depression pinaagi sa pakig-alayon sa mga psychologist. Samtang ang Provincial Social Welfare and Development Office, BIPHEBAW usab, nga gisugdan na sa Women and Children in Crisis Intervention Center ang pag-instalar sa smart houses nga mahimong kabahin sa balay ni Neneng Compound. Ang matag unit gilauman usab nga magka-accommodate ug 8 ngadto sa napo ka mga survivors nga maglakip sa air condition gakapuy-an kadanan. Ingon man ang administrative offices. Tinguha sa kagamhanan nga maestablisar usab og help desk o referral system sa major transport terminal sa Sugbo isip kabahin sa paagi nga mapalambo og mapadali ang abag niini ngadto sa mga biktima. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo. Rajuman RV Velocity WHP Tatak RMN.
17: Kanto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan usab, og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon, pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix, aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy og Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag-Vita D Plus Coffee Mix!
1: At oras alas 5.55 sa kahaponon ay nagpaminaw sila karon ni Clark Betos ug sa iyang mama Helen Betos sa sityo Luoy sa Pangdako, Cebu City. Ayaw magpaminaw niyo di sir or ma'am. O gingon man, nga to sa Muabog, Pilar Camotes. Oh, mga greetings ka ni Sir Jess Borja. Yang maginikanan, karoon ng ipag-greet. Paulino Paling Borja, Prensi Borja sa Muabog, Pilar Camotes. Mayong pagpaminaw ninyong tanan. Unyang ato sa Nibeling Kahis watching diri sa Kinanuan, Trinidad, Bohol. Ayang gagaminaw ninyo. Uusa man inyuhang kahimtang panahon diha. Uwan-uwan ba diha sa Bohol? Si Rian Mar, mayang hapon. Kasamang Ida, please. Pakigreet ko happy 51st wedding anniversary. Ilang nanay Basing o tatay Nardo. Agi ka na ni Rian Mar. Niya Jovi Lofranco, good afternoon. Kasamang Ida, naminaw mi pirmi. Diyan kayong salamat ninyo ha sa inyong pagpaminaw. Johnny Reyes, mayong adlaw ka sa mga Ida kanatuntanan. Nakaminaw sa DYHP o IFM. Ika ni Johnny Reyes Jr. taga Mexico, San Fernando, Cebu. Kaminaw usab nga to ni Cirilo Antepas. Pa-shout out din sa Mabini, Bohol. Ingon man, maayong hapon ninyong tanan. Maadyong hapon. O, Cirilo Antipas, maayong hapon ninyo din sa Bohol. Ngayon, kaminaw usab nga to ni Guillermo Cahuelan. Greet ko naminaw sa Binanag Pinamungahan, Cebu. Og ni Dalisita Altirado, pag-shoutout ka sa mga Andadrisa Camotes from Dali Altirado.

oras sa 2 minutos sa 5 mag-alas 6 ang kagabihon ni Pirmahan. The Department of Labor Employment Secretary Frances Tolentino ang memorandum nga nagmando pagbalik sa orihinal nga standard work week structure sa maong ahensya sa Department of Labor. Subay sa pagpatuman ini sa tanang opisina, lakip na ang regional offices sugod sa Hunyo 1. Balik na sa 5 kaadlaw nga work week Monday ngadto sa Biyernes. Tungod niini, mabalik na ang trabaho sa Dole 5 kaadlaw matag semana. Pero duman nga ni atong Marso 9, hingpit ang gipatuman sa Administrasyong Marcos ang 4-day work week. Nunod sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo tungod sa gubat, resulta sa kasungian dito sa Middle East. Ato oras, 1 minuto sa di pa mag-alas 6 ang kagabihon mga kasama. Arita sa panorong pambasa 2026 update. Oy, congratulations sa taga atleta, taga Lapu-Lapu, mga Arnis players. Congratulations sa gubikan kay Mapasigarbuhon ang lokal na gagamahanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa nadawat nga awards sa mga Arnis players gikan sa syudad sa Lapu-Lapu sa 2026 palarong pambansa nga gipahigayon dito sa Agusan del Sur. Ani ang mga or atol sa 66 palarong pambansa dito sa Dato Lipos, Makapandong, Governor D.O. Plaza, Prosperidad Agusan del Sur. Nahakot sa mga atleta nga sila si Amber Joy, si Notarte, Anjo, individual double weapons, elementary girls, ingon man ni Abigail Alpanta, John Carl Kabatan, o Mike Jory Israel, mo ni mga nanghawod sa Arnis kategory mga kasama. Atong pinagi sa dedikasyon, disiplina o talento sa Arnis, napakita nila ang kusog sa garbo sa Lapu-Lapu City o sa Tibuok Central Visayas sa asoing kompetisyon. Si Amber Joy Notarte, nakakuha 2 ka gold medals, Anjo or Anyo Individual Single Weapon Elementary Girls, unya Anyo Individual Double Weapon Elementary Girls. Samtang si Abigail Alpanta, 2 ka gold medals o 1 ka bronze medals sa Anyo Individual Single Weapon o Secondary Girls, Anyo Individual Espada Idaga Secondary Girls o Anyo Individual Double Weapon Secondary Girls. Samtang si John Carl Kabatan, gold medal sa Anyo Individual Espada Idaga Elementary Boys. Samtang si Mike Jury Israel, silver medal sa Anyo Individual Double Weapon Secondary Boys. Congratulations sa mga atleta nga nihakot o mga pasidungog o mga medalya wa kasama. Pag-inagod sa taga-Rehiyon 7 o kaban nga taga-regions nga nagmalampuson, congratulations. O sa kinatibukan ng mga nisalmot, mga players alang sa palarong pambansa 2026, congratulations no, sa inyohang pag-apil, pagpakita sa sportsmanship. Labirag yun sa mga nakaangkon o nakahipos o mga medalya mga kasama.

Samtang ang grid status wag notice of possible rotational brownout gikan sa Bisayan Electric kuy importante kaayo ni ha karong adlaw mga kasama labi na karong gabi una gumikan sa mga rotational brownout paminaw mo alon sa pag-maintain sa system stability sa Visayas grid mga ni mga gipatuman sugod karong adlaw May 29 yellow alert 3 PM to 6 PM 7 PM to 10 PM gamay kaayo nipis kaayo ang supply busa dili paigo samtang 6 PM to 7 PM red alert ang demand exceeds available supply ug ania ang mga possible rotational brownout nga ipatuman usa ka oras nga power interruption may be implemented kon ang sitwasyon sa grid musangpot nga to sa red alert status. 3 p.m. to 4 p.m. kagarina, portions of Cebu City, Calamba, Calubihan, Labangon, Punta Princesa, Sambag-Uno, San Jose, Antisa. Alas 4, portions of Mandawi City, Alang-Alang, Cambaro, Ibabaw, Estancia, Paknaan, Tabok, Tipolo, and Umapa, diya sa Mandawi. Samtang alas 5, nato sa alas 6, portions sa Liluan, diya sa Kabadiangan, Kotkot, Hubay, ug Mulaw. Nga portion sa Mandawi sa Consolacion Osab, Centro, Poblacion Oriental, Paknaan, Basak, Hagubiao, Labugon, and sa Tabuk. Samtang possible rotational brownout, alas 6 karong gabi, o karong mga orasa ha, o alas 7 sa gabi. Sa nagbayan sa Sugbo, atensyon, o mga sukintig paminaw, naka-tune in. Sa DYHP karon alas 6, gito sa alas 7 sa gabi, portions of Cebu City, Basak San Nicolas, Basak Pardo, Poblacion Pardo, Cogon Pardo, Bulacau, Inayangwan, Kinasang'an, Mambaling, ang portions of Talisay sa San Roque, Poblacion, ug sa Bulacau. Ingon man portion sa Consolacion, ha? Diya sa Kansaga, Calero, Pitugo, Poblacion Occidental, sa Pipito, Poblacion Oriental, Lamak, ug Tayod. Samtang portion sa Liluan, diya sa Catarman, Hugan, San Roque, ug Yate. No 6 PM to 7 PM nga rotational brownout. Samtang alas 7 o ngadto sa alas 8 karong gabi, atensyon sa diya sa Talisay City, diya sa Biasong, sa Linaw, Mohon, and Puok. Iyon man portion sa Bigadilla, sa Lipata, o Pakigni, o sa Tungkil. And portion sa Cebu City, 7 to 8 PM. Mani mo sunod ha, na mga posible nga doon ay rotational brownout. Diya sa Basak, Basak Pardo, Kiot Pardo, sa Kinasang'an Pardo, Pardo, Poblacion Pardo, Basak San Nicolas, sa Buhisan, Bulacau, Punta Princesa, Kiot, and San Roque. Samtang 8 PM to 9 PM, diya sa Mandawi City, Alang-Alang, Cambaro, Centro, Giso, Ibabaw, Estancia, Luok, ug Mantuyong. Kung nagaling inyong mga lugar ato na hisgutan, pangandam lang sa diya mo, pag-charge na mo daan. Kung nagaling na apay hours, sa dili pa ang schedule nga power interruption, i-charge on sa mga pwede nga ma-charge din na mga cellphone, mga flashlight nga rechargeable, mga radio nga rechargeable magali nga dunay flashlight sala para mas maanda mo. 9 PM to 10 PM portions of Cebu City, Basak San Nicolas, Kasambagan, Mabolo, San Jose ug sa Subang Dako. And matod pa sa Visayan Electric nga mahimong mausab-usab among mga schedule depende sa kahimtang karon or actual grid condition o nga further nga mga direktiba o pahimang noogikan sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP.

At wala sa size, size na sa gabihon mga kasama o kining a portion dalit ka nato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Karo panahon na nga mapatigay na nato ang mga pag-uwan-uwan. Isgo kaayo ha, sagira ka itong mga napundong nga mga tubig diha na itlogan sa mga lamok ng dagdengge. Mauna nga manalipod sa da, magbaton taling EXL All-in-One Skincare Oil. Magamit ha, labi na pagpanghaplas, sinamoy mga kabataan diha. Labi na kay kaning dengue, huwag ipili nga edad. EXL All-in-One Skincare Oil, mga kasabatong kauban, pakigbato, kontra dengue. Ado na kani natural encephalant property o tabang ka protection kontra sa mga paak sa lamok. Sa natural ng ingredients niin, may kasuguro ka, luwas, epektibo ang protection alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kauban nato, kauban nato, kontra dengue. Excellent health, excellent life, sa makabuhay, dagdag buhay. Samtang sa itong pagpangape mga kasama, itong piliyon ang kape nga naghatag ka na itong energy, ang kape nga naghatag na ito o maayo nga brain health function, immune function o blood sugar control. Pag-ingong galitag, kape nga naghatag ka na itong energy o mga nutrients, EXL Coffee Mix 17-in-1, akili ginseng, ano na kanina ito, purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rosehip. Una-una tayo pangitaon pa kung galing kape nga lamian. Magkutaw tao ga kape alon sa atong pag-inom. Matagamtaman na itong lasa o ang kalapi nga balanse kaayo. EXL Coffee Mix 17-in-1 available na sa Mabutika, Duol Carino, Modern Subs sa Alpha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Evercare Pharmacy, 360 Pharmacy o sa mga butika di sa inyong mga lugar. O pwede sa nimo order ha sa TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, ang i-type o i-add to cart, EXL Coffee Mix 17-in-1. O katong oras, napupos na mga kasama atong partner sa Master Control, kasama ang Nestor Homicilio. Diri sa DYHP Digital, kasama ang Nemol James Quinones, Gerald Albios, Rasmiller Sai, Chief Tech, Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yang. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Gulyat. Musunod na.

0: Rádio Mo Nationwide.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
2: Masundan ng lalo ang inyong baba!
3: Asuhin na ni Kuya Gulya!
2: Sige! Panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulya ninyo! Pareho mo! Mao ni istorya! Niyantong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata!
4: Digo! Kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
3: Isa man ang hatag na kumigo?
4: Aw kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
2: Og dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pa yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Ah!

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga nag-uluhan, Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiil, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: This time check is brought to you by ang nailan imong alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Bayudrop Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
5: Bayudrop Herbal Capsule.
6: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
5: Bayudrop Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
5: Bayudrop Herbal Capsule.
4: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Hi, ako si Angeline, 26 anyo. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapuyog stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus. Permis sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So ayi pud ninyo.
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus natulong din ng MX Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Be MX Extraordinary with MX3.

0: your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: tulo-tulo ha sa ato drama nga sa tanang bakak ikaw ang tinuod. Ah, daghan pa mga drama na mo nga sa tanang bakak ikaw ang tinuod. Murag ari sa Ilaya, Ilaya Cordoba, June 21 siguro to yaw. Ano, dili June, basta 22 or 23 sa ilahang basta na si Leia, ako nga ipaybao si Cap, nga ako nga ingnon si Consul Francis Paris nga nitawag tong taga Ilaya Cordoba sa drama nga sa tanang bakak ikaw at tinon. Magkita tanin niyo diha ha, puhon sa Pizza 21 sa June nya napatoy basta ingnon nga tawa ako sa itong larong schedule nila. Okay mga bata, mga kasama diha kita sumpay sa akong as so ninyo ning simnaon ang nagluhan sa tanang bakak o dito oy bagbis og ang gamhana ang lapis.
1: Wow, siopo orange, orange juice. Yes, salamat bungis ngis.
2: Yes, yay. Yay! Huwag sa payan, Bagwis!
1: Ako na niya, tagi-cheese ka!

0: Excuse? Diin man ka, ana.
1: Gikan ako.
2: Siapa?
1: Don't worry. Dili na siya magkadungog na ako.
0: Diin ka, ana, oy. Unsay ayok sapa pa-quiz, oy.
2: Kan, ayok sapa ba? Gitaganti ko siya pa, oh, Diyos.
0: Aw. Okay, thank you. Di hindi ka ani tinuot, oy. Abi na ko wakay paon. Naman lagi kay siupaw o tiyos.
2: Joke naman to na ko.
0: Ow!
3: Hey!
2: Si Kyle?
3: Kya? Kaka ng siupaw! Mira pa tiyos! Wala magdato! Lasya!
2: Ilusyon!
3: Ati na!
1: Kinsana mag-wes.
3: Hey! Hey! Kaba ikaw!
2: Manasiki pangaway na ko.
3: Kaba!
1: Mau ba?
3: Kaba, limang panos. One gig! Amin namin kaon ba? Amin, amin! Kuha na siyok pa ako ngayon kaon ba? Kuha na!
0: Hoy! Ayaw! Hoy!
1: Gilam niya ang siyok pa ako ngayon mga gig ako.
0: Kyle! Naanasad ka! Nga nga hilaptanan man siya kay kanamo ni Pagwis. Hoy! Waman may mga hilapot ni mo!
3: Kaba! Ay, pagbuot! Di ko na niya. Dagod ka niya.
0: Kay nasuya maka ni Pakwis. Ingan pa nila. Basta ko na maglakot ka sa sakataw. O niya, dili ka ganahan niya. Bisa kwa siya mangilapot ni mo. Wa siya sa ni mo. Nasuya ko na na. Kay dili maka makayimus niyang mahimo. Wa man ni mo kunun sa inahan niya. Maunang nasuya ka niya.
3: So, ay patakap na.
0: Di dahi tinood. Be! Nasuya ka kay Brightman si Pakwis. Nasuya chita kay dagko o grado si Pakwis. Nasuya ka kay ganahan man ni atong teacher. Nasuya ka kay daghan ganahan ni Pakwis.
2: Ilom na lang, Chisco.
3: Kabay ka ba? Mulaban nyo ka ng wangkiga?
0: Today!
1: Pakwis! Drawing nga dahil ang nasi mong una-una. Dali!
3: Na! Talagip!
2: Pabungisis!
4: Nung sa taka, importante kayo ni.
5: Dr. Limuel Espedal, 2 days taga Agong City. Sa akong tampaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuin akong lawas. So wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL CoffeeMix 17-in-1. So ako itry. Diyan din lang siya sa tiyan. Di siya silip. Diginahan ko. Di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL CoffeeMix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya mo ni siya wala kang kaayuhan sa itong panglawas. Hindi pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapuyog stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So ayi pud ninyo.
8: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: nilugo ang dako ng bato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na

0: ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
3: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
8: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
10: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! New Alaksan Extra!

0: sumpay sa kung asoy ninyo.
1: Dali na, magwis.
2: Laman na.
3: Anong dyan kay kada?
4: Ay, dritin. Kunitin niya lang wangkig. Kunitin, kunitin.
3: Kasama ninyo si Bagwis, ha? Isumbong ka mong teacher, be.
5: Hala?
3: Teacher!
5: Nagsurisad siya ni Chiska. Nga nung kakain? Nga nung kalit man kang kausap? Gigakos man mo sila. Nga nagsuri pa yung ka.
4: Tala. Oh. Tala mo, tala mo.
5: Hala?
4: Tala mo, Alvin, tala mo.
5: Nga naman to siya. Tala! Atong sundon!
3: Tala. Bakwis, nga na dahil to siya, oy. Kalit lagi to siya kausap. Kalit lang sa siya, piya o man o kakos. Nga na nga, sorry na tong duha. Suko pa ganito siya nato kanina. Iyan na masag ganiyon takang kulatahon. Kay pagunitan man kanya siyang mga friends.
1: Good job, Bagwis.
3: Nipayom lagi ka, Bagwis.
2: Nalipay lang ko. Nga, wa madayon ang plano ni Kyle sa gusto niyang buhaton ganina.
3: Bitaw no? Kalit lang. Ipungkit ko, uy.
2: Ay nalang siya kung nauna, Achiska. Ay importante, nga may lakaw na sila. Ugluwas na ta.

0: Grabe ha, itong bungis nga siya. Nausap man dahil yun si Kyle. Imbis nga iyakong kulatahon, yan ay noon may nga gigakusog nagsuri siya.
1: Kaya ba ko may imong gidrawing, di ba? Siyempre, mao siya'y may tabo.
0: Antot ka lang, di ko makatoon nining naitabo bungis-ngis. Naadyo kay Power. Matuman jud ko nun siya may akong i-drawing. Matinood jud.
1: Aha. Pero ayaw kalimot nga gamiton lamang ako sa matarong o dele sa dinautan.
0: Oo. Gitimanan ko na bungis-ngis. Mabitaw nga ang akong gidrawing ganina. Mukha ko sila si Kyle na mo pagsuri. Sakto ko, di ba?
1: Mismo. Sakto yun kayo. Kayo, dautan pa itong imang gidrawing na makaalaot atong batang maldito. Digyot maitabo ang imong gidrawing. Ay sama sa kong gingon. Gamiton.
0: Gamiton sa matarong
1: o dili sa dautan.

0: kayo pagkanugon gano. Ay, susok ko rin kalit mo lang yung tao. Sa mga tao rin,
1: siyempre. Walang kasaba sa gawas. Siya may naik po. Nagpundok silang tanan sa gawas. Huwag murag. Ay problema. Naghilak man sila. Ano ba kayo? Siya ba kayo neta po? Si mama. Hay mas mama. Ma?
2: Nahurot og kamatay ang ako mga tanom. Mag-unsa na ba lang ko ani? Kitag tanan apektuhan gid ini.
3: Gidangan gid ato mga tanom. May kuha sa tong pagkinabuhi.
4: Ipagpistya ka ito, mga tanong
2: tao. Pastilan,
5: unsa ko na. Ay, pagpistya, nagmata ka na di ay.
1: Diyay, neta po, ma. Ano di akang tao?
5: Anak, ang atong mga tanong.
1: Alo, ano neta po? Nanurot, nanurot kamatay ang atong mga tanong.
2: Ang unsa naman lang ko, ani. Asa naman in tao may panginabuhian. Unsa naman ang ipakaon sa akong mga anak. Mamatay, nagyong kami sa gutom, ani.
1: Ano na naitapo man eh? Ano naman mo? Kaluhin sa itong mga tanong.
5: Mag-unsa naman tayo ni Ruth.
6: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
11: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
13: Cali Apple, Pineapple, at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: supay sa kung aso ninyo ni Simonao na nga duguluhan. Si Bagwis, ugang gabhanang lapis din lilang sa mga aso ni Kuya Gulyat, kinintanan dalit ka na to sa RMN Drama.
1: Ni tatay mo tuman.
0: Ang putang nga bata.
1: Nitulay na buwan.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balitatog ka sa said marketing, ang tigamaw tiga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, tapuso na sa BIR ang mga kalibog bahin sa pagtatar o buhis ngadto sa mga premyo sa sugal, casino jackpots, ug susamang mga daog nga subject sa final withholding tax. Giklaro sa ahensya nga ang inclusion sa jackpot prices, nalatid kini sa statutory definition of winnings, ubo sa National Internal Revenue Code of 1997. Ubo sa gi-issue nga circular sa BIR, ang mga Filipino citizens o resident aliens nga mudaog og jackpot prices is subject sa 20% final withholding tax, samtang ang mga non-resident aliens nga wala malambigit sa patigayon o negosyo, sud sa nasud magatubang og 25% nga final withholding tax. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang said panyawan herbal capsule plus mangustin, nga mao ang number one, ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, ug Majesty Pharmacy, din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy, sa Kawain, Masbate, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagit.
6: Nabagi ko ni Rima! Pahit ko kayong pagkari!
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Naanoy din ikong lab.
7: Sure ka?
6: Pagkasilata.
5: Nakadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
8: Sa atin ng overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandaan.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya naghatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting awa. isip usa ka magsisibya, dili ta kutob si pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
13: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
14: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
15: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
16: This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
18: This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
20: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
21: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bag-ong bayani. Sugdan ta karon ang sukilanon sa ato sukin ti paminahol nga nagpatawag sa ngahan nga Anton. Bag-o pa ko nagkasugod og trabaho, naanarayin ko'y nasuod nga Pinoy Rasad, si Jakes. Siya sa day nag-join ako. Butan pa kayo, ni-share siya na ako sa iyang kinabuhi ug mga experiences. Og nagkaigayon ko pangutana, bahay ni Tio nga akong ambiko. Og nasyak na lang ko sa ako na ipawat.

0: Mo ba?
1: Hmm.
0: Ah, kita sa bajing sa. Bago pa magiging ko din eh, kining powerful gini kayo na si Sir Joe din eh.
1: Ha? Ay, uy, ang tag-iya ko na.
0: Oh, siya tag-iya din eh.
1: Oh, siya ba eh? Wala ka kayo ba?
0: Oh, kon,
1: ala, si, wala kayo ba ano?
0: Wow, uy.
1: Nang sagot eh. Libog na nang ko na. Nainundong ba ikong nagkuyog mong duwa din eh. Gitura mong gani ka niya, di ba? Sa ice cream station. Niya, gi-introduce pag ganiya. Niya, wak ka kayo ba? Sa hitag-iya dali?
0: Wala lagi. No, humor pa oh. Wag yun na niya, gipa-feel na ko nga siya hitag-iya ay ng ice creaman. Kaling ice cream station. Ustray, nainundong na ko. Maude nga nibaw mo pag-great katong pag-anihin ako primero. Nangutan ako niya ito. Gikumidyahan gani ko niya. Gikumidyahan ako siya ba? Ang iyarang ingon ako nga regular customer mo kuno na siya din hi. Niya, amigo niya ang tag-iya din hi.
1: Siya ba ganyan? Sir Tio eh. Gikumidyahan eh ka. Siya yung owner ni bay. Butang niya. Humble. Manang suwerte na kayo nga naata niya magtrabaho. Unlike sa uban, siya scrappy eh. Yung masabot ang bataasan eh. Mayo din niya kay Pinoy Resad si Sir Tio ba? Kamaong mubati.
0: Oo. Oh, so ito ko sa bataasan na na. Suod kayo may. Mababitaw nga, gitabangan ko niya din eh. Pero, balik lang tang Sir Chubi. Kagin eh. Iyaha din yung ice cream station din eh. Kibinuangan ko eh.

0: Tahuan eh. Si Awag ni mo eh. Huwag may magkasultihan ni Jigs. Di igib ko mahibaw nga ikaw rin mo'y tag-iya. Ano ang gulong musultihi?
1: Ay, walang good. Di ba man ko nga sa madugay o sa madali. Eventually, may bawa ragyod gihapon ka.
0: Pero, nagip ako sa state of shock.
1: Sige lang, good. Ang importante na nag-trabaho.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: The original Koy Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun ang Koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Ipod siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yun ang iyahang ka ng pamati sa Koy, mas lagsik yun siya. So di mo ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
5: Wala sila nanumukto ba sa may wang pamati dali lang.
4: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwang na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koy na product. Daghang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
3: The Original Koy Herbal Capsule.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentinar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Urinary tract infection o con-UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
10: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bila-Bila, nang bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog, dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila-Bila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangitagin akong lawas aning Paragis Bila-Bila, kapertig yung ninduta.
9: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Zed, Health Testimonies.
6: Health Testimonies.
5: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
7: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kape ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
5: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangalaman.

Priscilla, mix emotion ang akong kipati diyang ako nang gisukmata ng akong amigo. Bahin sa akong nasairan nga siya di ang tag-iya sa ice cream station na akong kitapahuan. Hambulang yun kaayo ang akong amigo. Tuod man ang lapay ang katuigan, nagdugay guko sa akong trabaho sa Amerika. Maong mag-ulian ako sa Pilipinas, ug unya mabalik na sad sa Amerika.

0: Uy, baywat, ye ko rin mo, doon kinakay mong maglagyo sa imong anobs.
1: Yes, bayot, ye ko raman ko.
0: Oh, ye ko rin ka. Sureness, dili na betterness.
1: Amaw, ikaw ba? Intrigay na kit kikang bayota ka, uy.
0: Uy, di ba na intrigong ako, bayot? Ay, pastilan. Nagtuloy na lang ito ay kang inyong anak, pero wapagin mo ulit din yung imong anob o ron anihin na lang magdigusyo. Ingan kayo, magtigom lang na siya, oh. Di ba? Nga magtigom lang siya, na mawala yung diri sa tuwa. Oh, di ay karabaw, batutin man lagi. Oh, di karabaw, di ba, tuti?
1: Oh, maon na. Hala, no.
0: Ako lagi usab.
1: Ikaw lagi nung bayuta ka, magbuot lagi ka.
0: Huwag nga ka magbuot yun. Nga ko ba, huwag ka char-char dito. Mga dili ka dahan nga mauli sa Pinas.
1: Onsa? Si char-char, uy.
0: Ito ba? Ang ato lang ba? Sorry, ah.
2: Uy. Pasit ako na dunggan?
0: Uy, halano. Mapagali pag-abot niya. Naano na siya na dunggan. Ay, grabe na, intense. grabe ang signal, Zay.
2: Hoy, kadungog ko, no?
0: Maximum level
2: karon. Imo giingnan si Donna. Nga. Ito na ikaw, char-char, iyang banad itas gawas. Ikaw, no, intrigira yung kay kambayuta ka, uy. Hmm? Mabala ka nalang inunas, Donna.
0: Uy, Zay, di na intrigal lagi. Awareness lang ng ako para ni Donna, Zay.
2: Saan ba di abayot, uy? Ay, change topic, tabi. Nakoy na dunggan ba? Nga nag-hiring ko no ang US o mga nurses.
0: Why, mo ba? Hala, nice na imong balita, Zay. May sense. Kay, Zay, what may I sense imong balita?
2: He? Paghilom ba yun?
1: Legit ang balita, Ashina?
2: O lagi, urgent pagyod. Interesado ba ako kay kapoy na business bangko, uy? Gamay kitag sweldo. Mayo dito kay dakog sweldo, pero mo lang lagi, nurse.
0: Mga nadalha. Ay, di man ka nurse, Zay. Di gihapon ka pwede, ano?
2: E dili gani. Kasi may nag-ingon ni mga pwede ba yun?
1: Ay, pwede gihapon, uy. Kun skulahan na to ang nursing.
0: Ay, may tama kami yun!
1: Ah, husto. May school ako, nursing. Aron makaapas ko dito ni Anton sa US.
0: Oh, go ahead! Go ahead, mayot!
3: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it!
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
3: Everest Appliances.
4: Babe, ano Everbest decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
3: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Naintiris ko sa gibalita sa kong kauban sa bangko nga nag-urgent hiring ang US og nursing. Nakaunahon ako og eskwela og nursing aron maka-apas ko ni Anton sa US. Mga kasama, atangi ugma ang laing sumpay ning suwatampo ni Anton dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kunduna kamo isugilanon sa OFW, suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nakorda. Kini si Priscilla Reganas sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: sam ta ani oi. Murag sigin bentak balik-balik sitong gagian. Alas libis gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong dia oi. Ay kog inang giminok ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausan man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok-uka!
4: Diyos lang ang akong turuan!
3: Arilok-uka!
4: Siguro ang Jesucristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakuten dasan kap manel!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: Ayan! O amin!
5: Ni anak ko sa manindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din ng dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila.
6: Jo Marie?
5: Oo.
6: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
5: Brenna?
7: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Upo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: Bugas ug katol-katol
2: DTX 500 na
1: DTX 500
2: aduna kini antimicrobial properties
1: nga makatabang sa pagkuha
2: ug pag-ayo sa bugas-bugas
1: ug katol-katol
2: DTX 500
3: balik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar
2: DTX 500
4: sa Janice okay pa yung mga akong menstruation din gaspat-spat lang kinay kaayo ipatay ko sa akong banao DTX 500 kito capsules a day maintain lang nako pag regular na akong menstruation lamat kayo sa DTX 500
2: DTX 500
3: bali sa mga butika
5: nag-init na po. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. It's Belly Francis.

0: Nor Chicken Cubes. Ngiti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-isip.

0: Kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
3: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta Right Med.
4: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.

0: Hello, Ashing. Galit na lagi kag pinawag.
1: Oh, kay galit kong gibati o kabalaka rin yun diha sa La Tierra.
0: Ashing?
1: Biya na dayon mo diha sa La Tierra, Krisha. Sultihiin na sila si Brenna o Chumari.
0: Ashing?
1: Paminawa lagi ko, Miss Krisha. Bisan o karo lagi kayo na, please.
0: Ikaw pa? Naan yung sa kaana, ha? Naan saan na po di ay ka?
1: Ka-remember pa ka? Atong pagdayo ninyong ika ni Brenna, paingon diha ang agipog ng tamo, ha?
0: Mao bang galing nang utana ko ni mog na unsa na pwede ay ka?
1: Sumpay pa gyud ni ato, may nang mahibaw ka.
0: Oh.
1: Ug di ko mahimutang samtang naaba mo diha sa La Tierra.
0: Okay na lagi mi diri. Wa kay angayan ka balak ana mo ni Brenna. Promise.
2: Bisan og murag kuwang og katunga ang akong kinabuhi. Kining akong pagkauli karon dinhi. Tungod sa nahitabo na na'y punyo. Pero ako magmahay.
0: Brenna? Maayo tinghali nga. Sultihan na lang kita ka sa matuot yun nga panghitabo ni na'y punyong, Bren.
2: Ha? Miss Krisha, o sabot ni mo ipasabot?
0: Buhi pa si na'y punyong. O to akin yung mag-alagad sa laing kulto nga karibal sa mga Buena Fetas.
2: Oh, unsa?
0: Mga kanimatood nga panghitabo nga wag yun mabalita, Bran. Gipaunday yun na nalang sab ang unang balita. Nga namatay kunuhay siya. Unya, kalit nga nahanaw ang patay niyang lawas.
2: Maubati ay. Kung mauna, nalipay ko kay mahimo pa dayo niya nakot siya makita. Kimingaw ko ninoy pon yung maayo kayo to siya nako. O pinangga kayo ko niya, Miss Krisha.
0: Bran, paminaw ha. Kay sugilan ka nako sa tanan kyot nga akong nasairan bahin sa nahitabo niya. Giisip karon siya nga maluibon sa kulto nga gipangamahanan ni Tito Menard Benavides.

0: Pasan siya, nakitkik ka, ha? Gisultihan ako si Prana sa angay niyang masayran, Chong.
1: Ah, oh, okay lang. Mas maayo mo sa rinoon. Kasaligan mo sa siya. Makamumutago og sekreto ka na si Prana.
0: Ah, to di ay. Nanawag si Ashing. Og may gipasidaan na sabi siya bahin sa posibleng mahitabo ko, no? Dinhi sa Latiara.
1: Oh, ha?
0: Ikaw sa imong bahin. Angay ka na tong tuhoan, si Ashing.

0: Nagsumi na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nagsigi na lang ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok na moabot sa imong kinabuhi.
1: May buhay sa makabuhay!
2: That time check was brought to you by Bingo Blast! Bingo sa saya, Blast sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
5: Ay,

0: ang Pilipino may isang salita.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: MX3, dito ako, believe.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas maayo pa?
5: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba adobo ka dere.
5: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
10: Extra. Zed, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Ni Sandy sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Kidney niyo dyan ayaw akong kilid niya nakahilig yung kogon. Mautong nakadungmang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one year, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala na ko ibati. Niya kaantog karo lang din din ako kaantog karo na ayaw na ko humikang sa kogon o panyawan Pablito Simudlan amon isay sinta nakapin sabay na biska.
12: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
13: Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
15: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
16: Same nutrition, half the price.
15: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
17: May triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
16: Same nutrition, half the price.
15: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
18: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
19: Tusiran Forte.
7: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ubong makulit? Just

0: Ipakatawa ko ni mo, amigong Minard.
1: Seryoso ako sa akong ipawong karon, amigong Barsino. Naghangyo ako kanimo. Supremo, supremo.
0: Mikibrana og dako ang akong pagsalig kanimo. Kaysama ka sa imong amahan, nga nipatay sa akong amahang si Bersamin.
1: Ay di na lang lagi na to, karahiskutan. Tugay na ganito. 20 katuig na kapin ang nagalabay. Let's forget and forgive for the better.
0: Gitol na ang kunta ang dili naging pagsangpit kanimo sa maungpong amigo. Apanaanad yun ko. Sama niya itong adlawa nga imo kong gihukman sa kamatayon. Gisangpit mo sa bakog, amigo. Bisan pa man, ug hapit na maputol lang akong ubol-ubol sa niyang imo kinigiluglog sa hait mo kayong punyal.
1: Amigong Barseno, kalimta na lang lagi na ito, kaya, ug magpinasayloay na lang. Mag-iusa kita. Naaramagyot ka nimo si Sofronio. Ako kanang saligan nga pinayalan. Sinaligan ko kana. Ang putog nga nung nikalit man lang nga may traidor ka na ko.
0: Katawanan ka kaayo, amigong Minard Buenavides.
1: Magmahay ka giyod kung dili ka makikiusa ka na ko. Tungod kayang akong ipangamahanan nga kulto. Mao ang gikahimutan sa tanahurong sa Tano del Severo Solfatos. Ugwa na

0: Chimpa, amigo Umbarcino.
1: Todo ahí. Palipay ang kuikaw sa imong kalampusan sa pagpatay sa kusumusulod nga si Dr. Vernilo.
0: Oh, uy. Huwag ko maghimo niya na. Dili ako ni patay sa doktor. Dili ako.
1: Ang taong traidor, bakakon, ang iyang laway sa makala sa bitin nga banakon, makahilo o makamatay.
0: Amigong Varsino.
1: Hangtod sa ito niya panagkita, amigong Minard.
0: Ah, okay. Hangtod sa ito niyang panagkita, amigong Varsino.
1: Bye.
2: Bye. Simbergwensa. Bisan og guba ng ubol-ubol apan nabuhi pa yun. Dili igo. Nahimong supremo pa yun sa kulto nga gabiyaan sa iyang amahang si Bersamin. Marcino, masayawon ko gyapon ikaw sa akong mga pad. Usaunya ning mga adlawa. Og si Sofronio, maghilak-unya sa tumang pagmaay. Wa pay di bangga sa mga Buenavides nga nagmalampuson. Wa! O ngolok uka. Arilok uka. Nunga ob uyaak. Rakutin dasan kapmane.

0: Huwag yung magawas ninyo aning inyong lawak, ha? Krisha, Brina.
1: Jomari?
0: Dinilanggid mo. Hangtod nga mo buntak. Kay ang kangit-ngit karon sa kagabion na inagtago ng mga bangkil sa kamatayon.
1: Kamusap si Maki? Dito lang sa musasod sa iyong kwarto, please.
0: Oh, Krisha.
2: Jomari, naabaday ka may mga plano nga nahuna-hunaan si Maki.
0: Na, apan din hilang sa palibot sa karambay sa mga Buenaveres.
1: Unsa? Chong, ayaw ha? Ayaw ba yagyod? Paminaw rin ko. Alas 10 pa gani sa gabi, apan ang uwang sa mga iro. Muranog na sa ilang atubangan ang dautang mga linalang sa kagabion nga ilang nakita.
0: Krisha, gusto na mong makita ni Maki kung unsa na silang klasihas pagkamangtas.

0: Ano? Padayon ang pagawang sa mga iro sa gawas dong tumari.
1: Oh, Maki. Isa ato pa. Nakita nila ang mga linalang sa gabion nga gikadlukan sa mga tao.
0: Si Padre Ferdi, imo nang gitawagan?
1: Ah, oo. Oh. O nisaad nga muwanhin sa karaang bay sa mga binipiris. Maki, tara. Manggawas na ta. Sa luyo nga bahin kita mo agi, Maki. Oh, kaya nang gitkaanin mo.
0: Uy, kaya na kaayo. Matirang matibay dong jumari. Matirang matibay.

0: ko na lang mo, Abrebren. Tingali si Jumari ka na ang mibalik.
1: Sige, Miss Gracia.
2: Oh. Hello!
0: Nang Tarsila?
1: Miss Gracia, tili ko na siya si Tia Tarsila!
3: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Protect. Freshness every day.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit. Ubo!

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RNN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yun ikaw. Ugwatas-watason kong imong kasing-kasing na nagdago nilang dughan ng maliputo. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ibaya ko. Tagpawar ko. Lipayan ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimta na hinilang ta! Dari na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papaliko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag-Remel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Remel-S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Remel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
6: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
7: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTAB254286 Series of 2026.
8: Good morning, my dear plants!
9: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
8: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
10: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
11: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton ng adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day.

0: Ay, galenta Juan. Gusto na ko nga mag-batch reunion ta. Rene. Sylvia.
1: Unsa men?
0: Ay, yun, sumayon yun dyan niya.
1: Unsa lagi? Tapos
0: ito ninyo, ano mapundok ang batchmates. Ano sa'yo, magkita-kita dang tanan. Magkita-kita taog maglingaw.
1: Mori na yung tuyo naman ni Ronnie, amay?
0: Hmm? Oo, ay. Nangita yung kus inyong address.
2: Dibalihin naman good me, may. Duka sa tanin yung istorya mo, eh.
3: Nagduka ka diha, grabihan ni mo. Ang mga nalang si taas ka niya. Ikaw, kaduka pa.
0: ML! Ay, may mitubay. Mau lagi. Pero, small one, kay nagitaan na mong malagi suon. O niya? O dyan naman ni? Okay na ba?
2: Mauwa man ko sa ato mga kabahat sa may. Kay, sigara, magod mga dato, magod mo. Ikaw, tagiya kag... Doha ka, PL.
0: O sa PL?
2: Parlor.
0: Alala! Ayala! Thank you, Lord, ni Simpay. O niya, nadato na di ay, nadato na di ay.
3: Oh, siyempre, doha ka PL.
0: O sa PL? Ala, si Seth mo, PL.
2: Abi-abi ninyo, kami tao na niya kami iso ang Sylvia. Usahay, mag-unay-unay rami.
0: Ha?
2: Oh, mag-unay-unay, migongit sa mga pagkaon.
0: Kuya, one ko da.
2: Oh, kung dili mimindag ba boys merkado, di may kakaon. Kabilin pa na sa mga mangidikan ng mga negosyo.
0: Ay, ala ha? Sabitoon nyo kakatoka? Kakatoka pa ng pork magnet? Ha! Dawa!

0: Oy, bayron doon. Okay lang. May kinikunta ka na ako taon. Happy kayo kung makikig-video call ni Moruna.
1: Kuan ba, nakikita ko yung mungi po sa FB. Nga doon ako na ay reunion.
0: Oo.
1: Oh. Ano man tinood ni?
0: Tinood kayo. Si Amay nag-organize na. O niya, magpatabang siya na mo ni Sylvia.
1: Kano sa ama natin, ganahan ko kumuatin.
0: Oh, mas mga iyo kayo. Daday mo sa Amerikana, kaya may in-English tayo mendoa, ha?
1: Na, tau-tau naman kong nebiyodo, Byron, eh.
0: Oh.

0: Unsa? Biyudo na di ay si Dondon, Ronnie?
1: O, lagi. Gani na, nanawag siya na ako. Akong ipaibaw sa atong plano nga mag-batch reunion.
0: Hello? Hello, nagkasulti po ni Marites. Years na po dahil siyang nabiyuda.
1: Ha? Unsa?
0: Years
1: kunya na. Kunya yung invite si Marites. Nga atong batchmates.

0: Duckworm. W-O-W.
1: Wow.
0: Happy kay ko sinyong gibalita nga positive nga mauli ang uban na itong batchmates. Natuan at laing nasod na mo yo.
1: Excited po kay si Marites na mo attend. Unya, mo pledge siya usa ka leksyon, di ba, Ronnie?
0: Oy, ala, Ronnie. Tinuod na, Ronnie.
1: Ambot lang, unya, nung kabisi ani niya. Oy, Ronnie!
0: Ronnie!
2: Ay, ganun dyan.
1: Ginuong ko na, bayo tawar, hinuong ka.
2: Ay, nag-istorya mo din rin,
1: ay. Ano na, busy lagi kay kano?
3: Ay, kong amigo, taon. Si Dundun po muli.
1: Pero sure ka?
3: Siya nga, surprise lang, dilay pa ibaon sa itong batchmates nga. Muli siya ug motin siya sa to reunion.
0: Hola! G-O-O-D!
3: Iti-add po ka! Iti-add po ka!
0: Dahom! Thank you sa inyong help, Ronnie! Sylvia! Oy!

Niyan ako sa London City Airport. Excited ako nga makakita sa akong love of my life nga si Marites. Butang bugon siya sa among reunion matod pa ni Byroni. Dadong ka niyang iyang ba ng foreigner? Mayroong tagdili. I-check-in ko na nga akong baggage. Gusto na kong ma-surprise Marites. Usa ka yung feeling mo na nabiyo dun ko.

0: and my beloved Philippines. May landing na kining airplane niya akong gisakyan from Narita Airport sa Japan. Ay, excited na ang takay ko nga magatambong sa high school reunion. Pero nawag tanglag kalit. Kay dili man di ko numapauli si Don Don. Mao na ang takin niyang higayon nga magkita mi pagbalik after 20 years. Nawa may communication kay naminyo mi. Ug dili kami ang nakadayon. Ay, sad. Kay namatay ang akong banang hapon. Ako unta siyang madaka ron sa kong pagpauli din his Pinas. But it's okay. Aron sad, mag-enjoy ko.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag tumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
5: Ako, si Elmer Fama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o gwalong adto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Protection?
7: Yaku!
6: With 8 billion live LCS?
7: Yaku!
6: That may reach the intestines alive!
7: Yaku!
6: Helps improve digestion and boost immunity!
7: Yaku!
6: With proper diet and exercise?
7: Yaku!
6: Kaya panalo ka dyan!
8: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Soma sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
9: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
10: Put na bigmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang laing nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi nimo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times a day, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Kapoy kaayos yan. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayos. Ni sulay ko niyang Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Ano, na ako nang umah. Kanang gika sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ane. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
13: Paragis Bila-Bila.
12: Paragis Bila-Bila.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana mga bisita? Kajut lang!
16: Maglangay-langay pagod ka, na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba adobo ka dere.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
21: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
18: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
22: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, tunay, natural at original.
25: Said Celebrity Beauty Soap.
26: Said Celebrity Beauty Soap.
27: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
28: Mm-hmm.
27: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakitaan na ako na nag-lighten

0: pakita kong nose the pit. Karun, wala na kay, wala na mong puntiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Utap mangko ay.
3: Ay, may lang kayo nakausap ka. Almost 10 p.m. na may, oh. Tanawa. Masarap na sa imo diya. Advance ka lang musing ko.
2: Gye. 105.
3: Oo, da. Advance ka lang ko.
4: Ano diya mo, oy?
3: Ah.
4: Kamu may excited lagi?
3: Ah, walang. Ganahan lang.
5: Amay, muna na lang ko pauli ha kay. Nagpaabot sila si mama at papa. Nag-andam po sila gamay sa lusalo alang sa among pamilya.
4: Ay, ano tabiya, oy?
2: Ay, ano tabiya, oy?
5: Kaya ano man?
4: Hapit na!
2: Hapit naman ko, hapit
5: na! Kung sabi, hapit na, oy!
2: Oy! Dahan na siya!
5: Ha?
2: Daho!
5: Si Dundun?
6: Kumusta ka?
4: Chuman?
5: Okay na. Ingat, hindi ka uli.
6: Uli, uli kay. Hindi uli mang pud ka.
5: Oo ba?
2: Ikaw, Jerry. Onya, onya, ha? Hindi alam ba ang tao nga nagbaron?
4: Mawag yun sa Demi Pusti.
2: O, daman, mi.
6: O, Amay, kumusta?
2: O, dala, dala. Doon ang imong obol-obol.
4: Ako uli lang.
2: Ay, dalam
6: na. Mayroon eh. Sige, Amay. Sorry, ha. Dagitan na ako ni si Marites.
4: Dagita, dagita.

0: Mao na din ni ang Paps. Nindot na kayo, sir.
1: Pero mas nindot ka.
0: Nabuing naman ka diha dun, oy.
1: Kumusta ang imong bana, Marites?
0: Patay na siya. Mag 2 years na.
1: Unsa? Oh, wow!
0: Malipay lagi kang namatay siya.
1: Kasi may dili malipay, Marites. Biuda lang good ka.
0: Hala, no? Unya, ikaw, buutan bang imong asawa, ha? Pinangga ka ba niya? Wa ka ba niya pahilak ka?
1: Gipahilak.
0: Ay, mao ba? I'm sorry.
1: Natural naman nga, muhilak ko kay asawa man ako siya. Unsaon, iyan naman kong gibiyaan.
0: Nagpuwag mo?
1: Patay na sad siya. Oh. Almost mag 2 months na.
0: Unsa? Don.
1: Bugnaw ka yung hangin din sa taps, no? Nagduka na ko. Mamauli nta.
0: Asa man ta mamauli?
1: Sa hotel nga akong gistayhan.
0: No. Ato ta mamauli sa hotel nga akong gistayhan. Doon ay pool ito, jacuzzi. Ato ta magpinunta kayo.
1: Doon sa pool o jacuzzi sa akong hotel. Nindot siya dito.
0: Sige, aron dili ta maglalis. Magbato-bato pikta.
1: Magbata yun yun. Okay. Kanya doon sa oyab bata. Manitong buhaton nga magbato-bato pik. Ready?
0: Ready? Bato-bato pik!
1: Minawag ko. So, ado ta sa gistehan akong hotel, ha? Let's go!
2: Muli na
0: ay! Uy! Mamita naman ka, uy! Excited!
1: Kayo!

0: I miss you so much.
1: Abili mo, nalipay kay ko nga may reunion ta. Og misangmot ko kalipay nga yang hibaw ko nga pinaagi nilang amay nga biyuda na ka.
2: Parehas lagi pati. Nakikwa ko sa kula sa pagpawali kayo. Kibigaw na kayo kalimutan.
0: Nagita ba sa ta? Nagbarap na sa din ato. Mauning tingin na itong buhaton sa oya patang duha maigis.
2: Tunduay na.
0: Tagyod ang kita dahana sa Ginoo. Imagine, almost 20 years tang wa magkita. Way kontak-kontak sa usag-usa. Naminyo ta. Nangamatay na itong mga pares.
2: Tunduay na.
0: Mauning na higayon na. Pangadusan.
2: Ingit ka, uy. Mamabdus na ka.
0: Gidugo pa mga haka. Kung wapa ka nag-monopause, mawada pa man na. Nagwatan di kag ayo.
2: Yes. Doin.
0: Tarong mamabdus.
2: Doin.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapwat sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahan ay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon nito ay malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.
1: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: Samok na ubo! Undangin na! 27!

0: Puwerte na mong fight ti Marites atong gabi una. Murag na nung balik ang mong pagkabatanon.
1: Pulos kipang ningaw. Pulos nagigwaos.
0: Giligwatan akong maayo. Basin di ay mamabdus pa.
2: Mga katumagasama ang kagi ni Dundon, dinining tulmanon. What's the style? Giligwatan og maayo eh style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Cecil Danusus Cabrera, dalit sa RMN Drama.

0: kinahanglan, extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana mga bisita?
0: Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas maayo pa?
2: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Nay, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
2: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Act. This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
8: Para sa Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
9: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
10: Ako eh, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
12: Rexidol Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
20: Biotrop Herbal Capsules.
18: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
20: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
21: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
22: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
23: Unilab quality yan.
24: Vitamin B complex is a generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
25: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
26: Basta right med, dito ko sa kilala ko na. Kagmasaligan ko, kaya basta right med.
27: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med, dahil gusto namin na gumaling kayo.
28: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
29: Kargado!
30: MaxVit Kargado!
31: Unilab quality yan.
28: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
32: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
31: Unilab quality yan.
32: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
33: Pangon na ta, mag-shift na ko
0: future.

0: hapon ko.
1: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Tuyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. Pinakalami nga black coffee.
3: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
4: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
5: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
6: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Be MX Extraordinary with MX3.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Lumbi, pudding san miglitro. Share taning litro ha. Uy, Carl, paliwag sa kinilaw, bi.
4: Carl! Palihog gani sa litron!
5: Carl! Palihog po ng bupis, please!
3: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miglitro! Oy! I-share po, be!
6: Kung barkadahay, parihas tanan! Share-share sa San Miglitro! Kananay, o katawanan! San Miglitro! Share sa kalami!
3: Ihatagan ni Carl ang bill!
5: Carl! Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miglitro! Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan! Tagay tabay. Drink responsibly.
7: Kada

0: It's Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RNN.
2: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
3: Urinary tract infection o kon UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon, sakit akong hawak, kukabarog na yun. Ya, karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Sa una, grabing kahasol, karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangitagin akong lawas aning Paragis Bilabila, kapertig yung ninduta, 100%
3: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
5: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
6: Dati, mamugnaw ko kay ngikan lang ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanay lang yung paggamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanay lang yung hapong paggamit kay nindot man.
3: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema sa

0: 16 anyos na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ay, no, ano na may... Basta ang kainom ko, di nagbaglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Alarat, my love. Mangutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
3: Dili.
2: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
4: RMN Production Center. Budalit ka rin yun ng nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o bibingka.
2: Nanong maoman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsa akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din alam matibway ng kanan.
5: Paitigo! No. Bansa!
2: Bati asa ni mong naong huilag. May oy! Masakang sa tadimu!
5: Isamot ka bati mong naong ganihilag ka ba jigaw?
2: Gikan ka rin! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
5: Dugo! Dugo!
2: Silan ko.
6: Di mo na ko checko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
2: I'm sorry, palarap. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Di na lang.
6: Bunsa?
2: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na. Way lain kundili si Takla.
7: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
2: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
7: Jeko.

0: Vote Vogue Pimpinka. Magkatawang nga maghilak. Ma-in-love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bugbog og bibingka.
1: Kini nga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamandugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng hirapan. Kaya nitawag si ating ngani na mauwa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mao na itong pag-take na ako ng doha kapad. Mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas din siya, grabe ka dako. Tapos ako siyagi ka ng, ako ba siyagi ko na asin manday ito na nabuo?

0: Asa?
1: Okay. Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Ako na ganito, nag-PTA ako, tulay mo siman, pero malabo ang linya.
1: Ah, so, basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
1: Oo.
2: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
1: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
4: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa

0: Hi, hello, hello, hello, hello. Mga kumusta? May ngadlaw ka na itong tanah? May buntag, may ngoto, may hapon, may gabing, mayo pa yung kadlaon. Diyan na sa inyo higalas, kanginan, Ray Arellano, uban sa akong guwapong partner, Wildland Gully, si Lloyd Gabiana, Lloyd Pasok.
1: Di dyan na kalimtan ang atong produkto nga Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o ang bago na itong produkto ang Avocado Coffee Mix and Guava.
0: Okay. Yes! Unya, ay sa mukalimot, mga igala, pagpaluwa po sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay gawas nga pampalansig na, pampagana pa. Wow! Bueno, mga igala, shout-out time! Okay, shout-out nga to ni SB member DC Alcibar, Clavisillas, diya sa Malabuyok, Cebu. Si Madam Belma and Sir Manuel D. diya sa Cahil, Bourbon, Cebu. Father Roy Aspira, Seri Hurbuda and Family, Kahis Family Desliti, si Maria Juna Mihel, o gumas siya, pinangga na itong manager ni Lotadio, Danica Kabudbud Suto, o Doktora Genevieve Balaan Destelisay Cebu, o ni Nanay Flor, o sa tanang Sumasino Family, diya sa Pitogo Bol, gikan gini sa itong BSI Founder, Banga! Sa ilong wala ko nga itong writer-director Oji Kumpok Rakasa. Wala lang sa tatu sa biyang kabiyangan, Dias Kabiyangan Pinamungahan, si Dags Rica Blanca, si Joso Villasor, puti itom sa mingguan April Pungasi, si Topper Labaho, gikan ni Pedro Pungasi. Okay. Bueno, mga ikala, dito maglangan natin na hinumduman ang nangagi, no? Nga wag yung taon musalig si Harike nga magbago pa si Haring BBT ug matod pa ni Reyna Tara nga ihangad na lang ni Bathala ang tanan. Unya sa lain ba, nusab, nabalikan na sa panimot ang matuod nga Haring BBT ug malipayon kayo ang mga albularyos kay sigurado na ang ilang mga minalitang bahandi. Unya sabdang sa lain ba, nusab, nag-watch the style sa si Kukak ug si Bitoy ko ang kadobol ni Haring BBT. Uy, unya, nagtagpaw kayo si Kukak pero naabtan sila ni Haring BBT o dako lang kay Kurat kay pinti namang sukuan malaguton kayo ang hari. Unya, balik dito sa imutangan nila ni Haring BBT, ingon ni ang nahitabon niya na ilang sumpay ni nga itong sugilanon, budbod o bibingka.

虫。

0: Maunaring Pinipi!
1: Nagkajuwa jo ang ilong niyaring bibiti sa gaso ko. Patay tayo ni talawarong ko ka.
0: Pasay luami og dako, mahal nga haring pipiti.
1: Wait. Ganong naka ako ka sa pag-luib dako, mahal ko nga sawang ko kag.

0: 지금은 여기 받쳐다.
1: 언제 받쳐다 받지고? 서발린스 아니 그로스 오리엔탈 안 찾다 캔닌도.
0: 아우 마사다리야 여기.
1: 저릅 저릅 저릅 저릅 저릅 저릅 저릅 저릅 저릅
0: 저릅 저릅 저릅 huna huna huna huna apa ini?
1: Ngano man?
0: Maguna kagsista unya babari imong idoyog.
1: Turup turup turup. Di man kum kamao mo si stagod?
0: Wama kam wingon?
1: Wama sam kamao tala?
0: Suya bisay bang aha gailong.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Put na big mati kanio, pa-check up ko dito. Tapos doha pa good ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro mga kuan unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala ang imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko gitan ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maayon to kay pagkapinin mo buntag sayo kape nya og to inom na ko 3 times idi kape jud ko na paradis nila dila. Lisa Heram Pausos kuan ako 5-7
3: busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound, usa lang diyan naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan naghanjud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon ra pag inom niya bisag unsa pag paragis na ka, sisay yon. Gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, nanambok na gani po, karon naghay natin nga anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kita na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, namaligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog o nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa Third Class Pharmacy. Maligyan man itag mani, no? May, usap man mong kasinapian na itong wala pa kagamit sa itong kape.
7: Katuhin na ang sawa pa ito magamit. Kapi, kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya, sa diyang naghintin ko ato. Ay, hello, ano naman ko yun, no? Niya, makasaka ko. Kalo sa, ang bukid to rin eh. Gani ay, nag...
5: Abukid sa kulian?
7: O kato ganing ama nga mo rin na.
5: Abukid sa...
7: Ganing. Oh. Niya, o sa pa ka nagamit. O magsagka gani ko. Maglisto.
5: Para ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
7: Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pagkong nilihay.
5: Ah, pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
7: Makakat-kat ba?
5: Tanong mo yung
7: sa bukid. Magrapag ito atong mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalog sumpon eh ka nang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
5: Sige pa ka nalim mulay?
7: Sion.
5: Lido.
7: Alberto.
5: Tuloy ba idan?
7: Ay, kuwan na ka, mabinta na ka.
3: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Tawa. Biya bilis si Stabi.
9: Ha? O niya ako?
0: Aho, sayaw lang ka niya.
9: Pwede mo request?
0: Ito lang siya. Usaman.
9: Budbud og bibingka kanta, ha?
0: Pwede kayo.
9: Opening number, budbud og bibingka. Burak!

0: Ay, inutiyan na aning datan tagawas po dahan at itakla!
1: Doon
0: ang tuod! At ito at ito na,
1: ayaw ko eh, kitingalik sa silinga na ng kwarto.
0: Aw! Okis! Inchiyan!
1: Huwag pa tayo tos paglabas na ito mga silinga na atong ikaligo sa pool.

0: ¡Yahoo!
1: ¡Suso!
0: ¡Has hablado!
1: ¡Ya, ya, ya!
0: ¿De qué? ¡Ey! ¡Oh, canendo sa tu performance! ¡Ay!
1: Pero wa magya puta beli sportahan.
0: Di tau no.
1: Di manggod labsong.
0: Sige, sige. Labsong may kanta, ha? Ong sama say.
1: Ong sama title. Say title, oi.
0: Ha? Title?
1: Ong say title ka na yung gingo, hindi kay title.
0: Gali, gani, gani. Kwan?
1: Ong sama title sa kanta.
0: Isulti, title, ong say title.
1: Ha? Isulti, isulti?
0: Oo, oh, ibukit ako na. Ano sa may title?
1: Kalibog bin ako ni mo. Wala mo tagkanta.
0: Kanta kay Lapsong ba? Ano sa lagi mo kataon ni title?
1: Sa landong sa langit.
0: Ah, kana, nahala. Sa landong sa langit. Burak! Sayo sa kong sweet music. Imagine na ako. Gakso na ko ang akong kagalingon.
1: Na?
0: Asa'y

0: Nindu ta. Uy!
1: Gian. Murag, familiar na ko ang tingog sa may kanta.
0: Gian, Kuya Chico, mandun kanta.
1: Dali, ablihan na to ang sliding window.
0: Uy!

0: atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisubay siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magusulingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na naging ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon mangko ko ato sa pag-atake ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa una, kay kada gabi, magbiko ka kung batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami ko maglipong-lipong. Dagan ang nagaganit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikin.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa

0: Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
1: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gisiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Giyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. No, ingon ana.
2: Paragis bila-bila.
1: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
2: Adunay edad mo ron ma'am?
1: Ako 55 na.
0: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadumog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain mesra ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
2: Extra! Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot.
11: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta Right Med.
12: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
15: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
16: Pag may acid, Supracid.
17: United Home Supracid. Sodium bicarbonate. Ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
18: United Home.
9: Unilab yan.
8: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tunay, natural at original.
21: Balik-balik na lang ang sudan.
22: Pongshi!
23: Angeline!
22: Sulayi!
23: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala, kumusta gmayang gabi ika natong tanan? Sa pagkausap pa, welcome. Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, og ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. May 29, 2026. Nais watan po sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan o Ronald. When you stand by Ronald, alang sa musuwat, of course, brought to us by Nas Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nas Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ng atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong NAS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NAS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NAS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong NAS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit
1: o labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini, available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: O gaya mo kalimot ha? Ugma po ko na magsugod ang atong medical mission May 30 sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall, Pitit Barracks, Barangay Zone 4, Zamboanga City. May 31 sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, sa may Covered Court Poblasyon, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Pagka June 1, pagadian sa Covered Court Plaza, Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. Pagka June 2, Molave, sa Carousel Garden, sa Marisol Avenue, Barangay Makugihon, Molave, Zamboanga del Sur. June 3, Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Turno, Front, sa Barangay Hall, Turno, Dipolog City. Pagka June 4, Kalamba, Barangay Hall, Barangay Solino, Kalamba, Misamis Occidental. And pagka June 5, Oroqueta, sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barriento Street, Layawan, Oroqueta City. Ayan kita, kids. Tungod kay matag lugar doon ay panghatag na tag 100 ka botilya para sa 100 ka unang muabot sa ato ang gijug water para gini sa mga diabetic. Uspong ko standby. Alas sa sumatama ang itong paghahatag ang pagtagadang atong letter sender. Usa ka ng ngalan o Ronald. Standby Ronald, alas ay muswat. Siyempre, hindi hihapon sa itong tulumanuan. Sincerely, Ate Arlene.

Matod nila ang pagminyo sa usa ka anak, kinahanglan mo lahi na ka sa imong ginikanan. Apan ang saon nimo sa pagbiya sa usa ka ginikanan nga mao'y nagsakripisyo para kanimo ate. Kung unsa ka karon, o kung asa ka karon. Tawga lamang ko sa pangalang Ronald. 28 anyo sa pangedaron o kasamtangang nanimuyo sa Davao City. Naginusara lang ko nga anak, ate, o sakit sa pagkabata. Ako o nga akong mama ragyod ang nagtinabangay sa kinabuhi. Wa ako'y nainumduman nga panahon nga naang akong amahan sa among tapad, ate. Ako nasayran, gibiyaan mi niya sa diyang nagsabak si mama, nga rikan ako. Dili ginahanglan nga kompleto ang pamilya aron mahimong malipayon, ate. Pero may isulti ni mama, kada mangutana ko bahin sa kong amahan. Apan bisan ng saon niya, ug tago ang iyang kasakit. Makita gihapon ako sa iyang mga mata ang kakapoy ug kamingaw. Si mama labandera sa una. Usahay tiglimpyo sa mga balay. Usahay mamalutay, usahay tindira ug isda sa merkado. Ug naapay panahon nga musulod siya isip katabang. Bisan unsa nga trabaho iyang sudlan basta lang adunay makaon o mapaeskwela ko niya ate. Wa may bayad ang among eskwelahan apan daghan gihapon og mga projects. Gawa sa balon, matag adlaw na apay uniforme, sapatos ug mga gamit sa eskwela. Napay mga amuton og balerunon sa eskwelahan. Walay natapos ang akong inahan ate. Apan wa kini nahimong babag sa iyang pagkainahan gani kanako. Samtang nagdako ko, nakita na ko ang iyang mga sakripisyo. At nung nag-high school na ko, gikuha si mama sa iyang distant relative na stay-in katabang. Nihangyo siya nga ubanon ko. Tuod man, misugot ang paryante ni mama. Gihatagan mig isa ka kwarto. At dunay isa ka kama nga igo ragid ming duha. Naigamay nga lamesa. Isa ka electric fan o isa ka cabinet. Mas nindot kumpara sa among daang gipuy-an nga tagpi-tagpi ang atop ug dingding ate. Way kuryente ug tubig. Way saktong CR. Sayo pa sa buntag mamata na mi ni mama. Mutabang ko sa mga buluhaton sa balay. Una ko moadto sa eskwelahan. Apan matag na ako exam, dili na ko ginapatabang ni mama. Kay gusto niya nga magtuon lang ko. May pahiyom siya bisan klaro kaayo ang gikapuy na. Dili niya gusto nga madisturbo ko sa akong pagtuon, ate. Kanunay kong ginapahinumduman ni mama. Kinahanglan kong maningkamot para makatapos. Kana nga mga pulong. Maoy nagpabilin sa kungunahuna, ate. Hangtod midako ko sa among eskwelahan. Netong high school ko, halos sa ako mga classmates, adunay mga nindot na cellphone. Ang kuno na ko nga maibog ko, apan dili na ko kiniginapangayo kang mama kay dili ko gusto nga magka-problema siya ate. Naging kontento na ko sa akong cellphone nga ihatag sa amo ni mama. Naningkamot na lamang ko nga ma-honor ko kay misaad siya na ko nga palitan ko niyag bagong cellphone. Busa dako ang akong kalipay sa diyang na wed honor ko ate. Apan, ang daan sa iyang anak ang gihatag na ko. Ugang iyang anak ang gipilitan niyag bago. Nalipay ko, at least na inahatag apan, wa ko nasayod. Nagtigom di ay si mama para mapalitan ko niyag bagong cellphone. Iya kinigihatag ka na ako sa akong birthday. Nalipay kay ko ate kay akong gusto man nga cellphone ang iyang gipalit. Apan sa pikas bahin, naguol ko. Kay pinaghirapan ka ayon ni mama ang iyang gipalit og cellphone para nako. Apan matod sa akong inahan, ate, ang importante ko nung akong kalipay. Sa diyang ng senior high na ko, nagdesisyon si mama nga mo abroad na gid siya, ate. Para ko, no, mapreparahan niya ang akong pag-college. Para ko, no, makuha na ako ang gusto na akong akorso. Kinasayod siya, ate, bata pa ko gusto na akong mamahimong medical technologist. Hamat ba, ate? Gusto ko maglanta og microscope. Magkuha og dugo. Dinhi nga field ang akong interest. Busa STEM ang akong ikuha nga strand sa dihang naanak ko sa senior high ate.

wala na napapugong si mama. Nihawa mi sa iyang amo og gipabalhin ko niyag puyo og boarding house. Sa airport, pero na ako nakita si mama nga kusog kaayo motulo ang luha. Pero bisa naghilak siya, nagpabilin gihapon siyang ligon sa akong atubangan. Ate, matod niya, may eskwela ko nukong tarong. Miyango lamang ko ate, nagpugong sa akong mga luha. Pagkahuman ato na-realize na ko nga, nag-inusara na lamang ko. Anad ko nga si mama akong kaistorya kada gabi. Apan sukad milarga siya, ang among panag-istorya na himo na lang pinaagi sa tawag o chat. Usahay makita na ko iyang nawo nga hubag tungod sa kakapoy. Pangutan-on na ko siya kung okay ra ba siya. Ate, ako iya sumbalikon kung okay ra ba ko. Giatiman ko ba daw akong pagkaon? Ate, nakadungog ko nga gisinggitan siya sa iyang amo sa background. Mukalit lang siyang ingon nga muundang na kinapa ko na siya trabahoon. Kumuta na akong dughan, ate. Sa tinuod lang, buhi pa ang ginikanan ni mama na siya may igsuon apanto sa Lagyo, ate. Kay lagi, mga minero man sila. Apan susama ka na mo. Lisod gihapon. Gusto ni mama nga di ko nung ko mapariha sa mga igsuong lalaki. Tungod sa isakripisyo na kasulod ko sa kolehiyo, ate. Sa usa ka eskwelahan sa Davao City. Medtech na kongkurso. Lisod kayo mga subjects. Daghang sleepless nights, ate. Daghang practical, daghang exams. Apan kada kapuyon ko, mahuna-huna na ako si mama. Nang inusara lamang siya na ing nasod. Nagsakripisyo, naningkamot. Para na ako. Huwag ko mi-surrender, ate. Sa kolehiyo. Hangtod nga naila ko si Andrea, ate. Guwapa. Utukan. Friendly. Huwag ko magdahom nga ma-inlove po siya nga rikan ako. Pila ramay sugilanon. Nagkarelasyon kami ni Andrea at R. Huwag ko'y gitago niya sa akong tinuod nga kahimtang nga pobre lamang mi ug sa ka DH ang ako inahan. Kay pailaila na ko siya kang mama ate. Sa diyang nag-video mi ni mama, wa ko nadunggan gikan kang mama kundi puro pagdayeg nga to kang Andrea. Bisa na anak ko'y uyab wa kini nahimong babag sa akong pagpaningkamot. Gani. Mas naningkamot ko. Kay wa ko'y laing mapanghinambog sa akong kaugalingon. Kundili ang ako edukasyon, ate. Pila ramay sugilanon. Nakabuot na ako ang akong kalampusan. Nakagraduate ko sa kolehiyo. May pauli si mama para maka-attend sa akong graduation. May tulo ang mga luha sa akong inahan sa sobrang kalipay. Sadyang itawag ang akong pangalan. Nagpasalamat si mama nako. Apan ako siyang giignan nga ako dapat ang magpasalamat niya. Kay kung dili sa iyong sakripisyo o pagmahal ka na ako, dili na ako magkabot ang akong mga pangandoy. Mibalik si mama sa abroad para sa akong review sa board exam, ate. Kinahanglan kini og dako nga kantidad. Napod plano si mama nga makabaton may kaugalingong balay og yuta. Bisan gamay o gamay o sabatidahan para iyang kalingawan. Pagmuundang na kuno siya pagka-DH. Gignan po na ako siya nga once makapasa ko sa board exam o makabaton og trabaho. Dili na ako siya gusto mag-abroad. Ingon ko nga, ako na sad ang bahala niya. Tuod man, nakapasa ko sa board exam, ate. Ikaluyan nga, nakakuha dayon og trabaho dinhi sa Davao. Dinhi na po may ningkuha og balay og yuta ni mama para duol sa akong trabaho. Duha ka tuig kuman ko nakatrabaho, ate. Nagpakasal mi ni Andrea. Usa siya ka nurse og nagtrabaho usab sa hospital. 2023, may pauli si mama for good na, ate.
Nagtukod siya o gamay nga tindahan para na siya'y kalingawan. Muli unta siya para makapahuway apan kami na po diyang isirbihan. All around, siya ang manglaba, mamalansa sa mga sinina, kapaglimpyo sa balay, magluto sa pagkaon. Ako siya ginapugan apan kalipay ko nun iya, nga maatiman ka namo. Sa pagsugod sa mga kaminyon, okay pa ang tanan. Naguban meso sa kabalay, uban si mama. Aron dili na siya mag-inusara. Apan ate kadugayan, nagsugod ang panagsumpaki ni Andrea og sa kong inahan. Usahay gamayng butang, mahimong dakong lalis, og ako ang perming maipit ate. Kini ang kanunay nga senaryo sa balay. Ambot ba, dili sila magkasinabot sa daghang butang ate. Nagkadugay. Naging toxic ang ilahang relasyon. Sakit na ang mga istorya. Gusto ni Andrea nga maglahi mi. Kung pwede ko no, magpalayo mi kang mama. Murabag, kung pwede pa lang maingon siyang kalimtan na lang nako ang ako inahan. Gipasabot nako siya ate. Apan lisod kay siya pasabton. Akong istorya si mama. Igor siya muhilak. Maingon siya. Siya na lang kung amo pahawa. Gipapili ko sa kong asawa. Matod niya kung dili ko na siya gusto nga magpuyo mi uban ni mama. Siya na lang kung amo pahawa. Ate. Usa ka adlaw na nga pimi ni mama sa kusina. Makigsulti unta ko niya. Apan sa diyan nakita na ko iyang kamot. Puno og kunot. Mga kamot nga nang laban, nang limpyo, nagtrabaho para nako. Huwag ko makasulti sa kong tuyo. Tungod kay gikan kini sa pag-atiman ka nako. So kada itong gamay pa kong bata. Mibiya sa Pilipinas mag-DH para ka nako. Aron maangko nako akong pangandoy. Ang iyang mga luha ako madumduman ate. Ayang kakapoy, ang kasaba sa iyang amo. Apan akong asawa. Di sila makasinabot ni mama. Unsa ba ang akong pagabuhaton? Kinahanglan bagid nga usa kanilang ako isakripisyo. Kay silang duha gusto man nga mukalas. Umupili ko tali kanila. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Ronald.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
2: Ako si Margie Tiano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaingan nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magud ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzales, ma'am, 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sugad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabi bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kani mo Ronald sa imong pagpadangat imo suwatan pa ni aton tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Medyo bugat imo ang problema. Lagi mga butang bitaw nga di gini mo makontrol. Kakadali raw ta makasinabot ang daughter-in-law ang mother-in-law. Pero depende kayo sa sitwasyon. Kaya ako pala nga makinako ako mga kung ano eh. Pero hindi ba sila makasinabot? Anyway! Kao ba na to? DJ Nova Baniel!
1: Yes, mga yung adlaw Ate Arlene Cap Juno sa tanang mga suking kig subaybay.
0: And of course, ito URP Professor Cap Jun Jun
2: Diaz. Yes, maswerte yung adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: DJ Novs, ikaw gid ako unang pangutan-on. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Ronald, kinahanglan ba nimo o sa imong buhaton? Gusto sa imong asawa nga maglahi na magpuyo or else muhawa siya kung di siya mauban. Yang mama po, mingon, ako nalang muhawa sa balay. So, bugat.
1: Makagulo na unaon, ma'am, no? Kanina nga kahimtang ba? Diba? Imagine, ihang kanang ihang mama nag-inusara na, yang mama grabing sakripisyo para sa iyaha, para ma-plastar siya, makahuman siya sa iyong pag-eskwela niya. Kaya tungod sa usaka sitwasyon niya, di magkasinabot iyahang asawa, murag ka ng kinahanglan mambiyaan, yud. Kung ako bitaw?
0: Ato bang i-analyze po bitaw? Yes. Ako, depende ha, because sukat namin niyo ko hangto nawala ako mama na siya nagpuyo sa ko eh.
1: Yes.
0: Di ko babuhig wala si mama eh. So, lay-lay, manggod pa. Doon ay mga, doon ay mga, unsa niya, taas po ito pasensya's mother. No? So, doon ay mga sitwasyon nga, di gin makasinabot ang binalay.
1: Yes. Daghaga problema, mga ingani ma'am nga, ang kanabang daghang gigaingon nga, mas may pa si Iadan o iba, kaway ugangan.
2: Actually, nagsugod ang tanan tong gikaon ni iba ang mansanas eh. Kung wala niya gihinay ka, kini mga babae, good. Kamo, mga palangga, ha? Kamo, ginagdungdan sa tanan.
0: Babae na po rin.
2: Kung wala ninyo gihinay ka ng mansanas.
0: Bilisad mo, mga koan.
1: Hey, good. Para na kukap, huwag ang atensyon yun ni Adana kang iba. Di yes, ito matintal nga makikstorya sa lain.
0: Yes.
1: Salak ito sa laki. Salak ito.
0: Yes, na God, man.
2: Igmat gamay di ay. Matintal na di ay mo.
0: Di, good. Pwedeng niligid niyo.
2: Pero di ay mo loyal.
0: Mabitaw na
2: loyalty, loyalty mo gusto. Kung loyal si iba, bisag wala si Adan sa iyang tapad, dili sa matintal.
0: Giilad gani siya.
2: Dagan kayo mga kulokoy nga mingilad mayo kayo mo istorya ka palangga taka nga ni taka.
0: Giilad gani siya nga namina.
1: Ana gani ka kami kami re sa imo ato mga naging programa ha nga si Piat maginang kabo o pati ele.
2: Lugar ka mo girls, bingon lugar ni nga. Testing ko kay lamay ko patisting pud lugar mo.
1: Anyway, kung ako si Ronald Bamdi, ginakubyan ako mama. Sa kanang sa ingon pa nila mama, kanang isar bin atong mama. Makita pa tagdagang asawa pero mama din nakitaglain.
0: Wala gi. Kanang asa taman ang
1: yes.
0: Kada bang asa taman imohang stand pag abos si imohang
1: lisod no, lisod kay ang kahimtang.
0: Og sa imohang
1: asawa.
0: Kisa may mo adjust ang asawa mo or ang inahan para nga for the sake lang gid
1: both ways gyud na dapat ma'am. Dili pwede nga isara ang mag-adjust kay saan ta magig mo ni makaguol nga realidad ba sa kaminyoon nga dili gyud both pasabot nga kasinabot mo sa imong giminyoan kay nagkasinabot mo sa iyang pamilya. Pero kinahanglan ra mo gunang adjustment ba nga magpailog ka, pailog po siya aron bahala dili mo suod. At least ang respeto na adiha ba magpabilin. Sa kana na lang respeto.
0: Mo mo gyud kalisod ba? Kana ba makontra nimo imong mga in-laws?
1: Yes.
0: Sigil ka ayo. Diligid mo magmalipayon.
1: Kaayo. Nga ipit gyud si Ronald.
0: Ronald, gusto ang wife ni Ronald nga maglahi sila ni Andrea. Pero yung mama po, di niya kayang biyaan. Kay masakitan, natural. Bisag ginsa naman, masakitan niyang mama.
2: Nakaya ganun niya, abroad, dugay kayo, kana noon
1: niya. Mugani na yung gilantaw ka. Imagine, yeah, nakit, yung gitan na o yung papa nga, nagkunot na ang kamot.
2: Mukunot, pag yun na kagaydara na.
1: That's why nga, kanan sakit siya ang buot nga, biyaan lugar niya yung mama nga. Yung mama na inusara na.
2: Palitan para imukunot.
1: May unta na ka ng bata-bata pa yung mama ka, pwede pa pangitaan o ka ng uyab. Yan ka ng tiguhang na. Unsaon na lang.
2: Kumbati pa na ay.
1: So, listen kayo. Pero para na ako, ma'am, diligin ako, ibayilo ako mama, no? Kaya naman, makita pa kong laing kaparis, nakita pa kong laing asawa, pero mama din na yun na makita. Isa rin yun yung mama, manggod.
0: Muna
1: so,
0: yung stand nga.
1: O, muna kung stand niya. Ganang,
0: murang, imo na lang isacrifice imo hang married life.
1: Yes.
2: Ibayilo, igulugar ni mo, no? Sa kuhaan?
1: Ibayilo, ginako kap. Kay, kana, labi na nga, kanang kabalo ka nga imong hinahan. Grabe sakripisyo sa imo, ha? Mangitag laing kadulog, kanang magkasinabot sa kumama. Ano na lang.
2: Doon, kaitan.
0: OMG. Ha ha ha! O sige, mo ang turn. Cap dyan, John. Bira.
2: Yes, Ronald. Ay, nako, Ronald. Ang sa tinood lang yun, biktima magigid ka, Ronald. Kining mga lalaki, bitaw nga way pungahod?
0: Si pungahod.
2: Naminaw mo sa... Naminaw ko sa yang sulatan po ate. Mm-hmm. Ang amahan ni Ronald ba? Gipasagdan sila.
0: Mm. Mo nagdako siya nga wa siya.
2: Tanawa ko ni. Mo si resulta ing ani nag-abroad nagkatabang yang mama. Mm. Naminaw ko sa sulatan po ni Ronald nagtulo akong luha.
0: Di ay. Di ay.
2: Imagine niya. Na imong katabang ang imong mama ning kamot para mahimo lang kay ingana. Mm. Karon niya panahon niya na nakisaktong trabaho. Sao man kay nahigugma ka tapos papilion ka na sa imong asawa.
0: Mao lagi na diha.
2: Ang problema na karon.
0: Kay nagsaad no nya pag human papilion na ka murag sakit man.
2: Ang problema na Ronald kay nagsaad man good ka sa inyong kaminyon.
1: Mhm.
2: Ikaw po Ronald, idir unta ka nagminyo, kakabalo na may gakugwa minyo ang sa katao. O ikaw na magkaisawa na, isa na magubusi mong asawa.
0: Mm-hmm. Mao lagi pero kalabang once magod nga pamilya na mo, inahana po ni mo. Ako inahan.
2: Yes. Ako naluoy ko sa imong inahan. Pero, kinsa na lang imong katapad?
0: Problema gina katapad?
2: Gusto ba yun yung gugma?
1: Mangitag lang yung katapad lagi. Nga ka na makauyon sa, or magkasinabot sa inikanan.
2: Ilagod pa lang ka. Kada noon nga ka na. Sigurado nga nahigugma ng bayhana sa imo.
1: Pero sa tinood lang.
2: Kamay ra kayo ni ang sulban. Mm. Kaya dili magod. Na magkasinabot yun. Basta na, una, sa TV palang daan, ang asawa ni mo, gusto mo tanaw yung aning salida, Tagalog, ang imong mama.
0: Tagsaag TV.
2: Horror. Oh. Sa pag luto palang sa inyong sudaan.
0: Imo asawa gusto adubo, imo mama gusto utan.
2: Dili gito hindi nga iusaw balay. Sakto gid ang imong gusto. Nga lahi-lahi ami. Ang pinakadabis ni mo, imo Ronald, maningkamot ka, nga iplastar imong mama, pwede man mo ato-ato na tibanon. Pero dili, dapat umagubang sa isa kabalay para dili magubot.
1: So, first, I mean, oh, sa tinod lang, dili kid angay unta papiliun.
0: Correct. Walay pilihan. Kanang
1: pangit kay ning ingani ba nga kanang pilia ako or imuhang mama. Marabag, kanang di imang siya mao. Kanang sayod man ka nga, wrong man kay nang imong pasagdaan imong mama or kanang imong biyaan imong mama sayod kang tiguwang na. Kisa lugar mag-atiman siya mama.
2: Makasabot
1: naman
2: ko ng mama. Good pro ang asawa, dili man nakasabot. Kanang lapiliun, gini mo imong asawa?
0: Pero ang point mago, dili eh. Inani na siya ka.
2: Kibala mo suko si mama, baulihan naman na.
0: Di, inani na siya.
1: Inluya.
0: Kung yan mo gintanawon, mo gini pinakapait ka batuuran. Ang ginikanan, the moment nga ipadako, ang ianak ni may mong anak, obligation ni mo ako tumaminyo sila eh.
1: True.
0: Gikan sa iyang pagkaon, eskwela, tanan, puros na siya.
2: Kampingan ni mo.
0: Imo na tanan sa inahan.
2: Mo pa dapuan ang lamok.
0: Pero, pag maabot na sa point na magminyo sila, di nakakabuot.
2: Mo ba? Mo ba?
1: Pero,
0: di nakakabuot. Kay nakabutang kita ka, biyayin mo ginikanan, no? Uban na yung asawa.
2: Biyaan rin ito sa atong anak ni?
0: Muna siya yung reality. Nga, kung naminaw ang mama ni Ronald karon, dili ka dapat mag-compete.
2: Dawat-dawat yes. Sa kamatuoran.
1: Yes, o, mo ginaman, no? Say, dili competition, no? Dili pwede mag-compete ang asawa og ang mama. Kay, pareho man ang gimahal ni Ronald. So, dili pwede nga na kay piliun sa usa.
0: Kung may ngonsad ka nga, sa side pa sa asawa ni Ronald, dapat ipangutan, unsay problema ni mo kang mama? Kung mga na siya, kadigid may makasinapot sa dagang butang, mas dili may magkabikil kung maglayo ta o mapalay ta. Pero kinahanglan siguro nga, pagitaan ni Rolo paagi nga, mura mag-win-win solution ba?
1: Yes.
0: Dili pwede nga wala, both mawala
1: dili
0: sa iya.
1: Dili pwede nga na yung mapildi silang duha. Sila.
0: Kay lahi-lahi man, lahi ang gugma sa isa kainahan.
1: True.
0: Ang gugma sa isa kainahan, kada bang dulot hangtod sa bukog.
1: Yes, kada ginikanan, hangtod-hangtod, oh, mag-una nga ginikanan.
0: Ang gugma sa asawa, iba na katimbayayong sa imong kinabuhi, pag-build sa imong kinabuhi eh. Dili mahatag sa isa kainahan, ang imong panginahanglan, isip ba na? Mm. So, kinahanglan duhag yun, ang naani mo. Lahi yes. Ang gugmas inahan, lahi ang gugmas
1: sa asawa.
0: Sa asawa mo na nga, dili dapat mag-compete. Pero mo lagi, kinahanglan mo siya mamili, o sa'yo ang buhatog, yung asawa gusto naman, kundi ka mo man, muhawa ko. Yung mama yes. Po, ako dali muhawa. So, nga nung kinahanglan, magid muhawa.
2: Iplastar na lang ng imong mama?
1: Pero daghan bitag yung kaming new on
2: mga... Basta rin mo, mama.
1: Naguba tungod kay di magkasinabot sa in-laws. Daghan kay kami new on nga. Kanang, okay, unta kay sila, kanang nahigugma sila sa usag-usa, pero tungod sa uganga, tungod sa kanang mga in-laws, nagkagubot ba, dili malinaw nilang kinabuhi. Correct. Which is sad, pero realidad yun siya nga.
2: Mabitaw ning mga mama usahay, mangita dalaga fam. Kay ang realidad ing anak mangyud na sa gyud.
0: Da, mosagot ang sa dili ka. Di ka sa pag-anak sa bata hangtod pag mold sa ilaha, pag padako, pag paeskwela, pag hatag sa ilang kinabuhi, imo na obligation.
1: True.
0: But na the moment nga maminyo sila biyaan gitag
1: ilaha na gyud ang desisyon.
0: That's the reality.
1: Pero bag dili obligado ang anak nga kanang muatiman gyud sa ilahang mga
2: ginikanan. Asawa po ni Ronald, why konsensya nga kabalo siya nga. Si Ronald na lang ang anak nga gatiman si
1: Mama. Garbo sad siguro na, ma'am. Kanang kanaingana ba nga papili? Garbo na nasa asawa nga. Ay, dapat mamili ka.
2: Kini mga bayi po sa haiba, di kasabot sa sitwasyon sa mga laki. Luhoy kayo, di kasabot sa sitwasyon ni Ronald. Diyan kabalo siya nga, galibog na po si Ronald aning sitwasyon. Kalamay ba kayo ning...
0: Pero basi di isda mga... Nagkasiguro na, ma'am.
2: Maglagot ikaw, ane. Maglagot ikaw sa asawa ni Ronald. Yun, maglagot ikaw. Pero Ronald... Para gyud piliya gyud mga asawa.
0: Oh, tanawa lagi.
1: Asawa nagihapon pilion.
0: Bitaw. Listen, the situation ni Ronald. Ngano kinahanglan siya mamili nga kung pwede ra man nga dili siya mamili.
1: Yes.
0: Nga daghan man pamaagi.
2: Palitin na lang nagkundo imong mama.
1: Pwede ba basi pwede magsilingan na lang sila.
0: Dili, di ba nagbalay naman sila?
1: Yes.
0: Mo lagi atong sa baro karon ta taon. Angay bang biyaan ni Ronald yang mama or yang asawa? Balita man lamang sa Pikas Lawak. Standby.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang o cervicare. Dakod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangol-ngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emeray Mundo, taga Milaya, Waola na Dresor.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
7: Nang dili magud ko kabawas, kag dili ko kabawas sa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzales 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
8: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maupod kini akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog gudiyahang sambul-sambul o aktan na gudiyahang panglantaw o epektibo gudiyahang nga produkto. Geneline Hadermeo, Nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, balita pa siyempre ato sa timbayaon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Hi from Mildred O. Jimenez. May adlaw niyong tulo at TR. Kanun ay kong kasunod sa iyong programa kay naami nakuha sa mga tambag ninyo. God bless and more power.
1: Hello po Ate Arlene. Karon pagyud ko kakita sa live ninyo kay busy sa trabaho. The best kaayo mong tulo. Celine Mapili watching from Ormoc, Leyte.
0: Ayan. Good afternoon Ate Arlene, DJ Nova and Cap June watching from Kuwait. God bless and more power from Norlina Silasnum. Ayan.
1: From Boyet Lagria, shout out sa tanan drivers nga naminaw karon habang nagbiyahe. Ride safe sa tanan. Ug salamat sa lingaw nga programa Ate Arlene. Gikan diri sa pag NCT.
0: Ayan, from Soledad Apali Ramuga. Hi, Ate Arlene ni Genova o Cap June. Sa kanunay, nagasunod gihapon ako live ning imong maanindod ka programa. Makawala sa stress, ug makaambit og maayong tambag. Watching from Barangay Nanyo, Panabo, Davao del Norte.
1: Kalingaw ba ani ni Cap June? Oy, magsigilang kumpugong sa akong katawa diri sa office, ha? From Mary Santos.
0: From Kentrevera. Hello, Ate Arlene. Idol Tetika since 30 days pa. Shout out sa akong uyab nga si Lovely nga si Gigyog paminaw ninyo kada gabi. From Carmen Davao del Norte.
1: Ayan. From Princess Sarah. Hello to my favorite trio. Stay healthy and beautiful, handsome. Kaninyong tulo. Sige, Jumig Tanaw sa inyong live diri sa Bacolod City.
0: Ayan. Tulod. Ate Arlene, saludo ko sa inyong program kay daghan kog natun-an. Especially bahin sa pamilya o relasyon from Marites de Jesus, watching here in the Polog City. More power ninyo.
1: Good afternoon, Ate Arlene, DJ Nova, and Cap June. Ang saya-saya nyo talagang panoorin. Solid ang tandem nyo, watching all the way from Caloocan City, from Angeline Disguise.
0: From Aldrin Katipon, good PM at your DJ Nova, and Cap June. Grabe kay inyuhang chemistry. Oy, perfect kaayo. Lingaw nga lesson sa life. Shout out sa team mulay tulog. Ayan.
1: Good afternoon, Ate Arlene. God bless inyong programa, Permi Marites Albarico, watching from General Santa City.
0: From Mark Christian, pag-greet naman po sa asawa ko na si Lizelle. Fan na fan ninyo po siya. Lagi siya nakatutok sa inyo tuwing tanghali habang naglalaba. From Pasay City po kami.
1: From Victoriano Rebadulia, mabibog yun among tindahan basta inyong programa na ang gatingog kay magtipok ang mga customer maminaw o mupagawas po sa ilang mga opinion. Watching from Ozami City.
0: Ayan. Okay, DJ Nobs, for final, para kay Ronald.
1: Para na ko, Ronald, again, sa akong stand, diligin na ko biyaan akong mama. Kay,
0: tiguang na.
1: Tiguang na, din. Talagsara kayo ning mama nga, ing anak kadako og sakripisyo og paghigugma ba nga. To the point nga, di lalim, no, solo parents, shout out, kudos sa mga solo parent.
0: Nga, anang solo parents, yes, saludo kami sa inyo.
1: Saludo kaayo. Yeah. Dili gid lalim, no.
0: Kami ni DJ Nobs, yes. Solo parents, give me. That's dili lalim.
2: Yes, shout out, mga solo parent, Nara, retired playboy.
1: Dili gid lalim, ma'am, nga ikaw ra ang magsalo sa tanang responsibilidad. So, kanabang ma-feel na ko ba ang unsa ang kadakong pagigugma sa mama ni Ronald nga to sa iyaha. So, kana Ronald, ang kinahanglan ni mong lantawon nga, nag-inusara imong mama na ningkamot nga, mapadako, mapaiskwela ka, maplastar ka. And, dili, kung ako, dili na ko kaya nga biyaan ako mama nga nakita na ako nga naniguwang nalang in town o paningkamot para na ako. Nga, kisa may laing asahan, di ba, kamura ginunta magkanang kuan ba? Kanang magtimbayayong, kamura ginuna magunong, kay lagi kamura manduha. So, ayaw, pasagdi mo ang mama, tungod lang kay di sila magkasinabot si mong asawa. Mordaghan siguro mga pamaagi nga pwede ni mong mabuhat nga dili ka mapadulong sa option nga imong mabiyaan ni mong mama. Kay again, no, akong stand, paras ka akong gingong ganina nga mas daghan pa kag makita ang asawa pero imong mama usa ra gid na. So muna ako ang stand niya, dili gid na ko kaya mabiyaan ako mama kay lahi ra mong gid mahigugma ang mama gyud. So dili na pwede nga talikdan, dili na pwede nga pasagdaan, dili na pwede nga i-take for granted. Kinahanglan gyud nato nang suliton labi nagtiguang ni imong mama og mamatay na imong mama, ikaw ra gyud po magmahay-mahay kung maabot ka sa punto nga imo siyang napasagdan. So tiguang ni imong mama, kinahanglan naa kaabay sa iyaha. And para nako mas dapat dako ang adjustment sa asawa manggod. Siya dapat mas taas og lalom nga pagsabot niya sa imong mama kay lagi tiguang na imong mama. Dili pwede nga ang asawa papilion niya iyang bana. Kana bang muram kag way paghigugma sa imong bana no nga sayod ka man nga lisod kaayo na nga kanang option or lisod kay na siya nga himong desisyon nga ako or ang imong mama. So para nako kinahanglan ang asawa ang mas dako og pagsabot, mas dako og kanang adjustment kay lagi ang mama tiguang na
0: malingawon lang.
1: Oh, kanang puyok ko na dali ra man kay na mapuyok ang tiguang, di na man kinahanglan makisumpaki pa ka kay again kaning tiguang nanapot siya iyang mga kaugalingon biya mga prinsipyo. So dili na lagi dunta ka ng supakon gid bitaw ni respeto ay lang babhalag wa ka ganahi sa batasan. At least respeto lang, di na mo maabot sa punto nga magsumpaki mo. So mura na Ronaldo, pili agyo ang imong mama kay imong mama mo o ragid na usa. So sa kanunay kinayain yung DJ Nova de Marites ang Marinang Bayan.
0: And of course, ang ating URP professor Cap Junjun.
2: Yes, ate. Ronald, kasabotin ko sa gibati sa imong mama. Sakripisyo sa imong mama, sukat sang bata pa ka, duwara mo naning kamot para sa imuha. Perting luya gid sa imong mama. Pero sa pagkakaron, kung ato gid subayon unta, lami gid paminawon nga nakasinabot imong asawa o imong mama. Happy family gid mo. Happy ka, dahi mong asawa o dahi mong mama. Pero sa pagkakaroon, kung papiliyon niyo ka, siyempre, mas malipay ka kung makauyab imong mama. Halimbawa,
1: palitaan lugar.
2: Gipili ni mo imong asawa, mangitaglaing uyab imong mama, malipay ka. Pero kung gipili ni mo imong mama, makakitaglaing uyab imong asawa,
0: masakitan ka.
2: Siyempre, kaya nga nang kasitwasyon, mas i-advise ko nimo, pili ay imong asawa. Kaya kung makakita og lain imong mama, malipay man ka. No? Dili, tungod kay pilion nimo imong asawa, gikalimtan na nimo imong mama. Dili na nimo love ang imong mama. Nay daghang pabaagi para maplastar ang tanan. Ang importante, ang asawa nimo, pilion yun nimo. Kaya imo ba nang kadulog? Niya, mangita pala naglain, disgrasya. Sa Gihapon, kini si Kuya Kapoy ngon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
9: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magabugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan na nga, dahi, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa si Arling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
10: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga sa delisa ko yun sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Delisod yung gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pispos ninyo, dres sa kapangin, libungan o tabato.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
11: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tubungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka nimo. DJ Nova and of course Cap June. Thank you Ronald. Sa iba pa padangat imo swatang pa ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Kalisod ba sa imo sitwasyon nga kinahanglan gyud kang mamili? Pero matag usado na sila ay importante nga rules sa imong kinabuhi, imong mama, imong asawa. So dili pwede nga mamili. Kung dili kung pwede naa silang duha magpabilin sa lahi lang nga paagi. And nakuha na ko ang gusto sa imong asawa, maglahi na lang mo para kadili na sila magkabangi sa imong mama. And kung naminaw po di mong mama karon, nasayad ko lisod ang pag-adjust, no, nga nanay pamilya imong anak. Kay kita biya ginikanan, gusto nato atong anak, ato ra gyud. Pero di man ginato na malikayan, maminyo magid sila. And gani, kung naana sila'y pamilya, dili ka basta-basta mubatkin sa ilang kinabuhing minyo. In fact, kung maglali sila, wag yung pwedeng labanan. Kung na kayo makita nga dili maayo, imong anak, imong isuryahan, no, dili gid ang iyang asawa. Kaya imong anak, kaya ang pwede nimong tudluan kung siya maayo. Kaya nga no, nagkita mo sa iyong asawa, dagko na sila. Ikaw ang nasayad sa imong anak, so ikaw ang musulti kung siya maayo, kung siya dili. Pero ayaw siya diretsyo i-correct. And tingali, di na ito masabtan o sa reason nga no, di Islam kasi nabot ang pinaka-best ni mga pag-abuhato na sayod ko nga love kay kayo mong mama. Wa na question. Walay anak ka dili magmahal sa usa ka inahan. Ilabi na susama sa sitwasyon. Pero kinahanglan nga i-heart-to-heart talk ni mo silang duha. I-heart-to-heart talk ni mo yung asawa kaya nasayod ko nga maminaw po na ni mo. I-heart-to-heart talk po ni mo yung mama kaya nasayod ko nga maminaw po siya ni mo. Kaya ikaw ang kakaipit. The more ka nga masakitan kung mag-away sila. Pinaka-best, sakto imong wife, maglain mo. Kinahanglan yun. Imong mama, na siya tinda-tindahan, nagkaay siya katabang nga doon na siya masangpit. And ayaw kalimot na bisitahi siya every now and then. Ipa-feel niya nga bisa naglayo mong puyo or naglahi mong puyo, nagyapon siya. Every now and then, nag-check ka sa iya ha, mangumusta ka niya, kaya mo pala kalipay sa inahan. Kanabang, kumusta ho ni mo siya, ipa-feel ni mo nga, naagyapon ka nga nagmahal ka niya. Kaya usahay ang usa ka inahan, manghandom man na sa ilang anak, ilabi na ko di nabisitahon. So dapat, ipa-feel ni mo nga, palangga agyapon ni mo yung mama, bisa naglain na mong puyo. Dapat, ma-plaster ni mo sila, aron nga, wala'y bawala sa iyong kinabuhi. Kay pulos sila importante sa iyong kinabuhi, Ronald. Nagkang salamat sa iyong mapapadangan ni Moswa Tampo. Manghinaot ko nga nahiyagan ka sa pagkaroon. Kini sa Ate Arlene. Ayon mo yun sa lap. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa na binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
5: This news Newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS! Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: kuldesyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldesyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
3: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
4: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
5: Kuyawang Dan, uy!
4: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee.
6: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
7: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
8: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
9: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oh,

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, na kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: digestion and boost immunity.
1: Yakult!
0: With proper diet and exercise.
1: Yakult!
0: Kaya panalo ka dyan!
2: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry-cough, ugkatol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
3: Tusiran Forte!
4: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubong makulit? Just stop it.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung moingon si mama nga,
9: sige ka, gout. Imnanani mong tambal.
10: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
11: Ang iyang buot ipasabot.
12: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
13: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaya na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
14: Ginhawa, Generica.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
17: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:24 na sa gabi.

0: nikay-sikay samtang nuki-duki diha. Asilahang mga panimalay samtang adunay mag-asikaso kasamang niso nagpatingog sa radio. Mayong pagpaminaw ninyo diha niya katong uban nga onya nagyod sila matulog ug mahuman atong programa. Salamat kay ninyo hao niya duyogi na sadda ninyo ning laing adlaw, laing gabi mga sukindig paminaw sa tuang pag-kulo kabil.
1: Straight to the point.
0: Ato ang mga kaigsunan sa mga kaigsunan na to. Ang kanunay nga minaw sa programa na iuban ka sa mga Nestor Town. Ang magdoka-doka lang in town sila kay kanang na ang magminaw mas ang programa. So at least magdoka-doka sila, di lang matulog. Unya, maghulat sila sa programa. Unya-unya na sila matulog. Inig ka alas 12 kay may mapod nga samtang maminaw. Ganahan po sila maminaw. Unya, magtanday-tanday po ginagmay. Tinood bitaw kasamang Nestor, nakita bitaw mini ko ni kasamang Bayot Bota Ferdinanda Pastorel. Adya sila itan, kita mi kasamang Nestor ingon sa nga bahala og kana na nga dili sa maka. Bahala og kanang na nga masalangan ni og padidit basta dili lang masalangag paminaw nato. May pagkasiaw punis kasamang Bayot Bota.

0: balita makasama sa tuang mga isgutanan sa karong gabi una, ha? Tungod kay dagantag mga isgutanan, aligre mga isgutanan na to karong gabi una. At tungod kay dian na mga sukintig paminaw, Senador Jinggoy Estrada o kanhi DPWH sa Secretary Manuel Bunuan, nalutsan gyud o warrant of arrest. Og dali hinoon sila nga nakapyansa sa kantidad nga 90,000 kapesos. Busa, nakauli na sila og sayo sa ilang panimalay. nakuanan gyud kanang naa nga human mga sukindig paminaw gi grabe pagkadali wata kahibalo og sa wala pagi file ang kaso mga sukindig paminaw sa ombudsman. Murag duna na'y giandam nga arrest warrant. Ano man, sunan ka, ang ombudsman gahapon pagod. Ha? Gahapon pa mga sukindig paminaw, gi pasaka ang kaso sa ombudsman. Gahapong adlawa. Apantiaw mo na nga. Ha? Gahapong adlawa, usa ka adlaw lang ang nakalabay. Ha? Tangkod yun mga sukindig paminaw, usa ka adlaw kaganiha, dali kayo nga nilusot ang arrest warrant. Una nga daghan nagduda nga sawa pa. Ha, sa wala pa gi-file ang kaso murag duna nay warrant nga nag-atang. Asa ka mangita anak? Asa ka manangkong anak? Asa ka manangkong anak kasamang nisto? Ha, asa ka manangkong anang naang wala nga karon gi-file ang kaso pagkaugma ni lusot din ang warrant. Ha? Pero og ordinaryong mga tao unya pananglitan kanang giabuso. May ngunana. Uban sa garaw, may justisya ang uban yun, no? Uban, agad noon. Pero kaning ni, nganong paspas man kaayo, nganong grabe ka, paspas. Ha? Unsa may ilaha mga sukindig pa may ng pinakatumong yun ani. Nga si Senador Jinggoy Estrada, membro mga sukindig paminaw sa grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ha? Membro sa majority, dali kayong ipasaka ag kaso o niya dali kayong nalutsan o arrest warrant. May gani, kay kining ni ang arrest warrant nga gi-issue sa digang bayan. Katuning kaso niya sa graft. Ha? Graft and corruption, mga sukindig paminaw, nga billable. Kato pa, adunay piyansa nga kaso. Ang kasong plunder, mo iwalay piyansa ka na. Apan karon wa pa mo issue ang sandigang bayan o arrest warrant sa kasong plunder. So muna nga nakagawas pa siya ang kuyaw kung ang kadtong arrest warrant sa kasong plunder nga gipasaka batok ni Jinggoy mo imo gawas. Ha? Kay niingon ang ombudsman nga ilang girekomendar sandigang bayan nga walay piyansa. At tanaw na to ni kung ang sandigang bayan mga sukindig paminaw. Natural, ilaha man yun ang i-assist po. Ilaha man ang tanaw dito o kung sa mani. Available ba ni og dili pero og ilahang ilaha pong uyunan ang ombudsman at dadili yun makagawa si Jinggoy. Straight to the point. At ang ihatag ang pagtagad karon mga sukindig paminaw dito sa tuang pagkulo kabildo. Astas bunuan mga sukindig paminaw na kahig pa inos bunuan. Pero katos bunuan, klaro gyud kayo. Klaro na, ngano man siya mo ay sekretary sa DPWH unya ang tanang project. Ha, ang tanang project mga sukindig paminaw, kinahanglang makahibalos bunuan kaysa mo'y sekretary. Labi na kun ang mga project ng mga dinaggo, ng mga project. Ha, muagi na sila misa ni bunuan. Ha, siya may sekretary. Unya, kung umingon ka nga si bunuan, wa kahibalo sa mga pagpangawat sa iya mga tao diris ubos, sa ato pa lausi nga klase nga pagkasekretary. Straight to the point. Sa ato pa gamika, gadoka, ha? Mura gibito kung pananglitag wa siya kahibalo sa kawat. Amo ni nga kinis bunuan. Ha? Kanang naa nga angay ra po ni mas pasaka ang kasos bunuan. Siya may sekretary sa DPWH sa una. Ha? So wala pa sa ilisi mga sukindig paminaw ni Vince Dizon. Siya may sekretary. So muna nga malibat at siya wala mangko, wala mangko. Pero, ang iyong mga tao nagkinawatay, siya rin huwag ka kay balo. Ha? Asa man na imo intelligence fund? Huwag ka kay balo nga imo mga regional nga mga director regional director ng Dato og Mayo. Kay grabe yung pagpangawkaw sa kaban sa katawan.
1: Straight to the point.
0: Ha? Sa ato ni Hatagag pagtagad doon, mga sukindig ba mo na doon sa itong pagkulokabil?
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin, Senate President Alan Peter Cayetano, ha, nipalanog na kaganiha nga ilahang ablihan pagbalik ang investigasyon sa flood control project skandalo. Unya sa Hunyo 4, kundiin iyaha kani nga gitugyan ngadto ni Senador Rodante Marcolita.
1: Straight to the point.
0: Unya mga sukindig paminaw sa adlaw nga Huwebes, ha? Sa adlaw nga Huwebes kon paaboton mga sukindig paminaw ta. Niingon si Senate President Alan Peter Cayetano nga ipadayo ng investigasyon gyud sa flood control nga iskandalo unya sa pitsa 4. Ha? Ang investigasyon kinahanglang mapadayon. Unya bisan og ang chairman sa Blue Ribbon Committee ang iyang igsuon nga si Pia Cayetano, ang vice chair ana sila si Jinggoy Estrada og si Rodante Marcolita. Senador Rodante Marcolita karon iyang gitahasan si Senador Rodante Marcolita nga usa mga sukindig paminaw nga maoy mo tutok sa pag-imbestigar sa flood control project kini. Kini mo'y gipaabot sa kinabag-ang panon sa katawhan.
1: Straight to the point.
0: So di anang gipaabot nato kasamang nisto. Di anang gipaabot nato karon ang imbestigasyon sa flood control nga mapadayon. Mapatawag ang 18 ka mga ex-marines, mapatawag mga sukindig paminaw ang kadtong mga dunay makalabutan nga anda mo witness sa mga pagpangawkaw aning mga buaya nga mga congressman o senador. Ambot og apil man taga Malacanang. So di ana ang flood control project, ang iskandalo sa flood control, ang grabing kinawatay sa flood control, ipadayo na unya sa Hunyo 4. So kini daghan kay balok ko nga daghan man nga mga nangandoy aning mapadayo ng investigasyon. So kita medyo nalipay ta kasamang Nestor nga ablihan og balik ang flood control ngano man panahon ni Lacson. Si Lacson maoy chairman sa Blue Ribbon Committee ni pulisan ni Senador Rodante Marcolita. Pag si Lacson na nawala na nahanaw ang imbestigasyon sa flood control. Nawala ang imbestigasyon, wa na padayon ngano man. Ayay, magduda man ta murag nakadawat og malitas Lacson. So at least mapadayo na mga sukindig paminaw. So nga naman nga si Lacson dili man makapadayon kadtong siya pa'y naglingkod. Ha? Si Soto mo'y Senate President, si Lacson maoy chairman sa Blue Ribbon Committee, nga nung wa man gipadayon ang pag-imisigar sa flood control. Unya, karon lagi, nga naman, ningon naman Senador Alan Peter Cayetano ipadayon na to. Unya, sa Hunyo 4, magsugod na, mag-inungkatay na mga sukindig paminaw sa investigasyon sa flood control project. Ha? To ni Hatagag pagtagad karon ha. Pero time pa ha, kay di ay senador nga muraog nasilian ang lubot ng ugpot-ugpot. Adi ay senador mga sukindig paminaw nga muraog nakatunob og baga. Adi ay senador nga nakatunob og baga or murag nakatunob og baga kinsa man way lain Senador Irwin Tulfo. Ay pay magpakahilom lang ka diha Tulfo ha. Aron mga sukindig paminaw si Senador Irwin Tulfo ha naghulas gyud maayo nga kinahanglang pulihan si Senador Alan Peter Cayetano isip Senate President ha. Kinahanglan nga pulihan mga sukindig paminaw unya na sa Lunes pohon. Ha? So dili din ni kaabot sa pizza 4 Hunyo kung maohon kay unya sa Lunes pizza 1 man. Ha? Si Senador Irwin Tulfo naghulas kaayo nga andam gyud sila nga pulihan si Senador Alan Peter Cayetano unya sa Lunes pohon. Busa ilahang giistorya na mga sukindig paminaw ang uban nga mga senador nga sakop ni Cayetano nga mubali dito nila ni Irwin Tulfo aron nga mapulihan mga sukindig paminaw si Senador Alan Peter Cayetano og mamahimo nga Senate President si Win Gatchilian.
1: Straight to the point.
0: Ato ni hatagag pagtagad ya kini si Irwin Tulfo ganahan po ni mag-Senate President ng karahon da. Ayag pagpakaulaw sa mga media do Tulfo. Ha, kaning duha ka Tulfo, labi na si Irwin Tulfo, Rafi Tulfo. Ayaw mong pakaulaw sa media, gikan mo sa media. Ha, gikan mo sa media, unya karon mag-ingon anak mo. Ha, unsa may kasultis mga tao nga dako kay saldig sa media. Hinoon, dili noon tanan. Ha? Irwin Tulfo, gikan man sa media. Rafi Tulfo, gikan sa media. Asa man ang inyong kaiso kung mag-isgot na korupsyon? Nganong karon kupos man ang inyong itlo. Onya, gahulas og maayos Irwin Tulfo. Ha, nga matod pa mga sukindig paminaw, basin ko no og karong weekend, either tomorrow or onya sa Domingo, ha? Dunay mga senador nga ilang maistorya nga sakop ni Senador Alan Peter Cayetano nga ilahang mapabalik. Ilaha mga sukindig paminaw nga mapabalhin sa ilang grupo aron nga makakurom sila, 11 man sila, madungag ag duha, mahimo silang 13 para nga mailog nila ang liderato diya sa Senado.
1: Straight to the point.
0: Hanggang dako ni Irui. Ah, naunsa man in town? Nganong naghulas mas Irwin Tulfo? Ha? Nganong naghulas man? Di, si Irwin Tulfo, napiti siya ni Senator Alan Peter Cayetano. Ningon siya, nganong nag... Nganong man nga mo insistir, mangyod mo? Ha? Nganong di na lang mo mo suporta? Hadlock mo nga ang imuhang ngalan? Ingon yun si Kwan. Kanang naang Alan Cayetano, hadlock ka ang imuhang ngalan, ma-appeal sa flood control, ha? Oy, time pa ha. Ado, Irwin Tulfo, ngano mangyod nga nangugat magkagmaayo? Ngano mangyong gahulas magkagmaayo nga ilisan si SP kanang na ang Alan Peter Cayetano? Ngano man, nakadawat na kagmalita po do, Irwin, ha? Kana ako pangutana lang. Magduda ang mga tao ni mo, ngano maghulas magkagmaayo? Wa pagay nakaabot ako sa kabulan si Senador Alan Peter Cayetano nga mulingkod Senate President? Abi kay ablihan na ang imbisigasyon sa flood control unya sa Pizza 4. Pailisan na nyo dayon sa Lunes. Ha? Ilisan nyo dayon sa Lunes aron nga dili ma-appeal ang inyong pangalan sa flood control. Ganun mahadlok mo, appeal mo na kadawat og malita, Dr. Irwin. Ibalo ko na ay mga staff si Irwin Tulfo din eh. Ibalo tada ay mga naminaw na to ng mga staff ni Irwin Tulfo, ni Rafi Tulfo. Ang mga senador good, naman ay staff diri sa Cebu. Ah, eh, kita mga mga ito sa semana sa staff ni Rafi Tulfo. Nakaila ta anak. Kay panahon sila, muani sila diri. Panahon na muari diri Cebu, naman ay mga kalihukan. Muimbitar man nag-media. Ah, muimbitar nag mga media. Ah, ala dito mga presko-presko, mga papugi nila. Di tagana mo, tambong kay sos. Purya gaba. Awaslas mga senador ng mga tarong katong doon nagi prinsipyo. Ah, doon ay prinsipyo, pakamatyan ang prinsipyo. Ah, usab mga sukindig paminaw. Usinap, okay na, pakamatyan ang prinsipyo. Basta naaka sa tarong nga dalan. Naaka kasamang nistor sa kamatuuran. Ah, naaka diha sa kananang tinarong nga paagi. Ha? Pero magpaisog-isog gani ka, magpaisog-isog ka, nga inoinong ikaw gyud bright, o niya, ha? Kanang ano gyud niya, gusto gyud ka nga ilisan, gusto gyud nga imuhag yung hailohon ang uban ng mga senador, hailohon gyud nimo para mo balidaan ninyo para mailisan si Peter Alan Cayetano. Kinsa may nag-pressure nimo? Ha, Irwin Tulfo, gi-pressure bakas mga tao nga mo inagbutar nimo or gi-pressure kas naghatag og malita? Kana pangutana lang, ha? Samtang sa laing bahin, atong hatagan og pagtagad karo kay si Presidente Marcos nihimakak sa aligasyon nga siya mo'y utok sa kagubot sa Senado og ang pagukod sa mga senador nga kontrapartido.
1: Straight to the point.
0: Ani tingog na si Presidente Marcos mga sukindig paminaw. Agikan sa dito sa Japan. Ani uli na diri sa Pilipinas niya karon nihimakak siya. nga matod pa kay daghaman nagduda nga kinintanan utok gini Presidente Marcos, kinintanan sugo gini sa Malacanang. Karon ni ingon si Presidente Marcos nga dili ka na tinuod. Toryahe. Istoryahis nanduray dong, ha? Dong, Marcos, istoryahis nanduray. Ayaw lang ng tita. Aso mo na nga, amatod pa niya nga dili ka na o gitataw pa ni Presidente Marcos nga ang kato ko nung pagbuto-buto dito Senado, fake news ko, no? Fake news ko, no, ang pagbuto-buto Senado. Ha? Ato ning ko ano, unsa may giingon niya? Fake news nga dunay buto-buto or fake news nga ang kanang mga pulis mo'y nagpabuto or kanang naa nga mga taga-NBI? Unsa may pagkasulti ato? Atong tan-aon ha kay ang yang giingon nga fake news ko, no? Ugwing ka nga fake news ang buto-buto, tinuod man nga dunay buto. Kanang naa factual na dili na sa matawag fake news. Pero kung maingon na kuwita nga na masangil ta nga ang nagpabuto, habig sa pulis, habig sa NBI ang nagpabuto, pero dili di ay taga police, dili di ay taga NBI, kana pwede ta maingon nga fake news. Pero kanang buto-buto, mayon kang fake news, fake, kanang nabuto-buto alone, factual man na nga dunay buto-buto. Yung maingon sa fake news kuno, mauba. Ato ni hatagag pagtaga doon mga sukindig paminawa dari sa tuang pagkulo kabildo karong gabi o na. Ito ni hatagag pagtagad sa drone kay kanang naang di pod gusto mga sukindig pamilya sa Presidente Marcos, ha? Matod pa niya nga kanang kagubot, Senado, wa sa'y labot, ha? Wa ako'y labot, anan ang kagubot ninyo diya, ha? Anang hina, pero muna yung ingon nga wa sa'y labot, ha? Muna nga, pero og ingon sa gadiri sinini kanang naang Alan Peter Caetano og ni Senadora Amy Marcos nga ang uban nga mga senador gi-pressure karon. Gi-pressure karon sa Malacanang. So kinsa may nag-pressure des Malacanang, og moingon si Presidente Marcos nga wala siya ay nagula sa nag-pressure. Sa tupa, dunay laing tao des Malacanang. Naa di laing nagpuyo di akong mauhon. Ah, samtang sa laing bahin atong hatagag pagtagad sa garon, ha? Kay gi-challenge si Presidente Marcos si Senador Bato de la Rosa na magpakita sa Senado kung gusto niya nga makabuto. Sunod ni sa wala niya pag-uyon sa online voting sa Senado.
1: Straight to the point.
0: So dili gusto mga sukindig paminaw si Presidente Marcos anang naanga anha lang diha sa online. Anha lang diha sa online mga sukindig paminaw mo butar. Or kani maka-attend og session ba? Maka-attend og session na diha sa online. Dili mo sugot sa si Presidente Marcos. So diha palang daan. Kaingon na ka diha nga. Murag naginagsugo ane nila. Manap kaingon kada na nagsugo ane nyo. Ingon siya nga wa ko'y labot ana, naunsa sila diha. At ani hatagag pagtagad sa doon mga sukindig paminaw ha dere sa tuang pagkulo kabildo karong gabi una kay kanang na ang uban na to nga mga kaigsuunan po nga naminaw na to karon. Si Marites Dinila. Sir, ang mga tulfo karon wala na'y mutuo. Onya mo na'y kuyaw, kay karon 2028, kung madayo ng eleksyon, ha, si Senador Rafi Tulfo magpapili rabag utro. Ha? Depende na sa mga tao. Kay si Rafi Tulfo, re-eleksyonist man siya. So magpapili isang usab, onya sa 2028. Si Irwin Tulfo, dili pa, kay bago pa man siya. Si kasamang Linda Masong Lagos. Ano na yung namina nito kasamang Dexie Sumabal. Sa 100 niya nga tabi kasama. 101 ang mali, ha? No, lagi. Kasamang Kenneth Escoba. May gabi kasamang Kenneth. Ano si kasamang Virgie Yare. Yarza. May gabi kasamang Benze. May gabi po, ha? Katong sakop sa O saa ang gikulata sa taga-NBI? Asain naman lang to, hilom lagi. Anangutana si kasamang Roberto Tabolo. Kanya ganin ba yun asad makasamhatur ganito sa Paragis Bilabila Herbal Capsule? Alang sumakisun mga pinanggantig paminaw. Ang adunay mga sakit o balatian na gihambin sa kalawasan. Katong dali kayo nga kapuyon, dali nga kutasan, tunay hubak. Aron nga kanunay nga lagsik o abdik nga to ang panglawasa. Ayaw na ninyo makasama o basagliha. Kaya doon na natin makatabang ang pure good herbal. Ang gisagol nini ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ha? Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mga kasama, makatabang sa tuang panglawasa. Labi na sa mga kaigsunan na to, mga duna na edad. Duna na mga edad nga dili na kayo maka-exercise, dili na kayo makabulad o init, dili na kayo makakaon o utan, pero atong gi-encourage gihapon. Gi-agni gihapon mo na mo, gi-encourage mo nga. Kung mahimo, exercise yun, bulad sa init, kanya ayaw inom og mga tubig nga bugnaw. Onya ka na makakaon og utan, mas maayo. Utan yang ang importante gyud katong utan nga way bitsin kasamang nisto. Onya dili parat nga utan na. Dili asgad na. Unay kuan kayo nindot kayo na ha. Pero kung dili kayo kada adlaw na to mabuhat na, pwede ta mo inom sa o motumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mga kasama, makapagana sa kaon, makapanindot sa tulog. O niya, nakanindot sa danay kay puno sa mga vitamina, minerales ug nutrients nga magikinhanglan sa tuang lawasa. Kung ligo na nga to ang panglawas, basko katong immune system, makasiguro ta makasama nga dili ta dali nga takbuyan sa mga sakit o balatiak. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mapalit makasama sa Diding's Pharmacy, GV Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, o guban pa nga mga butika at farmasya doon sa inyong mga lugar, ha? Diri sa probinsya Sugbo, mga butika at farmasya sa probinsya Sugbo, apangutana mo diya sa dool sa inyong mga lugar na inyong mga lungsod o inyong mga sudad na may mga butika diya, na may mga pharmacies, apangutana mo diya para nga makatumar mo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.

0: Hala, sige, sayaw, ha? Ano si Rowena Sagarino? Ang nagtanaw migikan sa Switzerland? Marivic Rojo Lanutan? Ang napuno sa butbot ng gobyerno karon, ha? Mapay magpadidit na lang na sila kasama. Adungaglas kawad doon, ha? Moy alag doon. Matod pang kasamang Ivan is si Umbos, ha? Anya si Good Life Catherine Akasagan, may gabi kasamang Benzi na minaw mi diri sa may San Roque Basak. Ay, asa man nga Basak sa Cebu City or Mandawi, Lapu-Lapu or dito sa Gihulgan. Ah, si Good Life Catherine Kasagan. Ah, si Jones Kalyada Salinas, may gabi kasamang Benzi watching live from... Sa Greece, greet lang ko sa Salinas Balansag family sa Agining, Bohol. Ani si kasamang Soprina Almera, ang gabi kasamang Benzis na Taniel Onyo sa Binlod. Naminaw sa nato karon. Ay, standby lang sa kadali, magkasama ha kayo. Mubalik na karon to duman lamang sa mga importante kayo. Alas 10:53 na sa gabi, standby.
1: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.
2: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This newscast is brought to you by Pag may acid, Supraseed. United Home Supraseed. This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Ang balita hatod kaninyo sa di kalidad ug barato ra nga tambal, ipugos ug pangayua, basta right med kay gusto namong maulian kamo. This newscast is brought to you by iBerry.
6: Kini mahina mga kasama hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag kamo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic, for longer life.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw, gikan buntag hangtod gabi. Nga positibo ang pananaw, pinagi sa pag-inom og kape, nga Vita D plus coffee mix. Kini ang pinakaunang kape, nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D plus coffee mix, dunay kini 200 IU, nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract. Nga dunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus coffee mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus coffee mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
13: Extra. Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
15: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
16: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta right med.
17: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
19: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
20: Tagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
21: Pag may acid, Supracid.
22: United Home Supracid. Sodium bicarbonate. Ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
23: United Home.
24: Unilab yan.
25: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersit. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Lumbi po ding San Miguel True. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
28: Carl, palihog gani sa litron.
29: Carl, palihog po ng bupis, please.
27: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel True. Oy, ishare po, babe.
30: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel True. Kananay o katawanan. San Miguel True. Share sa kalami.
27: Ihatagan ni Carl ang bill.
29: Carl? Asa man si Carl?
30: Drink responsibly. San Miguel True. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.
31: Kada

0: sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
5: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
6: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Kuy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy fiesta!
14: Kinahanglan, extra nganda.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana mga bisita? Kajut lang!
15: Maglangay langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humbaado, bakadere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
5: Ubo, blema, igawas!

0: Pakialam ko alit yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
9: Mami, undami ang drama.
8: Angeline.
9: Na ako'y na-discover nga timplado na.
10: Lami

0: like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Ato ang attack na alas 11:09 na sa kagabhion. Balik ta magkasama diri sa tuong bagkulo kabildo karong gabhiona.
7: Straight to the point.
6: Onya sa dili pata mo adto sa tuong mga isigutanan karon kay medyo nagkaaligre na mangyog maayo ning ni ang sultada karon dito Senado. Ha, sultada dito Senado mo na nga murag nabiyaan natong isigutanan nato diri sa lokal. Ha, mga isigutanan nato sa lokal. Wapatan ang maghisgot mga sukindig paminaw atong 19 anyos in town nga gipatay gilabay dito sa lungsod sa Alcoy kanya diya sa tahisgotanan diri Cebu City diri sa Kapitolyo aganta may hisgotanan kasamang Nestor apan pagnindot nga sultada man sadgo diri Senado. Ato sang hatagag pagtagad, ato sang i-check si Radyo Man Jose Puskihano. Kinagasanbay na sa Pikas Linya. Yes, Radyo Man JQ, kumusta?
8: D-D-D-D-Y-H-P. Tata, RMN Report.
9: Yes, salamat ka sa mga Radyo Man Benji. Sa mga pagkanina din sa gawas kabahin na karamang rasa sa naglaog at kagabiyon. Huwag mga nagtong maalarma ron nga gitubatong kabulisan din sa Takbay Subo o Metro Subo area. Sa mga report ka itong nakuha, wapagyapong bili. No, doon na ipangaan para pagkibot yan sa kabulisan sa Bukong Kese Pagasa sa kababahe nga na palgang patay. Kagal alas 4, imidyang takna sa hapon dito sa may baybayon habig sa may bayon sa may barangay Gairan sa naisputan ga siyudad. Nagsulog gini o long sleeve na color puti nga doon ay printa ga buwak o nagsulog o maong mahan sa iba naman may pangidaro kini nga sipitato sa Sinta Anyo sa Panigo sa Pasinang Edisyon Gimo sa Komisyonera ni Corporal John Ray Olivar na way foul play ang kamatayon sa maong babae sa nito ay mga samad o ay mga gingong bunog ang maong babae nga napalaga kagandang hapon dito sa Suta at lugar. Samtang sa laig balita na nakadakpan sa magasakop sa CIOG sa City Drug Enforcement Unit sa Manawi Civil Service in Usaka gindahag drug poser diya sa may barangay sumagnako sa nakawin sa Mandawi. Ang nadakpan nila sa pagalag Matudilio Mano alias Matbat si 33 anyo sa Gapanigod ng taga Barangay Luz din sa nakpan sa Subo na nakpan sa Kibong Bypass Operation sa mga sakop sa City Intelligence Unit o sa City Drug Enforcement Unit sa Mandawi Civil Service humagin ipinasun sa pila kasibana ang napagkabalig illegal ga drugas di ini na kogya sa mga nakpan ang 500 gramos nga gilidahag Cebu na mubalor kapin sa 3.4 milyones sa peso sa onboard sa patrol ang yung Radyo Man Joseph Osgano DYHP Tatak RMN.

0: Okay, salamat Radio Man Arnold Bustamante. Ha, si Mohang report. Salamat kayo nung, ha? Kanya naminaw sa dinato karon si Gaw Analin Tanghian Libradilla. Adias lapu-lapu. Sabihin din mo di Gaw. Anya si Cherry from Butuan City, Agusan del Norte. Ati Cindy from Talia Hasi, Florida, USA. Og si Uncle Jimmy. Thank you and God bless. Salamat kayo sa mga Kenneth Escoba. Anya si Grace Mel Gracia. Naminaw sa nato karon, may pagpaminaw diha kasama ha. Anya si Alan Feliciano, Jovelin Lopez, diha sa may Buanoy Balamban. Si Alan Feliciano na ang matuod pa ni greet sa siyang asawa, na si Carmelita Banawa. Naputing Alice Banawa. Anya si Jaime Akain, ha? Akin? Akain. Naminaw sa San Roque Maribuhok Bohol. Sige, sayo, rundili, tadukaon, ha? Anya muna, natuatagan sa oga pagtagad, baka sa manya kinigabahin sa diay. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. 17-in-1 kini pasabot si 7 ka mga prutas sa kutano nagisagol sa to ang kape. Nagip nga sagol ang rose sip. Ngayon ang aging properties. Pag dunay pain relieving properties nga alibihan ang sakit sa arthritis. Ato makaiksunan mga pinanggantig paminaw ha. Naminaw na to karon nga mahiligon kayong muinom og kape. Mahigugmaon nga muinom og kape mga coffee lovers. Nato makaiksunan wantay lang kape nga imnon. Ang EXL Makabuhay Coffee Mix na ha. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix lakip nga sagol ang Luy-ah, no? Doon ay say Luy-ah, doon ay na ang dulaw or kaning duaw, mga sukin, o kaning niyang turmeric. Doon ay sa nikamunggay, doon ay mangustin, doon ay tapol nga bisaya nga mais. Ani adonan ni siya ay bayabas. Doon ay insulin plant, doon ay stevia, nga may kapalamis itong kape. Doon ay arabica, doon ay doon na siya'y barley o guban pa nga mga sagol, no? Nga prutas o gutanon. Doon na po ni siya'y ginseng. Ang ginseng na nasa tuwang kape, mga kasama, makapa-abtik sa tuang panglawas. Pusa ko na mo inom kanini nga tuang kape, ha? Makalahutay yung matag-adlong panikay-sikay kung ikaw kanunay nga niinom sa tuang kape nga EXL Makabuhay Coffee Mix. Sa mga nangitag haplas po, doon natin lang haplas ang maayo kaing gamiton ang atuan ng EXL Makabuhay Oil mga kasama. Ang atuang EXL Makabuhay Oil, all-in-one kini pasabot dalatanan niya skincare oil. Pag yun, mainis ang ihaplas sa mga panakit sa kalawasan, mga panuhot, mga panglaylay sa lutahan, mga pangulngulos kaunuran, mainis kay hangning na klase sa paghaplas. O niya, maalibihan gyud, no? Ang kanang naang mga panuhot sa dani. Kung panakit sa kalawasan. Ang atuang haplas sa mga kasama. Mahaplas ka ni dili ka paakon og lamok. Kay dili man ka paakon og lamok, dili ka magkasakit og gadinggi. So malayo ka sa sakit nga dinggi, makasama kong pananglitan, manghaplas ka sa tuang EXL Makabuhay Oil. Kanindot kay humot ni siya nga klase sa haplas o niya dili siya pareho sa ubang haplas na kana bitawng bahong haplas yod gani dili ha lahi ni siya sa uban nga haplas. Mapalit ang atong EXL nga kape o EXL nga haplas diha makasama sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, uban pang mga butika at farmasya doon sa inyong mga lugar. Onya, greet ko sir sa kuwang kaugalingon advance. Happy birthday to me this coming June at the first Monday. Advance. Oy, happy birthday sa Rumel, ha? Si Billy Angot. Ha? Happy birthday ni Mori. Ay. Tag-an mga si Rumel. Happy birthday si Rumel, na? Angot, si Billy Angot. Ha? pila na edad di mo, sir, bago rin maka nagdibo, no? So, mag 22 na ka, no? Nga... bago rin na siya nagdibo. Ah, murag mag 22 na ni siya karong Unes Lunes po. Okay, niya itong hatagag pagtagad, no? Kining ato ang mga isgutanan sa mga sukindig paminaw. Ha? Man lamang sa importante kayo, no? Kasamang nistor, ha? Itong pagbalik, itong isgutan, ito ang mga isgutanan. Ha? Sa itong pagbalik, magkasama. Alas 11.22 na sa gabi.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
2: Charm! Fabcon! Bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm!
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
2: Bangong pumaka-bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
6: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Nay, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa. Bisag pang sharon pa. Naileksyon, humba, adobo, kadere.
0: Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
7: Kargado.
8: Maxvit Kargado.
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
9: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
11: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
12: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
13: Ganyan ang Pinoy!
14: Ang Pilipino may isang salita.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3. Dito ako, believe.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Ato ang takna alas 11:30 na sa kagabion. Balik ta magkasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong kagabion na.
20: Straight to the point.
19: Onya. Ito ang mga naminaw sa nato karon ha. Ito ang mga asukintig paminaw. Nilita do kaon sa sayaw lang sa ta ha. John, kasaman John Kirante, sayaw lang sa di ha. Ito mga naminaw sa nato karon. Nakinibahina sa magkasamahatod ka na to sa DTX 500. Ang ito ang DTX 500 mga kasama. Kampiyon nga proteksyon kaya doon ay 1.3 million orac units ng antioxidants. Piktibo kinipanguntra sa mga free radicals o oxidation. Ang DTX 500, may ni magkasama sa mga kaisunan ito nga doon ay high blood, doon ay taas o dugo, doon ay taas o blood sugar, taas o cholesterol. O niya, katong doon ay fatty liver disease, cardiovascular diseases. At may sunang doon ay problema sa kidney disease, gallstones of remission, hyperacidity, insomnia. At may sunang nga dili magkatulog o tarong, maglisod sa pagkatulog. Inanok ang pagkatulog, mag-DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama, mapalit sa ninyo silang mga clinic o pharmacy. Dari sa Dakbayan sa Sugbo, nasa mga Unit 102, Mary J. Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman o Super Building o Gloyosa Gaisano Main. Baka mo tawag mo silang numero 0975-079-5133. Abasa ang DTX 500. Nagtanya ko sab ninyo og libre nga medical check-up kan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Bisitahan lang ang ilang clinic Loyos ga Isano Main mga kasama. Ayaw mo ga si Piata ha ang pagbisita lahang nga clinic aron nga kamo maka check up po dito nga libre. Okay, onya tong hatagag pagtagad sad ha kay kanang naang kaganiha mga sukindig paminaw. Ha? Paspas kaayo ang mga panghitabo. Human pasakai o kaso nga si Senador Jinggo Estrada kagahapon sa ombudsman. Ganiha ni Gawas dayon ang arrest warrant. Onya kay natural ang maong kaso nga graft kasamang Nestor. Bilabol man eh. So dali kay nga ni adto sa korte mga sukindig paminaw Senador Jinggo Estrada. Og ni file sa iyaha nga bill nga 90,000 pesos. Muna'y piyansa. temporaryong kagawasan kana temporaryong kagawasan kay wala pa man mo gawas ang sa plunder nga case. So ang plunder nga case, no bail, no bail kana, wa pay arrest warrant. Onya gipaniguro nila nga basig next week adunay lain nga arrest warrant ni Senador Jingoy Estrada. So unsa may implication ni ini? Kaning ni nganong nadali man eh. Nganong gidali pag pagawas ang arrest warrant? Usa ba kini kamata nga ma hasion hadlokon si Senador Jingoy Estrada? Nga sige. Kani gipauna lang namo ni hanga kani nga kaso at sa kapiyansa ka di ka mapriso. Pero og dili gyud gapon kamo balhin og partido. Dili kamo gapon dire sa partido nilang Pinglakso, nilang Suto, nilang Irwin. Og di kamo gapon dire ipagawas na mo tong arrest warrant sa kasong plunder. Ha? Kaning niya, kwani siya ka ng timailhan ba? Nga mo timbang-timbang si Senador Jingoy Estrada, mamili siya. Magpabilin ba siya sa majority karon or mubalhin siya sa minority? Ha? Kay mura mag-iikwan saan niya? Sige. Ha? Kanang naang og sa imo pambata kasamang Nestor ba nga ka nakasala, imong gipitkan og kausa. Manya imong giwarningan. Ha, sige, usba na ron, di ba? Usba na ron, ba? Sulod, tigag sa ako. Unya, kaning ni ang gihimo nila ni Senator Jingoy Estrada, mahimo puning panaminan sa mga senador nga gigukod karon nga gifailan og kaso sama nila ni Senador Joel Villanueva og Senador Cis Escudero nga members majority sakop ni Senador Alan Peter Cayetano nga maoy Senate President. Oh, so duna pa sila'y duha ka adlaw Sabadog Domingo nga magtimbang-timbang kasamang Nestor. Nganuman Lunes puhon, aduna may regular session sad ang or weekly session ang Senado. So Lunes puhon ato mahibaw-an. Kay ingon man si Senador Irwin Tulfo nga aduna kunoy tulo or adunay duha ngadto sa tulo ka mga senador nga gusto nang mubalhin kay nahadlok sa kaso. Ah. So pananglitan kun dunay tulo ka mga senador nga mulupad gikan sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano, paingon dito sa grupo nila ni Suto, sato pa mahimo silang 14 kabuok. Ha? Bisag duhalay mubalhin, makakurom na sila, mahimo na silang 13 na pun, makuhaan ang majority, mapunan ang minority, sila na po'y mahimong majority, matangtang mga sukindig paminaw si Alan Peter Cayetano, inigkatangtang ni Alan Peter Cayetano, mawala ang imbestigasyon sa flood control karong Hunyo 4.
20: Straight to the point.
19: Ha? Nganuman nga ang mga senador nga mimro sa minority karon, nganuman gahulas man. Nganuman kisi-kisi magmaayo mura mag nakatunob og baga. Mura mag nakakaog sili. Tungod kay nahadlok sila nga sugdan og imbestigar ang flood control. Kay once masugdan ang flood control, muna-muna nga makaduda ta ba? Kaning mga senador nga sakop sa minority karon, nakadawat bagyuka nigmalita? Ha? Kay mismo mga sukindig paminaw si dapat si Risa Hontiveros mubarog siya kay mudagan magkakagpresidente. Unsaon man pagsalig sa mga tao ni mo Risa Hontiveros, mudagan magkakag presidente, ipakita sa mga tao nga supa ka ni ining halapad na korupsyon. Ha? Supa ka sa lapad na korupsyon. Kinipos Pinglakson. Ganahan si Pinglakson magpresidente. Gani ni file siya o pagka-presidente, ni dagan sa pagka-presidente, na pildi. Ha? Atong 2022, yang running mate si Soto. Mabitaw na nga kaning pag si Presidente Marcos kung nagtuo siya nga kaning mga senador karon nga nagpasilong sa iyang landong, makabenefit sa ani, ang tinuod lang dili. Ha? Dili siya makabenefit. Nga naman, pariho sila nga dunay interest. Si Risa Hontiveros, gana magpresidente. Si Ping Lacson, ganahan magpresidente. Ha? Nagtuos Presidente Marcos o kaning mga senador niya karon nga kaning niya sila Soto, Toog, nani makaugaling mga interest. Kani sila nagkahiusa, gusto nila nga wagtangon si Vice President Sara Duterte kay maoy dako kaayong puling silang mata. Maoy dako kayo nga sa gabal mga sukindig paminaw sa ilahang kaugalingong interest.
20: Straight to the point.
19: Ikaduha po, nakadawat po tingali sila malita tingali. So kinsa may giingon, kinsa may gipasabot mga sukindig paminaw ni Irwin Tulfo nga kanang naang mubalhin sa kanang naang minority. Ha? Kinsa may kwan niya? Nga naman nga si kisi-kisi mas Irwin Tulfo. Kanya mo ni bantayanan ha kay kanira ba mga sukindig paminaw si Rafi Tulfo magpapili ni inika 2028. Ha? Muna hilom Rafi Tulfo karon kay ari magpauliping rakuari pero pauliping rakuari dili rako magtingog-tingog mura ragi si pira ni kumbawa. Si Rafi Tulfo dagan sa 2028 magpa-re-elect siya, magpapili sa otro. Kani si Irwin Tulfo dili pa man. Anya ngano si Irwin Tulfo nga grabe magyud siya. Ha? Muna nga gisampalong sa katarungan ni Senador Alan Peter Cayetano tugon ng paminawon kasama ni Gerald. Atong paminawon ng ilahang gani isuga gini ah. Ati isuga Irwin Tulfo gyud. Nganong isog man kaayo siya? Di ay nahadlok sa flood control. Abi kuno si kuno sige tong kanon be.
7: But
21: Is why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the house, Madam President? We need answers in the minority.
22: Madam Chair.
21: Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant na ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam President.
19: Nangugat yun sa mayo dito sa wanan sa kanang na ang Senado. Nga naman nagdali man ang majority, Madam President, nga mapasar kini ma-amend kining niya para maka-attend sa remote nga pagboto ang uban nga mga senador. Tungod ba kinahadlok sila nga adunay duha ka mga senador nga mapriso karong weekend? Ha? Giforecast na daan ni Irwin Tulfo, nakahibalo na dahil siya nga dunay madakpan yun, dunay dakpon. Kanong sa niya gisulti niya atong Lunes? Ha? Unya na tinuod man Jinggoy Estrada na lutsan man tinuog warrant. Sa ito pa, gimitingan ni nila kauban ang Malacanang og ombudsman. Ay, nakahibalo man siya. Nga adunay kanang naang madakpan. Ha? Kahibalo man siya adunay mapriso. Unya siya mismo, dali yun. Ha? Hadlok siya pa, isog-isog pa siya dito? Pagka lami yun na duol, bang ipadukol, tikang ni Storio.

0: ganaw ha. Abi unsa may tubag ni kana Senate Presidenta kana na ang Chis Escudero beto ipakuan kasaman Geral be.
1: Order because his question sa mamadali bakit can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it up. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the blue ribbon on flood control, eh mababanggit ka rin.
0: Atanawa, atanawa, ingon ni SP, kanang na ang kaitano. Ha? Nga naman si Bang Bangutana, nga dili man ni kuan. Ha? Nga naman nga, mangugat mang yung ganiha, tungod kay nahadlo ka nga, magsugod ang among investigasyon sa flood control, o niya, basin ugma, apil imong pangalan sa flood control, mo nang nahadlo ka. Wa na katingog si Irwin Tuplot. Tuplot o tulpo. Si Irwin Tulpok ma, Tulpok. Awa na katingog. Awa na siya katingog. Iina nga, ano na hardlock man ka? Ha? Ano man hardlock, ano man siya pa isog-isog man siya? Kaya na hardlock siya nga, manganlan iyang pangan? O bang na hardlock siya, Irwin Tulplot? Ang ano man mo na gipangitas mga tao? Ha? Ang gipangitas mga tao nga mapatubag sa mga congressman, mapatubag sa mga lakanyang, mapatubag sa mga senador kung kinsag yung kinsay buaya ninyo diha. Ha? Nga naman, dato ang mga tao, dato ang Pilipinas kung dili pa nagbaga ning makawatan ng mga politiko.
2: Straight to the point.
0: Ha? Kana prangga-prangkang istorya. Pagkadagkos mga sweldos congressman, pagkadagkos sweldos mga senador, pagkadagkos sweldos presidente sa vice president, pagkadagkos budget, trillion ang budget sa Pilipinas. Nga nganong dagan mo mga pobre, nganong mga politiko may nangadato? Tungod kay ni kanap nagmaayo ang pagkakawatan sa mga politiko.
2: Straight to the point.
0: Orialas mga tarong de. Abi sa mga congressman. Ha? Nagtuo ta na mga congressman nga kanang namirma nga mga congressman. Ngano ni pirma man sila sa impeachment ni Sara? Nahadlock sila nga prisuhon sila kay dako kay anomalya sa ilang distrito. Kabahin sa flood control, bisan diri sugbo na oy. Ha? Bisan diri sugbo na ah. Pero unya na nato na utingkay ilang pangalan kung magsugod na og imbestigar mga sukindig paminang unta. Ha? Mapatawag na dito sa Blue Ribbon Committee kay mauni itong lauman ang Senado kay kanang Kongreso nga maoy maghiring-hiring dili ta maka laum ana nga adunay patas nga imbestigasyon kay sila man mismo imbestigaron. Ang ato malauman unta kanang Senado, kani mga senador, moto si Ping Lacson, pagpuli ni Marcolita, si Ping Lacson, ta okay sad ni si Lacson. Si Marcolita, okay to. Gipulihan mga sukindig paminaw. Puli ang Lacson. Ngayon ta, okay ni si Lacson kay ni Agi Gunig pagka Chief PNP, ni Agi pagka Police. Suwito sa investigasyon, dunay background in terms of investigation. Unsa may nakaong Lacson nga, mas mayo pa may tanod kay kusog pang mangutana? Ah, kato ka Lacson, wa man. Ha? Ah? Siya rog di maulaw sa Lacson? PNP chief siya? Ha? Ah? Mga pulis, magagmay nga, kani mga magagmay mga rangkong pulis, suwito na sa investigasyon, labinag na dis-officer ka, nahimo kang investigator? Ha? Ah? Nahimo kang investigator, suwito ka, unsao ni mo pag puntos pangutana sa katarungan sa mutag nahimo kag PNP chief. Unya karon nagpagalong lang ka? Ha? Wa man, doon na ba'y resulta sa imbisiga? Nahimo nga chairman si Ping Lacson? Wala. Ha? Karon ni puli mga sukindig paminausad ang si Alan Peter Cayetano o ni ang yahang gibutang at chairman sa Blue Ribbon Committee, gipuling Ping Lacson yung igsuon, pero gi-vice chairman si Senador Marcolita. Niingon na sila ganiha nga pizza 4 magsugod tag-imbisigar sa flood control. Astang kisi-kisi mga senador uban. Ang mga senador, mga sukindig paminaw, sila si Ping Lacson, si Erwin Tulfo, ha? Kisi-kisi og maayo nga pulihan yun nila sa Lunes, hasta si Soto. Tanawa ha, kamo diya na nga dato og maayo. Makuhan sila. Luoy kaayo ato makaigsuunan. Wa mo kaaris mga probinsya, mga hilit-hilit nga dapit. In town. Nag-aginod sa kalisod. Wa gani mga tarong nga karsada tao. Sa mga kuto bromansa. Ha? Pag-abot mga paggikan pa dito. Tibuok nga litson. Pag-abot rin kagungkong nalay na abot sa barangay.
2: Laban sa utang. Magdabig sa kabos.
0: Ha? Muna nga kanang naang ba, kana na amurag ma, ha? Kuwala lang ta kay maliputo tani niyo. Akin bahin na sad magkasama hatod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Ang ato ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Bahin na sumagiso na nga doon ay sakit nga diabetes ha. Sabi na katong doon ay type 2 nga diabetes ha. Ayan yung nagpasagdi mga kasama kay... Ah, delikado na og manganak og uban nga sakit ha. O di delikado mo complicate makasama ang diabetes makadaot sa tuwang kidney, delikado ma stroke, delikado sad og makaguba sa uban nga organ sa lawas. Una nga mag-inom ta sa Life Extension Vitamin D3. Ana kanindot makasama sa tuwang Life Extension Vitamin D3 kay makatabang gyud ni sa magisuna na to nga dunay diabetes dia ha. Ang pag-inom sa kanang naang diabetes, kanang naang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kung ikaw adunay diabetes makasama, tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Yan pananglitan, dili kay dako ang budget, pwede na tulo, usa sa buntag, usa sa aduha sa humagpanihapon. Kung ako walay diabetes, pwede ra og duha ka soft gel kada adlaw, usa sa buntag, usa sa gabi, kada humagkaon. Onya ang atuang Life Extension Vitamin D3 mga kasama gisuportahan ni sa daghan nga mga medical studies og sa mga doktor high quality libyo potent formulation gikan sa Amerika. Onya certified ilisil romelikayan ang pagkapiki. Ana kanindot magkasama sa Life Extension Vitamin D3 kay mapalit na ni at sa mga butika og farmasya duol sa inyong mga lugar onya diri sa Dakbaya Sugbo na sa may Sibudok Building buyon sa may Esmina Boulevard Cebu City dito sa Consolacion padong kasod sa merkado diha sa Consolacion ha at bang Jollibee's Consolacion adila ilang clinic og pharmacy mapalit ang mga produkto sa Life Extension. Diri sa Negros Oriental nas Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal. Onya nagtanya usab sila og libre nga medical check-up gikan sa adlawng Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Onya kana balik ta karon taod da kasamang Nestor human lamang sa importante kay kadiot lang sa hanga sa magkasama. Balik ta karon taod ha, ikarong karon taod. Alas 11:52 sa gabi.

0: Sobrang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi.
4: Carl, palihog gani sa litron.
5: Carl, palihog po ng bupis, please.
3: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi.
6: Kung barkaday, parihas tanan. Share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
3: Ihatagan ni Carl ang bill.
5: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.

0: toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Ato ang attack na alas 11:56 na sa kagabhion. Maligta makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong gabhion na.
2: Straight to the point.
1: Unya ato ning hatag ang pagtagad sa drone hakay. Ang kwan mangyud ani gusto mga sukindig paminaw nga kanang ilisan si Senador Alan Peter Cayetano. Duda sa uban, una ang Malacañang, ikaduha kanas Mig Subiri o kani si Erwin Tulfo, kani sila Mig Subiri, Erwin Tulfo, Lacson, si kanang naang si halos gud nila tanan. Halos nila tanan. Pero kanang naang kinsa may tan-aw na to ni kay unyas Lunes kuno do na may duha ngadto sa tulo. Duha ngadto sa tulo ka mga senador nga grupo nila ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mubali. Mubali sa grupo nila ni Lacson. Mubali sila, samo sila ka Lacson. Now, ato ang kinsa man eh. Ato ang ila-ilahon ang posibleng mubali. Aton tanaw ani murag dili ilang tulo. Nganuman? Karon gikasuha na Jingo Estrada, vulnerable na siya mga sukindig paminaw. Posible nga si posible baka sa inyong tanaw mga naminaw na to. Posible baka nga si Senador Jingo Estrada mubali unyas Lunes. Para nga kadtong kaso nga plunder nga iyaha nga giatubang dili mahinayon. Kana pangutanan na to na. Jingo Estrada, pero dili na hinuo ni bag-o ni Jingoy. Dili mahinuo ni bag-o ni Senador Jingo Estrada. Because on way back 2001 kasamang Nestor gikasuhan po ni sag plunder na acquit. Pagka 2014 gikasuhag plunder gyapon atong pork barrel scam na acquit kay dili tinuod. Karon kaduha ikatulo na ni Senador Jingo Estrada. So, pananglitan og dili gyud mubali si Senador Jingo Estrada sa Lunes, ato pa doon na siya'y baruganan o prinsipyo. Senador Jingo. Kinsa pa'y lain? Kani si Senador Chis Escudero. Senador Chis Escudero, doon ay kaso nga atubangong plunder. Mubali ka, Senador Chis Escudero. Ang tubag murag 50-60. 50-50 kasamang Nestor. Karong 50-60, ha? Ano man? Tinuktukan sa di Senador Chis Escudero nga, unsa man ko ani, magpapriso ko or mubali ko spikas. Kinsa pa may lain nga dunay kasong gaungong. Senador Joel Villanueva. Kaso gyapong plunder. Mubali or dili. So pila na tulo. Pero klaro-klaro ani, mura kani si Chis Escudero, Joel Villanueva, o kanin duha ka Villar. Ambot lang kaha nin duha ka Villar sad kay mura ra basa ni glangaw pulag lubot. Abi ang kiki asa may tan-aw diha. Si Mark Villar maglisod sa karon nganuman. Si Mark Villar re-electionist siya. Magpapili siya og balik 2028 karong umaabot eleksyon. Sumuna magduwa-duwa sa kunubiya sa mga Team Duterte, masuko niya ang mga Duterte. Karon uli-ulian man ta ang mga Team Duterte. Nga naman, ibalik man siya sa mga Duterte grupo. Pananglitan sa Lunes, og mubali siya kay nahadlok po siya nga gukdon og kaso. Nang hadlok siya nga gukdon og kaso, pwede siya mubalik dito sa pikas usa, pero dili siya mubutar sa impeachment. Pwede man na nga kaning mga senador, tanan nga mga senador ni Presidente Marcos nga wala mo uban sa kaduterte, dili tanan ana nga naa sa minority karon, pabor sa impeachment. Dunay uban nga nagpasakop lang dito para nga dili sila makasuhan. Sumoni mahitabo udes lunes. At si Escudero, Joel Villanueva, abot mo biya, baka ni kanis sila may bulirabol ni. Mark Villar, Joel Villanueva, si Escudero, Mark Villar, Jingo Estrada, o si Loren Ligarda. Ambot lang, kanis Loren Ligarda, kay mauro ba ko nag istorya raba ni atong birnes, gi, ha, gi, alagbay-alagbayan raba, gigakos-gakos kay Mig Subir. Si Mig Subir, mga sugintig paminaw nga nag, ha, nagdungan sila panggawas, nag-holding hand sila, isog raba kag tinanawan si Mig Subir, murag kapadiditon po, ha?

0: niya kay kanisi. Kanis Markulita, dunay kasong plunder. Ha? Kasuhan pug kuno. Pero kanis Markulita, murag sure ko nga dili po ni siya mo'y mabalhin tingali. Ha? Murag dili po tingali nga siya po'y mabalhin tingali po. Ha? Dagani sila nga, pero naaaning unom ang mabalhinay ko, no? Ha? Pero andol-duo lagi ane si Escudero, amot ni Loren Ligarda, Joel Villanueva, Jigo Estrada, ha? Oh, Mark Villar. Kaning lima kasamang Nestor. Naa aning lima gyud na naargit aning lima kasi mubalhin. Ah, kay kanang naang nabilin, Bunggo de magina ubalhin. Ah, bahalag magkinaunsang kalibutan. Ay, mi Marco, samot na. Ah, Robin Padilla, nanasamot, dili yun eh. May tabuan eh, ang mabilin mga suking tigpaminaw kung gukdon yun sila kaso, ang mabilin ani lima na lang kabuok. Ang ano man, wa man kailain, papiliun man kasduha, presuhon or absuelto ka kung mubali ka. Ah, maura magini, paingnan anak. Sumuna nga gawas lang sa mga senador nga mubarug yun silang prinsipyo, dili mahadlok sa kaso. Kung kana dili tino, di ka mahadlok. Pero kung mahadlok kag mapriso, aw, bali, you guys speak. Pero kung pananglitag na ka, dawat po kas malita, hadlok yun ka. Ha? Una diha kasamang Nestor nga, ginaanin man. Ha? Nawan mi sir, Lunes pohon. Una nga, katong mga may nampuon na itong makaigsuunan atong iampo ni mga senador nga unta malamdagan silas insakto nga dalan aron nga dili ta makatibulaag, dili mga sukintig paminaw, haka nang maggubot ang atuang nga naso.
1: Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan.
0: Ha, kay muna nga Domingo man, ha? Sabado, then Domingo, ting simba na, ha? Okay, wala naman tayo igong oras. So, ganyan sa tuntulo manon. Alas 12:04 na sa gabi. Lucille Pilonggo, maing gabi. Anya kasama, ato na nga inyo sa Visayas ug Mindanao. Si Ruhan na to ang mga tulfo o mag-eleksyon. Gikan ni Mark sa Katayngan, Masbate. Okay, kasama. Okay, wala naman tayo igong oras. Huwag ganyan sa tuntulo manon. Salamat kayo ninyong tanan, ha? Happy weekend! Happy weekend sa kanatong tanan. Ta sa Lunes pohon, doon ay good news sa Senado, ha? Dili bad news, ha? Salamat kayo ninyo sa inyong pag-kiguban ako, sa inyong pagduyog. Salamat kayo. Sa ngalan na lang, sa Kenneth Compuersa, sa DYH Experiment Cebu Auto Station Manager, Atty. Rufil Fernandez Banyo. Ang kapatid sa Master Control si kasamang Nestor Humisilio. Presbicas Lawa kasamang Gerald Albiosa. Oliver Atis, Rubel Boiser at ang Chief Technician nito sa Transmitter Site. Pagalan niyong ubos galagad sa kahanginan niyong radio man. Benji Olpos Tanghian. Ang manamilit kayo pinagis pag-ingon ang Diyos. Mag-auban ka na itong tanan sa tanan napit sa nang panahon. Tata RMN.
1: Straight to the point. DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.

0: Espesifikas lawa kasama ng General Albiosa, Oliver Ate, sa Robel Boiser at ang Chief Technician nito sa Transmitter Site. Pagalan yung ubos, galagad sa kahanginan yung Radio Man. Benje Olpos Tanghian, ang manamilit kayo pinagis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na itong tanan sa tanan dapit ng sanang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point. DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.

0: Espesifikas lawa kasama ng General Albiosa, Oliver Ate, sa Robel Boiser at ang Chief Technician nito sa Transmitter Site. Pagalan yung ubos, galagad sa kahanginan yung Radio Man. Benje Olpos Tanghian, ang manamilit kayo pinagis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na itong tanan sa tanan dapit ng sanang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point. DYHB.

sakit di adek dayon o kining hapdos di adek dayon kung masamad ka o mapasok ka, aloe vera lang ibutang mga kapanyawan, pwede ragit kayo na. Ang aloe vera magsilbi usab isip usa ka anti-aging skin moisturizer. Mo na akong gisgot ang kaganiya, ang uban nato din hinagamit na sa aloe vera para sa tungnaw, para sa ato ang panit, sa ato ang mga ubang bahin sa lawas, nga pwedeng butangan ninyo aloe vera ngayon mo na lang ginan ninyong lotion. Oh, kung namoy aloe vera din sa iyong balay, makatipid mo. Kaya

0: kapanyawan. Painom na muna tama kapanyawan. Mubalik tayo maniini mga importanteng baybaw.
1: Ang sobra nga pagbabaya sa atong kahimsog mamahimong musampot sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka nang adunay Sedcogon. Sedcogon, adunay Cogon plant, balaba og makabuhay herb. Napamatud-an sa daghang pagtulunan nga ang Cogon plant nagatanyag og daghang benepisyo. Apil pa ang balaba og panyawan kun makabuhay. Hinuusa nga mga natural nga mga sangkap nga maayo sa panglawas ug dugang pagpaligon sa depensa. Sedcogon herbal capsule. Sa Cogon, lawas mas Cogon.
2: Zed Health Report.
3: Health Report.
4: Si Danny Dixon di na makalakaw tungod sa pagpanghubag sa iyang tiil. Mitumar sa Zed Panyawan Plus.
5: Nataki ko. O sa kabuhulan ko nga di kabaklay kay gawas nga ng hubong kong tiil. Maghigda rin ko pirmi kay ugitulog na ko. Kuhan mo siya ka na mo hubong mo sa mayo. Kitain naman po na ko Zed Panyawan with magustin every meal. Dantan o mga doka semana nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Nagka-drive na ko mo. Danilo Diximo Jr. taga-poblasyon na Gunay Davao del Sur. 40.
0: Programa mga kapanyawan, ang aloe vera maayo sa mga gamiton alang sa pagpamino sa dandruff o kining kaspa. Oh, manata sa tong panit, manata sa bisanon sa pang mga gamit o benepisyo sa aloe vera kung kita masamad, mapaso o kining dunatay skin irritation, gamit kay aloe vera din ang dapita. To arita sa ato ang buhok sa tong ulo kay aloe vera makapamino sa DI sa dandruff, makapaligon usab sa atong buhok mga kapanyawan. Gawas kini sa mga properties nga mamahimong shiny ang atong buhok, lumoy ug humok. Ako mga kapanyawan, kaniatong bata pa ko, dun ako'y iyaan nga mubutang gyud og aloe vera sa amo ang buhok. Tagsa-tagsa na mo, may gagaw, kami magsuon. Kuan kayo, kanang kugihan kayo sa mubutang gyud og aloe vera sa among buhok. Kaya nga no, kining aloe vera sa DI, makapamino sa DI ni sa kining mga insikto din sa ato ang ulo, din sa ato ang buhok, di ba ginamalikaya, no? Kutuon yun din kaning bata pa ta. So, di yun, mumpuyo yun ang kuto din sa ulo, basta bata pa. Pero alas mga na mainit karon. Pero kana, aloe vera, makatabang yun sa ato ang buhok nga. Mashiny siya, manindot at tanaw na ato ang buhok. Unya, kung manindot na itong buhok, nindot pa ato ang panit, kiamis pa ato ang panit, wa na din na yun. Wapa na yun. Wapa na yun ato ang labas, ana mga kapanyawan. Dili man ingon anak kalumoy, ang ako buhok karon mga kapanyawan mo angkon yung ko kay medyo may pagka curly-curly man sa ningang ko ang buhok. Apan malipayon yapon ko kay doon ako'y buhok. Morag yun na importante. Bitaw joke lang ma. Pasiaw lang gamay mga kapanyawan. Pero gamit niyo kayo ang aloe vera diri sa ato ang buhok. Muman na siya usual gyud nga benepisyo sa ato ang lawas din sa ato ang buhok. Particular na gyud ang aloe vera kay mo ginisagad gyud gamiton sa mga kinaraan o kaning mga nauna na nato kani ato ang mga lula, ato ang mga auntie. Muna, kabaw sila unsay benepisyo, unsay importansya gyud sa aloe vera para sa buhok. Nasayod ba mo mga kapanyawan nga ang umang benepisyo sa aloe vera naglakip sa tong oral health o mamahimong kining mouthwash aron malikay kita sa gingivitis, plaque o makapaayo usab kung aduna kita'y mga luas. Sa ato pa, natural alternative usab ang aloe vera ngadto sa bisan unsang chemical rinse. So kung wa mo'y mouthwash, kinira bang mouthwash na anad ta nga kanang mamalit lang tas ka kung ano'y tindahan, pharmacy baron, supermarket ana, di ay ang aloe vera mahimo usab ninyong mouthwash mga kapanyawan. Kutaon lang na ninyo, no? Kanang inyong makuha nga. Kung naroon na may tanong, makuha ninyo duga sa aloe vera. Kutaon ninyo inyong i-mouthwash. O, kuha na kayo ng inyong ba-ba fresh na na. O, kanyang mga tapulan kay manutbrush din na. O, di lang sad magsigik tinapol. Permi, no? Manutbrush, gita. Kada adlaw, mga kapanyawan. O, atong isalot, atong i-appeal sa atong hygiene routine, kining aloe vera para imuuna tong mouthwash. Dugang niini, mga kapanyawan, ang juice sa aloe vera, makapaayo usab sa masinating constipation o makapahupay sa mga sintomas kung makabatyag kini o irritable bowel syndrome kung IBS. Ingon man indigestion o dili kahilisan. Doon ay mga pagtuon nga nagawas sab nga nagsugyot nga ang pag-inom o aloe vera makatabang di ay sa pagpakunhon sa blood sugar level. Ilamin na sa mga tao nga doon ay pre-diabetes o type 2 diabetes.

0: Itis. Dunay antioxidants nga vitamin C ug E ang aloe vera, ingon man polysaccharides nga mo support sa immune system function sa atong lawas. So daghan jud kay dala ang aloe vera mga kapanyawan, daghag benepisyo gawas sa atong panit o gikan sa atong panit hangtod sa atong buhok, hangtod na gyud sa ato ang panlawas, immune system nato makatabang ang aloe vera. Napupos na usab ang atong oras mga kapanyawan, nakapupo na usab kita og laing pagtulunan karong adlaw. Tangi na usab ang atong sunod nga episode mga kapanyawan. Haning paborito na ninyong programa, ang Kasika sa Kabuntagon. Ako inyong kapanyawan Marisa Abadyes, manamilit na kaninyo hantod sa sunod higayon. Maayong adlaw mga kapanyawan ug amping takanunay.
1: Inyong nabalti ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SAD Marketing, ang Kasika sa Kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadyes. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna o samang istasyon dinhi lang sa DYHP-RMN Cebu, ang Kasika sa Kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Mga kapanyawan, anya na ang hugyawan sa San Panyawan. Tuluman ng maghahatag og impormasyon, mga giya o mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog o luwas sa mga balatian. Hugyawan sa San Panyawan. O garon, anya na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rick B. o Sir John, alang sa hugyawan sa San Panyawan.
3: Hello mga kapanyawan, sa kamayang adlaw ka ninyong tanan, welcome, welcome sa itong pagpanaguban na nanapod kining atong tulumanon karon sa maayong panglawas at kini kinatong sa maayong kabubuton sa SAD Marketing. Ang tinghimo og digapunapod sa mga produktong herbal nga 100% makatabang gayud sa atong kalawasan, kinigumikan sa mga sangkap nini nga napamatudan nga dunay mga pagtubag sa mga balatian. Ang ato ang SAD Panyawan Plus Mangosteen, mao kining atong panyawan na capsule nga dunay mangosteen, luyang dilaw og panyawan herb. Aduna pud kita i-said panyawan with garlic, ang kapsula nga dunay gahom sa ahos, banaba og panyawan. And of course ang ato ang said Kogon herbal capsule, ang kapsula nga dunay gahom sa Kogon plant, aduna pud kini siya makabuhay kon panyawan. And of course adunay banaba. Ang ato ang mga kape mga igalag igsoon, ang said panyawan coffee mix, mo kini ang lamian kay nga klase nga kape sir John nga makatabang sa mas maayong kahimsog, gumikan kay angkon ini. Ang panyawan herb, ang mangosteen, apil panini ang atong purple corn ug ang cinnamon. And of course, ang pampatamis nini, ang stevia. And of course, dito po nato ikalimtan, Sir John, ang ato ang nindutan nga klaseng haplas. Ang haplas nga makatabang sa mga bisan-unsang matang sa mga problema sa atong mga kaunuran, kanutahan, no? Bisan pagpanuhot o baka mga katol-katol sa panit, ang ato ang said liniment oil. And of course, ang mga sabon nga said celebrity beauty soap o said celebrity conjic soap. Bueno, Sir John, maayong adlaw diha kanimo. And once again, sa itong mga kaisunan, mo kini siya ang maghahatag ka na itong paghubad sa mga klase-klase na itong mga balatian. Sir John?
4: Yes, salamat kay Sir Rick. No, may adlaw kanyang tanan. Musta ka mo tanan?
3: Sa itong mga kaisunan diha karon nga nagalantaw sa itong mga tulumanon, ang ato ang tulumanon mga igala ison, pinaluyuhan kini sa SAD Marketing. Gumikan kay gusto sa SAD nga dili na ka magmaintinar og mga balatian. Sir John, karong adlaw pagahisgutan nato ang importansya sa katulog. Kay matod pa nila kung kita aduna kita kakulangon sa katulog, delikado ang atong lawas nga mapakubos ang atong immune system and hinungdan usab sa mga posibleng mga balatian. Matod pa nila ang katulog para sa mga adults igo ng unom nga

isunan dia karon nga nagalantaw sa ato ang mga tulumanon. Ang ato ang tulumanon mga igala ison pinaluyuhan kini sa SED Marketing. Gumikan kay gusto sa SED nga dili na ka magmaintinar og mga baratian. Sir John, karong adlaw pag-isgutan nato ang importansya sa katulog. Kay matod pa nila kung kita aduna kita ay kakulangon sa katulog, delikado ang atong lawas nga mapakubos ang atong immune system and hinungdan usab sa mga posibleng mga baratian. Matod pa nila ang katulog para sa mga adults igo ng unom nga

0: na ananod si Eric, no? Ang tao, walay matang sa kalibutan, no? Nga magpadayon siyang maglihok, no? So, kaning atong lawas, importante kayo nakadisenyo kini na da sa kinahanglan, matulog siya sulod sa certain hours, no? Mm-hmm. So, makatulog siya, ang recommended is 6 to 8 hours a day, no? So, and preferably, kinahanglan, gabi, no? Kaya tungod, aduna tayong mga nakadisenyo sa atong lawas nga mas taas ang iyahang effectivity, efficacy, no, sa imuhang pagtulog. Kung dulom, bii ang imuhang pagtulog tungod kay monay time para mag-repair. Monay time para magpakusog ang atong immune system. Monay time aron nga ang ato ang memory mahimong sharp, no. Monay time nga kana, no, ang atong lawas naka-design aron matulog. Naka-design siya aron nga maulay for the next 8 hours. Sulod sa itong 24 hours. Namatay 16 hours to work. So, kinahanglan yun nga. At yung una-una ang permitting nga, ilita magpaka, masubra, no? Sa itong lawas naman kay. Pag-abot sa panahon, same sa battery life ng phone, ikaw po, murag dili na po din mo kung nangyong lawas.
1: Sir John, kanang ginatawag nilang, bawi na ako katulog sa hapon, no? Kay bilang ako.

0: ko. For example, matulog og alas 12, mumutag alas 5, then moingon lang, wag ka nang abaw. Iyon lang akong katulog sa launa, matulog og launa, patulog alas 3. Mas matod pa nila, mas delikado man ang maong matang sa start sa pagkatulog. Kaya wala nang muna achieve ang tinuod gayon nga, you know, oras sa katulog. And of course, kanang pagkatulog sa launa, patulog alas 3, aside sa nakuhaan ng imong adlaw, murag ka nang mas piligro para sa panglawas na to. Tinod ba kini, Sir John?
1: Yes, sir. No, ang pagkatulog man good proseso na siya. So, dili na siya marag paghinga ba ni mo, matubi ka dayon. So, ang pagkatulog, nana siya mga levels, no? So, importante nga, makabot ni mo tong phase, no? Kung asa tong rapid eye movement. Ngayon na tong REM. Kaya ng REM, man good sir, eh, muna na tong time na katong na ganing lucid kay ang imong katulog kanang di ko kakabantay tulog yung kay imong lawas, no? So if ever putol-putulon ni mo imong tulog, unsa ba kuan makuha na to, di ba? Marag putol lang imong tulog, mas makapalabad pag ulo kay nya bawion lang nimo later. So ang katong proseso nga padulong sa rapid eye movement kulang, no? Dili ka makakabot. So katong imong lawas gihapon, dili gihapon siya maralanganin ba? Alanganin ang iyahang pagpahulay kay putol. So ana siya sir.
0: Ang REM, ang REM, no? REM is mo ni siya ang parte sa tuang panglawas nga matawag nato nga mo ni ang pag-repair na, no? Pagkahinanok na nato, ana. Kay sa akong pag-ibalo, paghigda ni mo, pipila ka mo minutes ana sa imong paghigda, dili pa ka totally sleep ana, no? Pati pa imong brain. Tulog na siguro imong lawas, pero ang imong utok, mata pa. And na, different pa ang lihok sa imong lawas, no? Sama sa itong mga tiyan, digest pa na siya ang atong heart, posibleng kusog, pwede po nga muhinay ra siya ana. Pero pag sa panahon ng REM or kaning panahon ng kanang ginatawag nato ng pag-angkunan nato sa insaktong parte sa itong katulog, for example, ginatawag mo na siya unique ni siya nga active stage ba, no? Sa itong sleep nga din gina-characterize niya sa intense brain activity, vivid dreaming o gusto of rapid eye movement and temporary muscle paralysis. No, muna siya ang REM. Wherein, muna siya ang parte sa ito ang sa sila pa sa ordinaryo pinulungan pa, pagkawala ni mo sa kalibutan, no? Inanang sensation. Muna po na yung mga panahon na padulong na din ka sa deep sleep nga diin na dihan na dahil ang processing sa nindot na itong katulog. Ang problema, kay na yung mga panahon nga na yung mga tao nga dili na ma-achieve nila. Muna ang inigmata, murag luya. Muna nga maayo kayo nga mag-Sed Panyawan Coffee ta, Sir John, no? Kay kaning Sed Panyawan Coffee Mix, ang kuniini ang mangosteen, apil paniini kaning purple corn o kani pong panyawan, nga diin na pamatutan nga makatabang kini sa mas hinanok nga katulog. And of course, pagtabang usab, nga mas maayo ang imong pagmata, no? Ang ato ang kape manggod, dili na siya para sa naubang kape nga makapaginatawag na ito ganang insomnia, no? Dili na inong kahit katulog. Kani nga klase nga kape, kung imnon ni mo ni nga klase nga kape igsuon kaning Sed Panyawan Coffee Mix, mas nindot imong katulog, mas maayo ang imong pagmata, and of course mas maayo pod ang daggan sa imong panglawas. Muna nga nindutan lang ato ang Sed Panyawan Coffee Mix alang sa mas nindot nga pagkatulog. Sir John, wala naman kita igong oras ng panahon. Nagpasalamat o sa mga kanin mo sa imong kahigayunan nga nagkauban na pod kita nining atong tulumanon karon.
1: Yes, salamat kay Sir Rick Nob. Unta pa dahil pagkakos sila sa pagsubaybay na itong programa.
0: Sa itong mga kaigsunan diha nga doon na pa yung mga problema sa lawas ni Manny Kanunay nga ang mga produktong herbal sa Sed Marketing makatabang sa atong mas maayong kalawasan.
2: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa Sed Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa Sed Marketing. Ang Sed Panyawan Plus Mangosteen, Sed Panyawan with Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix. Ug ang mga sabon nga Sed Celebrity Beauty Soap ug Sed Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa Sed Panyawan. At ang ilang gihapon kaya tulumanan susunod ngayon.

0: bahin na. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Mo Nationwide!
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
6: Philippine Center Time at 4:35 na.
7: Headlines karon.
6: Headlines sa mga balita sa Balitanga Nasional. Jinggoy, o Senador Jinggoy Estrada, personal nga ni piansa o 20,000 pesos anang sa kasong graft o manalutsan kini warrant of arrest sa korte.
8: Ang House Prosecution na panel na doon ay 25 kamatisigo batong ni Vice Presidente Sara Duterte.
6: Sa mga balita lokal, Depend 7 andam na sa pagpatuman sa Timester System.
8: Cebu City Mayor Nestor Archibald, yahog na Korte Suprema pagtukod sa Judiciary Complex sa South Road Properties kon SRP.
6: Balita gawa sa nasod gingon nga nakabot nga kasabutan tali sa Amerika, Iran, Paraguay o paglugway sa ceasefire nini. Ngadto sa 60 kadlaw, naghuwat pa og approval og pirma ni US President Donald Trump.
8: Sa negosyo, big time oil price rollback. Masugot sa mga motorista karong sunod buwan.
6: Wow.
8: Good news ka sa good mga Arnold. Me.
6: Sa ato pa next week.
8: Next week, Martes, alas 6 sa buntag.
6: Aha.
8: Big time rollback.
6: Di lang sa tamag magpag-gas ka ron, ha?
8: Tiwasa na lang ng imuhang konsumo karong simana, ha? Doon ang kapag-gas sa Martes.
6: Nga na, Martes. Alas ang lakaw-lakaw layo. Kay basigun niya, kwan, sayang kayo na yung mga itubil, mahal naman na. Ato na kapatubil, inig ka Martes. Aron nga, ayahay, di kayo problema. Pero mentag, maabot ang inig 60 ka sa mangke, no? Ato mga pag-ampo. Aron nga...
8: Ay, naot paunta ka sa mga Arnold. Tumabalikin siya ba before nga nag-conflict dito sa kuan, Middle East?
6: Correct.
7: Headlines, karon.
9: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galilea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galilea sa unang radyo, unang balita.
6: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
8: Mabuhay, Pilipinas.
6: Kung kayo na mga mahinungdanong, Gineo na radyo.
8: Unang balita.
9: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
6: Hator bang impormasyon ngayon mo masairan?
8: Ang ayanin mo madugay,
6: una sa radyo,
8: una sa balita.
9: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galilea at Arnold Bustamante. Ang number one.
7: Number one.
9: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
8: Number one.
7: Number one.
9: Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
7: Nationwide. Nationwide.
9: TYHP, unang radyo, unang balita.
10: Gising na, bango na,
9: sa unang radyo, unang balita.
6: At naramay ka na nga Sabado, pizza 30 naramay ka na sa buwan sa Mayo, tuwing 2026. Sagaan sa kinitibukang porsa sa DYHP, aramin sa mga kami ang inyong mga tigbalita.
8: Kinagin yung Radyo Man, Kang Galindeya.
6: Ako sa Mirad Juman, Arnold Samante. At ang tabi ka na sa Resay, Santak na sa Buntag. Maghatod ka rin sa mga lampas ng mga balita. May Buntag, Sugbo, Kamisaya, na Mindanao. Lalapod God lamay ka na sa tungkap pagpanaguman. Nanginout kami nga na kamos kapiskay kamayan ng atlaw ka namin galang Sabado. Thanks God, it's Saturday. At ang masalamatan at tulabang makagahong nga kitagaan tamay galang laing adlaw. Laing kinabuhi. Bagong adlaw, bagong kinabuhi. O na siya may galay at ang masalamatan sa itong magbubuhat. Atong Ginoong Hesukristo. Nagihatag may gala ka na ito. Gagasa. Pasalamate, pasalamate.
11: Correct ka dyan.
6: Salamat, Lord, sa laing nga kinabuhi. Nga nakamata pa, may gala karong lawa, karong buntaga. Ako ba, may gala, wa na yun, no? Wa na yun, kaya nakasinati, may kala mga sakit. Apan kita, lagsik. O niya ato pong iampo, may gala katong mga masakiton. Na naglubog sila ang mga banig, sila mga higdaanan, ako ba, nasa tambalanan. Sabi na sa itong mga minahal sa kinabuhi. Magbuntag sa itong mga kaiksunan dari sa ato sa sunod sa Sugbo, sa itong mga silingan ng mga nakbayan. Nakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkaro, sa nakbayan sa Bugo. Sa itong mga kasikmit ng mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Quijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Di ba na kabayan may galas sa Western Negasin, Visayas, Karikurasa, Naminog, Namati, na may galas tulungan ng unang radyo, unang balita. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? May muntag sa mga nanay, mga tatay, Karikurasa, ng mata na. Ganyan na pang alas-stress, may galas ng mata na ni kay Sikay na sa ilang tagstag sa mga kusina. Kaya doon ang mga membro sa pamilya nga mang lakaw sa iyo karumutang. Labi na po sa itong mga kaiksunan, mga mananagat, mga mag-uuma. Kasa iyo sa ni may gala sila mo 1-1. Sa iyo may galang mubangdo silang lawas aron sa... aron nga makakuha o isda o sa iyo. Ang kaban na mga mananagat o mga mag-uuma na itong mga kaiksunan, dili sila mainitan samtang nga sila nananom sila hanggang mga binhi. May narang pananom may gala kay nag-1-1 na. O niya karang mais bitaw. Pwiting tudling ron sa mais. Kay mukalit lang uwan na inig kagabi eh. O niya inig kadlaw init san. Perting ni Dotas tubo sa mong mais ana. Og sa atong nga mga kaisunan nga biyahidor. Katonggikan may gala sa nagkalain-lain nga mga probinsya. Gikas Negros, Musudri, may gala sa Dakbayan Sugbo. Nagdaag nga mga produktong produkto isda, utanon, livestock, kini mga baboy, manok. Nga nagbiyahe, may gala, karong nga mga orasa nga naminaw sa itong pagpanaguman. Samtang katunapas, barko, paingon din sa sunod sa Sugmo, may mundang. Katong mudunggo o gala 6, mudunggo gala 5, manong din sa itong mga pantalan. May mundang, mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, tanan nga mga drivers, ganang sakay na sa mga sakiran. May mundang, may mundang, may mundang, may mundang. Hinahinay lang sa pamanagan sa itong mga sakinan. Naghanang ka mga nanggawas noon ka mga sakinan. Karukadlaw na. Paingon ko rin may gala sa studio. Naghan kay mga sakinan ng gawas. Tigali manguli tos probinsya. Sa'yo nga manguli. O sa'yo nga bubisita sila ka mga mahal sa kinabuhi sa probinsya. Wala nga sa'yo po ng lakaw. Kaya kung mauntuhan na sila may gala, makasilati sila og traffic. Mas maining sa'yo sa'yo. Kaya makaabot ka sa probinsya, sa kalungsuran, sa ayusan. Dito na mamahaw sa inyuhang destinasyon. Kaysa mamahaw pa mo ba yung gala dihas karsada. Makahatag ng dakong gasto. Mahal pang gasolina. Makakaon pa mo may gala karsada. So, kuan na, kanang dubli na may galang kinini ang gasto. Wala nga, dito na lang sa probinsya, no? Sa inyuhang destinasyon ng mamahaw. Mamalit og isda, buhigop og sabaw. May buntag sa mga karinderya. Diri sa atong nakbayan o sa atong mga silingan ng mga nakbayan. At sa mga musayosan o pagawas sa mga tinuwa din ha sa mga karinderya. Hala. Lami atong akong nahigop ka sabaw kagahapon. Eh. Diya sa may mabulog ng isda nga tinuwa bitaw. Lah, lami asong huigopo ng sabaw. Butang ang sili ka sa mga kisos minya. Ah, niya nakamais. Oh. O niya, naisuka gabay. Ah. Lamias ka, o no? Manang nikita mo gamay atong tiyan na ni kalakiha. Ato siya, check. May kala si kasamang... istorya na lang yata. Kagahapon sa buntag dito ko dahil sa kuhan ka ng nako isukit diya sa may mabulo. Anang shortcut nito pa doon nga to sa kuhan Mandawi. Ganun diha. Nay karindiri yan yung gamay. Nga magtuwagin na sila diha kada buntag. Isda ginailang tinuwa diha kada mga baratohon ng mga isda. Nga pertinabasa. Nay tamarong. usahay barilis, usahay ka ng mga ng kwan ba? Ka ng mga tulingan, usahay ka ng mga yellowfin. Barato ra. Tag 50 ang kwan. Liwa ka ko ba? O yun yan ay mahal mga isda ron. Usahay na stinta, usahay mo abot o inana ng mga presyo. Pero di ka abot 100 yun. Di para sa uban nga sus, 100 oi, kwan. Kung tungkol sa kamahal, rapot sa isda. So, dinato na sila ma-blame ang ka mga karinderiya, mga igala kay. Ito'y mahal lagi sa isda. Ilig higop ni Musaba, murag, ah, namituon mo ng Musaba, alam mi as pamati. Kaya sa muhigop ka ka ng, kwan, ka ng mga karne. Ka ng muhigop ka karne, mas magunaw na, maka, di maka, di maka hibla. Ah, kaya mga isda nga tinuwa, maigbutag sa mga dunay mga karinderiya, ha? Ah, mo na unang nga gi-ikwan, ka nag-iserve, mo yung unang nga isplastar niya sa, kwan, sa inyohang plastaranan, ka isda nga tinuwa. Ito bang lang, ito check, may gala sa kasama ang Jesse Samampong. Ato sero, may gala mga presyo sa mga nagunang panaliton. Diya sa Carbon Public Market, tinigura sa karon sa kabuntangon.
12: CYHP, tuto presyo sa merkado.
6: Kasaman, Jesse, good morning, Jesse.
13: Yes, mayong buntag kasama ng Arnold og kasamang Ken o mayong buntag usab sa atong mga suking pigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMNG. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mamumprahay diri sa Carbon Public Market. At may buntag dahil ni atig ni Kuya niya sa Ati Elmarez Food House sa may Bonifacio Street, Barangay Parian, Cebu City. May buntag niyo dati, may buntag niyo dahil Kuya. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw, muhatag pag-update sa presyo sa mga klasik-klasing mga bugas diri sa Carbon Public Market. Lion Ivory, 58 ang kilo. Ganador, 65 ang kilo. Palawan, 53 ang kilo. Princess Mia, 50 ang kilo. Conchita, 70 ang kilo. Brooklyn Ganador, 53 ang kilo. Japanese Rice, 70 ang kilo. Pure Pilit, 58 ang kilo. Tapol Pilit, 110 ang kilo. Mais, numero 14, numero 16, 65 ang kilo. Binhi Rice, 48 ang kilo. Dinorado, 48 ang kilo. Kailo, 46 ang kilo. Pia, 50 ang kilo. Thai rice, 50 ang kilo. Grandeur, 48 ang kilo. Queen bee rice, 48 ang kilo. Jaguar, 50 ang kilo. Sampaguita, 48 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong kauban din sa RM Patrol, Radyuman Pularo. Ako ang inyong Radyuman. GC Sumampong, DYHP, Tatak, RM.
14: Tinging mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga selula. I-appel na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo!
6: Yan, salamat ka sa mga Jesse Sumampong, ikami ka na sa Carbon Public Market. Nining orasa ka ron sa Kabuntagon. Presyo may gala sa bugas sa humay. Inyong nabati karong buntag mga higala. Ang mga ganador, murag ni ubos gamay, no? 65 na from 70. Samtang sa bigas bahin, ato i-check sa si kasamang nga Paul Laurobi kay doon na to'y sunog kagarina mga kasama dito sa Dakpayan sa Lapu-Lapu. Unya kagahapon, doon na sunog may gana sa Dakpayan sa Mandawi. Doon naging usa ang patay, usa ka lang yaw, no? German National, ang nakabsan yun sa kinabuhi sa usa ka pension house matina diha sa Barangay Giso sa sunod sa Mandawi. Unya karon doon na po'y sunog may gana sa Dakpayan sa Lapu-Lapu. Ato i-check may gana sa kasamang Paul.
15: RMN TYHP Breaking Report.
6: Kasama Paul. Good morning, Paul.
16: Kamang Arnold, may buntag sa mga Ken, sa itong mga minilyon yung mga suking digbe may nao, no? Sa on-air o sa social media platform. Mga pasado ay alas dos, naghangwa kay Baos sa Cebu City, ano na dahil sunog, may igo sa may Kagudoy Road, no? Sa may vicinity ni siya sa Happy Homes Subdivision. Mga alas dos na pasado kasama ang Arnold, but mga alas tres, 14, ni deklarar na og under control o fire out ang atong kabumbiruhan sa Lapu-Lapu. Wapas nila inahatag nga initial nga report o pila ka panimay ang involved ni ining maong nga sa yung sunog karong nga buntag, no, karong kadlawon kay mga pasado alas dos o niya naka first alarm sila, pero alas 3:14 karong kadlawon ni deklarar na ni sila o under control ngadto na sa pagka fire out. So ato lang ni himo ang dugang follow up o pila ka mga panimay ang apektado nining sa yung sunog.
6: Tagat balay ni niya, Pita Paul?
16: Mga doon ay mga balay diya sa vicinity sa Happy Home sa Bibisyon mani ang gihimong landmark sa mga Arnold sa may Kagudoy Road, no, sa Lapu-Lapu City. So ato kling i-double check asan siya nasakop nga barangay ay maghisgot ko taga Kagudoy Road. Doon lang ay boundary diya sa barangay Sutunggan o sa Pasak, no. So ato ni klarohan lang ang barangay ani Rolita mga sipyat, no. So ato rin gihimo ag follow up karong bundag ang atong investigator napakaroon dito sa fire scene, gihimo pa og dugang pakisusi nini. Mao ni ato ga breaking news sa mga Arnold, ko inyong radyo man Paul Lauro DYHP Tatak
15: RMN TYHP Breaking Report.
6: Dahil sa lamang kasama ang Paul Lauro, di kami gala sa gawas. Labot na sa nitabong sunog, may gala dito sa Dakpayan sa Lapu-Lapu. Karong kadlawon, paitay ng nani, may galang kuan, hitabo, karabit taong kadlawon. Kay kinirabang kadlawon, may gala mga tao na ngatog. O niya, buwan delikado, may gala sa kanang dunay mga kinabuhi na makalas. Walang ang mga amping kita, no, sa atong mga gamit, labi na sa atong mga appliances. Sa Pikas Bahay, kakapong adlawa, si kaya nakakuan man to, napagya man to kagahapong adlawa, gani nalutsan na o warrant of arrest si Jingo Estrada, si Senator Jingo Estrada sa kasong plunder. O niya lahi din niyang kaso, warrant of arrest niya sa graft. Dili ni siya sa plunder, kaya kung plunder, buhay piyansa. Ang nigawas nga kinini ang warrant niya is sa graft niya nga kaso. Nga doon ay piyansa nga 90 mil pesos. Dali ara paggawas sa kwano kanang yang kining piyansa ka sa mangken. Dali kayo. Mura bang bago pa ito gipail ang kaso atong nakalabing adlaw? Wala ini siya. One day ra no? One day ra gawas dayon ang kwan kining warrant of arrest. Pakaingon ka ba nga, wow, magic. Kung lain may gala nga pasakaan og kaso, mura bang mulanat pa og pila ka buwan. Oh. Mula na't pagpila kabuan, usap mo gawas ang warrant of arrest. Onya ni surrender ni Miguel si Senator Jingo Estrada ngadto sa Sandigan Bayan. Na video ani Miguel ngayang pag-abot dito sa Sandigan Bayan, ano? Ang mga sakop sa media, busy kayo dito sa Manila. Tara. Mao ni pag-abot Miguel ni Jingo Estrada dito sa Sandigan Bayan. Uban ang ihang mga abogado. 300 ninja dito, no? Oh, tinukmuray, oy. Oh, para makakuha lang yung megalag angle. Oh, ana ito sa Manila, tungkol sa kadaghan sa ninja dito ba?
17: Kawak.
6: Oh. Oh. Ala. Dinot dutay tamas ginahawa. Oh. Senator, senator, anong reaction mo, senator? Ingon kay kanang operahanan sa tuhod ni si... Oh, lalo, kasama ni? Ano naman eh? Ano naman to? Gibira si Kwan? Gibira? Isa pa daw atong buguyawa ato gibira si Kwan ay usa ka babae nga gibira. Atong kauban ni Senator Jinggoy nga babae murag iyatong mga abogado. Murag gibira ato balikan ha, ato balikan kay murag gibira. Sa man kay sabay nagbira ni kay Kwan. Gitukmon-tukmon masandi. Oy, ana masandi. Ah. Oh, tinok muray midya eh. Oh. Hawak. Isa ba lang nasa loyo? Ah, mga anak. Magsuon ng jinggoy, tingali. Grabe ha, tinok muray dito.
18: Oh.
6: Ha naman to eh. Ihang tinukmuray nito. Iyan itong anak kasi kasamang Ken, no? Lakiit na iyang anak. Kedot duot. Ang grabe ang medya mangon dito kasamang Ken, no? Kanang tungkol sa kadaghan ba? O niya, magtinukmuray na ang... Oh, tanawa ko na, oh. Una pa lang tay picture view o kanang video may galang makita ang medya ba? Grabe dito, eh. Wala kang harason sa medya dito. Lain na, no? Lahi is compare ni Madari ba si Bong medya dali cool na kaya ba? Dito lahi. Mawa yung mga hudlat dito eh. Ako nakauban medyo ko dito may gala sa kuan sa NCRPO. Medya dito may gala grabe ha. Eh. Mawa yung maningkag polis. Maraming pag-abot nila sa... Oh, kinsa masalang nanukmo doy? Kinsa ba ito nanukmo doy? Sila-sila raman ito niya, oh. Tanawa ko na, oh. Tanawa ko na. Kapapse, anang lakaw-laka. Unta ni, ano, ni... Awa, kinsa ba nanukmo doy? Awa. Oh, nasa loyo. Wala kong kasabot. Gano'n magtinok. Muray na sila diha. Bang ka na lang yun. Bagi. Pagkabastos na lang yun. Oh? Ah, nagrabi ha. Tokmo na rin. Tokmo nito. Oo. Oh, oh. Kisa man ang naka-brown, oh. Gano'n manokmo na na. Di ba security mo, tara? Tag ka na lang yun. Oh, di ha palandaan, oh. Tinukmuray na. Oh, di ha palandaan, di ha. Tinukmuray na. Kato na ka-brown, oh. Kato na ka-brown. Sa grabe yung hawi. Mabihas sa mga kwa rito. Mga tao rito. Ay, grabe. Kita ka? Magtanaw ba? Ikaw magtanawan nila. Grabe siya. Kung say, gihin mo, may gala sa nasa gawas. Pagtukmon. Masa man, doon ay kalagot kang Senator Jinggoy? O apil ang media doon ay kalagot? Ako nungay na mong cover-cover aning kuhan may ganay na inaani. Pero grabe dito, tungkol sa kadaghan dito sa mga sakop sa media. Tungkol sa kadaghan sa media dito, magkuhan naging mag-inaani na gud, magtinukmuray kay makakuha og anggol. Kay, wala naman eh, cellphone-cellphone, video-video naman eh. Ano, tinukmuray na para makakuha og nindot nga kuha sa video. Oh. Mauna may ganay pag-abot dito ni Senator Jinggoy Estrada, ni piyansa siya og 90,000 pesos. Alang sa temporary nga kagawasan. Human siya nakapiansa, uli na sila sa ila. O niya, human, namay siya yung nagpapreskon ba siya ni human na kasamangkin? Wala naman tingali, no? Wala takadungog nga nagpapreskon si Senator Jinggoy Estrada. O niya, nanapoy lain, umabot niya may galang kanang warrant sa plunder. Katong plunder, wala gito siya kining piansa. Kining 50 million pataas. O, 51 million pataas. Wala na siya piyansa. Matod mamahigala sa ato nga mga abogado. Anya kining iya, kuara man eh, kining graft ang gipasaka. So na piyansa nga 90,000 pesos mga kasama. So doon na po ilain ng mga senador. Ang panakpunan eh, kay Tuyo may gala sa administrasyon, kapiangan gin may galang majority. Ning umaabot ka mga adlaw kay hadlok lagi ni Megala sa impeachment. Bawa man eh. Tungod ni sa impeachment. Gigamit Megala nila ang tanan nga mga hinagiban sama sa Ombudsman, Department of Justice para Megala ma-impeach gin si Sara. O niya, karon kay si Senator Alan Peter Cayetano, nengo naman to nga pizza 4, sugdan ang hearing sa flood control. Kini may gala kini, mas masalig ko aning ilahang hearing sa flood control kaysa katong ni Agi. Kasi Senator Ping Lacson mo ay kuan, kanang chairman sa Blue Ribbon Committee. Mo naman to nga house show sa itong pagka-imbestiga. Kay di man ma-mention may gala pangalan ni Martin Romualdo. Muro magdunay gi tapinan kinsay itudlo may gala nga sadan aning flood control projects mga kaigsunan. Kinawatay sa pundo sa flood control. Umabot na gani may gala sa tiilan sa Malacanang mobilizing na yun. Ngita nagpagi may gala nga makuan ba? Malihay ba? Sundunan gani mga kalyado sa administrasyon nga malambigit sa flood control controversies. Ikuan na yun, iliwag na yun, iliwag. Inalan, ato na gis kontra ha, atos kontra. Pagkaway ayo may gala nga Senate hearing. Masan ba sa mga balita may gala? Mamanamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom at oras. Alas 5.03 na.
18: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
19: The Wonderful Supplement.
20: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
20: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
22: The original Koi Herbal Capsule.
0: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no kanias.
1: Nawala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi may higit pa matinig.
0: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
1: Karoon ka, nakainom mo po yung ma'am. Kasi may masama natin higit pa matinig na rin.
0: Dili na kayo kapoy, akong lawas. O na nga, kinalandyo ko mo inom o koy para nga ma-live ako ang pamati sa kong lawas. Daghang salamat sa original koy herbal capsule.
22: The original koy herbal capsule.
23: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
24: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
25: Kapoy kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? No? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gano'y ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ano ay, pwede na iya.
26: Pwede na, makakasbilay
25: mo ito. Ano ka, no, binta na ka.
24: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
27: ACS. Para sa masanagon, himsog nga panit. Gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
28: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
29: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
28: Ay, malabo.
29: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
28: Para malinaw.
30: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
31: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
32: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
33: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
34: Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
33: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
34: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
33: Heavy duty linis, bawat pahit.
35: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
36: ACS.
37: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya. Yung naghahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
38: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
37: DTX 500.
39: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
40: Pagkadungog nako sa radio.
39: Ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
40: duha sa gabi.
39: 2 weeks pa lang
40: may alibyo na.
39: Pag 1 month ka pa,
40: naayo na ako.
37: DTX 500.
38: Mabalik sa mga butika.
41: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
42: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
43: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
41: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
42: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
43: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
41: ACS.
44: Zed Health Report.
45: Health Report.
46: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabutag o skabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS! Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
6: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm. asthmatic yan. The mm-hmm. other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommend that to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
8: Doc, pa-check up ko. Mga usa na magkasima na ngawa ko kalibang.
9: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
5: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
12: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes o high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Ma'am, may buntag si kinsa day ni?
16: Ako si Liling Sarvida.
15: Taga-asa day ka ma'am og pila imong edad?
16: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
15: Ma'am, unsa day imong sakit day sa una?
16: Ang akong sakit diabetic og high blood.
15: Sa unsa imong gipaminaw sa una nang sakita?
16: Ang akong high blood naglipong-lipong gyud ko anang high blood nako. Kay niabot gyud 200 ang akong dugo.
15: Nya gyud ako si diabetes.
16: Oh, nya diabetes.
15: Sakita na high blood diabetes pa.
16: Oh, diabetes sad.
15: So unsa pagi mong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
16: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
15: Yeah.
16: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
15: Kamusta na ang imong diabetes, Ron?
16: Wala na, niubos na nga akong sugar. Og akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
15: Yeah. Unsa, ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainom ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
16: Tulo ka buok.
15: Tulo sa usa ka adlaw.
16: Oh, buntag udto og hapon.
15: So nindot na kay imong paminaw ron.
16: Oh, lami na, pura buyag. Baskog na ko lawas.
15: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gyud kay gina-maintenance. Unsay may maingon nimo ma'am nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
16: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gyud aning vitamina. kay lami gini sa atong lawas.
15: Oo, maayo. Kaya, sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wapaka gamit aning Life Extension Vitamin D3?
16: Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan ni.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Sir, kinsa na yung pangan? Taga-asa ka o pila yung edad?
17: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 atong edad.
15: Unsa na yung sakit dahil sa una?
17: Ako sakit sa una, kaning arthritis. Medyo buburo tanan. Di na ako kalakat. Na-hospital ngay ko tungod niya kung sakit.
15: Sir, unsa na yung namatikdan na nakainom na ka o Life Extension Vitamin D3 o katungwa pakakainom o Life Extension Vitamin D3?
17: Mahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na may na akong lawas ba, makalakat na ko.
15: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3 o asa day ninyo mo sir na dunggan yung Life Extension Vitamin D3?
17: Kaning ako na dunggan dihara sa radyo nga pagkahibaw na ko nga mayo na ang kuhan, ako din kipalit dito sa butika. Mahon niya akong gitumar na dayon. Akong gi-maintenance.
15: Pwede ni mo ma-imbitar ang atong mga higala diha nga wa pakainom og Life Extension Vitamin D3?
17: Palihog ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong Life Extension Vitamin D3 at mo'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong libati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
5: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
18: Oras sa mga kasama, alas 5:16.
5: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
18: Karon sa detalye sa mga balita sa Balitang Nasional. Personal nga ripiansa og 90 mil pesos si Senador Jingo Estrada. Oman na ang sanigad bayan na nirubat og warrant of arrest batok nini sumay sa kasong graft. Kaya ang getumang. Ang kaso may kalabutan sa akusasyon nga nakalabat kinig kickbacks o gagikan sa budget insertions scheme na mabanor sa 573 milyon pesos. Ato ni Estrada nga ang kapang piansa mo illegal ni ang apagi. Aron kapunga na pagdakop kaniya o gapuhato niya ang tanan. Galakang aron kalimpihuan ang iyang pangan. Ang legal team ni Estrada ni Duso Usambo Gumusyon na natingwa sa pagbakwi sa warang tabares. Patok kaniya.
19: Samtang nga subay ni gipagibakaak ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang akusasyon nga ang administrasyon retarded sa mga sakop sa majority bloc sa Senado tungod kay mga legal nga mga isyu nga ilang giatubang karon. Matun pa nagagumikan sa impormasyon nga naukay aton sa Senate Bureau Ribbon Committee hearings. Matun ni Marcos kun wa gihimo nga kasaypanan ang usa ka tawo mogawas ang resulta niini ug ang pagpagawas sa kamaturan may gipangita sa katawhan. Gisalikway usab ni Marcos ang pangangkon nga ang kasamtangan nga mayuriya sa Senado may gisingle out ug minister nga mga isyu dili konektado sa political alignments niya sa Senado. Dugang ni Marcos, ang investigasyon na katutok sa mga individual, kan sa mga pangami tumaw, may kalabutan sa giingon mga anomalia sa flood control project.
18: Taro, ana. Katong nasa administrasyon, wakman.
19: Isang guys sila glitok kasama ano sa pangan.
18: Isang guys sila glitok. Pastilan. Ilaron pa pa mga tao. Samtang, nagkonsidera karon sa Department of Interior and Local Government, nga muhatag og ganti alang sa pagsikop sa gipangita nga si Senador Ronald Bato de la Rosa. Si de la Rosa para gipangita karon human na gilutsan og warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kun ICC. Ganun mato ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Kinahanglan pa nila nga kining tunan tungod sa pagtuo nga dili pa epektibo ang paghata og reward karong panahuna alang sa pagdakop ni de la Rosa. Ang DILG una nitanya og 20 milyon pesos nga reward alang sa makahatag og impormasyon nga may resulta nga tula sa pagkasikop sa negosyante nga si Atong Ang. Apan hangtod karon, manayon paghihapong kini sa ihang pagtago-tago.
19: Samtang sa pikas gabahin supa si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lakang sa mayira sa Senado gausbo ng ilang lagda para matugtan ang mga senador nga kaboto bisan sa online. Mato ni Marcos nakasabot kini nga gipatuman nato sa COVID-19 pandemic ang online session tungod kay risgo sa panlawas sa panuwa siya nakita nga rason nga ipatuman sa kini karong panahuna. Namahayag niini si Marcos ato sa sideline sa state visit ni Lido sa Japan. Diyang gikuano sa kini og reaksyon labot sa maong issue. Nagtuo si Marcos nga para lang kini kang senador Ronald Bato de la Rosa para matugtan kining makaboto tungod kay padayon kini sa iyang pagtago-tago.
18: Alas 5:19 na. Gibanabana sa prosecution team sa Ubos Bay Balauranan nga maabot og 25 ka mga tawo ang ilang testigo apil na niini ang hostile witness. Witnesses ato sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Si Batangas Representative Derville Luistro nibutyag apil sa mahimo nilang testigo mo ang pipira ka lang opisyal gikan sa Department of Education og Office of the Vice President kadto na sa duol sa Vice Presidente. Gawas sa testimonya sa mga testigo, ang prosecution panel nagtingwa usab sa pagbuka sa bank accounts ni Duterte tungod kay atol sa house hearing sa wala mapresentar ang bank documents o testimonya gikan sa mga bank officials. Ang prosecution team mapalangat sa pag-isyo o sabina sa mga opisyal o dokumento sa bangko sa gayon nga makasugod na ang impeachment trial.
19: Katapos sa balita gikan sa kauluhan, magdeploy ang kapolisan ug mga sakop nini para bantayan ang mga tunghaan, mga transport hubs ug ang kanalanan atol sa pagbukas sa klase sa mga public schools sa sunod buwan. Mato ni PNP Chief Police General Jose Melincio Artates Jr., ang tarad ng mga units sa kapolisan lukob nasod gibaduan sa nga palapdan ang ilang police visibility, traffic management o public assistance operations lukob nasod. Dugan ni Artates ang kapolisan mututok sa traffic management, mas gingusgan nga street patrol ug pagsumpo sa hulga sa mga gang labi na duol sa mga eskwelahan. Ang mga police commanders gibanduan usab nga makikoordinate nato sa mga local kung mga school administrators, barangay officials ug mga local traffic management offices para maminti na ang peace and order duol sa mga eskwelahan. Gawas niini adunay ibutag ang mga police assistance desk sa strategic mga dapit duol sa mga eskwelahan para mo responde kung dunay magkinahanglan silang assistance ug dunay emergency.
20: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
19: Taas bomb pressure si Mundugoy, kabaduray hypertension, basin taas iman sugar o basin may diabetes ka, niwara ka may bao. At taas nga level sa blood sugar, magkabagay kinis sa arterial walls, mapalapot sa Mundugo nga sa nakarason, nga na magka-hypertension ka mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta kinis pagkabuta, pagkadaon si mong kidney o daghan pag mga complication, sama sa stroke, heart disease, lipagkais mga samad, pagkaputol sa tilugbisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabuta ka mo grabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kinis charan gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mubo ang imong blood sugar, katulado sa bang imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapalindot ang simong katulog, makapagong pagin sa hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, sa alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes, induced hypertension. Ug bisitahon sa bang klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakin ang imuntang ni Sabaydia, Consulum Street, sa Cebu City. Ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
18: Kaya itong kapapanaguman, kipananta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original koi herbal capsule, suplementong agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Ngamay mahatang may kare, kanikong salamas, kanikong sa atong immune system. Arong arita dalaga masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karon. Bata sana ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibo ng herbal capsule nga bumatok sa mga maritian sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang pag-ubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa nimigalang pagparigon sa atong immune system. Dita dali migalang matakbuyan sa bisan unsa kamatang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins nga naan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o glutathione. Ang original koi herbal capsule, aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyo ning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Mapalit kini migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanam Francis sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batu, Leyte. Mahimot sa ninyo may kalang mapalit ang original koi herbal capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanam Francis, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanam Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iscario. Original Koy, Herbal Capsule, barato na, ipiktibo pa!
19: Taas bomb presyon si Mundugoy, Kabadunay, Hypertension, basin sa ating sugar, o basin may, kung na sa pikas gabahin, ang dugang nato nga mga pahinumdom para makabaton kita og maayo nga panlawas firme. Ang paginom og 2 to 3 soft gels a day sa Life Extension Vitamin D3 importante kini kay makatabang kayo kini pag paligon sa atong immune system. Kay kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugang atong mga immune cells, maka-function sa kini og maayo, makapaduce kini og mga paragag, mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Mo nang kadadlaw gyud pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, duha nga to sa tulo ka mga soft gels matag adlaw. Igo na kana para igo sa nga proteksyon sa imong panlawas. Plus, kung magkinahanglan ka nga mapakonsulta, pwede ka magka-visit ha sa mga Life Extension Medical Clinics. Kay muhatag kini libre og quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City, pwede ni mo ma-visit sa may Usmania Boulevard, Buyon Aning Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Kung paingon ka din capital area, right side sa Karsada, kanan dunay dakong marka, Life Extension Medical Clinic. Diha sa Consolacion, taga Norte, at mo-visit sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, at tubangan sa Jollibee. Ang Dumaguete City, pwede mo maka-visit din ha sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kabanhak Terminal. O pwede pa niyo kontak ko ng mga hotline sa Life Extension Clinic aron inyong mapangutana or katong gustong mapadeliver ng Life Extension Vitamin D3. Tawagan lang ang 416-1655-0917-318-1161. Sa pikas gabay ni ka makanunay nga makonstipated, paginuman ni Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Tayo na po kayong andamo ng Super Fiber. Kaya usaman niya ka sa shea, powder soda, ani, pwede rinin mo siyang isagol sa sakabaso ng tubig. Imno ni mo, ari sa buntag, kanang before ka makapamahaw. Kung ari sa gabi, kanang before po nga oras sa imunting katog. O para mas nindot ang resulta sa pag-take ni mo sa Super Fiber, idungan ka ng inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sa din na sa Life Extension Clinic.
20: Radyo mo, nationwide.
18: Oras sa mga kasama na 5.26 na.
0: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
21: The Wonderful Supplement.
22: Biotroph Herbal Capsule.
23: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
22: Biotroph Herbal Capsule.
23: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
22: Biotroph

0: Ormoc City, Roseville Drug, Batulete, Lourdes Pharmacy, Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
1: Bayutrong Herbal Capsule.
2: Day andat, nga nung masulubon mang kanang naong nimo?
3: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak o grayoma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
2: Lakaw da yun nga doon sa butika. Pagpalit da yun o Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: Your bill, sir.
6: What? 40,000 pesos for dinner?
5: 1,400 only, sir.
7: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: Your bill, sir.
6: Order for more. Dessert?
7: EO. Love your eyes.
8: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: The original Koi Herbal Capsule.
10: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng analgi, ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to. Ang akong ginom, hantod na, wala na dyan nakapadayon ang guiter sa akong liog.
11: Wala na ibukol man?
10: Wala na dyan. Wala na akong ipamati. Daghan kaing salamat sa koy nga. Salamat.
9: The original Koi Herbal Capsule.
12: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
16: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
17: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
18: Para sa masulhay nga pagpamuhis,
17: Super Fiber.
18: Mabakal sa mga butika.

0: Zed Health Report.
1: Health Report.
2: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabitag o skabulan. Pa, sugar ko kusog. 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
0: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilid yung kogno. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. One way, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakaantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta nakapin. Sabay na bista.
0: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilid yung kogno. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. One way, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta nakapin. Sabay na bis ka.

0: kinabuhan na pampananaw? Myopia? Diabetes? O eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
3: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol ni mo.
5: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Nagharaw tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Dinta na gyud akong gibati.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ako si Radio Man Benji Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
8: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
10: unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
9: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
11: ECS!
12: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
13: Kining bahina hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matang sachet sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaos sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket o sa Tanang Branches sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
14: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
15: Oras sa mga kasama na 5:36.
16: DYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
15: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini pagpaligon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diya sa itong dugo, makafunction na sabog maayong itong mga cells, makaproduce kinig padagang, makapatay sa viruses sa di pa kini musulod sa itong cell wall. Busa, inom ka na adlaw duhang ito na sa tulog ka soft gels sa life extension vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ka kinama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, na ninimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o sa Cebu Gospel Church, o dito sa Consolacion, na ni sa Atbang sa, o na ni sa ADM Building, sa Barangay Kansaga sa Consolacion, Atbang sa Jollibee. Dito sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimong mapalit may ganang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay 8 Dool sa Kamanhak Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
11: Ngayon mga orasa, lami naging kayo ipangapi para mabugdawan po ding ato nga tiyan. O niya, mga pigan na tayo, kalimutan ang imna mo ginang Vita D Plus Coffee Mix. Kay gawas nga matang bokas kalami nining maong kape, ang kahumos sa iyang aroma, ang importante nga makakuha pagigkaugduga ng mga health benefit. Gumikan usab sa mga sagol ni ining Vita D Plus Coffee Mix. Doon na kinishay, matang sa shay ani, doon ay 200 ayo nga vitamin D3, mo na makakapi na ka, makavitamin D3 pagyod. Plus, doon na pag-inishay, Rishi Mushroom Extract, doon ay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga gitawag kining mga polysaccharides ug triterpenes. Gidugangan pagi kini og mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress ug kini dili ka padaot sa ato mga cellula. Gumikan usab sa sobra nga free radicals sa atong lawas. Mao nang mga pitag sa isbuntag Vita D Plus Coffee Mix gyud. Makakapina ka maka vitamin D3 pagyud. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix diha sa lain-lain nga mga butika, mga pharmacy sa inyong tagsa-tag sa kabaga lugar. Lakip na usab dinha sa Life Extension Clinic.
16: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
11: Naiduhan na dakpan sa sugal nga hantak sa Guadalupe kagabi. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
16: DYHP Tatak RMN Report.
17: Radio Man Ken, Radio Man Arnold, alas 10:30 ni kagabi sa may Riverside Banawa, Barangay Guadalupe. Nakadakpan sila si Jason Mabatid alias Ado, 31 anyos, nga nagpuyo sa naisigutang lugar o J. Suson alias Diego na nagpuyo kasab sa maog lugar na danggong, natanggong na karoon kining mga dinakpan sa sugal ng hantak sa Guadalupe Police. Kasama mo sa RMN Patrol Oban and Speed Pilot Jesus Wampo. Kanyang Radyo Man po Lauro. DYHP, Tatak RMN.
16: Radyo mo nationwide.
15: Samtang konsiyo sa syudad sa Sugbo mo pa hunung-una sa clearing operation sa mga manindahay nga ipatuman diha sa dalan diyon kilat sa Dakbayan. Kasama mo sa balita ni Jemani Libolona.
16: DYHP Tatak RMN Report.
18: Ipahunong una sa konseho sa Syudad Cebu ang clearing operation sa mga manindahay kay patuman diha sa Dan Leon Kilat sa Dakbayan. Kinisamtang wa pa mapahigayon ang dialogue tali sa apektado mga vendor uban sa Committee on Market sa City Council. Ang Prevention Restoration Order Verification Enhancement Control ni pinahan ang notisya sa kapin sa 20 ka mga manindahay alang sa clearing operation. Apan ang United Leon Kilat Vendors Association ni pinahan suwat hangyong gato sa mayor o sa pipila ka mga buhatan sa kagamhanan sa Dakbayan nga ipinapin una ang pagpatuman sa maong lakang. Kinisamtang ang mga sakop nini magigdialogo pa kang Mayor Nestor Archival o sa abang departamento sa City Hall labot sa ilang kahimtang. Ang City Council pinagin ni Consul Dave Tumulak niya huwag-usap sa probe alang sa susamang katuyuan.
19: To urgently request the probe office to defer or hold in abeyance the clearing operation until after a dialogue with the City Council Committee on Market has been conducted.
18: Si Consul Dave Tumulak kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak RMN.
16: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
20: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, mabiling naguwa itong approval o perma gikan ni US President Donald Trump ang giingong nakabot nga kasabutan tali sa Amerika o Iran nga mopalugway sa ilang ceasefire. Sigon sa mga tinubdan sa Amerika nga ang duha kahabig nakakabot og Memorandum of Understanding aron mapatas-an pa ang ceasefire sa duha ka mga nasod ngadto sa 60 ka adlaw. Apan si US Vice President JD Vance ni paibaw nga wala pa mapirmahi ang maong kasabutan ug wala immediate reaction ang Iran labot sa maong kalambuan. Yang kuno sab ni Vance nga ang mga Iranian padayong nakig-negotiate in good faith alang sa pagbukas usab sa Strait of Hormuz. Apan giingon aduna gihapoy mga pagsupak sa duha ka habig bahin sa stockpile sa enriched uranium sa Iran. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP tataka Amen. Katong mga balita, ihatod ka nato sa set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: Ang set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Santa ayo gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samta ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml. Pag 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
21: Radyo mo nationwide.
15: Oy, may buntag dahil sa mga nagtanaw na turun kang buntaga ni Ma, ni Eugenio Boy Tagsip. Nagtanaw karon sa sitio Kamansi, Kinasang'an, Cebu City, si Vic Heraldes Lorente. May buntag, ganaminaw ron ako ng mga igagaw, iksoon sa Taghagimit, Naga. Always silang tanan. Ganaminaw ka na kadlaon from Kabulihan, Danao. Si Mitzi Rebosura, nagtalapod o naminaw sa Minglanilla. Happy Blessed Sunday, a Saturday. Si Tony Toledo, may buntag. Naminaw sila sa Barangay Higusuan, Tomas Opo, Southern Leyte. Walay laing stasyon ang ginapaminaw. Ang DYHP Ragyot. Si Tony Toledo, may buntag. Ang maraming ganina, si Tony Toledo. Si Vicky Heraldes Lorente, matod pa niya, may buntag sa Ralong Daminaw ron, akong mga igagaw sa Taghagimit. O, mananig kanina si, kuan, si Vicky Heraldes Lorente. Si Ruth Tan Dugiles. Daminaw sila sa unang radyo ng balita, straight to the point ni Atty. Rafael Fernandez Banyok. O niya, nantanaw sila ron si Papa Indo Dugiles, Mama Belma Ninita Dugiles. Onya ang kapitbahay ko no nga naminaw sa si Inso Delabahan, Lina Delabahan, Barangay Plaridel, Bye Bye City Leyte. Si Marie Villarama. Matod pa niya dali kanina sa kwani sa kwani kanina sa video, matod pa niya gitugka na og kabuhi ang minority kay mabalik na ang hiskot sa flood control. O, sakto gi ka diha, Ma'am Marie. Si Maribel Giacoma. Naminami sa Kolonya Tuburan, Cebu. Josephine Albarasin. Naminaw og nagtanaw mi sa FB Live from Lamacan, Cebu nga, Cebu. Happy weekend. God bless. Si Marina Buok. Maing buntag, unang radyo ng balita. DYHP Arabian Cebu, Gaya FM. Good morning, Sir Arnold. Ma'am Ken. Nagtanaw mi sa Andres Abiliana, Guadalupe. Si Romy Pahid, good morning. Ang mga official, mga kontraktor, pareho rang nangawat. Niya nga naman ang ilarang ginakop ang mga kontrapartido raman. Si Zaldi Kog Martin Romualdez, ganong wala pag-ipriso. Dapat parehong mapriso para mo tuo ko sa admin karon. Sakto, joke ka, ma'am. Ay, sir, ay, si Romy Pahid, si Susana Navarro Vivar Dinela, may butang, Lila Nituazon, may butang, Dias Kambinokot, si Anna Olaer, may butang, nagtanaw, gikan sa Isla sa Bohol.
21: Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
15: Ay, oras mga kasama na 5:46 na.
1: mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika. Goodbye.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Life extension vitamin D3.
2: Inuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng life extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
1: Life extension vitamin D3. Life extension vitamin D3.
3: Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
1: Life extension vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o humot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
4: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
5: Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit.
6: Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer.
7: Death begins in the colon.

0: Super Fiber, mapalit sa mga butika.
1: Oras, alas 5.49 na.
2: TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Baliktad sa itong mga balitang lokal, ang barangay kapitan sa Hipodromo sa Nakbay sa Sugbo, imbestigahon sa Konseho sa Sudan. Uy, ganun
1: sa ano man?
3: Kasama mo sa balita, Radio Man, Ilibolono.
2: TYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Imbestigahon na sa Konseho sa Sudan, Sugbo, si Hipodromo, barangay Captain Roberto Dondon Bacolo Jr. Kinisumay sa reklamo sa usaka, Jonah Marie Sinisa Inok. Kaginusun, niningad to sa buhatan sa Visayas Ombudsman, batok sa barangay kapitan. Apan ang anti-graft office, tipasan, niningad to sa kagamanan sa dakbayan, alang sa paghibog tukmang lakang. Ay reklamo rin suka sa gayong kanunay pagbahaw pollution na sanati sa mga manupyo sa sitio kahipas ng isutang barangay. Subay nini, ang City Council, palagi ni Consul si Senyo Andales, dinusok sa nasibutang reklamo ng ito kang ABC President Franklin Ong alang sa ipigayong investigasyon.
5: This be referred to the President of ABC for him to conduct a proper investigation on this matter and whatever the result of their investigation before it's copy to the Sagunian Pangusot.
4: Si Consul si Senyo Andales, ang Consul ni Awag na hinoon sa Engineering Department of the Department of Public Services sa City Hall, pagsulbat sa problema ng nasalati sa mga malupyo sa sitio kahipas sa barangay Hipodromo. Kasama mo sa Cebu City Hall. Siniyang inyong Radyo Man, Eli Balanes, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo, nationwide. DYHP, kalakaran sa larangan ng kalakalan.
3: Kininga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bambalatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, sugato ng mga motorista sunod buwan o big time oil price rollback. Gibaraba na sa mga tinubdan sa oil industry nga andakong pag-uso sa presyo sa lana, nga ipatuma na ito sa unang simana sa Hunyo, posibleng mabot o kapin sa 3 pesos ngadto sa kapin 7 pesos kada litro. Ang presyo sa krudo, posibleng mukunhon o baligsay 50 ngadto sa 7.50 kada litro. Samtang ang presyo sa gasolina, posibleng maubusab o balig 3.50 ngadto sa 4.50 kada litro. Ang maong kalambuan, gituhuan tungod kini sa nagka-improve nga sentimento tali sa Amerika o Iran nga nagpaduol na sa pagkabot o peace deal human sa pipila kabuan nga kasungian. Kasama mo sa negosyo ngayon, ganyan Radio Man Marisa Abadies. DYHP, Tatak, RMN. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Cebu City Mayor Mr. Archibald niawhag na sa Korte Suprema pagtukod sa Judiciary Complex diha sa Southwood Properties ng SRP. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Ilibolona.
2: TYHP, Tatak, RMN Report.
4: Giawhag usab ni Cebu City Mayor Nestor Archival ng Korte Suprema nga tukuro na ang Judiciary Complex diha sa South Road Properties kuna SRP. Kini tungod kay hangtod karon, wa pa kasugdi ang pagtrabaho nini diha sa gidunar nga luna sa reclaimed property alang sa maong tuyuan. Ang City Government nihatag og 1.5 ka hektaryang luna diha sa SRP ngadto sa labang hukmanan alang sa planong Judiciary Complex niini. Apan kini wa pa gyapon masugdi, sukad gilagaan ang kasabutan 7 ka tuig na ang nakalabay. Alang kang Archival, ngayon ang tukuro ang building building alang sa Judiciary Complex diha sa SRP aron magamit Cebu sa katuyuan ni ini.
6: Gusto na nako mo ano gyud na para nako. Kaya importante na masugdan na aron mahuman.
7: Iwa man gusto lay building sa pagkakaron, sige lang official pangapang.
6: That's correct.
4: Si Mayor Nestor Achival na sa era niya City Council una nang nipinumdum sa Korte Suprema labot sa pagsugod na sa nisgutang proyekto. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo mo, Nationwide, DYHP. Una sa lahat, weather update.
1: Ato sang Siren Megalap to nakal sa panahon dari sa ato, pinagay sa pagbanabana sa panahon sa pag-asa ni USD Visayas. Nasto linya karon Megalang atong weather specialist na si Evert Tinio. Senator, Ma'am Evert, may butang.
8: Yes, may buntag.
1: Oh, sir, may sir. Oh, to ko bye-bye, sir.
8: Okay. Okay, na, sir. Sir, may buntag. Sir, may buntag sa kantanting paminaw. Kini ang pinaka-latest na weather update para sa lakat sa panahon karong adlaw. Kaganiang alas 3 sa kadlao ng atong ginamonitor na bagyo na Severe Tropical Doming o adunay international name na Jangmi ana mahimutang sa may 980 kilometers east sa northern Luzon. Ang naingong bagyo, padayon kining nag-irog sa kapaspason na 15 kilometers per hour sa direksyon na kasadpan nga to sa amihanan kasadpan o gadunay kining kakusgon sa hangin na mabutog 95 kilometers per hour dool sa sentro. Tiniwala pa kay walay direktang epekto sa bisan-asang bahin sa atong nasod o sa atong pinakaulahing pagbanabana. Dili lang kini mo landfall sa bisan-asang bahin sa atoa sa tibok niining kinabuhi niya. Ang naingong bagyo, mubaybay lang kini dinhi sa may eastern part sa atong kadagatan dinhi sa Pilipinas o dinhi makaha sa northeastern portion sa Philippine Area of Responsibility. Apan ang naingong bagyo, mao ni hinungdan pod na iyang nahuros kining southwesterly wind flow na hinungdan sa mga pagdag-om na inubanan sa katag-katag na pagwan panuglog o kilat sa dakong bahin sa Visayas. O may tungodana sa atong mga gipangbantayan na system sa atong Philippine Area of Responsibility, dinhi sa may summer provinces, makasinati silag madag-umong kalangitan, inubanan sa mga katag-katag na pagwan panuglog o kilat, tungod ka na sa hinungaw o kaning buntot ni STS Doming. Samtang din sa may Western Visayas, Negros Island Region, makasinatipog madag-umong kalangitan, inubanan sa mga katag-katag na pagwan panuglog o kilat, tungod ka na sa southwesterly wind flow. Ang nabiling bahin sa Visayas, sakit na Central Visayas, makasinati sa panagsang mga panganurong ito sa mga panganurong kalangitan na doon ay mga tsansa sa mga katag-katag na pagwan panuglog o kilat tungod ka na sa mga posibleng localized thunderstorm. Samtang ang kahimtang sa tong hangin o kadagatan karong adlawang tibok Visayas makasinati sa hininga to sa kasarangan na paghuros sa hangin na nagagikan sa habagatan kasadpan ngadto sa kasadpan din ang atong kadagatan aduna puy hininga to sa kasarangan ang mga pagbalot. Temperatura para sa tibok Sugbo karong adlaw posible nga nasa 26 hangtod 32 degrees Celsius. Samtang ang atong dagat karon mo taob unyang alas 9:57 sa kabuntagon o muhunas po doon yung alas 5:12 sa hapon. Philippine Standard Time, manakita sa 5:57 a.m. mga tungaring adlaw ni Saka kaganihang alas 5:21 sa kadlaon o musaw po doon yung alas 6:12 sa hapon. Awag ka na ang latest, ikan din sa DOST Pag-asa Visayas, kini si Evergen Tenyo, nagpabili na sa pabago-bagong panahon na dunay pag-asa sa saktong informasyon. Nang salamat o maayong Sabado.
1: Sir Robert, mga ilang kinakapagutana, di siya bulan full no ang atong bagyo?
8: Ah, yes sir. So wala kini chance ha, na mulanfall ning si Doming apan moto ang iyang nahuros o iyang nabira kining southwesterly wind flow. So kani southwesterly wind flow nura po ni siya si habagat pero di pa ni nato siya ma-declare na habagat po.
1: Okay. Ang atong dagat way problema, di bahuron karong adlaw?
8: Wala time problema sa atong dagat. So apan nalay mga higayon na naikasarangan na paghuros ang atong mga kadagatan. Pero wala kita'y nakita pong posibilidad na makataas kita gale warning na maong hinungdan sa mga pag-cancel sa mga biyahe.
1: Okay. Sir, salamat kay sir. May buntag nimo.
8: Wala sa pa sir. Oh, mayong buntag.
1: May buntag si Sir Evert Ninio sa DOST o Tinio sa Pag-asa ni UST Visayas.
2: TYHP. Una sa lahat. Weather Update. RMN TYHP Breaking Report.
1: Ato barikad megala sa kasama ang Paul Lauro gikan megala sa fire scene dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Katong sunog megala gani ng kadlawon. Atong siren megala ang kahimtang ron sa mga biktima sa sunog.
2: TYHP Tatak RMN Report.
1: Kasama Paul.
9: Paduman Arnold, kabisid pilot, Jesus Kampong, narumbo na namo. Kining location yun sa sunog na nihigo, mga pasado alas dos, antak na karong kadlaon, diri sa may Sudtunggan Road, sa may sityo Basak Merkado, Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Particularmente, gitawag ni diri og Ibanez Compound. Sa pagkakaroon, mga mulupyo diri, ilalang talatan aur ng mga malayon sa pay makuy-kuy ani nila diri unya ato panigisubay ron og pila jud ka mga panimay kay nihimo na lang tawo gato agyod nga investigasyon og pakisosya ni kasamang Arnold.
1: Napay na bilin nga barong-barong diha kasamang Polo kanang diha sa pay wala nimo kana
9: syerte kayo kini balaya kasamang Arnold. Syerte kayo ni wa na ni maigo sa
1: wa mapil
9: magugog kayo ni unya diha pa gyud diri sa akong luyo kini balaya street na ni sila mixed material at bang sa Japan kining balaya kasama Arnold. So makaingon sa tang amin
1: sa suerte
9: gamay ang responde sa atong kabumbiruan kay og nalangan-langan pa kining mga balaya nga naa
1: apil na
9: tapad. Apil lagi ron ta ni pero matod sa mga mulupyo diri may gani kay kuanay way hangin.
10: May hangin.
9: Okay, na pay hangin.
10: Kay na pay hangin, sir. Hurot gin mi dito.
1: Oo.
10: Kana ang bumalihan na pitaw. Hurot gin na.
9: Ubay-ubay ni mga balay diri nagtapok pod kasama ng Arnold sagol-sagol na light materials na asay mga mixed materials. No? So atong subayon karon totoo di ini nga balay nagsugod tawa pa ni mo katap sa lain pang mga kabalayan diri sa lugar ni ini.
1: Asa man ang kining Sudtunggan kasama pod asa na gyon?
9: Arikas Basak yun kasama ng Arnold
1: basak. Dunya
9: mo right turn ka sa may COL ay iskina diya sa COL, mo na nang sudlo na na nimo unya ang lain landmark diri at bang ni siya sa Happy Homes Subdivision.
1: Mm-hmm.
9: O na siya yung landmark, ana, Happy Homes Subdivision, at bang na ni, sud kagamay diri, inaana diri kini mga balay, yan na igo sa sunog mga pasado alas dos.
1: Doon raman na siya sa City Hospital?
9: Layo ra.
1: Layo ra?
9: Layo ra mga hospital diri, no?
10: Layo ra.
9: O, Mactandok, maoy dool.
1: Mactandok, may dool. Okay.
9: Layo raton district. Karahay man to siya.
1: Karahay dito di ay. Okay.
9: Karahay to siya.
1: Ang una-una, so, repeat pa daw ang skurdo ba?
9: Builuhan. Builuhan to ni pag-ayon. Ang totoo sa programa na sa ni Atty. Rafael Fernandez man niyo. Kung di ini nagsugod ang kayo, niya kinsa ni mga balay, ang naog daw po ni ining sa iyong sunog diri sa Lapu-Lapu City. Ikaw ba ni Speed Pilot Jesse Subampong? Ang yung radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
1: Nagasalamat kasama ang Paul Lauro.
2: RMN, DYHP, Breaking Report.
1: Maigbuntag di ay ni Kuan, ni Lelani Tuason, ganaminaw sa Kambinokot, si Anna Ulaer sa Bohol, si Dada Sumampong. At pa niya, good morning, Sir Arnold, Ma'am Ken, Ma'am Jane Christine Gallardo. Kompleto pa. Og ni Bro Jesus, JC Mampong, amping mo permi sa work. Mga kompleto kayo. Si Mitch Yali Navasquez. Good morning. Si Nene Salvador Baharias Ornopia. Nagtanaw siya karong adla, nagtanaw karong orasa. Si Tristan Gulay. Magbuntag, Rajaman Arnold, Rajaman Ken. Si Maria Visma Estrada, good morning. Nagtanaw sila sa Pangasinan. Si Ma'am Kay, Micah Kay. Good morning. Ang ako lang gikaingon nga ilaron paman katawan. Mangingilan og kawatan. Thanks. Katuling atong kwan. Balita bahay ni Marcos. Please shout out sa taga Tuyan Naga. Eki ni Ma'am Micah Kay. Kaniminaw karong orasa po sa atong tulumanon unang radyo unang balita. Kaya itong kapapanaguman, giparanta sa naman itong ng Herbal Capsule sa Kabisay, Anog Mindanao. Ang original koy Herbal Capsule, suplemento ng gikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya, o ginseng. Ngamay mo hatami, kaligun sa lawas, kaligun sa atong immune system. Ano nga dito na naligang masakit? Busa ikaw nga ng paminaw karun. Bata sana, ang pag-inom sa original koy Herbal Capsule, kay mo huwag tang nimigala sa imuhang mga sakit-sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins ka naan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koy Herbal Capsule, aprobado kini sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika, ngang isupplyan sa Belgian Marketing. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo ba?
11: Ati Mailhan, ikaw dunay daghan tuksin si Malawas, mundili ka regular, magpagawa si mong hugaw, dugi ka mailisan, magbuto ni Muntian, makasinati ka insomnia, kanunay ka magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan og lutahan, dili pagid hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ingon man pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, magtanga ka ng mga tuksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayo nga panlawas. Pagin matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Oy, mga naman oras, oy, sa bando ba ron, ha? Mga sa bando ron, ang uban, may galang matos probinsya. Magsuroy-suroy. Kay sa bando ron, o niya, next week pa, ang, kano sa matong klase, kasamang kin, pisa 8, no? Ang klase sa, publiko ng mga tunghaan. Kwan, June 8. Doon na po yung mga private na mga eskwelahan sa elementarya o sekundarya na magsugod sa June 8. So, depende na ni Megala sa mga eskwelahan. O niya katong sa kolehiyo, ang ilahang klase, ang uban, mubalik sila Megala pagka Agosto. Ang ilahang closing, karumpang iniro, kanang June. Kanang private, lain-lain na sila opening kasamang Ken. Doon ay June 8, doon ay August.
11: Ang nila kasamang Arnold after nasa June 8, kanang next week na, aruban, June 8, yatunga-tunga anang si Manaha, di magparihas.
1: Di magkaparihas na.
11: Basta public schools, June 8.
1: Kinaman na siya ikuan, kanang school calendar.
11: Calendar days, ilang calendar days. Giihap, no? Nga kanang igo para sa ka-school year.
1: Kinahanglan ila mo, isigo gina na. Mabitaw na nga doon ay mga holiday, doon ay mga kuan, kanang mga declare gaway klase. Mukuan sana sila, mo
11: adjust sila, mo adjust ka na, mo make up classes.
1: Mo make up classes, sabado na klase, o sa, wala, mga angoban ng mga bata, wala ay pahuay.
11: Ang Arnold, kay nauso na marakaroon, wingon galing nga, kanang na ay mga suspension of classes, o tagalang assignment, no?
1: Assignment, o sa'yo mag-online.
11: Na pamaagi, o.
1: Ang angoban, mag-online na lang, mag-assignment, dugangan ng ilang assignment, so nana, ang mahitabo mga kasama. So, karon kay sabado man, na atibog pamilya, naras balay, ala itong tamangan, itong ginikanan, may galang mag-limpyo niya sa itong balay. Wala ba tayo oras, may galang sa kanan lang, sa kinitong kang pwersa, sa Riva HP, RMN Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
11: Kinagin ni Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa inyong Radio Man, Arlo Bustamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hangtod ugma. O sa Lunes na iyo, eh. Domingo ugma. Hangtod sa Lunes po hon, sa samang takna o sa samang sibianan. At ang imigalas kasama ka Tony Rufil Fernandez Banyo, kamasunod ka ng dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang talaan. Daigang Diyos, praise the Lord, hallelujah. Happy weekend! Saba ka dali, saba ka dali, saba ka dali, saba ka dali, saba ka dali, nara.
12: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
13: Ang finish na niya?
14: In fairness, nag-glow up.
13: May budget?

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: My budget.

0: kape, maguyod, padong sa minority. Aron mahigalang mailog yod ang leadership sa Senado.
1: Straight to the point.
0: Kinsa man kahani ining mao mga senador. Karon mahigalag, warningan ang mga kagalang jingoy. Nagausan mahigalag, huibis, may file ang ombudsman, pagkabirnis, gawas ng warrant of arrest. Pero kaning warrant of arrest, dili pa ni mao, ang i-file sa ombudsman. So kining warrant of arrest, ang billable pa ni. Inigawas mahigala sa non-billable, delikado mahigalag, mapresos jingoy. So ang pangutanan dako nini, unsa man, mapriso ka o mabalhin ka sa minority.
1: Straight to the point.
0: Kaya mauni may galang gisulti ni Alan Peter Caetano ato ni i-confirm mga sugit ng paminaw nga mauna kani ang game plan mga kagalaan nga hadlukon mga higala no birahon ka nga to sa minority wa na kay problema pero samtang naakas majority gukod yung kagtaman sa ginhawa.
1: Straight to the point.
0: Ato ni hatagag pagtagad rubuntaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Kini uguban pang mga isgutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RM in Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: That Time Check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Ang galing! Pangmatagalan!
3: Parang tayo lang, han.
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
4: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple step. Stain Away Formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
10: ACS.
11: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun. Ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab. Pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality ya.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
12: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
14: ACS Apple.
15: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
16: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
18: Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
19: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo?
20: Use Salon Pass.
19: Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto. Hantud sa 8 oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod, Salon Pass.
21: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
23: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
11: Atong takna may gala alasayas 31 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the
11: at sa tagag pagtagad may gala ang report council kauban on board sa patrol. Nai-update sa nitabo nga sunog kaganina ang kadlawon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Destulin niya karon si Radio Man Paul Lauro.
0: DDDYHP. Tata, RMN Report.
24: Radyo Man, Atty. Rufiel, 5-6 jud ka mga panimahi ang naugdaw ining sunog nga amigo diri atubangan sa Happy Home Subdivision sa Sitio Basak o Sitio Basak Mercado, Ibanez Compound, Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Ang Lapu-Lapu City Fire Office nakadawat sa mga alarma through 911 alas 2:45. Alas 2:45, gidaganda yun nila pag-abot sa ilang fire truck alas 2:55.

0: Cagayan nila ang first alarm status. Alas 3:14 na nideklarar sila og fire under control og alas 3:22 nideklarar na sila og fire out. Sa atong kaugalingon nga pakisusi diri sa fire chief nga iya ni Estela Ugsang ang gingon nga diha magsugod ang kayo. Dayon ni Katay ni sa mga panimay kay gipadakiya nila ni Delma Ibanez, Pamela Pakibot, Marites Inco o Galiza Orisga. Mauni ang nangasunog ng mga balay diring Dapita. Matod sa mga mulupyo diring lugara nga og usog pa ang hangin, delikado nga mga sunog kining uban pa nga mga balay-balay diring nga Dapita, no? Kining nga palibot diri sa fire scene kay sikit man kayo mga light materials og mixed material nga mga panimay diring Dapita. Diri sa akong gibarugan kining balaya na save ni siya. Atbang kayo ni siya ni ining unom ka mga balay nga naugdaw gyud ni ining sayong sunog diri sa Basak Lapu-Lapu City. Si Pamela Dilma. Ang Dilma, unsay nabantayan ninyo? Diin man gyud sugod nga balay ila stay lagi. Oh,
1: katong ba ni Rune? Katong
0: nagipuy-an ni Estela.
1: Wala ginagpuyo na sir, wala ginagpuyo.
0: So abandon ni siya balaya.
1: Mm.
0: Oh, ibong mo anong nasunog?
1: Ming anong nagtigang war man nagpuyo.
0: Mm. Paspas kayo ang kwas kayo.
1: Kayo kalik material man.
0: Unya unsa man tayo ni gimo na kay mga apo nay?
1: Oh, nabira na ko akong mga apo.
0: Siguro lang yun.
1: Siguro na ako.
0: Wa na kayo nabunlot yung mga gamit.
1: Umbutan na. Nabunlot naman
0: na. Oo. Importante ang kinabuhi sa tao, no? Tumuni ang area nga na ugdaw o niya ang mga mulupyo di rin. Nanaw na lang po ni sila nga naugdaw ang balay kung sa paila makugko, kung sa paila masipti. Doon na pa mo ilaing guwaanan di rin, eh?
1: Oh, dili pa, Leo.
0: Dili ra kuya mga trap mo ato nakadako pag yutog mayo.
1: Dili man.
0: Tawa. So, kanina Dapita, unsa man ika abang mo ni mga yuta ato?
1: Dili. Sa dili sir sa ako ano ni sa sumusunod sa kogangan.
0: So, ini mga balay. Mapila mo ka buka diri, abot mo gatos.
1: Wala noon.
0: Wala ra. Oh, so ubay-ubay diri so ang salamat lang nila kay wa kayo ihangin.
1: Oh, wag yung hangin dito, sir.
0: Napatulong.
1: Nag-iwan po na ng bagong gabi.
0: Wag na pa yung hangin. Kining mga balaya, diri kini light materials ni siya. Perting at mga regudani. Halos makabuot na lang yun ang ilang abuhan na yung balaya. O diha sa nasunog yun. No? Kining mga nasunog ng mga balay. Sa pagkakaroon, may na lang kay Y. Gika-report. Wama kayo na yung naangol yung tao ninyo. Taga-dirilay.
1: Wala.
0: Paso, wala. So ang atong nabumiruhan para yung pahinoon sa ilang investigasyon ini yung sa hinungdan kay gibiyaan man yung balay ni Estela ang diha magagikan ang pagulbo sa kayo sa wapan ni Mukatay sa lain pang uban ng mga mix o light materials ng mga balay diri sa fire scene. Mauni ang atong updated report ining sayong sunog nga miigo diri sa sityo Basak Merkado sa may Sudtunggan Road, Barangay Basak, Lapu-Lapu City, kaganihang alas 2 sa kadlaon. Live diri sa fire scene, uban speed pilot Jesus Umampong, ako inyong Radyo Man po Lauro, DYHP, Tatak RMN.
2: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1.
3: Radio Boy Nationwide.
4: Okay, salamat Radio Man Paul Lauro sa imong report. Alatas ng dugang mga hisgutanan, may gala, dugang mga issues, dugang mga komentaryo human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 6:37 na.
5: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Pak Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Good morning, my dear plants.
4: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
3: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
5: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Unsa ang ambisyon nimo?
8: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Punta, di maundang ang pag

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na mega size 42 na sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: At sa mahigalang tagay pagtagad no kining bagyo nga si Duming unahon ta sa ni mahigalang kahimtang sa panahon una ta mahigalang muhisgot sa kahimtang sa politika. At sa tagay pagtagad mga kahigalaan ang pag-asamaktan atong weather specialist mahigala si Mark Gallis at sa kumustahon kining maong tropical storm mahigala nga si Duming. Mark, mayong buntag, live daron sa DYHP, RMN Cebu, IFM. Kumusta on sa latest sa kahintang sa panahon?
4: Masugindig kami na itong latest update bahin sa kahintang sa ato ang panahon. Uso itong yanabantayan nga si Bagyong Duming. So si Duming, na mintin ba niya iyang kusgun while gairobiha sa may Philippine Sea. As of 4 a.m., ang sentro aning severe tropical storm Duming na imutang around 970 kilometers east or silangan sa may northern Luzon. So medyo taas na ni, no? Kumpara na po bilis sa Kabisayaan. Ang iyahang kusgon na sa 95 kilometers per hour doon siyang sentro, gustiness na sa 115 kilometers per hour. Again, gayro gini pa kasadpan, amin ang kasadpan, sa gipaspason na 15 kilometers per hour. Base sa yung latest track and intensity forecast, ang maong bagyo sa mga musunod na mga oras o adlaw, mag-aerog din siya pa amihanan, amihanang kasadpan. And sa ito nakikita po, within the next 24 hours, posible niya makabot ang typhoon strength na around 120 kph or stronger pa yun. So, sabi ka karon, wala pa yung nakaisa nga tropical cyclone wind signal sabi sa nasang bahin sa nasod. And so far sa yahang track ubos pa ang syansa na makapasakata ta o tropical cyclone wind signal sabi sa nasang bahin sa nasod. So layo rin mga bagyo, wala na nakita na doon ay direct epekto ning magyong Duming sa tuwang nasod, pero yahang mapakusog o mapainhance kaya itong ginatawag nga southwesterly wind flow o kimuragabagat nga hangin. Diin mo ni magdala og mga pag-uwan-uwan sa kasadpang bahin sa ato ang nasod, labi na diri sa Western Visayas, sa Negros Island region. Diri sa Central Visayas, espekta, karong adlaw, medyo lurang pa itong panahon in terms sa pang-pag-uwan-uwan. But, ugma, espekta, na natin nakita ng mga pag-uwan-uwan sa dakong bahin diri sa Sugbo. So, gubikan sa pag-usog din yung southwestly wind flow. Agad, karong adlaw, respekta sa arang panahon, mas sa mga pangunod na doon na sa usahay, nalay mga kalit ng mga pagbanagong, posibleng mga pagbanagdugil at paghihapon, gumikan na lamang aning mga localized thunderstorms. Sa kayong sa hangin o sa katagatan, again, layo rin ang mga bagyo, pero again, iyang mapakusog kining southwesterly wind flow, respekta karong adlawa at doon natay kasarangan na paghurus sa hangin, hindi ganyan nakakalmada itong katagatan kung parang sa mga nadlabay na mga adlaw. So, karong adlawa, respekta moderate at ang hangin. And itong kadagatan po, musabay na sa hangin ng surabot ay moderate na mga pagbalod diri sa itong bahin sa Kabisayaan. Medyo mulurot na itong hangin o kadagatan diri na sa adlaw Lunes. No? So again, ngarong weekend, expecta medyo digdaan na kakalmada ito ang kadagatan. Again, kung mahimo, kung kita ito dagkong gidamalod, di na sa itong mupalaot karong mga panahuna. At ang itong sunod nga update sa mong bagyo, karong alas 11 sa buntag, para sa itong ika-unom nga tropical cyclone bulletin by anini Bagyong Duming. O, din na ko ito, yan sa buhatan sa...
2: Mark, Mark.
4: Yes, sir.
2: Kini ni ang layo na mahinoon ng maong bagyo sa imunang gika-report, pero kumusta, makawa ba ni magdaog bagang dagom o bagang uwan? Kaya mo na itong concern si Bakulang, unya, dili sa Cebu, kumusta makata sa labot sa uwan-uwan?
4: Ay, karoon na, Tony, ato nakita, medyo karoon na patong panahon, no? Wala, ito nakita ang... katag na bunok ng mga pag-uwan-uwan sa Central Visayas. Pero diri sa may Western Visayas, o diha sa NIR or Negros Island Region karong adlawa espekta sa mga uwan-uwan gumikan sa southwesterly wind flow. Diri sa Central Visayas, ugma ato nakita uwan-uwan ta diri sa Central Visayas. So gumikan gyapon sa southwesterly wind flow, indirect effect no sa tuang ginabantayan nga bagyong Doming attorney.
2: Pero hinay ra na nga uwan-uwan.
4: Natay mga kita ng mga kusog attorney na mga uwan-uwan, do dili siya ingon gyud na pambuntag to hapon no. Ito tayo natay nakita ng mga pagulong sa uwan. But respect na moderate to heavy rains attorney sa my Central Visayas.
2: Okay. Sige Mark, salamat kay Mark. Paghatag panahon sa DYHP o sa IFM.
4: Dari po salamat attorney, may muntag.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rush Boy Nationwide!
2: Okay, moto mahigala si Mark Gales, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Makan. Arita sunduga mga hisgutanan mahigala human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdo.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos din inadyo ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisang gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero pala lang ang iBerry ay hindi

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may gala size 50 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Now, ato tagapagtagad mahigala kay kagahapon si Senate President Alan Peter Cayetano. Ni mando na mga higala isip Senate President. Miingon nga ang Senate Blue Ribbon Committee muresume na sa iyang investigation labot sa flood control scandal karong adlawng Huwebes pohon next week, that is June 4. Matod pa nga Senator Alan Peter Cayetano, mura daghay mo kuyawan ning kalakiag flood control scandal may isgutan day. Ha? Kay hapit-hapit tanan mahigalang probinsya na aman. Unya mga congressmen involved mga higala. Katong pagpatawag baya ni QM day, ito skilante ba? During to sa time nga si Marcolita pa maoy Senate Blue Ribbon Committee Chairman, katong nakaarangkada na unta ang investigation. So do not change of leadership. Si Lacson na may nag-handle sa Senate Blue Ribbon Committee. Actually, with all due fairness to Senator Ping Lacson, okay naman niya pag-handle pag-premiro. Medyo milikoy kadugayan. Milikoy.

0: QM day, ito skillan tiba. During to sa time nga si Marcolita pa maoy Senate Blue Ribbon Committee Chairman, katong nag ni naka nakaarangkada na unta ang investigation. So doon na change of leadership, si Lacson na may nag-handle sa Senate Blue Ribbon Committee. Actually, with all due fairness to Senator Ping Lacson, okay naman niya pag-handle pag-premiro. Medyo milikoy kadugayan. Milikoy. Di ko committee.
1: Straight to the point.
0: Hangtod wa mahuman yun. Partial report na iyang gihimo sa Senate Blue Ribbon Committee. Namuna nga karon nailog na magbalik ang leadership sa Senate. Si Senate President Alan Peter Cayetano mi takda na. Nga karong June 4, sugda na, mo-resume na mga higala ang investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang sabi nitabo sa itong kandong, nagamay nag-communicate na ko ang atong Facebook o ang atong YouTube o kinabandong names. Yaputol-putol ta. Daghay nag-message ako dito. I-check ko no o kwan. Kay murag daghay nag-kwan na to. Na why kwan na itong kandong names? Kumusta itong Facebook o itong YouTube? Kay murag daghamay ni communicate na ko dito. Ga unsa man itong internet na sabi ni daot. Okay. Sige, atong tagapagtagad, mahigala. Okay. Now, si Senator, Senate President Alan Peter Cayetano ni takda na, og matod pa mahigala, kay ang chairman ron sa Senate chairperson, si Pia Cayetano naman, pero ingon siya nga, ilang gitahasan si Senador Rodante Marcolita, nga maoy mo focus sa flood control scandal. Mo-issue na og mga notices karong adlaw Lunes si Senator Marcolita to continue the flood control scam hearings matod pa ni Senator Alan Peter Cayetano. Lunes na ang kinigong flood control kung imong isgutan ni mo may pinakadakong kawat ron sa history sa Pilipinas. Trillion ko na. Ipaagi lang flood control project mahigala. Kita sugbo daghang pila ka bilyon ang ato ni sugbo day. Nahilom lang. Kausara mahigala, nakapir dito sa Senado si QM. Wana. So muna nga, kung ablihan ni ang investigation sa Senate Blue Ribbon Committee, daghay makuyawan ini mahigala, o ang corruption ini, all the way to the doorsteps of Malacanang. In fact, knowledge dan Senator Ping Lacson, may nag-ingon, nga niabot sa Malacanang, but iyang gi-save mahigala sa Marcos. Ingon siya kini si Marcos, wa ni labot. Kini na sa Bersamin, Amina Pagandaman, Jojo Cades, kana sila diha. Now, og mauhuna, pala nako mga higala, sige, isave lang na si Marcos. Pero imbisigalo na. Kana the fact, mangguday nga naanas Malacan, yung maragihunong ni Lacson. Kay pala nako ba, kung kini mga tawhan na si Jojo Cades, staff ni BBM, kani adto pa, senador pa siya, kini sa si Amina Pagandaman, Bersamin, kung mga kurakot ni sila, sila nagdawat sa malimalitang kwarta niya, way labot si Marcos, damon nga imbisigahon na sila, kay ilang giyama-yamaan ang presidente, ilang gigamit ang an sa presidente, ilang ginimdrap ang presidente, aron magkakwarta ni mga tawhana, mga way batasan ni mga tawhana. Kana akong tinuod, pero gihunong mga Lacson, magduda mga tao, ay. Dili, gito, ingon nga sila sila rin nagamit sa ganang presidente, malagmit, apel yung presidente, ani.
1: Straight to the point.
0: Di malikayan magduda mga tao anak kay iya maghihunong ang investigation nga naa na naduol na mahigala. Apit nang tamasakpan mahigala ko naa sa Malacanang. Nya nahilom. Ni focus sila ni Sara Duterte. Ala gidivert na kalon ang isyu mahigala. Okay ra man na. Oh, investigalo na Sara okay. Pero nakalimtan ang flood control scandal. So nahimo mahigala nga kung ikaw tinuod ka nga anti-graft crusader, imong gibuka ang imong mga mata, batok ni Sara Duterte, apang dipiyong nimo sa mas dako nga kinawatay nga maumahigala ang flood control scandal.
1: Straight to the point.
0: Ah? So, maunay giingon, makakita kang Sara, hala, imong yung padakon, wag yung ka, dipiyong yung ka sa flood control scandal nga mas dako ni kwarta trillion kini. Plus doon ay mga kinabuhi nga nangamatay, mahigala atol sa Bagyong Tino, pati naghana nangamatay. So, diyan ni mo masabot niya, usaman, double standard, selective justice din kalakiha. Nakalo na ilog man o balik ang liderato sa Senate.

0: di si Senator Alan Peter Quintanon ingon karong June 4 na. This coming Monday, mo issue na og mga notices Marcolita aron mga higala nga by June 4 mosugod na ang mo resume na ang investigation. Daghay kuyawan ani mahigala. Kay kani uba ka buylos Marcolita ani katubitan pag Dan Marcolita sugod na tug buylo. Giilog ni Lacson. Pag primero okay pa to si Lacson. Salig man tapin PIN chief guna maayga na mo imbestigar. Pero ni Likoy, prangkan pa ka istorya. Wipe wa ni lipod-lipod ako istorya. Ni Likoy ang investigation ni Lacson. Prangkan na nga pa ka istorya.
1: Straight to the point.
0: Sa di mo Likoy, ngano man ni mo imbitara sa si Amina Pangandaman? Ngano man ni mo imbitara sa si Bersamin? Nga ikaw may niingon nga kinisa si Bersamin. Si Lacson may nag-expose ang alikin. Num-num ka day. Sa si Bersamin, sa si Amina Pangandaman, sila. Pero ako nung ilabot ang presidente. Yang ano man mo ipatawag? Unya, unsa pa, napay kang Lacson, yung sa nga, si Saldico, sa diyang dili pa Saldico, dili imitaron, kay kuno doon ay interparliamentary courtesy, kay congressman man Saldico, di lang imitaron. Sa diyang niresign Saldico, so wak na. Wak na interparliamentary courtesy, wak niya po na imitara. Hangtod ni gawas na ng Saldico, to anas gawas sa nasod, wak na. Pero niingon siya, pwede ko na itong isum, atong atong i-interview on pinagig Zoom na eh. Patistiguhon Saldico pinaagi sa online. Sus, naunahan man Saldico. Ang testimonya ng Saldico man nag-deliver sa kwarta mga kagalan. Ngadto sa Malacanang. Ningo na po sa Lacson nga. Adili lang, di lang idayon og online nga testimonya ni Saldico. Di na ito dawaton.
1: Straight to the point.
0: So, anang mga puntuha, medyo doon na mga higalay kakulian. Muna, pag-ingon pa, ang Senate kuno nga dignity, ang integrity sa Senate na ubos, libagsak kuno. Muna ingon mahigalan taga minority, kamoy nakabagsak. Ingon pong majority dahil sa si Alan Peter Quintanon, kamoy nakabagsak. Kana palanda ang investigation sa flood control nga wa ninyo maayo. Diha nadaan, na nadaot ang dungog sa Senado. So karon ni anata sa direksyon niya klaro, okay na impeachment. Pwede man mga kagilaan o magsabot sila. O fair lang ta ba? Sige, imbisigaran ang impeachment. MWF impeachment. TTH mahigala, flood control scandal. Ah? Kani kung padayon nga ang majority mahigala sila gyapon si Alan Peter Quintanon, ang problema karong Lunes mga kagilan, they will move heaven and earth. Ah? Nga makuha nila pagbalik ang leadership mahigala sa Senado aron sa ingon ni ana nga dili madayon ang investigation sa flood control scandal.
1: Straight to the point.
0: June 4 pa mahigala ang kwan. Tanaw nun eh, kay doon na huhungihong mahigala nga mobila yun sila o duha ka senador para makuha ang leadership sa Senate. Mobila sila sa majority. Kinsa kay mabila sa majority, karon giwarning na gunan. Naana o? Kaso mahigalan Jinggoy, nagawasan na yung warrant of arrest mga kagilan, pero giklaro nga dili panimao ang katong sa ombudsman nga plander. Pero mo ni sulti ni Alan Peter Quintanon ha, gipanghulga na karon ang dia sa majority nga kung naamo diha, kaso gin mo, balihin mo doon sa minority. Kung sa may mahitabo, ana, ma-minority, pulos na lang under mahigala sa Malacanang, wa na tay mubarog, ani, mawa ang principle sa check and balance. Kung tanan nga gusto sa Malacanang, mufollow tanan, wa naging makakwestiyon, wa naging mubarog. Muna na kalisod, mga sukit di paminaw. So ato paminaw, una, si Senator Alan Peter Quintanon, kay kagahapon, Jinggoy good mahigala, Huibis, gipasakag kaso sa ombudsman, pag birnes, naday warrant of arrest. Report na yun, hana, paspasa sa warrant, oy. Pero dili pa di ang blunder, ang katubang usa ka kaso. Now, ato paminawan si...
2: Ang isda sa bibig na huli. Kaya kita niyo po na, nakita niyo po, yung pala plano all this time, arrestuhin, takutin, intimidate ang nasa majority, either lumipat or ikukulong. So, as I said, at the proper time, evidence will come out. I won't go to the merits, demerits. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat, na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag dyan ka, tutuluyan ka namin. Kaya wala pa nga yung impeachment, ganyan na ang usapan. Ano pa kaya? So, again, ha, I've communicated this behind closed doors. I've communicated this in rooms like this with the majority, minority. I've communicated it through the social media. I've communicated this with the

0: traditional media. Hindi kami nandito para makipag-confrontation, hindi kami dito para magbamayan araw-araw. Inayos namin yung impeachment. Kasabay ng impeachment po, inayos namin na may legislative calendar pa rin, meron pa rin hong pag-aayos. Bakit po? I'll talk about that maybe over the weekend. Yung pong, hindi ang numbers kasi natin, parati tayong nakoconfine sa 13-11, sa 12-11, diba, sa 6-7. Kung ano-ano yung numbers eh. Ang importanteng numbers, inflation. Ang importanteng numbers, GNP, GDP. Ang importanteng numbers, productivity ng ating mga magsasaka. Ang importanteng numbers, yung dropout sa eskwelahan. Yung pagtaas ng kaso ng AIDS. Pagtaas ng teenage pregnancy. Ang dami natin kailangang pag-usapan na priorities. So, tatlo ibabalansi po natin. Yung economic crisis, where we have to talk about the quality of life. And when we talk about the quality of life, we have to talk about security. We also have to talk about drugs. When we talk about okay. quality of life...
1: Boss Dong. Okay, sumunay ang pamahayag ni Alan Peter Caetano na takutin, ang threat mahigala kung naa ka niya, tutuloyan ka na. Pero mabalhin ka dire, wakay problema. Muna nga, di malikay ng mga tao ron dahi, warning ng kanjinggoy. Okay, nanakay warant ha, bilabol pa na. Huna-huna agmayo. Tuluyan ka namin kung dili na nimo huna-huna agmayo. Ha? Bilabol pala ng warant ka ron ni Gawas. Ang sunod warant na di nakakabail. 90,000 pala ng bail lang ni Gawas nga daan. Sumurag warning. Balihin ka dito sa minority, wa kay problema. Nagani ka na, tiwasan ka yun. So, money mga higala nga by Monday, tanawon nun eh, kay musipyat sila sa Monday, makahiring yun og sugod sa Thursday sa flood control scandal. Money ang ilang pugnan nga dili mahigala makahiring sa flood control scandal. Kay doon na may daga mga bulabog, abot man sa Malacanang nga bulabog ani.
2: Straight to the point.
1: So, money tanawon nun, madayon ka ha ang flood control scandal hearing inig Huwebes? Malagmit madayon. Pero kung mapulihan ang liderato mahigala sa Senado karong Lunes, napadung na sa kalimot ang flood control. Mone ang mga mahitabo, mga sugid ng Paminaw. At ipadayon, kini ato mga isgutanan, unya na lang. Ato sa ipadangat ng RMN 558 Manila, nga masunod na karong dayon. At tiwason unya mahigala kining dugang isgutanan, labi na ang kuya mo ani kung under control mahigala ang sinit, manakinahalan taog na isinit na to nga independent from Malacanang. Nga naman, aron nga nagpabilin ang check and balance. Dili sa under the dictate. Kaya kuya mo gud may mahigalag under the dictate, sinit nga dili ba, kana magbarog bagi siya ba? Kaya kung unsay gusto sa Malacanang, mufollow na lang tanan, wa na maka, mawa na ang principle of check and balances. Checks and balances. Ikaduha, ang delikado ani kundi lang kutob sa impeachment day. Ang kuyaw ani gawa sa flood control scandal og mudiktang Malacanang usbon ang constitution pinagi constituent assembly, tuloy-tuloy na tanan, wa na may mo barog. Sumunay bantayanan. O moingon nga magchat-chata usbon ang constitution, why election? Delikado mga sugid ning Paminaw. So kadtong gihimo ni Amy Marcos nga iyang video presentation atong i-discuss unya. At least, kung atong i-evaluate may gala, nag-successful ba itong gihimo ni Amy or dili? Atong nagpagtagad may gala unya ang kini nga mga diskasyon. Humalamang usap sa RMN 558 Manila nga musunod na karoon dayon. Alas 7, size na.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: 11 na umaga kahapon na makarinig ang mga responders ng Bureau of Fire Protection at Baguio City DRRMO na mga tunog na kahalintulad ng katok mula sa ilalim ng mga debris sa Sector 1 ng Gumuhong Gusali. Gumamit ang otoridad ng Life Locator para sa mas masuri ang lugar. Dakong alas 2:50 kahapon, nangiulat sa Incident Command Post ang apat na moving entities na na-detect ng kanilang radar equipment. Pero pagliliyaw ng otoridad, wala pang katiyak na kung tao ang nasagap ng rescue radar dahil may kakayahan din ito na makadetect ng anumang uri ng galaw o life signs kabilang po ang hayop tulad ng daga, aso o pusa. Gayun pa man, pinaigting na motoridad ang pagsasagawa ng search at rescue operation sa pag-asang meron pang survivors. Sa ngayon, 6 na katawan na ang nahukay o nakuha mula sa gumuhong gusali habang 14 pa ang patuloy na hinahanap.
5: Sa mga Ilonggo dyan, maayong aga, alas 7:08 na po. 2 namang Army recruits patay sa training. Doon po naman sa Tarlac mula sa Ramin Bataan. May nakalap na impormasyon. Rajuman Mike Sigaral.
6: RMN Live Report.
7: 2 Army recruit ang nasawi matapos umano mag-collapse habang sumasailalim sa military training sa Tarlac ayon sa kumpirmasyon ng Philippine Army nitong Biyernes. Kinilala ang mga biktima bilang mga miyembro ng Candidate Soldier Class 806-2026 na nasa ilalim ng School for Candidate Soldier ng Army Training Command. Patay sa pahayag ni Army Spokesperson Colonel Louis De Maala, bumagsak ang 2 trainees habang nasa formation bandang alauna ng hapon nitong nagdaang Mayo 26, isang araw matapos simulan ang kanilang pagsasanay. Agad silang isinugod sa Tarlac Provincial Hospital ngunit kapwa rin binawian ng buhay kinagabihan. Ayon sa Philippine Army, isa sa mga recruit ay mula sa Davao del Norte habang isa naman ay taga Basilan. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng 2 Army recruit habang nagpapatuloy ang kanilang training sa Tarlac. Sa Amos Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral Tatak, RMN.
6: RMN Network News.
4: Samantala, grupo ng mga bakasyonista ninakawan na mahigit 1 million peso sa halaga ng mga gamit sa isang transient house dyan sa Baguio. Ang kasama natin sa balitang yan, si Idol Gilbert Bermudez ng IFM Baguio.
6: RMN Live Report.
8: 7 turista ang nawalan ng mahigit 1.1 milyong pisong halaga ng gadgets, alahas at cash matapos pasukin ng hindi pa nakikilalang sospek ang kanilang tinutuluyang transient house sa Baguio City. Ayon sa investigasyon, nagbabakasyon ang grupo mula pa noong May 23 sa isang transient house sa Celestial Village, KM3SN Road. Pauwi na sana ang mga biktima noong May 26 nang madiskubre nilang nawawala na ang ilan sa kanilang mahalagang gamit sa loob mismo ng inuupahan nilang lodging. Kabilang sa mga naiulat na ninakaw ang ilang mamahaling cellphone at iba pang gadgets, kasamang isang relo at bracelet, mga singsing at mahigit 31,000 pesos na cash. Umabot sa kabuang 1,101,600 pesos ang halaga na mga nawawalang gamit base sa inventory ng mga biktima. Patuloy ngayong tinutugis na maotoridad ang lalaking suspect na nakitang nakasuot umano ng itim na pantalon, sweatshirt at ball cap. Napag-alaman din ng pulisya na walang gate, perimeter fence or security grills ang transient house, dahilan para mas madaling mapasok ito. Wala rin umanong business permit ang naturang establishmento habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Gilbert Bermudez. Tatak, RMN.
5: Samantala, good news dahil sa Maya sahang big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa 4D trading sa tinatawag na means of plat Singapore, posibleng umabot 8 pesos 10 centimos per litro ang tapya sa presyo ng diesel. Nasa higit 5 piso naman sa gasolina habang higit 9 na piso sa kerosene. Maaari pa itong magbago, depende na rin sa resulta ng huling araw ng trading kahapon. Ang inasang bawas presyo ay busod pa rin ng gumagandang negosasyon sa pagitan po ng Estados Unidos at Iran kaugnay ng tensyon doon sa Middle East.
6: RMN Network News.
4: Pilipinas at Japan, pinagtibay pa ang kooperasyon sa energy security. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Gerald B. Ulep.
6: RMN Live Report.
9: Isang mahalagang hakbang ngayon ang pagsusulong ng mas matatag na energy security at pagtatatag ng Strategic Fuel Reserve Program para sa Pilipinas maging sa ASEAN, katuwang ang Japan. Ipinsalitan na rin ang naranasang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa bansa. Ayon kay Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garina, sa pamamagitan nito ay mas magiging handa ang bansa sa anumang global supply disruptions at mas mapaprotektahan ang kapakanan ng bawat Pilipino. Sa ilalim anya ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinagtibay ng Pilipinas at Japan ang kooperasyon sa energy security sa pamamagitan ng bagong partnership sa pagitan ng DOE at Ministry of Economy, Trade and Industry ng Japan. Sinusuportahan ng naturang kasunduan ang pagtatatag ng Strategic Petroleum Reserve Program sa tulong ng Japan sa pagsasagawa ng feasibility studies, technical expertise at financing opportunities. Kasama na rin dito ang kooperasyon sa mga institusyon at mga kumpanya sa Japan sa pag-develop ng modern fuel stocking file facilities. Ang partnership ng dalawang bansa ay para maprotektahan ang Pilipinas sa global supply disruptions at pabago-bagong presyo ng petrolyo. Kasama mo sa Diesel Cell, Armin Manila, Radyo Manjaral, T-Unet, Totok, Armin.
5: Sa mga Bisaya dyan, maayong buntag, alas 7:13 na po. Nakaligtas sa posibleng pag-aresto sa Senador Jinggo Estrada matapos magpiyansa sa kasong graft kagdain ng kontrobersya na flood control kickback scheme. Naglagak ng 60,000 piso ang senador ilang oras lamang mula na magpalabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan 2nd Division kahapon. Sa kanyang statement, iginit ni Estrada na walang batayan ang mga paratang laban sa kanya. Umapila rin ang senador ng due process at patas na pagdinig sa kaso. Kinundin na naman ang abogado ni Estrada na si Attorney Noel Austria ang anya'y kawalan ng tamang proseso para makapaghain sila ng urgent motion to withdraw para sana pigilan ang paglalabas ng warrant of arrest. Samantala, personal ding naghain ang piyansa sa Sandigan Bayan ang kapwa-akusado ng senador na si dating DPWS Secretary Manuel Bunoam. Wala pa namang inilalabas na arrest warrant ang Sandigan Bayan 5th Division para naman ito sa kasong plunder ng mga akusado.
4: Mga kasama, itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinupuntirian ng kanyang administrasyon ang Senate Majority Block sa gitna ng mga kasong isinampa laban sa ilang senador sa usapin ng umunoy maanumalyang flood control project. Ayon kay Pangulong Marcos, nakabatay ang mga kaso ng DOJ at ang ombudsman sa ebidensya, testimonya at findings ng Senate Blue Ribbon Committee. Itpa ng Pangulo na walang kinalaman ang politika sa isinasagwa investigasyon at nagsimula ang mga pagsisiyasat bago pa man mabuo ang majority block sa Senado.
10: Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun.
4: Tiniyak pa ng Pangulo na magpapatuloy ang investigasyon upang mapanagot ang sino mang mapapatunayan na may sala sa anomalya sa flood control.
10: Kung talagang may kaso, kung sila ba naman ay walang ginawang mali, ay lalabas naman yan sa pagsusuri ng paghusga. At kaya naman, eto na. Eto na yung mga ang hinihingi sa amin ng tao. Alamin nyo, ilabas ninyo lahat ng katotohanan. Ito ang aking ngayong ginagawa. Hindi pa tapos ito. Patuloy pa ang investigasyon. Patuloy pa ang mga pag-imbestiga at pag-aaral at sa intelligence and information gathering tungkol sa mga iba't ibang aligasyon kung kani-kanino pa.
4: Yung mga kasama ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. RMN
5: Network News. Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, ipagpapatuloy na sa Hunyo 4 ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa manumalyang flood control projects. Sa isang Facebook Live, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, pangunahan ito ni Senador Rodanti Marculeta, ang Vice Chairman ng Komite. Ang pagdinig naman ito ay sa ilalim ng tinatag na subcommittee ng BRC, itong Blue Ribbon Committee. Iginit ng Senate President na maging patas ang investigasyon sa flood control projects at ilalabas ang buong katotohanan.
0: That a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marculeta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. It will be impartial and we want the whole truth and not only some truth or some truth, some not truth to come out.
5: Hinimok naman ni Cayetano ang publiko na bantayan ang magiging pagdinig para mapanagot ang lahat naman sa likod ng katiwalian. Sa Senator Pia Cayetano nga ang chairman ng Blue Ribbon Committee at kapwa vice chairman ni Marculeta sa committee sa Senator Jinggo Estrada na harap naman sa graft at plunder charges sa Sandigan Bayan kaugnay sa manumalyang flood control projects.
4: Hinihikayat naman ni DILG Secretary John Vic Remulla si Senador Ronald Bato de la Rosa na sumuko na. Sa gitna pa rin niya ng kinakaharap ng warrant of arrest ng senador mula sa International Criminal Court Babalian Remulla, hindi dapat patagalin ang proseso para hindi mauwi sa sitwasyong hindi raw magugustuhan ng senador.
11: Please surrender. Gagalanin ka namin, your rights will be observed. But wag natin matagalin ito kasi baka hindi umuwi pa ito sa hindi mo gusto. So, mabuti na mag-surrender ka na. We will treat you as an officer and a gentleman and we will follow all due process para sa inyo.
4: Samantala, pinag-aaralan na rin ng DILG ang posibleng pag-aalok ng pabuya para maaresto si Bato. Pero ayon sa kalihim, sapat naman ang bilang ng mga pulis para mahanap ang senador sa mga posibleng pinagtataguan nito.
6: RMN Network News.
5: Sa mga taga-Samar at Leyte, maupeng agahay yung atanan. Alas 7.18 na po. Ipapasumpi na naman ang National Bureau of Investigation, NBI, ang mga individual na huling nakasama ni Senator Bato de la Rosa bago lumabas ito ng Senado. Matatanda ang sekretong nakalabas nga si Senator Bato ilang oras lamang matapos na nangyaring putukan sa gusali ng Senado noong Mayo 14. Ayon po dito kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kasamang ipapatawag ng ahensya ang asawa mismo ng senador na si Nancy de la Rosa.
12: Yung mga huling nakasama niya, hindi siya sabi na. Of course, we're going to take the issues of Bina to his wife also. Kasi may statement sa yung wife that you call sa, ano nga, sa all-day use nyo. But what happened on May 13, yun yung dinamit sa opportunity ni Senator Bato to speak Tares. And you recall that article.
5: Nagbabala naman si Attorney Matibang sa sino mang magbibigay ng maling impormasyon hinggil sa pinagtataguan ng senador. Kasunod na rin ito ng pagkakaresto sa isang lalaking nagtangka umanong mang scam sa NBI matapos magbigay ng peking lead sa kinaroroonan ni Senador De La Rosa.
12: Sinadala ko ng certain amount, maliit ang dalabas na ako. Nung sinadala ko na siya, sumusunod ako, hindi na ulit ng amount, ano, na iba. So sabi ko, hindi nyo bigger amount. Hindi ko na sineset up na gusto ko na pa makita siya dahil ibalik ko na yung ibang mga agent namin na scam alert na eh. This is your warning to sa mga tao na who wants to help tunyari na mabibigyan ng lead kung nasan si Senator Bato o sino pa man na target natin ng arrest, eh pag-isip-isip mo ngayon kasi hindi mo nakakapulong at sisiguraduhin namin na mananagot pa kayo sa batas yung humihin mo namin kayo.
5: Ayan pa rin si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
4: Sa kaugnay na balita, sinusuri na ng Department of Justice ang reklamong obstruction of justice na inihain ng PNP laban kay Senator Robin Padilla. Iniugnay kasi si Padilla sa muna'y pagtulong sa pag-alis ni Senator Bato sa kasagsagan ng kaguluhan sa Senado noong madaling araw ng May 14. Ayon sa DOJ, isa sa ilalim sa masusing pagsusuri ang reklamo at posible magsagawa ng preliminary investigation kung sapat ang ebidensya upang magsampa ng kaso sa korte. Samantala, iniimbestigahan na rin ng pambansang pulisya ang iba pang senador mula naman sa mayorya kaugnay ng pagtakas ni De La Rosa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., tinitignan nila ang lahat ng posibleng angulo at patuloy ang pangangalap ng ebidensya kaugnay ng insidente.
13: Yes, the records of investigation have been forwarded already to DOJ. Sila ang taga-usig, kami ang taga-produce ng ebidensya.
4: Una nang sinabi ng DILG na sinusuyod na nila ang buong bansa para hanapin si De La Rosa habang nagbabala ang PNP sa mga posibleng nagkukubli sa senador.
5: Sa kaugnay pa rin balita, mga kasama, nanindigan naman ang kampo ni Senador Bato de la Rosa na hindi nagtatago at hindi rin puganti ang senador. Ayon po dito kay Attorney Israelito Torion, abogado de la Rosa, anumang usaping kaugnay ng ICC Warrant of Arrest ay dapat umanong duman muna sa lokal na hukuman para masiguro ang due process at paggalang sa karapatang pantao. Sa ngayon na niya ay walang anumang local court ang nag-utos na arestuhin ang kanyang kliyente.
14: Hindi siya nagtatako in the sense that he is a fugitive. He is not a fugitive. There is no court issued warrant of arrest, nor is there a court affirmed or judicially confirmed warrant of arrest. So, ang purpose po bakit tayo nagkaroon ng RA 9861 is to fortify our criminal laws. Ang intention niyan ay dapat wala pong surrender, magkaroon lang ng surrender to a foreign court kung meron ng sariling batas sa pag-implementa nito. So, kaya hindi po pwede na i-implementa natin yung outright surrender, yung executive discretion lang. Kung meron man, edi kinakailangan yan dumaan sa korte ng Pilipinas kasi independent po yung country natin. Hindi po tayo sakop ng ICC.
5: Inamin naman ni Atty. Torrion na wala silang komunikasyon ni De La Rosa at noong Mayo 14 pa sila huling nakausap, isang oras bago ang niya sinasabing pag-alis nito sa loob ng Senado. Samantala, pinag-aralan na rin ang kanilang kampo ang paghahain ng motion for reconsideration sa Supreme Court sa susunod na linggo. Ito'y matapos hindi pagbigyan ng Korte Suprema ang hiling ni De La Rosa na temporary restraining order na layong harangin o ipatigil ang pagpapatupad ng arrest order ng International Criminal Court laban sa kanya.
14: Kung basahin po nila yung Supreme Court na order po, Supreme Court resolution denying our TRO, wala po doon na naka maski isang Supreme Court justice na nagsasabi na yung warrant of arrest ay actionable na po. Wala po, maski isa. Ang sabi pa nga ng Supreme Court ay mayroon pang anim na constitutional questions na kailangan nilang i-resolve. Eh, kaya nga, na-deny yung aming TRO kasi sabi ng Supreme Court, walang clear and unmistakable right pa daw kasi nga po, subject to the deliberations and decision of the Supreme Court, yung question po na as to whether or not yung warrant of arrest ay actionable.
5: Yan si Atty. Israelito Torrion sa panayam ng DZXL RMN Manila. Mga kasama, abangan pa ang detalye ng balita. Pangulong Bongbong Marcos nagpahiwatig ng panibagong balasahan sa kanyang gabinete.
4: At 25 testigo ihaharap ng House Prosecution sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
15: Bundag Pilipinas sa Idupos.
16: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
15: Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
17: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
18: Radyoman kami sa bawat oras ng balita. May mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
19: Apat ang arestado sa Paihi Motors.
20: Impeachment complaint.
21: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
18: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
22: RMN Network News.
5: Sa mga Chabacano, buenas dias, alas 7.26 na po ng umaga sa patuloy pa ng ating mga balita. Dismayado naman at nababahala umano si Pangulong Bongbong Marcos sa nangyari ngayon sa Senado. Nalimbawa ng Pangulo nangyaring putukan sa Senado noong Mayo 13 na niya'y peke naman pala. Hindi rin daw maunawaan ng Pangulong Marcos ang pagkakanlo ng Senado sa mga pugante. Pati ang mga debate na uwi na rin daw sa personalan na hindi anya nangyari sa Senado noong panahon nila.
23: Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph. Ganyan to ba tayo? Ganyan ba tayo nung senador tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Personalan na eh. It's about work. It's not about personalities. Nagbago eh. Tapos, narating pa tayo sa putukan. Tapos, fake pala yung putukan. Tapos, Hindi ko maintindihan. The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand that how a Senate is supposed to function if that is those are the kind of things that the Senate is embroiled in.
5: Samantala, tinutulan din ang Pangulong Marcos ang musyong payagan online ang pagdalo at pagboto ng mga senador sa mga sesyon. Tingin ng Pangulo, pinanukala lang ito para kay Senador Bato de la Rosa.
23: I disagree with that. I understand that we had to do it in COVID because there was a health risk. But I do not see any particularly good reason for us to allow it now. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. For someone who is actually a fugitive from justice, palagay ko hindi siya dapat magbumoto hanggat dumating siya dun sa Senado. Kung he's willing to take the risk like he did

0: Nakasama si Pangulong Marcos, binanata ng mga nagpasimula ng gulo sa politika. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Chanel Salazar.
1: RNN Live Report. Sa gitna ng mga gulo sa politika, sa pagpasok ng kanyang ika-apat na taon sa pwesto, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya ang dapat magpababa ng tensyon, kundi ang mga taong mismong nagpasimula nito. Ayon sa Pangulo, hindi siya kailanman nagsimula ng bangayan o umatake ng laban sa kahit anong grupo dahil ang ginagawa lamang niya ay magtrabaho.
2: The only persons who can turn down the political heat are the people who turned up the political heat in the first place. I have never turned up the political heat. I have never attacked anyone. I have never put down anyone. I have never declared war on any political group whatsoever. All I do is work. So, those who have raised the heat, those who are making all kinds of preposterous allegations, they have increased the heat, the political heat. Only they can turn it down.
1: Hindi na pinangalanan ni Pangulong Marcos kung sino ang tinutukoy niyang nagpalala ng sitwasyon, pero sinabi nitong marami ang sangko. Binanatan din ng Pangulo ilang politikong tinawag niyang obstructionist na anya'y walang ginagawa kundi manggulo at kontrahin ang lahat ng hakbang ng administrasyon. Giit ng Pangulo, hindi para sa kapakanan ng taong bayan kumikilos sa mga ito, kundi para sa sariling interes.
2: There are two kinds of politicians in my view. Those who are actually helping and those are doing nothing but obstruction. Yung mga meron dyan obstructionist, walang ginawa kundi gusto mong gulo. Lahat ng sabihin ng administrasyon, mali, walang tama. Kahit anong sabihin mo, kahit marami kang tinulungan, kahit maganda yung nagawa mo, mali lahat yan dahil kalabang kita. Those are the obstructionists. And they are not working for the Filipino people. They are working for themselves. And that's why, again, they are the ones who need to decide to lower the political temperature.
1: Nangangarap ang administrasyon sa matinding tensyon sa politika kasunod ng hiduaan ng Pangulo kay Vice President Sara Duterte, pagbabago ng puwersa sa Senado at nalalapit na impeachment trial laban sa Vice Presidente. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tata RMN.
3: Sa mga Pangasinense, Masantos Yakabwasan, alas 7.31 na po ng umaga. Ang Senate Committee naman ng Public Order na taas ang mag-imbestiga sa nangyaring tensyon sa Senado. May detalye, Radyoman Kondibata.
4: RNN Live Report.
5: Inatasan na ng Senado ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs para imbestigahan ang nangyaring gulo sa Senado. Ay kay Senate President Alan Peter Cayetano ang naturang komite ang magsisiyasat sa nangyari noong May 11 na paglutang ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nauwi sa habulan ng ilang tauhan ng NBI hanggang sa mauwi sa shooting incident o barilan sa loob ng Senado noong May 13. Kung matatandaan na unang iminosyon ni Senate Minority Leader Tito Soto III na bumuo ng Committee of the Whole upang lahat na ng komite na may kaugnayan sa nangyaring insidente ang mag-imbestiga na sa nangyaring tensyon sa mataas na kapulungan. Giit pa ni Cayetano, nauna silang pumayag sa joint investigation kasama ang PNP, CIDG at DILG, pero kalaunan ay tila sila pa ang gustong imbestigahan ni Senator Robin Padilla kaugnay sa aligasyon ng pagtulong sa pagtakas ni De La Rosa. Hamon ni Cayetano, kung balak imbestigahan ang liderato at ang majority sa Senado sa nangyari, dapat ding masilip si PNP Chief Jose Melencio Nartate at si DILG Secretary John Vic Remulla.
6: Agad-agad pumayag kami sa joint with the DILG at PNP, but at one point, sila na lang. Kami tahimik para independent. Pero kung ano na narinig kong statement, katulad nung sa CIDG na investigahan daw si Robin at kami dun sa pagtakas ni Senator Bato. Mismong boss nyo na mismong DILG at PNP nagsabi na

0: masilip si PNP Chief Jose Melencio Nartates at si DILG Secretary John Vic Remulla.
1: Agad-agad pumayag kami sa joint with the DILG at PNP, but at one point, sila na lang. Kami ang tahimik para independent. Pero ano na narinig kong statement eh, katulad nung sa CIDG na investigahan daw si Robin at kami dun sa pagtakas ni Senator Bato. Eh mismong boss nyo na eh. Mismong DILG at PNP nagsabi na
2: hurts everyone. Not only she should choose her sources of information. Fake news is a corrosive influence on all our in all sectors of society, in political, in the economics, in actual human relations, etc. And if you are not part of the solution, you become part of the problem. And that is a perfect example of that.
0: Matatandang sa privilege speech na sa Senado nitong Lunes, ibinunyag ni Senadora Amy ang di umunay planong CHACHA or Charter Change ng administrasyon na magpapahaba sa termino ni Pangulong Marcos. Una nang natanong si PBBM ukol dito at ngisi lang ang kanyang naging sagot.
3: RMN Network News. Sa mga akyanon, maayad-ayad nga gahon, alas 7:35 na po. Nagpahiwatig naman si Pangulong Bongbong Marcos na posibleng magkaroon muli ng pagbabago sa kanyang gabinete matapos ma-expire na rin ang one-year ban sa mga kumandidato pero hindi pinalad noong nakarang eleksyon. Ay sa Pangulong Marcos, maaaring ng isa lang alang ang ilang natalong kandidato dahilan sa marami naman sa kanila ang may kakayahang makatulong sa pamalaan. Higit ng Pangulo, nakakapanghinayang kung hindi magagamit ang kanilang kakayahan para sa epektibong serbisyo publiko.
2: Marami namang magagaling dyan. I'm not talking just the senatorial candidates. Maraming iba na tumakbo for whatever position na sa palagay ko magagaling at makakapag-contribute sa pamahalaan. So, don't be surprised if we get more appointments from those candidates who ran in the last election who didn't make it. Sayang naman. We have to get the best talent that we can.
3: Huling nagkaroon ng pagbabago sa gabinete matapos talaga si dating Senador Francis Tolentino bilang bagong kalihim ng Department of Labor and Employment kapalit ni Evian Benito Laguesma na nagbitiw din naman sa usaping pangkalusugan. Kasabay nito ay pinabulanan din ng Pangulo ang mga espekulasyong papalitan si DILG Secretary John Vic Remulla at dalinaw na wala siyang planong alisin ito sa puwesto.
0: Sa iba pang balita, nasa 25 na mga testigo ang ipipresenta ng House Prosecution Team sa paglilitis sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Batangas Representative Jervy Luistro, ihaharap ang bulto ng mga testigo sa mga alegasyon na may kaugnayan sa confidential funds at unexplained wealth ni Bibi Sara. Kabilang sa testigo o sa mga tetestigo ang mga nagpakilalang bagba ng bise na si Ramil Madriaga na naghatid umano na 125 million pesos sa confidential funds ng OVP noong 2022 sa iba't ibang personalidad sa loob lamang ng halos 24 na oras. Ilang hindi naman pinangilana na hostile witnesses din ang haharap sa trial na dati nang naimbitahan sa mga pagdinig ng kamera. Samantala, hinihintay pa sa ngayon ang tugon ni VP Sara sa Articles of Impeachment na deadline na sa July 1. Inaasahang masisimula ang impeachment trial sa July 6, 2026.
3: RMN Network News. Balita na tayo sa ibang dako o sa ibang bansa, mga kasama. Iniimbestigahan na po ng World Health Organization WHO ang nasa magigit 200 kaso ng pagkamatay sa ninang Bondi Baguio strain ng Ebola sa Democratic Republic of Congo. Ayon sa WHO, umabot na sa 900 ang hinalang kaso ng nakamamatay na sakit sa nasabi namang bansa. Gayunman, nasa 125 lang ang kumpirmadong kaso ng Ebola sa Congo kabilang 17 namatay sa bayan ng Ituri, North Kivu at South Kivu. May 7 kaso rin ang naitala sa Uganda at patuloy na binabantay yan ang kanilang health ministry. Nababahala naman ang eksperto si strain ng Ebola virus dahilan sa matagal bago ma-detect kaya mabilis ang naging pagkalat. Hanggang ngayon ay wala pang bakuna ang Bondi Baguio strain ng Ebola.

makasamang National Capital Region NCR, nauna pa rin sa partial official medal tally ng ginaganap ngayong palarong pambansa ngayong taon. Mula sa Raming Butuan, may detalye, Rajoman Prince de las Marias.

0: Live Report.
1: Kampante ang National Capital Region kung NCR na magpapatuloy ang kanilang pagkampiyon sa palarong pambansa kung saan patuloy na nangunguna ngayon sa mga partial and official medal tally ng palaro tuagsor. Patatandaan ang NCR naging overall champion ng 2025 palarong pambansa sa Ilocos Region sa panayam ng Arwin Butuan sa mga coach ng NCR kung saan kanilang sinabi na nakapokus ang kanilang mga atleta sa kanilang mga laro at pagkakaisa ng kanilang team upang masungkit ang gintong medalya. Sa ngayon, ang National Capital Region ay may 52 gold medal na, 45 silver at 45 bronze medal.
2: Ito sobrang saya naman po talaga ng being a part of NCR team din po. And mostly the

0: patuloy na nangunguna ngayon sa mga partial and official medal tally ng palaro tuag sir. Patatandaan ang NCR naging overall champion ng 2025 palarong pambansa sa Ilocos Region sa panayam ng Aring Butuan sa mga coach ng NCR kung saan kanilang sinabi na nakapokus ang kanilang mga atleta sa kanilang mga laro at pagkakaisa ng kanilang team upang masungkit ang gintong medalya. Sa ngayon, ang National Capital Region ay may 52 gold medal na, 45 silver at 45 bronze medal.
1: Ito sobrang saya naman po talaga ng being a part of NCR team din po. And mostly the

0: patuloy na nangunguna ngayon sa mga partial and official medal tally ng palaro tuag sir. Patatandaan ang NCR naging overall champion ng 2025 palarong pambansa sa Ilocos Region sa panayam ng Aring Butuan sa mga coach ng NCR kung saan kanilang sinabi na nakapokus ang kanilang mga atleta sa kanilang mga laro at pagkakaisa ng kanilang team upang masungkit ang gintong medalya. Sa ngayon, ang National Capital Region ay may 52 gold medal na, 45 silver at 45 bronze medal.
1: Ito sobrang saya naman po talaga ng being a part of NCR team din po and mostly the...
2: Ayong panglawas, inom at ag-adlaw pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.

0: ng kanilang team upang masungkit ang gintong medalya. Sa ngayon, ang National Capital Region ay may 52 gold medal na, 45 silver at 45 bronze medal.
1: Ito sobrang saya naman po talaga ng being a part of NCR team din po. And mostly the...
2: Ayong panglawas, Itag-Adlaw's Pinakrug Herbal Capsule. G-Detox plus Herbal Capsule, ang pinakakusong.
3: Good para ka, option ka!
4: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect

0: A national capital region ay may 52 gold medal na, 45 silver at 45 bronze medal.
1: Ipo sobrang saya naman po talaga ng being a part of NCR team din po. And mostly the...
2: Ayong panglawas, inoktag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule, ang pinakakusog.
3: Good para rap ka o dyan ka!
4: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect.
5: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
6: Siya sa akin protektado.
7: I-shield mo.
6: Pamilyang protektado.
7: I-shield mo.
5: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
10: Tanggaling-galing mo.
11: Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
2: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa atong dugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsang sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
13: At oras karon alas 7:47 na. O garo sa detalye na sa atong mga balita, ang konseho sa Dakbayan sa Sugbo nagdumili pag-override sa himo nga line veto ni Mayor Nestor Archival sa Supplemental Budget con SB1. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Ilibo Lonot.
14: TYHP, Tatak, RMN, Report.
15: Nagdumili ang konseho sa Sugbo pag-override sa himong line veto ni Mayor Nestor Archival sa Supplemental Budget kung na SB1. Ang City Council Eroso inoon ining ato sa Department of Budget and Management kung DBM7 alang sa opinion sa maong ahensya. Butang nga gi-question ni Consul Cisenyo Andales.
16: Since there is a veto made by the office of the mayor, the City Council should move to override the veto. I think that's the proper procedure by way of overriding the veto of the mayor.
15: Si Consul Cisenyo Andales sa panaalan sa chairman sa Committee on Budget and Finances City Council kasi kung siya Dave Tumulak na sila mga ngayon ang ugiya sa DBM7.
17: Huwag man ang matouch ang budget. Naarman, saktoro man ang mga amount, huwag man mahilante ang katulang other kulatilias ibutang. My request to DBM is to guide this August body.
15: Si Konsehal Dave Tumulak sa nasaran, ang dulaan sa usa ka bilyon ka pesos sa SB1 sa kagamhanan sa bayan, gilaslasan sa konseho kapin sa usa ka katus ka milyon ka pesos. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balanes, DIY IHP Tatak RMN.
14: Radyo mo nationwide.
18: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
19: Radyo mo nationwide.
20: Mga anak, napalit na ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
21: Wow, mama, you know I love the all new Protect soap.
22: Me too, mama.
20: Ay, kauwi sa ani nila, oy. Aw, potropod ko. Pag All New Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
23: Ako po, love na mo ang All New Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
22: Papa!
20: Ha! Makabaho nga germs! Pag All New Protect Soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
24: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili kabitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga motangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
9: ISO certified, world class quality.
25: Maulan man, no worries na

0: Charm Babcon with Bloomthrush technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangbang kumakabrong sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo o kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayaba, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best kidney BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhang ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika dyan, Altora's Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
11: At oras karon alas 7:53 na. Padayon ta sa ito mga balita ni tulo ka mga station commanders sa Cebu City Police Office nga naghupot og dagko nga mga police stations diri sa Dakbayan. Gipanglahugay karon aron matagaag higayon nga mutaas ang posisyon sa pipila ka mga police officials nga dugay no sab nga nahimo nga happy sa ilang police station nga ginuma. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
12: DYHP Tatak RMN Report.
13: Police Major Eric G. C. Gingoyon is relieved from Police Station 4 and reassigned to City Personnel Holding and Accounting Section. Police Major Tom Ed L. Paghoy II is relieved from Police Station 5 and reassigned and designated as OIC Station Commander, Police Station 4.
14: Mihimo og minor revamp ang Cebu City Police Office sa tulog ka mga nagkong police station nunod sa paghatag o higayon sa mga police official nga ngayon na nga musaka ang ilang posisyon.
15: I hereby relinquish the position as Station Commander of Police Station 4, Cebu City Police Office, Philippine National Police, effective May 25, 2026. And I sign.
16: I hereby assume as Officer in Charge of the Police Station 4, Cebu City Police Office, Philippine National Police, effective May 25, 2026. And I sign.
14: Ginalibuhan sa katungdanan ni si Pepe sa Mapuno Police Station si Police Major Eric Hinguyon o gang nihulip kaniya mao ang Pepe sa Carbon Police Station nga si Police Major Tom Ed Taghoy isip officer in charge. Si Hinguyon kasamtangan nga ginistino sa CCPO headquarters o ginagdang ibutang kini sa usa ka unit alang sa ihang career enhancement. Samtang ang ipili nga mahimong Pepe sa Carbon Police Station mao si Police Captain Vince Tain Buntilaw. Ang station commander sa Guadalupe Police Station o gang nihulip kaniya mao ang iyang deputy nga si Police Captain Gabriel Mota. Gihimo ang turnover of office ceremony sa conference room sa Cebu City Police Office sa magpangulo sa Hepi nini nga si Police Colonel George Ilanan. Mato ni Ilanan nga ang pagrelibo ni Hinguyon isip Hepi sa Mapuno Police Station o gibalhin sa headquarters tungod kay muhupot kiniga staff position. Sanglit ang ayan na nga musaka ang rango nini gikan sa pagka-police major nga tuna sa Police Lieutenant Colonel. Natagbaw si Ilanan sa performance ni Hinguyon sa Mapuno Police Station sunod sa katuig kapag dumalan ini, dindaghang kining accomplishments.
9: Ang uban, dugay na sila ang posisyon, so kinahanglan na ituyok. And some has to go up. Si Major Kingoyon has to occupy a staff position here in Cebu City Police Office in order for him to be promoted to Lieutenant Colonel.
14: Gipasalamatan ni Ilana na iyang tulog ka mga station commanders nga nakahimo og maayong trabaho sa ilang gibiyaan nga police station o siya masaligon nga sa bag-o nining tahas ilang makampot ang ilang tinguha.
9: Our incoming station commander, your assumption of office carries with it renewed trust and an even greater responsibility as you step into the role. You lead with integrity, competence, and a strong sense of accountability. Embrace the challenges ahead with determination and uphold the highest standard of discipline and professionalism.
14: Si Police Colonel George Ilanan, mando niya sa tulo ka mga police officials kay patigbabaw ang mithi sa disiplina o professionalism sa trabaho, isip usa ka tinugyanan sa balaod. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyoman, Arbo Samantri, YHP, Tata Carmen.
17: Radyo mo nationwide.
18: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
19: Radyo mo nationwide.
20: That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
21: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
21: Max Alaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
23: ACS! Makakasama ako ang inyong radyo man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kinipagpalingon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit ng mutuma kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta ka mo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatamay mo tang sa Osmania Boulevard, na paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, Lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato. O sa mga taga-konsulasyon, tawag lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
24: Sports ngayon! Sports ngayon!
11: Ato paminaon karon ang ato balita sa sports. Uban sa atong sports analyst ug international boxing judge kasama Edward Ligas, linya na turon. Kasama Edward, maayong buntag.
25: Maayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports gihatol kanyo sa DTX 500. Anda magpaabot si IBF minimum weight world champion na Pedro Taduran sa resulta unya no sa away nila niya Joey Canoy og ni Oscar Culiaso. Culiaso gikatakda nga modepensa kini sa iyang duha ka bako sa WBO og WBE kontra sa Pilipino nga boxer nga si Joey Canoy ang karong gikatakda karong nga Hunyo 20 dito sa California. Matod ni Taduran, bisan pa man tuod og wala pa gitakda no ang iyang sunod nga